0: kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, mm-hmm. hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity.
1: Mm-hmm.
0: Gina-attacky ni Sir Kevin siyang oxidative stress. Mm-hmm. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Mm-hmm. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, sir, boys, ang adlaw mo, mm-hmm. gining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, sir, Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka sir boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
2: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
2: Lapit naman Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay tang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, apag-estoryante, dako gid sir boy mabuling di DTX 500 sir boy
2: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sang una damo kay basically that's the most pinakadamo ka protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay ka pa nagiliw ka ga inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ga DTX 500 ha basic ga Mighty C no amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imolawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
3: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no kung mapilasan bala
0: dasig
3: mag-ayo compared sa mga may edad na it's because

0: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga ano, production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen? So,
1: okay.
0: Kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
1: Oh.
0: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
1: Amo magyapon.
0: Vitamin A. Vitamin C.
1: Gusto!
0: No? So, ang ini nga mga vitamins.
1: Small amounts.
0: No? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also
1: act as
0: antioxidant. Gusto. So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayroon na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sang inyo nga lawas naga glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
0: Hindi si Richard De La Torre.
1: Richard Gomez, namin ko.
2: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
1: Akong babae.
2: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
2: Hindi man ah.
1: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
2: Nag-text na ganyo.
1: Si Lia, daw mahamot usang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligang kala niya agwantas ang baho sang ilok iban stress reliever pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok
2: kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa oy maligo adlaw-adlaw good hygiene is really good no? Then number one if you use the correct soap naka DTX beauty soap ka makwa gid una ang baho sang lawas mo so kung nakita mo nga dali ka magbaho dali ka magpanos no tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema kung may problema ka sa punggod mo amo ni ang solusyon mag DTX beauty soap ka regarding beauty properties ginapaputi ka man kay may papain ha may guava extract ari ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor that's why why ka man garing ko why ka man ga coronot ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500 the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Alright, so, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
2: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
2: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine, ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee kay ang sweeteners ni super healthy. stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood, no, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulo ba niyusan lang nila? Utot-utot.

0: upset stomach, gyud tototot daw gasol. Butangan lang nila sang bulubanyo sang among Artemisa, ano ta nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
1: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imunga. Stomach, ang imunga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halini-ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong nga chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuwain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony-forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula. Kaproteksyonan kang batok pabalik-balik na UTI.
0: Yes, and of course, ang para sa marami ng circulation, Sir Boy,
2: mag-extend yes. Food supplement. Oh, ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga food supplement, may maca, may kavuaska, Peruvian herbs, that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon.
0: Gasudo, gasulod. Sa iyo, wala ginapangkuha itong mga planakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sa emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Surweta sa Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
2: Ang isa sakit chan.
0: Ay!
2: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, nay, di ng bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatanting apart ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka dito bayo, wa kasi sa katinlong na dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant? Kinaman, ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly, patyun niya man, ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sige tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan. Ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapan namin imo memory, ginapan namin ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
2: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion. Kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imo deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
2: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 Bio. Ha, D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Ag makaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katauhan una sa tanan. Adlaw man yung Domingo, welcome sa itong karong programang Spearhead Times with your Sarge Nathan
1: and Sarge Malan.
0: Yung mauganon kahapon partner, no? Na igo wi kita sa imbitasyon ni Doc doktor na kapitan pa. Ano niya itong anak for full name ka na?
1: Si Kap Unong.
0: Oo, si Kap Unong. Ito tagalero ko, ano? O klinika nga ra ito, mga kugang sa alkohol.
1: Ah.
0: Oo, ay nga wa ko itong partner. Pag ito natunto ay, kwan, yun nga maguyas, handa. Pero tag, na-analyze ito, partner, do, alcohol deficiency syndrome. Aghatoghungan, takong pilara o kinahanggan, partner, ay mapagsikot ra yun. Gatanggat sa bukid.
1: Gatakal kita si Bawad Bubong. Takot itrapal.
0: Oh, ay salamat kin sa taga Minaa sa ibahay sa pag-imbitar ka to nagugat kaysa natpilot ang oras. Gayo tabi among biyahe may halin kami sa Mindan.
1: Mindan.
0: Aga nagbiyahe kita going sa Kalibo ay may ugan sa dagan, may ugan man to sa may Villarigador ko kanami ko may bisikleta ka gusto ni muro
1: challenging, challenging terrain.
0: Terrain aga gusto mo mag-abot di imong dila sa imong partner nga tuhod. Ikto kaagi Villarigador pa agto sa may
1: Kabugaw.
0: Kabugaw ag Ribera papanaog to sa
1: Munlaki Aparicio.
0: Ag Aparicio hasta makaabot ka sa may Tulay ita Minaa. Gusto mo pagit mag-hiking diretso lang mo partner sa may Yawan.
1: Mm-hmm.
0: Safe po taro mga lugar nga ron. Wa ko tikon kita nga kontra siguro imong kontra ko imong hapo.
1: Mm-hmm.
0: Masamaran kat bisikleta. Gina-introduce naton don. Tell me ko ano muray. Destination ay mura sa mga may plano nga mag-hiking, may plano nga mag-bisikleta, o bisan mag-motor lang. Dahan yang galing kung maugan ay bisan ako kahapon na kubaan ako sa Badanlog, gauna, tarubuli sa aton karang kwan nga motor. Mabubaho, biraton karang na motor nga sakyan, nag-isot mo lang kita. Ay, di, may siya kwan ay, buko na akong ita kabisado, rodagan, may mga landslide nga na bilin partner. Nga bukon man doon sa gait gobyerno del natural occurrence na di kong lugar nagaiswag taro gapok tungod sa abo mang kahoy eh siguro sa linog yung partner no nga hindi na mapansin wasak taro karsada del yan eh sa pag erode it do yun nga rang bukid galing kung tiibong irate imaw bukon man imaw it do yung palpak taro pag gaubra nga sa kabugata siguro partner it do yung porsyon nga nagkusos nga bato
1: ag ro nang ubra ta on partner nat dagan hag ro eskwelahan na ro aton nga
0: engineering
1: battalion una sa dingli ano 552
0: oh.
1: Engineering battalion under sa 53rd brigade
0: ag salamat man sa kapatiran ha, nga nag-welcome katon una kay Kabibing sa mga dating RPABB sa mga dating armado nga nagistorya katon nga nagaguha-guha patagani partner patyag mo kita nga wat at kudiguro na bukod dahil nakatagay it pilang kabuti di ka matuuran right or mga tao nga masadya para kandang balikan do mga ano ba mga makasaysayan nga hitabo sa nang kabuhi nga kita yas datag hay wa naton experiencehan dahil wa mata kita kaagi it natawag nga ra nga bagting baga sa agahon bagting sa adlaw ag bagting man sa hapon nga ginahuyap kuno pati kun partner no kung pila ro kinita sa imo karang lingkad ginahuyap kung pila katong oras nagpanaog sa idagom ay basi kung kay sino ka nag-report. Aga na pa nga gindumdum gani nga dati man at lugar nga sir no man's land ra. Ito at tuwa at tao nag-start tungo dyan sa pag-abusar man it raya nga ng CPP in Pindep.
1: Yes.
0: So. Ay mako na ano pag ito dati mako nag-abusar ay siyempre man na sir na kato man na nabulagan kita o PC man nga ra. Ay, hindi ka man dabi nato matuga on partner. Nga kasaysayan. Nga ginapangayuan ato at pasensya ron ay wa man kita sa panahon nga to galing nagsuksok kita at uniforme siya nga galing sagat at gobyerno ron sa pagpamuno ka to naging tadlong man kuli at kulihi man yan eh ro mga hintihi man nga ron nag-abusar man ni ka to naging palayas mananda no? Aga fruitful mat ah naging kabudlayan it dating mayor kay mayor ni Vera Flores nga naging gobernador na to naging congressman man makaroon ag ni Honorable Carlito Marquez man doon, kung nga andan ay katong gitpatigayon gidro mga nauna nga pamaagi nga madeklara ra yung rang aklan as insurgency free.
1: Yes.
0: Merci imong mga greetings basi kung diyon kita karka ugam itbaso nga may sugod yung kape.
1: Mm. kay Auntie Inday Pertarilo na bara no kay Auntie Nabs ag siyempre kay Master Sergeant Clean na bara kay Tatay Nabs una ag saanang mga ungang kapamati sa atong programa makala kay Nikki Pearl, Nicole Faith ag siyempre saanang cute nga guman ko nga si Bibi Maro kay Sir Andy Norada kay Sir Oscar Chudosio na sa may Dumlog, New Washington ang kapamati mga sa atong programa kay Sir Victor de la Tonga kay Major Swalog ita i-issue makato ROTC unit kay Major Candelario Commandant ita Altabas ROTC unit kay Sir Herman Baltasar kay Ma'am Jane Macabales kay Sir Margil Villanueva ag kay Nung Biray una ita Napukasya kumusta na itong mga amigo nga rasan Napukasya
0: ay, as usual unresolved pa ron bukol mat buwa man kinamba naton nga wala na solusyonan to iba pero most probably ay wa tayo mukabot sa rate nga 75 bro. Dagong
1: gito. Wow.
0: Abo patabi nga numalihiya. Ako sinuman karon no nag-ubrat katuntuhan na ikabay pang mamuslok ka na. O, hey. Dapat buo nyo ta ni Lord doon. Mga animal nga nga gagakurap sa atong panggobyerno. Dapat buo nyo ta ni Lord.
1: Ay pag hibawin mo ni Lord partner, hayro hibili na gitar problema.
0: Problema hibili niya. At least kung may gasurugabuhos kung takman ka na itang mga kataot resolusyon.
1: Basi malala pa man rubuhos.
0: Malala. Bugon man gyapon. Kabay pa maduga lang masandaron.
1: Basi kilala ba nga ito partner nga kung kita na kubaan sa buaya, dinosaur pa kita gira to.
0: Dinosaur pa kita gira.
1: Malala.
0: Malala kita na o. Mataga baton to 15%, 35 ta.
1: Asos. Grabe. Out of 98 million, ay 45 kita.
0: Abi ni mo kabut-buot kita, imaw. O kabut-buot kita. Agto pa ni yung partner sa tanan nga biktima at sunog, patay. Mga na disgrasya ka na, kapang bulig pa, gali, like, mga urakot, grabe ta.
1: Kabudlay, no?
0: O, kailaga man ninyo sa Black Adlaw ron, ah. Padagaagan yung manon sa eleksyon.
1: Kung hidumduman ka tuwing political season
0: naman. Ay, present ba tayo mo, karakon amat? Partner, kabut-but kita. Ano smiling face ito ganito? Pero meron partner. Gaparapol, paro na. Gaparapol po, partner.
1: Saan ba? May rapol?
0: Oo.
1: Ito ako mandayan, partner, dayang election sa November ba yan?
0: May huuna. May November. O gang, kung ano rin, mapubanan tayo. Kung wak matabit magguwa, patang yung layi sa nga mapapundor election, madayon na siguro. Kani nga, gaumpisa ron ko sa atong mayad, atong mga barangay kapitan, mga kagawad nga mapili, ay mabawas-bawasan doon mga manakaw sa kalibutan. Sa Pilipinas lang, anay. Anay sa bilog kalibutan, ay mabawas matang manakaw sa bilog kalibutan. Agrayar, makabawas-bawas man, no? Ay, kaumpisaw niya, ipartner, itmugo, huwag dati gamugo.
1: Aba?
0: O, istoryahan man aton kahapon doon.
1: Gapadumdum?
0: Nagapadumdum, oo. Nagapasakay yun yan, ipartner, sa motor do datong tao nga, dati yan, haus ligson ka lang nana.
1: Oo. After election, ay medyo ligson ka. Okay, pero election. During election, ay, sakay to. Oh. Ne, sakay ka mo.
0: Oh, kapangamusta. Taga, di ka gamapundo kita yung mukhi mo.
1: Oh, kung may baseball ba ito? Bakugot. Buy plastic, ha?
0: Oh.
1: Grabe, ano? Ro, ay, tao lamang bala. Uta ka si Lord Partner. Agaroon niya, ro, ginapinangamuyo man nito atong mga tigpamati sa itong programa nga, ra. Nga, kabay pa, ay, magbag-uon, no? Ay siyempre ro pagbago ang magkaumpisa gapon katon doon dahil kita ro gaboto kita gabutang tanawan ninyo kung sino ro sa tanaw ninyo ro tama aga karapat dapat hindi nga porque gintawan kat 6 mil gintawan kat 2 mil sang libo hay mo tingin iboto
0: ginaside bit na munda dahil sa inyo ro insurgency nagumpisa ron sa isyo sa bilog karon ro corruption haman rin mga NPA nga rin nag-abo. Sa bilog saan ang best propaganda is the corruption within the government.
1: Yes. Aga, rin niya yung partner nagagamit na rin. Dahil mismo nga rin mga masa na sa bukid, gabatsyag. Nga may mga programa galiya sa idayom sa banwa nga wa taga-abot ka nito.
0: Wa saan nakasamit.
1: O wa, isa nakasamit. Guru may AX.
0: Wa ganun saan naka. Ay, speaking of AX partner, istoryahan tayo doon. Ang siya ginagamit ako na sa pag-eskwela at atong kilayang atong commander man.
1: Aba?
0: Di ba nag-careless whisper kung man kimo-reimo ng atong kakilaga?
1: Ay, oo.
0: Pero napatayo na, partner, ng greeting siya.
1: Ay, sige.
0: Basta hidilwahan nyo, takita at kape ka na kung di kita na itong maubosan daron.
1: Yes, sa pagbalayan ko partner, no, kay Sir Jobert the Farmer. Tinoryo.
0: Ay, maurwa, nakapabugong kahapon. May itong analysisyon, partner, it alcohol deficiency syndrome, kunta to sa bagay ni Dok Kapudong. Galing, wat, mo kahingabot, ay gatabok, katabit suba, ay wat, abi ko ta kahapon, wat, may tulay pa ta. Guba gali inanod gali baha di nagusog kita naka sapatos kita nakagusog lang kita sa tubig tong matin auro tubig kung gusto magpaligas mapaligo sa suba kaya ko nila ita maagat igto kamo agto sa may minaa kanami randa katong kuan
1: gablo blue kapin ba untag sila kung partner ka as in katinaw kita
0: Bukod at masyadong dagom partner tagaliog at
1: ma rinya partner may mga portion matauna kung madagom especially kung mabasko gro ugan nga ra sa bukid pero sa mga makarang chimpo ay mahina
0: para o pag matinaw sure kita partner nga kayabanan 90% wa gagapaw sa liog ro
1: yes.
0: O pwede tay mo sa mga unga ang apad randang medyo hunasan nga rang kabagasan no kanami rubato pa man
1: ag ni ba partner pag tabok nato nga to ya kita nato nga rutubi ay nagakuan sa bato no gailig
0: ha
1: kita mo kita ay maseran mo gi manabaw
0: manabaw imaw naga maano ay magangas rutubi ay makita mo ana karang pagili
1: kung masanga gani kun rutubi partner ay manabaw ron safe pero kung once mihipos kun ron ay iyaw kita tabo kay base kibot ka
0: oh, pag- thank you gali sa nag prepare kita it patuyaw it ugang nga to ka hapon ginugat kita kuno ako ay pabusay dandang paborito na tondo ay pamuyo pa ni ako basi ma kon partner may kuan pag ito ano ba nila tong gina taon nga nga halin sa bukid man tag dahon nga raw
1: halipat ako kanani ano nga ganing kamote ano
0: kon ay gina taga tubo ko tay mommy ko pern ba
1: ay ano era taga ning lipat yun ako paborito kita ni moron
0: gina tubsan ko tat baka tigban 5 pesos ra na karong binugos.
1: Ay kung gusto mo partner kababoy igdo.
0: Ay kagayo manabi sa Dimas nga to agsa kwan. Pero ako ni siguro ni sige da sugan niya ra abo karon ni.
1: Oh actually abo ron partner especially makarang tagugan.
0: May hindi kita magkaon pero kita kilaga ko na.
1: Hala, ni yo no sa isip ko kasi nalipat yan ako partner.
0: Wa bi yakaton ko to bo sa bukid.
1: Yes oh. Pagpadayin ko partner, no, kay Boss Eddie the Farmer, ha? Anang buddy-buddy ni Sir Jobert Tenorio, ra? At siyempre kay Ma'am Jisibel Segubiar o President at Kabayan Action Group, Ibay Chapter. Kay Ma'am Maricar Tanyuan, kay Sir Daris, kay Ma'am Rosali, Sir Magnot, Sir Riley, Sir Orel, kay Boss Rami, kay Ixcap Odong, ha? Masalamat kin sa pag dawat ka mong mainit-init pa. Gahangawa, tayo ko partner, may... Ay, naman ako natuhod nga, dos mo. Dali, hagabo, dagli.
0: Basi, kwanto sa subrat, aron partner, nandang preparar. Thank you gali sa aking patumban yung kanding.
1: No.
0: Ag manok nga at tumbahan man itwan.
1: Tumbahan, it kapayas. Kapayas. Nga timing pagkatumbas, kapayas iping ng ilang rokwan. Ro, ano na. Hindi, ro, kway nga raw, ro. Ano, tag, pan, ah? Alipat ako, tag ano, tag ginahalo sa tinulang manok.
0: Ah,
1: ro tangad.
0: Tangad.
1: Ngoy, timing gagi ro manok sa tangad ha tumumbat aro kan in basko go hangin. Inigo imo di Paris
0: kay. Sayap patap gilit manok to no.
1: Sayat manok kay nang patanga-tanga man imo. Ag siyempre partner basi manipad kita ro anang baboy nga nagadayan-dayan nga to nga ay hakatayan gid.
0: Oo.
1: Mm.
0: Eh, nami matag ito kun sa baryo kun mga medyo magapit na nami taga balik to.
1: Yes, so.
0: Hangin do. Ipapagiro ambiance na bi partner
1: og environment. Yes.
0: So. Randat ang huyog ay malinong nga pagpangabuhi.
1: Correct. Ag mabatsyagan mo gitarong partner no, ro imong pag-abot pa ay mabatsyagan mo gitaro ginatawag naton nga raanay kato. No? Katong panahon ha, mag-adto ka sa mga baryo ay ro mainit nga pag...
0: Sugangon ka pa,
1: ihatod kapagid. Bisan kay gayo. Ha?
0: Ag- kung magapit yung aliruban noon, natod pag itanda kita ito kahapon eh.
1: May kakayo itong mild partner.
0: Oo. Thank you kita sa anda karang akomodasyon ka doon sa mga taga-igto ron.
1: Pagtatap.
0: Oo. Sa taga-igto nga mga...
1: Mga amigo
0: na ito. Bukong maging natod kilaga gid, pero nag-attend, nagpangamusta man ka doon, nag-ano man partner, nagkisagawsaw man sa aton karang ginistoryahan nga mapuslan noon ay...
1: Andiyan ito si Uncle Johnny sa subuangan natin kahapon. Si Uncle, si Johnny Bungi.
0: Ay.
1: Yes, sa may Kabugaw. Ah. Di ba nag-silong kita ka to?
0: Oo.
1: At tayo may mga, di ba nag-istorya pa ni kami nga. Si Uncle Johnny to.
0: Gayo, tanda ko. Ako na bintan aura akong nga, kung sa motoro, basi makon kung kalbo na birabuli ka. Motoro, akong tong ginpupipihat, utak.
1: Isa na nga, dayuan ito ni Uncle Badong magkibahan.
0: Ah.
1: Oo. Ga-drive si Uncle Badong, tapos si Uncle Janet, ama ko na. Janet, ama ko pagtawag ko, oh, ah manapraya ka ay siyempre mako as usual
0: ay awa wa nakaiba si kuan si Tagoy
1: awa si Tagoy to wa si Tagoy
0: sige ra
1: si bilin
0: na pabilin siguro wa siguro taga bahog sa anda to partner nga mga kuan mga sinakpan
1: oo pero ito to si Uncle Johnny ag si Uncle Badong no kibot sino abot mo ga Moria ay siyempre man ay ga abo-abo rang parinter ya ga pamarinte mo
0: tamis no sa partner ka pamakay man siguro it kuan ning tanyugan
1: ah ay abo lingkad to
0: sanda it lingkad
1: agaro niya partner abo pag nga bago ito nintig ka abo-abo ta kung bago ga ta restoryahan naton papadayon ko na kay Sir Jelry Sir Gary Sir Richard Sir Bato kay Sir Junior, kay Sir Junjun Oliveros, kay Sir Sinti, Sir Lloyd, Sir Solongko, at siyempre kay Sir Warren Mangilog. Aga, pa-shoutout lang galing una sa Gapabugon at Ingron, yes, may malinaw, partner, boss. Sino to baro Gapabugon at Ingron nga rae? Kabay pang hibugon, nagunmaduga, ano sakit? Kay Maisel, kay Marjeline, kay Auntie Maylin, at siyempre kay Ka Yuli una, no? Kay Junicio Magsipok Placido, pamili. Ha, nga kapamati sa atong programa, makara. Aga ronyan ino na medya kwan ko no ay medya kabuhay ut amana na muwa na batian imong limog sa radyo ay wala tayong magagawa eh galin talaga tayo sa Maynila eh ha
0: bago na ako malipatan no kay Ma'am Ellen ag kay Sir Concon sa New York
1: USA. Wow oo ag siyempre sa atong Kabayan Action Group Boracay chapter na kay Sir Jerry Limanso sa Kabayan Action Group Malay chapter na sa Misambiray sa Kabayan Action Group Buruan ka chapter kay Chairman Ray Barintos, kay Atong, kay Chief Bongbong, kay Boyboy, kay Toto, ag siyempre una ka nanday ganggang una, ag si Uncle George Valentin, ag si Boss Rio. Ag, rin yan eh, no, si, sino na partner, tag namatay? Si, mong i-istorya pa.
0: Oo, gina-istoryahan ko pa. Mawa, akon pa ganing harikrot to. Nga magbubantay, baga. Ay, gagising-isi, malang abig akon, tagagaw, kaya binuot ni Lord.
1: Yes, so ay alin na ito, nahiratog ilang kunong gabi mawa ng inom.
0: Tapos ay, ay siguro ay...
1: Gaoy siguro.
0: Baga nyo tayo moron nga mapahuway kagun. Condolences lang sana karang pamilya. Hopefully yes. Nga makasurvive sanda sa kwan doon mga bililin na bini. Datong kilaga naton. Na sa may Greenland Builder sa namatay. Trabahador mga kununa. Ay... Kuan partner, naton ka lang ang mga amigo gali sa may sila share na purong dos sa may proxies. Mga membro at asosasyon na nagpamaligya mga kortbugas. Hopefully ay maariglo naton doon da ka lang ang mga problema.
1: Yes.
0: Sa bulig ni Cap Neil. Iya sa Poblasyon Kalibo sa Barangay Council.
1: Ag sa pag monitor man ni Secretary Michael no? Minyes. Imoro maidiid ka lang magkuan eh.
0: Ay huro na kung amat yan eh, lilipatan na utro pagulingon kung ka overtime. Pati Sabado, kung naman ka-duty, misandaron. Domingo, ikaw na, man naman, kakikita man natin kung amat.
1: Paggabi yan, partner, kung amat, garubing tanod, kibahan pag-idimaw.
0: Kibahan pag-idimaw.
1: Madya, all in one ka mako na.
0: Ay kung amat, ay simpre nasaligan mo ni Kapitan Panaw. Ba?
1: Yes, o.
0: Agraan naman ang mga kagawad nga.
1: Yes, o.
0: Nag-risgo man kay... kagawad Milgariho no kasunod yung tapirmi basta may mga raid nga kasi minuot po sa Milog po ang guwapuhon sa basketball man kay Bahan Permi ni Mayor Juris
1: sino man
0: malipat yan ako basta bata pero yung kagawad man uptake man una
1: yes actually rin yung partner no malipay kita gaban kita sa mga bago mga karang henerasyon ay nakikita mong aktibo ga participar aga sana obligasyon no nga andang tungkulin mag ginatrabaho matalang na ginapakita na sa tabo partner nga yan takato nga panahon nga kung si Kagawa di mo na makita sa barangay makarahay una kita nakatutok
0: hindi maginaton matanan nga makuroy may una gitmang mga lugar nga kung amat ay
1: ayawan na kita no
0: hindi mo makita ito sa nang bagay gaagto
1: adto kita ita
0: ito sa nang bagay
1: alas 10 ha ag alas 9 ay ro barangay at tawo may pa yung panoro.
0: Agyan nato no, kung last 2 years no, nga may portion iya sa western sa eastern side nga alas 3 pagkatawo, tatawo.
1: O, tatawo ro barangay.
0: Agtunan mo, alas 8, wa magkaputawo. kulihin, report sa DILG. Nangaking pa, naglikramo pa. Dahilan ka pa, nga pilang basis kita nagbalik.
1: Yes, so.
0: pasaluyon aton obserbara na ikbukot at punctual doon agos na tawag nga unang pamahagit korupsyon. Binotar ka pero wa sing kalintugan di mong obligasyon. Anyway partner no, sa aton nga mga ginatalakay magaron ni guard. Aton natutukan sige apo no West Philippine Sea. Yung mga activities it CPP in PNDF magaron nga hindi makita sa diaryo, hindi makita sa TV, hindi makita sa aton karang kilid-kilid. Kundi makita mismo, mabatian mismo sa anda karang mga amigo man. Nga amigo man aton. Nga nang inapangabay, ag inapangabay man aton. Ay, ano yung nakikita na itong partner na anda karang sitwasyon pagi sa itong karang babatian nga careless whisper.
1: Oo, oh, medyo jakanta yan.
0: Pero bago yung partner, no? West Philippines yan kita. Sa makaroon mga nga panyempo, mga katodo, nagapatigayon, no? O China kara it amat-amat nga pag inbidar o pagsugod sa Pilipinas. Bukod mata, ginahambang nanda nga peaceful ko, no? Pero sin paano ka maging peaceful kung iyaw tagapamunit do in check sa aton karang solar?
1: Yes.
0: Sa exclusive economic zone within 200 nautical miles nakipag-agawan sandara sa Vietnam, sa Malaysia, sa Brunei, sa rayang arang Indonesia, sa Taiwan, ibig sa Japan, it mga teritoryo. Aga sambilog kara sanda ginakulilat permi ginabuli Pilipinas kita ra although makaron nagapangsyon kita partner ginatutukan naton karang national defense pero kabuhay uta since 1970 patranda nga pag inagaw nga agharaw nya ni swerte kita may social media mabasko graton karang yung qualified ag natawag naton karang nga hayag mamba naton nga mas madinayagon mas may katmatuuran nga pagdipinsa sa aton karang nasyon, sa teritoryo it aton karang nasyon, sa mga kaislahan kara, yapit abis sa Palawan. Tanawon, kung tanawon nato no, sa mapa, naging na-publish man that Indo-Pacific publication, no, na-publish man that bisan na ng pro-China controlled media. Bisan na naman niya US nga US controlled media man. Sa aton man mismo, na itong Philippine Defense, ay kagayo-gayo sa mapa, Chinese Communist Party nga ra. Anda karang republika, kagayo-gayo ta. Kung iya sa may Spratly Island, swerte nga niya, bunaton do Pag-asa Island nga ra. Pero portion di karon sa palibot it Pag-asa Island, nga gin man-made ra, gitabunan, gin kuan partner, gin dredging nanda. Gin butangan yun at military bases.
1: Yes.
0: Daya nga ra nga, gin militarize yun at mga incheck nga ra. Nakipag-compete man yan eh, sa kaakig ba't Vietnam, mga katodo, naakig man o Vietnamese, nagbutang man sanda kara it mga isla man.
1: Nag-ubra man sa artificial island?
0: Oo, anda man. May ano man yan eh, di karon, may yung portion man di karon ng Taiwan, tatlong bilog randa di karon, daywang may, sambilog may isot, sambilog mabaho, sambilog, daywang may isot. So, ruin to competition. Ay, wa pa tanang kontento ro ano nga ra daya nga ra nga Chinese government ro mainland China araw man andaw man da partner nga gin sugod no gin palibutan kuno abi nag conduct sanda it research sa may Scarborough Shoal sa may Scarborough ay masakit aron ay wa pa iya ta mo bandaron partner sa may Sambales kitaon da di karon do isla nga ron. Kung amat partner, nagkasugod talaga isang daw within the economic zone naton. Ngayaw, tas sa tunga-tunga, guta na it Sambales. Magapit ito, pilalat ang kilometro. Kitaon mo taroanan ng arang barko China. Sa sige na itong iniwas, iniwas mataro Pilipinas, kaya pinal kita raya ng arang formal protest o diplomatic protest. Pero sabat yata at inchi, kaya saga, tama na inyo ngon. Kung gusto nyo mana, joint lang kita. Exploration. Ay mo mang ka-animal, iya pa sa sugod atong nasyon sa anda pa mang nagsugod yun yan isa na nag-violate manghangkat pagid nga saga ra aton ag angkaton kapag idanda nga dapat ay joint lata kita kumbaga ay magsugot lang ay ibahan ko kita nanda ay medyo masakit man doon bukod man doon it makatawag raya man yan ni Urgin Reakan partner it aton karang Department of National Defense especially ra aton karang secretary Secretary Gibo Chudoro. Ana ra gani nga ginahambag permi nga na posisyon nga ra it Chinese government. Ha in fact imbalido. Hindi ko tayo mura naton dapat batunon pa. Aside sa aton karang diyon nga pagprotesta sa media, pagprotesta sa international karang sa social media naton, no? Abong ga protesta. May una taga ni Barden kada publish it daya nga karang nga China controlled media. Wa tay mo gahambag Pacquiao la tara nang ginasign. Takita nga lang. Dili la tara ginasign na. E natakaan nyo si remote binasa. Ang kutan aon mo China controlled media nga ra. Hagos Pilipino man ikaron no? Cho masa manami man aton pamatyaga no nga may nagadepensa nga gasabat ro mga Pilipino ay total ro mga Pilipino nga ra nga mayad mata sa duyon nga ron nga geopolitical nga analysis ay naintindihan ang daro posisyon itdaya nga ra nga Pilipinas no? May una man nga nagareact ka mga AI ta gani tan-awon mo ta partner andang format English ChatGPT ta. Agwa ta reply bukod ay ana bang response nga ray bukod at bukod at ning tawo. Robot aro ga kwan AI aro nagareply.
1: Sige maka kung ga gusto mo at mga imong gustong i-post ba may una nga AI kon partner nga pinapapili ka man ba kung ano imong gusto, professional, expert o simple ang mga pag-post. Kung ginabagi rin sa pag-AI partner.
0: Agin pili niya ni Ngararo sa login hambaga ni Kuan ni Gibo Chodoro. Nga randa nga rang agin obra ay violation da sa dati utang nahayag nga ro Pilipinas ay ro yung mga isla nga ginsugod mata nato na iya mata sa atong exclusive economic zone. Sa bilog ro na sa arbitral decision nga ra ito yun nga on clause doon na karat United Nations convention sa Law of the Sea nga patakaran ay naandat ang ginahinambag it China nga dapat man may code of conduct ito ano pang klaseng code of conduct kay membro mo ito close so rambay ka na ni Secretary Gibo Chodoro gusto na ito't kapayapaan pero dapat humalin sanda or we're able nga mag-prepare kita na ginaubraw niya ni Macron partner. No, nga prepararon kita gabakay kapahaom mo magbakay ita aeroplano sa Korea. Kapahaom mo niya magbakay ita ipapagid karang mga barko. No? May mga donation man kato no Japan no.
1: Yes.
0: Mga missile ta to kita nato na eh. Agro US
1: nga ibing Russia partner dati kay former president Rodrigo Duterte no nagadonate man do Russia.
0: But so far makon may lamat abi may conflict ra ngarang Russia.
1: Ag Ukraine.
0: Siyempre yung US nga ra, una nag-support. Ay, waron, di mo mag-support iya. Naduga na itong tema na may changes eh. Pero mabas ko ito, makaroon nag-apinan. Ito, belt nga ra, Japan, Taiwan, portion ito, Malaysia, o Indonesia. Bilasan Singapore, gapin mo yan eh. Sa linya nga ron, ito gagalit. Daya nga ra nga road trade. Ito, sa sea, sea route gali iti kana as economic karon it or economic route ngon it daya nga rang West Philippine Sea ang dikaron sa South China Sea. Ay kun ato na big pabayan da maduga ang posisyonan na daro para sel island may kaugay umo dika toro Vietnam ay posisyonan na daro daya nga rang mabaho nga porsyon it Spratly Island which is una man yan isanda. Randang kontra makaron nature ay ginaguba sanda kara it hangin, bagyo.
1: Oo, oh, grabe ro ko.
0: Unlike sa Pag-asa Island, stable taro gugta. Hindi mo basta-basta matibag. Randa, abing ato, gin-dredging nanda. Wa tayo mo at mga kahoy. Puro at structure. May una man di karon nga may mga kahoy, pero Taiwan taro gabuyot. Bukon ta na ita China. So Taiwan nga ra, although ginakonsider mo nga China gihapon, at ibang nasyon na galing ay gusto mata magsiparar daw which is baka ron ginatake gani nga ra it daya nga rang mainland Chinese pero daya nga rang Taiwan ginaro ro isla nga pinakamagapit sa Batanes no ay tatlo ka area nato no gusto na nagawon ay ro pinakapunta at Batanes daya nga Scarborough daya nga rang Spratly. So, kung hibunan daro yung area partner ay waon di kaot international si wow, tagagyan garon do. Pero daya nga rang international route. Yan, malibot sa Pacific ron para safety. So, tananandang kontrang nasyon like Japan, hindi mo kaagili ka ron. posibilidad dahil posisyonan doon magkagira gid. Ang kita sa aton nga porsyon mata, siyempre preparado kita. Kung may major pa di karoon nga apektado is di Palawan Island. Masikibot kita partner, sulod na nandaro Palawan, no? Mag-attack pa sanda by force di karoon sa mga isla at Palawan.
1: Agaroon niya, partner, ginapreparahan mataro na ito mga armed forces, no? Na in caso ginoon. Pero madya malabo man guro partner. Kay bisan pa paano, hay okay pa mataro atong pang diplomats, no? Pero nakadepende yan eh sa rayong mga sitwasyon.
0: Sa inabir ka buyot, it baton mo ron.
1: Ako, yes.
0: Taro ka buyot baton. Gasinilinggit kita, haigpit yung kita. Gasinilinggit kita, baliwala takanda. Ay, ubraon naman na namun. Ay, kung mga Amerikano siguro kita, pag sumuhod ka, di ka, bumbat.
1: Bumbat, agiron. Oo.
0: Okay, una, kung sa may Sambales, sanda, ikara sa may Batanes, sanda gaagi. Di ko naon sanda sa may, Ruskalburo, sa sugod dato na eh. Ano yan, haba kukimo dati, nakapangisda ako di karon. Biya Cavite. Ay, magapit akaton doon. Ay, kung una ko sa anday, ginatabog raton nga
1: mga Fisher Fox,
0: ginabombahan. Ako sa uaw niya, igahalin ko. Hambaga na it, daton nga, yun nga, ano, sa media, mabasa man naton. Uaw gahalin do, Chinese vessels. So, do yun, no? Kabay nga aware daton karang pamuguyo.
1: Yes.
0: Willing kita mag-support. Kabisan di karal lang nga, no? Ako niya ginapang ubra mga raon. Do, daya nga rang mga website, it one, Chinese, nga nag-propaganda. Babo, tabi, ginatos siguron. Basta umagi sa akong page, ginablock ko. Ginablock. Gina-report na ron. Dapat i-report na ron. Agad, hindi ba nga, mga nakabasa na ito, mga inunga, watatawaan na ito, unang doktrina sa eskwilahan, ay basi mapatit ang China, ito, kiiya ko nito, ang isla. Hopefully, mabawasan da. Hindi man kita kamba, kara partner, nga milagro, at one day ra. Pero kung kitang Pilipino, porsigido nga panindugan do aton ay hindi mako magpati nga kung magkagira gid ba na hindi kita magbuhay. Kabuhay kita kataga ka sustainer kita kara.
1: Yes.
0: Sa ano pa kabaho ro nasyon nga ro China.
1: Ag Pilipino sa ro sa ikaw man partner sa atong history nga pila ang kitang basis king gira king raid king colonize.
0: Wa ta kaagit gira external do China nga ra. Andam lang in pinang-away tag mga intok nga nasyon nga pana ro gamit Mongolia. Tibet, Nepal.
1: Japan partner lang yung raid na ro China nga ron.
0: Ay, wa sa nakasarang. Wa sa nakasarang. Wala sa nakaabuto sa mainland. Pero Japan, pag World War II, that's why nga bukong kita good ro China, ro Japan, nagsugod ro sa may Manchuria. Nagsugod ra yung arang Japanese gin-invade nanda ro China. So, that includes the Philippines, ginsugod man in Japan. Pero makaroon ro, the term a bit, Japan is ng reconciliation eh. So, kita, kuunta man o kamaturan, kung Pilipino kag magtok sa Japan, much welcome kag kita imo. Abot ang oportunidad. Hinusugan man dun ito, andang emperor.
1: Yes.
0: So far, makaon doon relation ni Japan, agro-Pilipinas, kung tanawon ni imo, 100% good.
1: Yes, oo. Sa atong Facebook Live partner, no, may mga nag-comment, basahan ko anay, kay Sir Brando Santitas, no? Happy listening to Randy Santitas, ha? Kapamantay makalas atong programa. Kay ex Jan Briones, ha? Good morning sir, watching your program from Makati. Wow, sa Manila pa.
0: May baha una. Basi sa Davao ta. Ay, pero nabi sa kuan ay sa aton karang kita sa vacation partner kuan ay. Grabe sa Manila.
1: Yes, so ro mga baha makara. Kay sir Arbitore, ha? Permigid ka pamati sa atong programa. Ay, salamat. May nagabasa yun it mga comment section. Ay, lintig ako. Tara.
0: Oy, wabi. Ako gintra ka. Ano, may akakon. Doon yung rongkwan.
1: Okay. Ay, kung isa lang nag-anggora, ay, wa laman na nakakakon. Basa sa live screen. Iyan ako, sir. Nakabalik, ha. From Manila. Oo. Kay Sir Andy Norada, no? Good morning, mga Sarge, no? Kay Sarge Malang, Sarge Nathan, kamusta? May kami, Sir Andy. Oo, long time no...
0: Here.
1: No here. Agaroon niya yung nakakomment si Sir Arbitore nga, Haman, gali. Di maligal doon PA. Kaysa sa RPA, IBB nga legal yon. Ano rog diferensya? O, sir, basi ma-explicaran mo, sir, para matauan gin ba't kalinaw ro, since, mga question.
0: Since 1968, gitawan yung tachansa ron aton. It Pilipinas, panahon pa ni Marcos. Ano lang naging ubra ko 1968? Grabing pagpanalakay sa Pilipinas. Sabotahe, pati ro PMA ka to isugod eh. Tandaan mo si Juan, si Lieutenant Tagamulila. Naging convert nanda into NPA nga namatay. Tapos maging declare ko 1972 to martial law. From that very period, pagtungtong it 1973, bilog uno CPP and PNDF. March 29, 1968. December 26, ro CPP, di ba? 1969, ro Juan. March 29, 1969, do NPA. April 24, 1973, ro raya nga nga NDF. Kabu-abo ut ang amnesty program. Mag-mag ut ang amnesty program. Pagsugod it 1992, kitingwa at gobyerno nga ma-allow sanda nga ma-recognize Hinduga or Republic Act 1700. So, wao ni anti-subversion law. Actually, this is a facts nga kung NPA ka, at humambay ka sa tubang it munisipyo, humambay ka sa tubang it police, nga NPA ako, agwa ka matitkaso, legal ka di mo. Ayaw at bit-bit it illegal nga armas. Legal utas ng kabuhay-buhay since 1987 ko pag-ubra it aton karang ng bagong konstitusyon. Wago na it subversion law nga lang ginapatupad. Kung 1992, di karon man nag-umpisa ro anda karang nga pagpaka-paksyon-paksyon, at sa siyam nga paksyon na eh. Sa bilog sa pinakamabaho nga paksyon, raya nga RPEBB, which is now di kapatiran.
1: Yes, Aklan.
0: Sa bilog sa Aklan to, naiabo ron bilog ng Pilipinas, which is natapos mo 18 years. Nagkaroon, nakita, nabasa ko ng libro ko 2003, nga may anda karang programa, raya nga sa amnesty, ropamana program nga rang inbato nanda. Gradual doon. Sa bilog sa pioneer karon ro pilot project ro sa Ibahay. That's why, doon yung ginabalik-balik na kung bisan, abo akong kadiskusyonan ka rin, abo akong ka-dialog ka rin. Eh, manari mong ginahambang arong mga tao, mga manakaw man doon. Mga manakaw si Mira Flores, manakaw si Juan, si Marquez, yung ginahambang ako. Di, pero akong ama kong ginahambang, sin oro nagpasimuno, naging tatay, nga aklan maging insurgency free. Dayang daywa, ro nagdusas, itandang kabuhi. Dayang arang dating mga congressman,
1: gobernador.
0: Gobernador. Dayang daywa si Joben ag si former Job former Carlito Marquez nga gobernador man itaya nga aton nga diyon nga
1: probinsya.
0: So gintaw at chances andon. Actually may mga peace talk kita sa Norway, may sa Hague, may peace talk ito sa Netherlands. Yagin padayon. Ay ugaling yan eh. Pero demand nanda, gusto nandang matuman. Ano sa bilong demand? Pag-uon nandang mga prisoner. Ginubrat Pilipinas? Partner, di ba ginpagawa?
1: Yes, so. Agro, iba na ikaw, partner,
0: ginpagawa. Pro political prisoner, ginpagawa. Pilang bisis.
1: Abo uta.
0: Oo,
1: kama. Sa bilog kata si Kuncha na yung partner.
0: Pero ginpangayo at Pilipinas, no? Sa balyo nga ginpangayo mananda, ipanaw ginyong armas. Paano ka magkipag

0: hindi na ito mapasugtan doon dahil yan, isayin kita ang nasuportahan sa Chinese government that time, umpisa pa nga, gin-deklara ng darandang sarili as revolutionary government. Kung matandaan ta, 1971, gindagar atong ato partner nga MB Karagatan.
1: Tagratong atong kababo.
0: MB Sabil nga itong nabalda. Actually, buko niya at sandaron. May isang kadato pa sa Mindanao nga nag-approach mo sa China before Nur Miswari. Ro Mindanao Independent Movement. Doon man do, Ros, pangaywa nga insurgency. Daywa pero insurgency sa Pilipinas eh. Ro communist insurgency which is supported by Chinese government during Deng Xiaoping era ag ni Mao Zedong. Agraya nga ra nga Mindanao Independent Movement. Itsang ka dato nga to na lipatan kong rana karang pangagan partner dato. So nahimo ron imo nga MILF ag MNLF ikto sa Mindanao makaron. Now, ro amnesty nga rin ginapadayon nun almost every 6 years kada administrasyon. Ag sa bilog sa nagbunga karanga nakahambag o nagsugot, ano malang ro simple nga tabo sa RPA. Ro andang armas gin surrender, gin parehistro, gin bayluhan, it livelihood. Basic sample naton haron sa may Kabugaw, Ibahay. May igtuman sa Negros, di ba? Nagto man sa Porsyon Mindanao, gusto niya may Porsyon man it, Luzon. Ano nung ginubrat NPA? Ginpamatay ng Daro RPA. Agro iba pagin nga paksyon nga nagsugot sa gusto't gobyerno. Ay kung ako man, no pistok lata. Amnesty matao sa taga-surrender, so panaog. Pistok, never kung siguro. Ano pa yung itok na ton kanda? Ay nubrat kita nandang gago. Sa kabaabo na nandang kita pangayo, ginpaposisyon nyo sa DSWD, ginpaposisyon sa DIP, tanan kabaabo, partner, ginpadagagan sa politika, ginubraro yung Republic Act, rayang 7941, the Party List System Act for the purpose sa kanda, because they want representative for the unrepresented and marginalized sector that time. Ay, pagdagaog nanda nung natabo, we know it, randa nga mga researcher, coming from Gabriela, coming from
1: Kabataan
0: Partilis, they became NPA. Ay, kung makaroon na, kung na ako may posisyon, or even yan eh, civilian kita ang ordinary, simple man lang ako mahambal sa gobyerno. Hindi ako kita magpistok. Pamatyo na itong sanda kung kinanggan. Doon, what pugos na handa nga nung kinaubra. Ginago ko ito sa Pilipinas.
1: Agaro niya na eh, no? Into-intoon kang nanda. Oh,
0: kung ga-surrender, welcome. Pag hindi mag-surrender, mag-abot sa bukid, patay.
1: Siyempre, mag-subuang nanay ka mo, may mga armas ka mong daywa.
0: Oo. Oh, agakatabo mga karoon doon. Sino nang ginabala? Mga haintoan na dang sudyante. Huwagan, hindi mo ano makita.
1: Pero mga ultimo mismo nga membro nga haagyan niya nang daging recruit. Okay, ron mga estudyante nga partner, kumbaga may label sa nara eh.
0: Ay, doon yan eh, ron mga mapusok, ron intamnan, tabi nandat siya kang ideolohiya, binala. Pero anda nga mga mayor-mayor, kumbaga. Oo, yan sa kongreso, yata sa babaw. Ora nga niya mong istoryahan, makaroon. Sino ni partner, nag-careless whisper kay mong ato? May istorya, binaton.
1: Tagi mong ato nga kilaga, partner, nga akong kilaga man. Nga, I think daywa, kita ron sa partner.
0: Taga-Aklan pa, pre, ho?
1: Taga-Aklan, no?
0: Grabe, no?
1: Rosambilo, kong partner, ay, nalipat ako sa anang kwan nga. O, galing nga, medyo layason ni Mora, eh.
0: Layason.
1: Layason, aga, ron yan, eh, isang bilog sa mga nagatao, eh, pagtuunan, madagom, riya sa Area 8 Aklan. Ag, Rosambilo, mismo, high commander.
0: Ba? Baka ko tulo partner. Kay edad ko partner?
1: Kay edad mo rin yung commander partner
0: tagaki.
1: Eh. Tagaki. Oo.
0: Ay, tagbayi. Ano rin ang common denominator ka na partner, be?
1: Ay, kung obserban mo ka sa nara partner, ay ro anda ka rin mga inong akong obserbahan mo, ay nag-eskwilat sa mga private schools.
0: Ba? Ay, mahal ro private yan. Kakulit yes. Yan eh, ako makaroon nga iyan sa public ako nga estudyante.
1: Ay, private anda.
0: Ba?
1: Yaron ro sa Aklan ro sa unga ni komante ro sa G.
0: Sa G.
1: Oh. Agro anat sa bilog ko layason nga to.
0: Ay sin guys
1: kuya. Ito sa U ag I.
0: Di ba mahal sa Iloilo ro ano partner no boarding house?
1: Ay what at problema ng kada partner.
0: Hay ro bagong

0: partner?
1: Ewa, man problema kan da.
0: Grabe, no?
1: Oh, ay, siyempre partner, ikaw ba, applyan it AX. Pilaro AX makaray, Gmail.
0: Basi kung kwantaon partner, may iba-ibang pangaga, no?
1: Iba-iba gitang pangaga. Nahangaw, nagreklamo kita, remember partner, nga akong pangagan man na, ging papirmahan ng daging pa-applyan ka ako. Tapos mga kat nag-abot yung taro raya nga budget sa AX, ro nag-claim bukod at sanda.
0: Mike, yung pagigyan niya akong baton karon. Tama ba garo hambaw itaton ka nga taga-hutik nga? Basta gani man na gapit lang magtapos ro si Mister, ag manog-enroll sa ring si Mister, gabo tama na ro ginapagawa nga AX.
1: Aba?
0: O, gina-request siya tagalit nandun, partner?
1: Yes, so.
0: Siguro, partner, pangtos-tos sa ano tong unga. Ay, kagwapat ako nura unga, partner. Permit ako nung kakaon sa Jollibee.
1: Sana all.
0: Hindi mo tamalata ang ano, no? Poor?
1: Nga poor.
0: Ano man si tatay? Poor? Bukod na gali?
1: Bukod na? Pareho rin sina partner nga, matya iya sa Banwa at L?
0: Una tadi karon. Hay, jawa man ko no trabaho no, pero ngawa ka tingo nga sa private school taga eskwela ro nga.
1: Ay, kangawa-ngawa gitaron.
0: Aba.
1: Kung ama chan iko na nagabubaligya remote mga kamote. Galibod-libod man.
0: Anat ang props.
1: Props nat agali. Ay anang suit at anang bag ha, libo-libot ah.
0: Wa, karon pa nang kakita partner gabaligya at kamote. Nagabaligya partner ed yung saging. Ngawa taga kuliit. Bisan ka piskwila.
1: It's a private.
0: Sa private school.
1: Hay
0: ratong sa bilog itang ano, partner, ay gatambay at ano. Kaduyan-duyan niya taga nito.
1: Kaduyan niya
0: to. Oo. Pero may allowance ako no partner nga ning 5 digits ra na karang daywang ko nga.
1: Agay. Grabe no.
0: Nga nag-eskwela sa letter G. Siyempre, bukod at ordinaryo kung private school, no?
1: Mahaga.
0: Kuha ka tayo mo 50 mil sa daywa mong orang kaunga, hindi ka din ka-survive ka ron.
1: Oo.
0: Oo. Kapa-enroll ka pa yung partner, kakulit ka yun.
1: May semester per semester pa ron.
0: Ay, may bagon doon.
1: Bagon. Ay, may siyakyan man na partner.
0: May siyakyan pa?
1: May siyakyan.
0: Aba? Grabe ito, no? Kunami siya nating kuon nga daywa, no? Nahiro ka tinao nga ra it revolutionary taxes. No? Maghuna-huna, kamuawa. Tarong gaagto sa mga dapayan it revolusyon. Gaagto tarong sa busa it mga komisyoner nanda nga partido membro. Randa karanga pinakalideres. Or party member. Pero ultimo nanda yung mga katauhan nga ginahumban ambang na ng dahilan nga matkinangan magrevolusyon. Ay wa ta katuon kung pilarin yung gin-koleksyon, bilandang yung gin-koleksyon, chain hag to, paano gin-liquidate? Pero wa matkarapatan sa nang mangutana. Anto mga hangaway nga baguhanon, o wat utok, o sang kirira utok, o mahamba na ng hangag nga to sa kabukiran, ay ultimo pambakal itsabon, uwa. Ha? Sa masa, pagasalig. Guyaw na si Kate Telenikang, pero anda ka ng lideresiya. Ay mamangdanan niya tang manaog, ay may agtunan. May meeting sa idagom sa mga tao sa white area. Ang pagusto kung hinono mabalik. Doon yung katabo makaroon. Ano ginakubanan na kara partner? Basi madali man siya na pare sa naikuntya. O sadyang tuso lang ginsanda dahil sa idanda rin kamaturan. Ngawat pagdaog randa karang revolusyon pero kinanganan ng guminansya.
1: Yes.
0: Noong ang sitwasyon, makarot mga revolusyonaryong baog, hindi ko damag-unga. Paano ka mo magpaabo kung maroon mismong halatang-halatang ang kwarta? Puno tayo na partido, ay partida, yun ta?
1: Ultimo nga na ikaw ginamos partner nga para sa masa, ging negosyo pa.
0: Ay, otro mangidaan ng partner in crime is dagom sa white area, no?
1: Oo.
0: Nga naga-practice per me partner, it one, yung...
1: Nagresita.
0: Nagresita.
1: Oo.
0: Karisita it alas King Queen Jack.
1: Dok, kamusta? I miss you.
0: Ay, di ba ganyan matarisita ito ni Kapudong?
1: Iba man ito. Iba man ito.
0: Iba man ito sa alcohol deficiency syndrome.
1: Oh, okay, ito at least nakakabulig tayo Kapudong ito.
0: Ay, what na naging utanga sa baraka? Ay, pero imong kakilaya nga na partner, nagabangka.
1: Nagabangka?
0: Nagabangka taron.
1: Oh, bisa, what trabaho, nagabangka?
0: Nagabangka, grabe ito. Ay, pangpalipas oras mo na ko, no?
1: Hey.
0: Grabe ang rason, no? Kita man na yan, makaw na itong rason sa itong kwan, mapapalipas at oras. Okay ta, okay man doon? Okay na siguro sa itong mga misis kung atakintindi, no?
1: Oo. Ay, paano yan, eh, partner? Ay, nalipay man si misis na. Ag, siyempre, hindi gid ko nung maiwasan ng partner dahil, ano na, tawag ka na, ging mana, taroon ko, no?
0: Ging pamana. Side ka man. O, ging pamana. It, ato, dahil marasabat, it, anang, mother?
1: Ay, ging mana, nanay.
0: Lipas oras mo lang, abi, mana.
1: Lipas oras. Pero, mabaho taro tayaan.
0: Kibot ka tingan eh. Pero di pag nangitang dayo partner.
1: Aha.
0: Bako mo to ko pag nato nga to na agyan nato niya nagtog paro aik sa kibot nato dito sa salambingan. Naga... Kibot na kita no? Ito sa may pag agyan nato dito sa sanda.
1: Oh,
0: naga... Nakapundador pa.
1: Sana all. Ayun to partner, nagpuno nga tangin na to tambay-tambayan.
0: Karsada to.
1: Agyan at karsada to.
0: Lugar nga milagroso sa kanipaan.
1: Dating, basta kada Pebrero, Valentine's Day, partner, ay madyabo, itaon ng tabo. Oo,
0: tapos, gadudutan, sanda ako mag-Oktobre sa ospital.
1: Mokid doon.
0: So, yun. Chismoso, kita kitang dayuwa, no? Mokid kita kitang ginakuha niya, ginausisa. Naibasa na itong ginausisa, ang ray, may dagan, pagtos, kumaturan, nga nakita na ito, no, ginaubrang katuntuhan, itayang nga mga membro, HCP, PNP, NDF.
1: Yes, correct.
0: Andang legal nga ra, granda, karang mga armado. Oh, nga hindi yung ganyan kita kahamba, kara kung ano para, revolusyonaryo o komisyoner. Ay, kung sumisyon yung itong kinataon ng Dakrestawo, hindi na itong makita, o dagagan, itanda karang pagdaog. Oo niya ni kita kita, partner, nga nagdaog pa sa anda, iya.
1: Buwa, gid. Puro kaperdihan, gid.
0: Ngayon, isa nga gan, sustener, mantener, disponer, tugod may kwarta, ay una sa anda. Ay, pangabay nato na, gaduha-duha pa, gaduha-duha una-una, kaysa gadaiwaw, nagaduda, unsin yung kaibahan. Nga ginainto lang gid kamo, agsay ninyong rukwarta, wa magagto kinyo, gagto sa ibang tawo, sa mga tawo nga kuno abi inyong leader. Agwa kamot karapatan karang mag-question kan dai pag binagbinag kun kamo may chance pa kamo mag-surrender.
1: Gabi ang gid partner do mga natindan nga meeting ara no, nga ginapasurrender o cellphone, nabuant baterya ag SIM card.
0: Oh.
1: Kaduda-duda gid aron.
0: Sige na mo kita ya ka sa syudad, bawag ta cellphone, bawag ta mag so yan, nakapkapan ka pa basi may imong listening device.
1: Grabe. Kung ikaw nga na partner,
0: no? Ka, dudahan ka.
1: Mangawa ka gito. Ay, simple lang raw, sabat ka ron, mga sindikato ron. Dahil kung limpyo ng tinutuyo ka ron, aga diretso, sakto, wala talong ka manduyon. O galing nga na isangayan nga syndicated organization.
0: Oh. Bawal pa picture, ha?
1: Bawal picture. Matik ang mana ay siyempre kung ikaw abo pagwa mo abo kang ginaisip lipat kagawin ko
0: man ito. Sir, pwede natong picturean ay imong arong ina-lecture. Ay, hindi yung tama na pwede ron. Bawa may picturean.
1: Napasorin nila na yung siyempre tayo. Napasorin nila na pakuliktar o cellphone. Ha? Buwan battery. Buwan SIM card. Grabe naman ako na.
0: Ay.
1: Aga nag-comment kay partner na si Sir Arbitore. Iya sa Maynila. Hay, boses mo pwede yun matugad. Pangloko sa mga pamilya mo, makapangayit kwarta obra 8 AI. Pangtawag ko sa cellphone. Aga nag-runyani sa kay Ma'am Junlin Biga, no? Good morning mga sir. Good morning mga kay Ma'am. Ay sir, Andy Norada, no? Di, nakamo kabalik, iya sa amon ah. Bawa ay madyabisi, ginami sir. Runyani, halin pa ako sa Maynila. Makarang ako kabalik. Aga kay Sir Arbitore, no? Pangpalipas oras gali, ha? Pati mana for peace itim ng prinda. Sakto gid. Nangangawa na ako karon no. Nga, number one nga gakontras gobyerno wa ko nagpugos pero member for peace.
0: Makita ba nato naka t-shirt pat pupad.
1: Tupad ba gid ay ay sus kuya. Abi i briefing mat mayad.
0: Wa man tagahamba nga wa kita try mag question sa government. Mahuya man kita bi kun amat. Ang baon pang wa kamo kabatot. Pasagamat. Gobyernador, no, nang pasayamat ka, no? Kita umang kinyong bulik, no? Eh, hindi na binatong pwedeng isalig tanan. Pero di tagani kami ng mga middle class, kara. Aman. Kabayit na kami buwis. Di kami pwede ka tabuot in certificate of indigency. Nga kung hospital kami, malibre man kami.
1: Oo.
0: Ha? Bawon at zero balance na among bagayran sa akil ko.
1: Bawag na kita ka, no?
0: Oo, wala kami discount. Pero kuya, yes, Pilipinas, grabe utang pag... Guhod it gobyerno kara sa mga pobre nga mabuligan. Pilang bugan makaroon nga ro mga gin consider nga indigent sa zero ra bagayran sa
1: Kilko.
0: Kilko?
1: Basta 50, oh. Ano, what?
0: Ma-hospital ka. Pag na-hospital ka.
1: Indigent ka.
0: Indigent ka. What
1: by zero.
0: Lang? O samantalang, kita nga rin nga, press mo lang ka na itang what quarta. Kung may una man, kugang. Ay, obligado kung kaya maghutot, magpakahugas, para kung ma-hospital ka, magmasakit ka, mainugbayad ka. Doon. Yani nga, ano pa kidanda karang ibaso sa gobyerno? Oh, at perfectong gobyerno, pero iyakaton kung pisa ron para magmayad kita.
1: Yes.
0: Obra gani it, doon Singapore. Ngayaman katon doon nagatanaw dati nga mauron matabo. Bani na former President Marcos, sa ikaw unlad ng bayan, disiplina ang kailangan.
1: Si senior doon.
0: Oh, senior doon ha. I mean, natuod aron. Kung gaulikid kita sa atong nasyon, iwasan tara yung aramang NPA, yung aramang kabuhay-buhay yung kumanugdaog sa aron. Hindi yung tabutan si Quintanios ra. Ay, makawang partner ay. Tao, bukong nyo tarat kwan. Doon nyo tayong kamayad eh. Kaungasan yung tarandang aramang obra. By the way, partner, finally, gusto nga ipadumdum ginyo sa mga nagpagamati. Bukod perfecto ang mga programa nga. May mga pasaway man kami kung naubra ko naman. Pero tandaan nyo, nga mga butang inesuryahan na mo niya, may halo geopolitical, ideopolitical, socioeconomic, natuwi rin tanan sa peace and order. Agro mga taong involbado nga ginsambit na mo ni kara, mga organisasyon nga ginsambit na mo ni kara, ruyon sa daro may pag-intindi. Kung bukod pag-intindi, perwisyo, nang daga. Pasalamat kami sa dating mga NPA, dating mga RPA, at ibang nakasayod sa rayang arang problema ang indugot sa Pilipinas, dayang arang insurreksyon. Ang nagataw ta kamon gihapot giya, gataw kamon it pamaagi, nga maintindihan namon kung ano ginaubra makaroon, it dayang arang CPP, NPA, NDF, ya, sa aton karang nasyon. Partner, finally?
1: Agaro niya yun, mga ginikanan, ginarimind yung manaton, ato mga inunga, especially ro, gabay nga partner ng mga broken family kita mga ginarecruit ng Dakara o mga unga nga madyawa ginapansin na sa bagay ha? Pag hingawa ka lang ba pag uli iting unga ay madya ibaw tara ng tunot boses kung manabat imo ay madya kaaga mo ta abot ang layay mo nga sayran o bawal mo taman ako sakiton
0: sa pag-uhon at kalibutan
1: o gusto na tako nung bag-uhon o kalibutan ha? Tanang problema ay sulbaron pero problema na sa bahay hindi na masulbar-sulbar
0: ikaw gas pinggan
1: ay i-remind lang natin base ro mga barkada o ro mga grupo nga ginasundan gali ibawon makala ginagamit ang partner eh bukong yung matata anak bayan o kabataan partilis ibaw man andang ginagamit makara
0: kasi may local version sanda
1: oo
0: ato mga agi ha nga
1: yes
0: LGBT nga membro ha ano kaya banan na nang ginatarget makaroon ang kita oras partner alas 10:33 yun sa uman kami ninyo karang under volume naguya sa kanina sa Spirit Times Sarge Nathan
1: Sarge Malan
0: may dayad nga agahon mga kasimanwa inyong kabatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay, nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kita.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sang Amay, sang Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kabay nga do grasya, itatunya ginoong Hesus Kristo, dugugma at Diyos nga Amay, agrupagpagig abinit balaan yung Espiritu, mangin una, kunta, kinyutanan, mangin manghod na mong kay Kristo.
1: Kagyara man sa imo.
0: Para sa kinandaan, salamat sa Diyos. Adlaw mga Domingo, magamitan na kita kung mga pungit aton niya mahal nga Diyos. Nga anagin makaroon kinababantala. Pagi sa aton niya, simbando, simbahan, katoliko. Amen?
1: Amen.
0: Pagani nga malipayon naton, bugay naton niya kinabalita kinyo nga rumisa, kanin pa kayo na. Aro mga pungit aton niya mahal nga Diyos. Sa ginumpisan nun dito sa St. Peter Square, dito sa St. Paul's Basilica sa Vatican City. Hasta aron sa pinakamagayo, ubos, o ano man niya klase, kapilya sa nasyong Pilipinas, o siya man niya bahin, it kalibutan. Amen?
2: Amen.
0: Bulahan kita. Pag-isara yung programa Divine Mercy sa Kabuhi, ay kaibahan kita, o kaibahan kami, mga pamati, mga paambit, kuday nga na mga pungit, ato niya mahal nga Diyos. At siyempre, makaroon ay adlaw nga Domingo, Augusto 30, Adyunos Mil 26, ika-22 nga Domingo sa aton nga ordinaryong panahon o aton nga liturgical calendar at aton nga simbahan katoliko. Siguro, good, ngayag bagay kita magbaton kung mga bugay, agrasit, aton nga mahal nga Diyos. Ay, umbisahan taron sa paghinusog atong mga nahimong kasalanan kung mga nagtaliyon niya natlaw o inurasman, Domingo, binugan o dinaguon niyon ka atong kabuhi. Ayon sa aton mga kakawagan sa aton nga mahal nga Diyos. Magtunod kita sa una-una at sa bagatyagon, pagi sa pagpamuno ni Brad Baing, bro.
1: O Ginoo, kabug at gid, roakon niya mga daga. Rokabudlay, itpagpangabuhi. Rokapubrihon, ro mga kautangan, agro mga handom nga hindi ko gid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi, nga ginapasan ko, sa agong abaga. Ruakon niya mga bagatian, agro mga nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ru mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay. Sa akon niya mga kahilapit, ag sa lugar ko akon nga trabaho. Agraya ru mga duga nga kalbaryo ko akon niya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaob, nga tuga o akong pagpagayo imo. Ginauhaw ro ako niya kagag o imong presensya. Agwagi didbisan anong butang, ro makabuoy karanga kauhaw, yuwasyamang o imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong asaba. Kinakukuki mo Ginoo, agin pabungubungugan ko, ro imong pagpanawag. Ginlalis ko, ro imong mga sugo, agin talikdan ko, ro imong paghigugma. Ginosoy ko ro kalipay, sagwa ko imong agandong, agayom ikasubo, ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom, sagawa ko imong mga plano. Agbisan pa nga nabot ko raya nga kadagagan, o ako gid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaya ako kimo o Ginoo, yabaw sa mga saya nga ginhimo ko, kontra sa ibang mga tao, o mga saya kontra sa akon niya kagag. Maguoy kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, batuna ko ito man sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton, bilang sang kaunga, batuna ako bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton, bisan ulipon. Basta'y mo akong ginaangkon, bisan ulipon, basta waw na ko, it ginapangayo pa.
0: Kabay nga mga uigaton, do Diyos ka mga gaam sa matanan at sa pagpatawan na ako aton nga mga saya. Kabay nga gihangkit na nangkita pa ato sa kabuhing awat katapusan.
1: Amen.
0: Kaluoy ako o Ginoo, nagapangayo ako, pangamuyo ako sa imo sa bugos nga adlaw. Maayo ka kag mapinadawaron. Uno sang mga pinadayunon nga gugma sa tanan nga nagapanawag sa imo. Mga muyo kita may manghod namon kay Kristo. O Diyos nga makagagahom, tagtuga sa mga butang nga maayo. Itanom sa amon mga tagipusoon ang paghigugma sang imong ngalan, agod nga paagi sa pagtubo sang amon kabuhi nga espirituhanon. Imo pagid dugangan ang amon kaayo kag sa imo mahigugmaon nga pagbantay. Imo initipigan sa amon. Paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Diyos sa tanan. Nga mga tuig sang mga katuigan.
1: Amen.
0: At para sa mga kaigmang oran naton sa bilog ng Pilipinas, sa bilog ng kalibutan, pamatian naton doon ang bagasahon. Pagi kay Brad Binorbro.
1: Ang pagbasa gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. O Ginoo, imo ako gindayaan, kag ako nadayaan sang mas makusog. Ikaw sang sa akon kag ang imo gindaog, ginyagot ako sang tanan, kag ginkadlawan nila ako sa bugos nga adlaw. Kon ako maghambal, nagasinggit ako sing mabaskog. Palugusay, laglaganay, o Ginoo, ginyagot ako kag gintamay sang tanan nga tion, kay ginawali ko ang imo pulong. Pero kon magsiling ako, kalimtan ko ang Ginoo, kag indi na ako maghambal sa iyang ngalan. Dayon ang imopulong kaangay sang nagadabdab nga kalayo sa akon tagipusoon. Yara ini sa sulod sang akon mga tulaan, ginakapuyan ako sa pagtago sini, kag indi ko na ini mapunggan. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Salamat, bro. Para sa itong salmo sa pagsabat, o kalantahon sa pagsabat, magsunod kita sa una-una, magpartisipar kita, maigmahon naman kay Kristo. Sa bugos niya pagpaubos at sa bugos niya bagatsagon sa pagpamuno. Sa uman ni Brad Paing, bro.
1: Salmo sa pagsabat. Ang akon kala ginauaw sa imo o Ginoo, nga akon Diyos. Sabat.
0: Ang akong galang ginauhaw sa imo o Ginoo nga akong Diyos.
1: Tuguti ako nga makita ko ikaw sa sanktuaryo. Ipakita sa ako ng imo pagagamhanan kag pagkadungganon. Sabat.
0: Ang akong galang ginauhaw sa imo o Ginoo nga akong Diyos.
1: Ang imo mapidadayunon niya gugma, maayo pa sa kabuhi mismo. Gani, dayawon ko ikaw, tubtob nga buhi ako, magapasalamat ako sa imo, bayawon ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo sa imo. Sabat?
0: Ang akon kalag ginauhaw sa imo o Ginoo nga akon Diyos.
1: Ang akon kalag magapayaw-ayaw kag mabusog, kag magakanta ko sa imo sang masadya nga mga ambahanon sa pagdayaw sa imo. Samtang naghihigda ako, ginadumdum ko ikaw sa bilog nga gabi, yara ka sa akon panguna-una. Sabat?
0: Ang akon kalag ginauhaw sa imo o Ginoo nga akon Diyos.
1: Nagakapyot ako sa imo, kag ginauyatan mo ako sing malikon, agud indi ako maano. Ang mga nagatingwa sa pagpatay sa akon, magapanaog sa kalibutan sang mga patay. Katapusan niya sabat.
0: Ang akon kala ginauhaw sa imo o Ginoo nga akon Diyos. Para sa atong ikaywang bugasaon, kung sino nga ni ginhamba ni San Pablo, nagapagitluoy ako sa inyo, ihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Diyos. Nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag sa iya nahamutan. Pagi kay Sister Karen, mamati kita ko ikaywang bugasaon. Yes.
2: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Roma. Gani mga utod, tungod sang dako nga kaluoy sang Diyos sa aton, nagapakitluoy ako sa inyo. Ihalad ninyo ang inyo mga kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Diyos nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag sa iya nahamutan. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. Indi kamo magsunod sa mga pagginawi sa mga tawo sa sini nga kalibutan, kundi tuguti ninyo ang Diyos sa pagpabag-o sang inyo kaugalingon, paagi sa bug-os nga pagbaylo sang inyo panghuna-huna. Dayon, mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Diyos. Kung ano ang maayo, ang iya nahamutan, kaghimpit. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
2: Aleluya, aleluya. Ang amay sang aton Ginoong Heso Kristo nagahatag sing kapawa sa inyo, agud inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo.
2: Himaya
0: sa imo, Ginoo. Nagambal si Jesus sing matag sa iya mga gintutunan. Dapat ako magkanto sa Jerusalem kag mag-anto sing tuman sa mga katigulangan sang mga Hudiyo, sa pangulo nga mga pari kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Pagapatyon ako, pero sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon ako. Gindala siya ni Pedro sa ulunhan kag insaway, Ginoo, ang Dios indi magtugot sini. Hindi na dapat mahanabo sa imo. Naglisu si Jesus kay Pedro kaginsing ganan siya. Palayo ka sa akon, Satanas. Ginbalabagan mo ang akon alagyan. Tungod kay ang imo mga panghunahuna, iya sang tawo, kag indi iya sang Diyos. Dayon si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, ang bisan sino nga luya magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kaugalingon. Magpasan sang iya krus kang magsunod sa akon. Kaya ang bisan sino nga luya magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi, madula niya ini. Pero ang bisan sino nga nagadula sang iya kabuhi bangod sa akon, makita niya ini. Ano bala ang makuha sang tawo kon maangkon niya ang bugos ng kalibutan, kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Wala sing sarang mahatag ang tawo agad mabawi niya ang iya kabuhi. Ay ang anak sang tawo madali na lang mag-abot sa dako nga gahom sang iya may kaupod sa iya mga anghel. Kagdayon, maghatag siya sing balos sa tagsa katawo suno sa iya mga binuhatan. Mga ikbanghod namo kay Kristo, dumayon ay niya balita at kawiwasan kung aton niya Ginoo.
3: Dayawon ka, o Ginoong Heso Kristo.
0: Gabay nga sa pagbasa at Santos Ebanghelyo, mapatawad gitanan ro aton nga mga saga.
3: Amen.
0: So man may niya gahon sa mga ikbanghod namo kay Kristo. Kung nagtaliwan niya Domingo, ano ni raton nga Ebanghelyo, di ba ay ro pagtukod mismo kung ato niya Ginoong Heso Kristo kung anang simbahan. Makita natin doon sa Mateo 16, versikulo 18. Ginambangin na nga si Pedro. Si ikaw nga anang hambang sa Mateo 18, ay kung ikaw, ikaw Pedro, nga kung sayo ron, bato. Pag isay mo, pagatukuron ko ang akon iglesia. Amen?
3: Amen.
0: Diba giplasta natin kayo, nga ginpanghiwalay mo tatlong beses ni
2: Pedro.
0: Ni Pedro, si Jesus, di ba?
2: Amen.
0: Pero di karayo man yan eh, oh. Ginhambangan ni mo ni Jesus, palayo ka sa akon, Satanas. Sakit, no? Ay, pero sa piya karon, makita natin kung paano kabuot, kung ano kamahigugmaon, makita natin kung paano mapinasensyaon, makita mo natin kung paano magkaguoy, ang kung paano makaintindi ka tondo aton yung mahal nga Diyos.
2: Amen.
0: Amen?
2: Amen.
0: Nga sa piya ko anang kung aton yung mga kasanganan ay haragin hamba na yun yan eh gina-istorya abidi ka sa Ebanghelyo nga ramakaroon ay anang gina-istorya sa tao sa anang mga gintutunan ay roan ang pag-antos at roan ang kamatayon. Amen?
2: Amen.
0: di karangani natin makita kung ano kagamhanan imaw bilang Diyos, si Jesus. Amen? Apa sino abiro tao, parskaton makaroon, sino makasahid kung ano ratong kapalaran, pagpaliwa natin sa kalibutan, o masiya pa sa, kita sa kalibutan, di ba nakadipindi lang kita sa mga nga Diyos?
4: Amen.
0: O iba yung nakadipindi ganyan sa swerte, basi pagang, basi gun lang. Amen?
4: Amen.
0: Oo. Hey, sa Ginoo, watait kuan ay. Watait. Watat paswerte. Amen? Ay, maski rin kung nagtaliwan niya Domingo nga to, medya propesiya nga to ay. Naubrahan na ng pundasyon, naubrahan na ng leader ka ng simbahan niya pagkatukuron. Si Pedro, amen? Pero natabo, di ba? Ang makaroon haro niya na simbahan. Pero simbahan katoliko. Amen?
2: Amen.
0: Nga ginakilaya sa bilog ng kalibutan, nag-abo niya ni mga nagsangasangga ng mga reliyon at ng pag-istoryahan. Amen?
2: Amen.
0: Oo, ay huwag kita kasayon. Although, babulay gambal. Amen? Ay masakit doon ka matuuran. Pero maraming nga ginahamba na akong masami di karang sa programa nga nga mag-aabot adlaw, wag sigurado mag-aabot adlaw. Kaya mahimo kita nga sangkasimbahan. Sangkareliyon nilang naman. Ay hara, may kinubrata na. May kintugod nga simbahan para itong Ginoong Kristo. Aghara mga ron. Raanang nga propesya nga imaw ay pag-apatsyo na pag-aabot ikatlong adlaw. Ay imuhay pagkabanhawon. Di ka sabi lang nga kalibutan, agos sa dayong libo, to be exact, 1,993 years, yun araw nagtaliwan, nga ginasilibra sa bilog nga kalibutan pag sa simbahan katoliko nga naging tukod. Kung tayo nga rin mga aktividades natin kung Simbahan Santa, amen?
2: Amen.
0: O, ay kunuha natin nga ginasilibra sa simbahan, at libu-libong ka mga tumuo, ay ba't ang bagon ay iwa kita at gina amat gina kumimurar o din doon sakto nga amat gina kumimurar dahil natabo ag nakasigot sa Biblia pati ruday nga ng madason ka ng hitabo wala nang pagkabanaw diba ay lang daw siguro basi kung maagyan man natin doon. Amen. Yan lang siguro magapit lang sa kwan basi sa Simbahan Santa ng mga ebanghelyo. Amen. Pero may ginhambal yung mga digaraw sa Ebanghelyo si Jesus. Ginabalabagan mo akong alagyan tungod kay ang imo mga panghunahuna iya sang tao kag hindi iya sang Diyos. Kita maraman eh. Amen?
2: Amen.
0: Ang masami. Ako hagyan ko man doon estado nga maura. Nga akong panghunahuna ay ana itawo. Amen? Amen. Ay wa pa naton makilala ro Ginoo. Ay wa pa naton hibaton it bugos ro aton ya Ginoo pagi sa nga balaan nga espiritu.
4: Amen.
0: Ikaw na lang inamba naton primero Juan 14:16 gintug-an kita nana nga ipanagaro balaan nga espiritu. Amen. Agro din ngaron nga una sa Juan 14:26 nga imo man ro magaturo kinyo magat padungdum kinyo ka ko mga ginhambal. Amen. Morgani nga, kung nagtaliwan nga Ebanghelyo, di ba ay ginpangutan na ginanatanan doon ang mga apostoles? Kung sino imaw? Diba ginsabat nga ni Muni Pedro nga, ikaw mga anak sang Diyos. Ikaw mana ang anak sang Diyos. Ay, ikaw ang Kristo, ang anak sang Diyos kabuhi. Amen?
2: Amen.
0: Ay, waman yung mga nakapag-istorya ka nun do God the Father. Ay. Waman ka na magsugid si Jesus.
2: Amen.
0: Di ba, ano ro, nagsugid kay Pedro? Pagi sa nagtagipuso ko, na naggawa sa nang bibig.
4: Amen.
0: Nga si Jesus ay imoro Kristo, ag unga itiyos kabuhi. Diba, the Holy Spirit? Amen.
2: Amen.
0: Ag kung atong irigulo na sa Lucas 1 ron, ginamba mismo yung anghel kay Mama Mary. Nga, pagtunday yung anghel kay Mama Mary, nga ikaw man ay mga busong, ito siya ka bata ng lalaki. Pangingalanan mo siya kay Jesus, ikaw man ay manginhari. Diba, amen?
2: Amen.
0: Ay, hamba ni Mama Mary, ay, paano man? Paano man ako magbusong man ay magunga man ay ulay man ako? Di ba ginhambayit ang helon sa Lucas 1:37? Sa tao man ay hindi na mahimo, pero sa Diyos, mahimo initanan.
2: Amen.
0: Tinusabot ka na, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Agi, di ba, ginambaw, sayin man kita, ginambaw ni St. Paul doon nga, runag banhaw. Although, sayin kita nga runag banhaw kay Jesus ay Ruga the Father, pero runag pangalima, the Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Amen. Aghamon yan ni kita, may ginhawa kita, mga nga ginhawa pa kita, dahil ko Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Moro niya niya, dapat, ay ratong panghunaw na, ratong bagat tiyagon, ay bukon it ana itawo. Amen?
1: Amen.
0: Ay araw, ano bala ang makuha sang tawo kung maangko niya ang bugo sa kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi? Si Jesus man nagsabat mismo. Wala gid. Di ba ratong ginaubra masami ay gasinunod kita sa abong grupo? Sabo nga tawo, tawo. Maski mo kita kasayin kung sin paagto, mahingan ba kita ko, yes, Biblia nga, prasbuya kita ko ayam. Kaayam ba nga rin kung sin gadagagan, di ibang gagahay, gadagagan, ay masunod man kita, ay, basi may kung ano ito, pagabot sa punta, wag aling kita kasayon. Kung ano ginagahay, amen?
2: Amen.
0: Ay, maroon kita. Basi mahambag kita, oh, wak, tama na kamon, divine mercy man ako. Sinihin mo ron? Oo. Ano ni bro, ha recess mo tayo kinabang ito kayo mo? Tag Lucas 11:19.
1: Lucas 11:19.
0: Oo. Ay, maroon niya katabo ka nun doon, haman, ay, ratong panghuna-una, sunok sa Ginoo, ay, ah, naghihapot tao. Ay, ro katapusan niya, bagaran ni Jesus, oh, kagdayon, maghatag siya sing balo sa tagsa katawo, sunok sa iya mga binuhatan, ay, paano kita, makatuman ito aton yung mga makaubert aton mga ginaubra nga mahamot ani Dios ay ra aton ginasunod ay tawo validation ni tawo kun ano ro ginahambay tawo basi may mahambay ro tawo kun dayang ubra pers kadi sa first reading yun na pagapamandungan kadto ni Brad Bino ay ginyaguta si
2: Jeremias.
0: Amen.
2: Amen.
0: Naga silinggit yun mo para magbantala kung pinapahambal ka na at Ginoo. Amen.
2: Amen.
0: Ay paano kita, kung kontrahan kita, Pasko, siyang Domingo, bumana bro, magalait kayo. Pabayang sanda, kung maglait sanda. Ay kung si Jesus Christ, pangutan nun ay, ako na patamana ako, nandang ako ang ginubaroon naman. Ay aran, ginahambal nga ni Jesus. Rana pagkanto sa kamatayon, di ba? Amen.
2: Amen.
0: At sino nagubra? Sino nagansang kanon sa krus? Di ba tao? Ano mga kaibahan pa? Amen?
2: Amen.
0: Eh, maroon yan eh, mahilig kita mag-iniba kapingkot abo ng tao. Amen? Nami uniform, bayad-bayad ba, pa-imprinta man na kita, uniform agad, abo man na kita, pa-picture-picture, Facebook pa. Amen? Pero wata natin, wata kita nilang ibahon, dugino, nga hindi makita. Amen?
2: Amen.
0: So, simple mo lang eh. Simple lang. Eh di ba sa first reading yung mga nanay, pastor ni Brad Binor, na dapat ay, o second reading ni Sister Gary, na dapat gamitin nato atong gawas sa pag-alagad sa Diyos.
2: Amen.
0: Amen. Ay, sa ano na itong ginagamit? Para sa validasyon ni tao. Ay, harangan eh, hamba ni Jesus eh. Ano bala makuha sang tawo kung maangko niyang bugo sa kalibutan kang magdula niyang iya kabuhi? May grupo ka, may kwarta ka, guwapa ka, guwapo ka. Pero bukong imot kay bahando Ginoo sa tanan niya oras. Ama, nasikway mo rin ang bala ni Espiritu. Gusto na itong tawo. Ay gusto na ito na ibatian na ito nung pagdayaw ka ito niya isig ka tawo. Pero kung naman ay asera mo lang galing ito, pagtalikod mo na ito, ginalibak mo na nagdakit na. Amen?
2: Amen.
0: Ay, rugino, what harong ka? Bukan at what aga, panglibak, rugino. Amen?
2: Amen.
0: Waman imo gudayaw. Pero hambangan hindi nga na si Ebanghilyo, magatag siya sing buwabalo sa tag sa katabo, suno sa iya.
2: Binuhatan.
0: Mga binuhatan. Agara, sa Roma 8:8, gamon ko siguro, hamba ni St. Paul, oh, ang mga nagatuman sang ilatawhanon niya kinaugali, hindi makapahamuot sa Dios. Ay pamatiibay ako na no, masiya mo no, tabo ka mo. Kung baga ay rato yung mga ginaplano, yung ginaplano ay sunok ba sa namutan at mahanga Diyos. Amen?
2: Amen.
0: Ay ruhang bagilatan ni Jesus, Mateo 8:20, kundi yan ang duha o kung tatlo nga nag-ipon sa akong ngalan, yara ako sa tunga nila. Ay halilipatan na natin do, Ginoo. Naman, ay may litsyon. Nami ro, apritada ro, kung ano-ano pa. Amen?
4: Amen. Abong pilihan, bro. Abong pilihan.
0: Oo. Abong kwarta. Kung ano-ano pa. Amen?
2: Amen.
0: May mall pa, may beach pa. Amen? Oh, balikan na galing rin si Brad Vinores ang Domingo, tabi ang preparasyon ka rin. Sige, bro. Para sa first reading, kung ano gitaro, kung maonoro, agyan ni Jeremy Mayas sa pag-alaga na nasa mga nga Diyos.
4: Sa umano, mayan niya gahon katuntanan, brothers and sisters. Siguro manami kita kung manay. Layabi nga rang sa first reading naton, ay karaya rin kung natong ipanggid manda, ay si Jeremias nga rin, samtang nagawali imaw o nagakuan sa pulong itiyo sa mga katawan, ay mayaw naman ginagamit ng panugay nga makiagaw sa anang atensyon.
2: Amen.
4: Nga hindi pwede imaw makapadayon sa anang pagbantala. Kung nato niya balikan kayo sa Ebanghelyo nga ginahambay ni Ginoong Hesus nga si Pedro ay palayo ka Satanas. Pero anang tinutuyo ni Pedro kontra na may anang concern kontaron niya hindi matabo pero yung bagay nga pagapatyon si Ginoong Hesus at sa katlong adlaw pagabanhawon. Ay sana nga kung sa literal ka itong pagkatao, patyon ka, tapos mabanaw ka. Agawa na itong sayo rin, mabanaw ka pa, kung patay ka yun.
0: Uwa pa yung mga kasayo ko pagkabanaw eh.
4: Amen.
0: Agawa pa na na eh, purbahing matabo eh. Ay maroon lang kita makaroon, pero ako, kita, may nagbabasa at Biblia, nagpamati sa mga sermon na ito niya pari. Agabo na ito nga mga eksperyensya man ko sa po kita ito yung mga Diyos. Kapati kitang may pagabanaw.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
4: Agri karon bro, nga natabo nga ni ko sa ratong tatlong bisis na naging pangniwala si Ginoong Hesus nga imaw kay kibahan, di ba ka?
2: Amen. Amen.
4: Pedro. Oo. Ay kapras man katon doon. Apa man na masugid ka nga kibahan ikaw kung yung mga tao nga ron niya sa ratong misyon o kung sinigagad ito nga to. Ay kung doon nga na'y ratawo nga ron na'y bukuha na ila, eh, mamay ka man niya uwa, di ba ka?
2: Amen.
4: O, mamay ka mga ito, tama na kami, marato. Pero ginagaw ratensyon ko nanungod sa atong kabubuton, ka atong mga Diyos, brothers and sisters. Ay para si Jeremias nga ra, kung ima nagawali, ay ikarabi sa verse 8, oh, kung ako maghambal, nagasinggit ako sing wabaskog, palugusay, laglaganay, ay siguro rin yung mga butang aron ay bukod yung aron anat Ginoo kung nagakompetisyon kita gagawan in aton niya mga mensahe nga rin nga ginatawag nga gusto man aton ay raton niya itong ginaambag ay datugid o tama ay pero panuway nagagamit man at mga taong kaibahan. Amen. Para lang hindi matabo rin mga butang nga mabatian aton pero kabubuton at mahinga Diyos sa pagwali ka anang mayad niya mga inubrahan. Then brothers and sisters, agrikaryon si Jeremias ginayaguta. Pas magkaton. Aron man na maroon. Pero hambay nga ni, agrikaryon, kung anat amanat ginuoron, nagapadayon taron.
2: Amen.
4: Diba? Amen.
2: Amen.
4: Ay kung ako niya eksperyensyahan naman niya ni, ay may mga atong mga kaibahan nga paragang hindi kang siguro mag pero disgustuhan ay, preskara, pag-agawan niya na ba ho? Kung naman tayo napaagi lang na Jeremias sa pagsinggit, pero ano nga pagwali? Ay, pero ay, waman niya hapon at puson, ay waman sandagi na, ay mao, ginapamati eh. Ay, pero yun, giniago tayo mao, dahil ginawali na narupulong it Diyos. Ay, may makaroon ay, ikaw, magtugot mat at mga, sa spiritual, na yung nga, may mga grupo-grupo, kung di tawa ito upangon sa bilog, umurang diwang grupo, agad na yung may anamat ang helikoton ko sa bilog, may anamat sa helikoton, pero sangkap, tinutuyo. Ay gagawa dahil karon, pero competition niya ginatawag, brothers and sisters. Agri karon, gani, hay, di ba ga, hay, unagin mat-araw pagbahin-bahin, brothers and sisters?
2: Amen.
0: Aba, nakita mo kundo, anong Korinto on sinibi?
4: O, ng Korinto? Ba?
0: Sige, diritso tayo mo.
4: Okay.
0: Unang Korinto ni sinibi, ay pagibasa sa sister Karen.
4: Ay, na nga, kung di ka rin pagbinahin-bahin ay tawag. Sa pagbinahin-bahin ka rin,

0: kalibutan. Ibahayon ni Karundo, kadayawan, ang mangga, di ba? Amen.
1: Amen. Amen.
0: Oh, kang madulan niyang iya kabuhi, kung ba impyerno ka mo lang, wala agin.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Jesus, wala agin.
2: Ay, matod man, kung imo nga isugid ng kabubot at mga Diyos sa mga tao, ribat akaroon, wanilag pamati. Pero kadayawan, kung mga rayong mga tao, imong ikuan, abot ang pamati karon maraya-maraya.
0: Ay, haro na si Jeremiah, gariklamo yan imo sa Ginoo eh. Indayaan man ako, indayaan man ako Ginoo.
2: Oh.
0: Pero, nakalibrot aro mga ginhambang ni Jeremiah. Iya to sa Biblia, di ba? Amen?
2: Amen.
0: Oh. Ay, maron dapat ruga lagay kita sa Ginoo kung kapasakog kita sa gahom, ito nga mga Diyos. Amen?
1: Amen.
0: Masiginayag ko ta kayo. Sige.
2: Padayon, nagyaman bro. Di karabi sa verse 9, oh, karataon niya basahon. Pero kung magsining ako, kalimtan ko ang Ginoo, kag hindi na ako maghambal sa iyang ngalan, dayon ang imupulong nagadabdab subong kalayo sa akon tagipusoon. Yara ini sa sulod sang akon mga tulan.
0: Again mo ron bro, again mo ron.
2: Oh bro, matapos sa mga kong magigid ni mo bro, matinapaya ka ka bro.
0: But again yung kita ron. Ron yung ron niya, tagawa kita programa ko, pandemic. Nga gusto ko magbalik ito sa Sibagwan o kung sin man yung Bible study yan. Medyan ni, kinagtunan ninyo ako ni Bert Paing. Naumpisa na yung programa yan sa Todo Teleradio. Ay kung hupong ka ito yung Diyos ang hindi ka makapautwas, press kay Jeremiah, say again mo taro, no?
2: Amen. Agdi ka rin bro, hindi kita nimo mapunggan na nga, hindi kita nimo ika bantala rayang mga pulong itlos.
1: Amen.
2: Ay, ato lang na obserbahan sa atong may mga kasisters kita brothers, kung gamiton it Ginoo nga pahambagon sanday, kung hindi siya nakahambag ay gapagayin na nang pamatyag, hindi na namitindihan ang
0: nga. Ano rin ang ano rin ang ginahambay ko no?
2: Sa kung ginapagamit sa Ginoo nga magpahambay sa mga mensahe baga nga bro, oh. Ay ang damang testimonya ay kundi na naikahambay ay magpahinakit man na nga kagawasan ang marun-maruyon ay depende kung ano rin mensahe nga napabot atong mahal Diyos sa rayong atong mga brothers and sisters. Pero kung ano matabiblikal matimaron ay siguro may kwan man niya manging tama man o kung hindi, depende sa ato niya pag pamangandong brothers and sisters. Ay paras kay Jeremias na nga na, ay nakasugat ayon sa Bible, sa verse 9, nga hindi anamapunggan ag imaurahay nagpangangain anang pamatyag kung hindi anamaobraray ang mga butang na ginsogo ka na itmahay nga Diyos.
1: Amen.
2: Agrikaraya, one abi, kung atong pamangandungan, isan sa atong tawanon man, kung amat man ay bukong ginato at mga kanya, makontrol atong dugalingon nga dakpon man kita ka atong kalibutanon yung mga pagkatawo. Pero yung hambay nga ni Ginoong Jesus kay Pedro nga ang imo, hambago niya, hambay mo ni Pedro, palayo ka Satanas. Kaya ang imo, panguna-una, iyas ang tawo. Kung amat tayo raw anang panino abi ko tawo, di naton mahambay nga. Hindi magabawan, gusto imaw permi dayawon, imaw permi nga nakilaga dahil sa anang ginaobra, pero sa gagali, brothers and sisters. Ay kung anat ang kabubot at mahaga Diyos, bisan ginayaguta ka, ginatamay ka, kung matpugos, ginahabay kimo, re-importante, nagapadayon ka sa pagkabuhi ko rayang nga mga pulong na ginwali, kaparehas ni Jeremias. Ay, kung sa aton man yan yung mapagpamanuan, no? Pero mga nagasimba nga ron, wow, tao na rin ka ron kung amat, kaya kapito nagadali ko tanga ron, mga kabuhay, tama na rin atong pare nga magtao tumili niya. Pero yun doon, brothers and sisters.
0: May una ay kasudyo ta sa simbahan, tapos na umiliya.
2: Tapos na umiliya, oh bro. Agro yun doon ay, kaya nga, mabuhay dahil wa kita na ila magbaton, kuha na nga kabubuton at mahal nga Diyos.
1: Amen.
2: Dahil lusod ka itong panahona, tawhanon. Ay dato niya pagsimba, may dagang ugayon doon, brothers and sisters, masimba man ako, daga panindahan. Masimba ako, ay maron-maroyon. Ay maron doon, ay, ngani, samtang nagahumiliyar pare. Ay, what as
0: atong... Pero bro, klaro eh, Mateo 17:5, ano ba, sa Transfiguration, klaro gano'n eh. Amo ini, Father, amo ini, amo ini kong mga

0: nakagong gindahan pamatini niyo siya. Ay, pero pinaka-boring nga bahing ka itong kabuhi, primero, kapamati it pong it use.
1: Amen. Amen.
0: So, masyaga mo kapamati makaroon, kunwa, katong dubalaan niya espiritu, boring ra. Kasi iba makaroon niya katugon. Oo. Oh. Pukawa ba yung kagaling yun, pikpika ba yung uyahon, ano, hanggang pamati, pakamu kung bug, oo, oh, pugtaw pakamu. Hige, bro.
2: Pero yung mga ni bro, karay, kung di ko na sa nagduigon, ay, garosari ko na sanda, di kaya katapos, bilang ka,
1: misteryo
2: ay, isa ka misteryo ay, tugugon. Pero yun ta, ginubra na mga naton niya,
0: Pampatugog,
2: sa itong
0: sleeping, ano?
2: Oo. Oh. Ay, okay man, paipaya ka ginmat Holy Spirit karon kon ringin mataray mo
0: sigurado ka ay, basi kung bad spirit yung gimo nagpatugog ako hindi ka makatapos pag rosaryo.
2: Amen. Pero yun yan eh bro, kung pulongit Diyos at ang
0: pero rosaryo na yung waro may namon primi karon maghimaya ka Maria
2: pabalik-balik.
0: Oh,
2: ay kunamat yan eh
0: sino gimo nagpatugog ginoo ba
2: kunamat yan
0: eh
2: kunamat yan eh bro ay ninyo aton yung halipatan bisan ka kon manyan eh kunamat yan ron ay nalilipatan ko ni Boyar kung ano ko tawad aso na siyempre dupilo ko ting pero yun man doon ay siguro man doon ay depende sa atong niya pagambok sa atong mga Diyos brother and sisters.
1: Amen.
2: Hindi natin igaktan niya tawhanon atong kakakuan nato kapan baskara
0: balay mo tao kaning kakatuhog ito rin lang nagtapos nag rosaryo kat gabi ay hindi yung katimuron. Amen.
2: Amen. Pero kapan pa bro ay na yung
0: pagsikat ang karoon ko noon naging Holy Spirit. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Agraton tangin ampo sa atong mahal Dios king kita talaga ko nay. Bukod at sa anang kadayawan kundi aton ang kadayawan mga katawhanon
0: nga ginambay mo, ginambay mo.
2: Ay hindi ta pwede ron brothers and sisters. Dapat aton tay pay mababaw ra atong mahal Dios. Ay sibisan ang oras nga matabo sa makaron nya tiempo di naton masairan og aabot katon. Dapat preparado kita, brothers and sisters.
1: Amen.
2: Ang dapat natong pamatian, dayang mga pulong, ang rinawali, kaparehas ni Jeremias.
0: Magugabi ang pangating, o naiwang nga ni ka, ako ng saga, huwag ka pangitpatawad ng saga, huwag ka magkapakasalamat sa mga nga Diyos.
2: Amen.
0: Kung ano dapat pasalamatan, amen.
2: Amen. Ito,
0: ay katungan niya kita ron.
2: Di karon do, sa panyani, atot ang handumon, ang preparahan, kon san o raan ang kabuboton ni Dios nga matabo katon ay widi man kita gid mag kun iya sa babat kalibutan niya ra kundi tanan agya naton ag magampasanda kon kaibahan naton atong mga Dios pagi sa balaan niya espiritu.
1: Amen.
2: Brothers and sisters. Amen. Sa atong adlaw nga bugaton maging preparado kita ay pers nagkatabo makaron niya
0: sa dayng nga nagtugatugod kay kun kay Jeremias nga iwali gid upo ni Dios Holy Spirit.
2: Amen.
0: Amen. Oh, amoron dapat kita makaroon yun. Sa itong karang spiritual life. Amen.
2: Amen. Amen. Agri ka rayo, matgin promisa ka na karang mga manggad na pabuton kay Jeremias nga na. Kundi,
0: ginalim yung parumanggad rin mga ganun nasa pati rin mong inubrahan o nasa Biblia. Bawa. Ano yung paramanggad yun? Amen?
2: Amen.
0: Abo, manggaranon sa kalimutan niya, kami kong tinakawan, tamanggad, wagig kasugat sa Biblia.
2: Amen. Agmaduwag ang bro, kaparehas ko ginagya tubig nga tong mga ginpatindog. Ay may una man yan yung naghambal, pinadayaw na rin itong sambilog nga bagay nga itong maligon tama na ay binasahan naman dahil niya itong nagpatindog at bagay-baga sa suba nga rin nga kung ano nga pundasyon ay bukot maligon, mag-agero, mag-out niya timpo, ay i-anod ba lang, manginwat pugos. Pero kung namranat ang pundasyon maligon, puyapras ka atong pagtuo, ang raton mga, may preparasyon. Kaya kung umabot mo mga bugay, bagay, ay kita haom, brothers and sisters, kung ano man na matabo.
0: Pero Majis 17, ratong pundasyon, dapat ay puong i-Diyos. Amen. At puong itawo. Amen.
2: Amen. At di karon, napamatod at aron brothers and sisters, ang mga kalamidad niya nag-agi, may mga sunog. Kung una, rugras siya Diyos, may mga imahin nga wat na nasusunog, kung ano man yung mga butang nga na espirituhanon, yung mga butang nga ginagamit, ay hindi na maalin. Marun lang dapat kita brothers and sisters, kung unagin man, o katagagman sa atong kabuhi, preparado kita, nga rumahal ng Diyos, bagi sa balaan yung espiritu, anagin kitang apinan, sa tanan niya oras.
1: Amen.
2: Balik kita brothers and sisters. Abo makita kayong manghuran makaroon. wa pagid nakabati kung ginahambay nga rin ni Remirias nga propita nga pulong it Diyos. Nga naroon tayong haunta sa mas templano nga kita ay mapagsikpa, makaatot simbahan, makasimba, balik kita sa atong mahal nga Diyos.
0: Amen.
2: Adi ka na ako bro, abugin sa yaman.
0: Yawat mo bro, Sir Garin, para sa second reading sis.
3: Sa uman may dahil nga agahon din mga brothers and sisters ag aton nga balikan ni Karo, aton nga second reading. Kung aton nga ni matandaan bro ko last Sunday hamba ni San Pablo ay gin padumdum na kita kung mauno kita sa atong pagdayaw sa atong mahal nga Diyos nga rutanan nga butang hay kana naghalin imaw nagtugang ani hay itaon aton kana ro kadungganan nga wait katapusan ag makaron hay naga paabot kato si San Pablo pagi sa ana nga sa atong second reading nga ihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Diyos nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag sa iya nahamutan amo ini ang matuod ni pagsimba nga dapat ninyo ihalad. So makaron mga brothers and sisters ay ginapadumdum kita ni San Pablo nga bilang isang ka unga it Diyos bilang isang ka tumuo o ag sumunod ni Kristo ay ihagad naton amba ni San Pablo aton nga kaugalingon subong isa kabuhi nga hagad. So kita at araw ginahugat it atong mahal nga Diyos mga brothers and sisters nga buhi nga hagad nga natugyan ag paagiraya sa aton nga pag-alagad ka na kung ano ro ana nga nahamot ano pagsunod sa ana nga mga sugo sa ana mga bilin nga ni hay do padumdum ka ato ni San Pablo makaron mga brothers and sisters ay hambangan ni aton kay Nairo aton nga pagpangabuhi sa babat kalibutan ay masyado tay mo nga busy kita Brad Bugski nang busy kita abo aton nga rason abo aton nga balibad abo aton yung mga dahilan nga hindi kita makarong adlaw nga Domingo nga hindi kita makasimba. So pero iya ginapadumdum kita na San Pablo nga ro aton nga kaugalingon na ihagad naton sa atong mahal nga Dios dahil hambay na nang kulasi kay kana naghalin tanan do aton nga kabuhi ro kalibutan ro aning gintuga tanan halin kana nga niraya hay ro kadungganan hay ibalik naton kana agro sambilog nga ginakahamutan ni tatong mahal nga Diyos mga brothers and sisters ay ro kita mismo ro aton nga buhi nga gawas nga sa makaron hay iya pa kita sa ibabot kalibutan itao naton kana ibalik naton kana ay kun ako nga ni madumduman mga brothers and sisters ay permi ang gina amo nya pare isto sa amo nya lesog permi nga ginapadumdum nga kun may magmisa nga ron sa patay nga kunta mana hay tagbuhi pa kita hay magsimba kita magpagapit kita sa atong mahal nga Dios hay paalin makarahay iya kaon isud sa simbahan ginhakwat kaon it apat nga katawo
0: anom
3: katawo hindi kaon makapangamuyo para sa imong kaugalingon ngani mga brothers and sisters hindi ano paghugaton dili nga nga oras nga kita hay masud sa simbahan nga hindi unaton makaya nga magbaton kugawas ag dugo ita itong mahal nga Diyong Yeso Cristo.
0: Tawa yun, ang bago na sa 2 Corintios 6, versikulo 2. Ang ni St. Paul ay, makaron tama na ro kagawasan, bukod at kung mamatay ka, ito ka magawas.
3: Amen,
0: bukod bro. Bukod na buhi ka pa, ay, ubrahan mo, gamitin nyo natin itong gawas para sa mga namutan, yung mga mutan na itong mahal nga Diyos, agad magawas kita. Amen.
3: Amen, bro.
0: Eh, ron ni mga ay, nag-anunsyo ni mo, nag-prophesize ni mo, kung anong pag-antos sa kamatayon, no, sa Ebanghelyo. Amen.
3: Amen, bro. Amen. Agraya man mga brothers and sisters, hamba man ni San Pablo kara sa verse 2, nga hindi ka magsunod sa mga pagginawi sa mga tao sa sininga kalibutan, kundi tuguti ninyo ro Diyos sa pagpabagos ang inyong kaugalingon, kag pagbaylos ang inyong panghunahuna. So mga brothers and sisters, iya kita sa tion nga, ro naga panghikot iya sa aton nga, pagpangaboy ro, mga nirubalaan niya espiritu, imorugin, gin aywanan ka ton ni Ginoong Hesukristo nga magagiya ka ton, magabulig ka ton. Nga ni Hayhamba ni San Pablo, tugutan naton rubalaan niya espiritu sa pagpabago sa aton niya panghuna-huna.
0: Amen.
3: pamatian naton imawya sa aton tagipuson mga brothers and sisters. Hindi naton imaw
0: pag... Aray mo, harasis, imong ginabago, dugang na ako, no?
3: Amen, bro.
0: Gusintro kita sa Biblia mismo.
3: Amen.
0: Unang Korinto 6, di sinigbi, pirmi naton ginauman-uman ta. Di ba? Amen?
3: Amen, bro.
0: Tandaan ginaton. Kung halipatan naton ko na, tandaan naton makaroon kuritan sa Biblia. Unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 19. Wala bala kamu makahibalo nga ang inyo mga lawas. Di ba sa second reading gamitin natin ang gawas?
3: Amen, bro.
0: Wala bala kamu makahibalo nga ang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo? Di ba, Espiritu Santo, Diyos?
3: Amen, bro.
0: Gaginhatag sang Diyos sa inyo? Oh, din na pinakamanay mga regalo eh.
3: Amen.
0: Alin sa Diyos?
3: Amen,
0: bro. Ibang mismo, ano bala niya Espiritu? Di ba, na istorya natin pa meron nga, doon nag Espiritu Santo ro nagpa ama naman nagdabdo si Mama Mary.
3: Amen.
0: Ano man ginbanhaw nabanhaw si Jesus.
3: Amen, bro.
0: After 3 days dahil ko Espiritu Santo ano parado ang ginausin nga gamhanan halin sa tao ang gahaw halin sa tao kung gamito natin atong gawas ag tuuhan natin batunon natin imaw pagi sa atong gawas ag siin gabahin ka atong gawas tama kasi sa tagi puso na iho. Ang ginatag sa Diyos sa inyo, kag ining Espiritu nagapuyo sa inyo.
3: Amen.
0: Gapuyo sa inyo. What natin kinarecognize, balik tagiabong kita sa tawanan nabi ay, hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sa Diyos. Aman, ay aron kinaprofesize kayo ni Jesus ay, ano pagkato sa kamatayon? Para sa verse 20, ginbakaliya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo yung mga lawas sa maghimaya sa Diyos.
3: Amen.
0: Para no, inabanan sa Ebanghelyo, di ba? Amen?
3: Amen.
0: Ginbakal na kamo sa ginbakal na kamo sa dako nga bili. Anayawas, anang kasakit, dugo, ginuga na anang kabuhi para katon.
3: Amen. Amen. Amen.
0: Ay, kanya pa kita madepende sa tao, sa Diyos nga. Matapos yung maging patlahin na pag-abot tatlong adlaw. Amen?
3: Amen.
0: Kaya rin na masinanyong mga tao, wagid eh. Pero atong kinanasairan ay nagmugto man na si Kwan nga to, nagbalik naman, nagmugto, tama na imaw. Hindi ah, kinta kita gabinuhi ka aton nga mga inasinugin na kaya. Sige sis?
3: Amen bro. Nga ni hay mga brothers and sisters, harap pagidaan na nga, hamba ni San Pablo iya nga, kita abi hay gintawan kita at atong Diyos it, nanari-sari nga buhaton dahil tanan kita ay isang kagawas, pero iba-iba ro aton nga uubrahon. Ang bayan ni San Pablo, bro, huwag mo nagakot sa aton nga release niya. Kung ginhatagan ka mo sang hiyas sang pagwali, sang pulong sa Diyos, dapat gamiton nyo ini, suno sa aton pagtuo. Kung sa pag-alagad, dapat mag-alagad. Kung sa pagpanudlo, dapat magpanudlo. Kung sa paglaygay, dapat magpanglaygay. Sa bisan sino nga may autoridad, magmaukod, magbulig sa iban, dapat maghimo sinising malipayon. Suraya mga brothers and sisters, yung mga pilambilog nga gina-example ni San Pablo nga kung paano natin gamiton ro aton nga lawas nga bilang isang kahagad nga buhi sa atong mahal nga Diyos nga. Kung ano ro aton nga, naroon man bro, di ba sa Ebanghelyo nga nga, hamba ni Jesus nga, kung ano man na rin mong ginaubra sa labing kubos na kun nga igmang ho day ginubra mo raya ka kun. Suruyin nga yung mga butang mga brothers and sisters eh, mga pamaagi ron, mga buhaton doon niya. Sa bilog nga bagay nga ro, mapakita nato niya, kita ay nag-aalagad, kita ay nag-ahagad ko atong kaugalingon bilang isang kabuhi nga tinuga it Diyos. Nga ni mga brothers and sisters, ay termin natong ginamba, wat ulihi, wat hauna ka ton sa atong pagtuguhan. Habang uwa parotion nga mag-aabot si Ginoong Hesukristo, dahil wa kita nakasayod, umpisahan nato niya, kita ay makabalik gid kana. Dahil nagatinguha ro aton nga simbahan, nagatinguha ro atong mahal nga Diyos, ro balaan nga Espiritu, nga kita tanan gid, ro ana nga gintuga, ro pinaka-espesyal nga nagintuga na nahay. Tanan gid, hay uwa it mawasi, ginatinguhaan gid nga, kita tanan, himakabalik gid sa ana nga sabak. Mm-hmm. Hasta lang ko rikaroon bro, agmed ayad nga agahon sa man.
0: Thank you sis. Para pagindo, balik-balik kung dapat kami, Galatia 5:16 kira, pero haba-haba unta, ay asa rait, versikulo 25 ay.
3: Amen.
0: Diba, Roma 8:8, ginambay ni St. Paul, ang mga tao nga nagatuman sa ila, kaugalingon, ay, hindi makapamuot sa Dios. Pero man doon ba ni St. Paul gyapon no, alas 5:16. Amo ini ang ginasiling ko magkabuhi kamo suno sa pagtuytoy sang espiritu. Ay ano ya atong ang ginagawa na pagtuytoy it grupo.
3: Amen.
0: Amen. Group 1 and group 2. Sa bilog at arudi, divide nyo na. Bukod at daywar. Ay kung daywar, divide yuta. Divide mercy. Kag hindi ninyo pagpasugdi ang mga handom sang tawhanon niya kinugali, he ano ro, handom primi, ang kunon do bilog na kalibutan kung si Jesus pa sa Ebanghelyo. Ay hamba ni Jesus, hiwagin. Oo. Pero ginapagin matyan, ato niya mga Diyos, sir, ato niya kagag.
3: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Heraton ang gina problema primi, heraton nga gawas. Amen?
3: Amen.
0: Kaya kung isubrahan niya sa litsyon, sa kung ano pang pagkaon, ano na yun. So, gastuhan yun, problema. Araro, sa verse 17 na raw. Kaya ang luyag sang aton tawhanon niya kinaugali, batok sa luyag sang espiritu. Ay, ano pagkita ang explanation na ato niya ginausoy? Amen?
3: Amen. Amen.
0: Pagbatok sa Espiritu, ay batok ka sa Diyos.
2: Amen.
0: Amen. Amen. A third person to Holy Spirit. Amen.
3: Amen, bro.
0: Although, saan bilog mo lang yung Diyos? Pero tatlo na persona. Kaya ang luyag sa Espiritu, batok sa luyag sa tawhano niya kinagwali. Di ka na kita. Di ka na kita. Agot abo, ratong migo. Abo atong grupo. Group 1 at group 2. Ining duha nagasumpungan ay kang nagakahulugan ini nga hindi ninyo mahimo ang luyag ninyo himoon. Di ba gagawad pisto priming aron? Sa simbahan man o kunsiin. A grupo man, amen.
3: Amen.
0: Masisasugod bagay maroon priming ay. Nanay agro tatay gagawad pisto rin kasi nung dapat pati yun. Ako na umbos priming. Oo, tama. Higi. Wala bang ganyan ako na eh. Eh ano man na, pahing naubra. Lulis, oh Martes, si, tama si mama mo. Ay, Merkulis, ay, bisyo. Tama si mama mo. Pag, ay, Sabado, Domingo. Ako gihapon sa Korean kung pista official doon. Ipa may mga pista official ba doon ka? Kung ang Espiritu na gaitutoy sa inyo, hindi na ka mo siya dalom sa kasaguan. Marong yan eh nga. Hindi, tagkatawa, hindi sa regard yun natin na Ten Commandments, basi hihapas na ton. Kung niya katon na Holy Spirit, ay, imong katoy-toy katon, ay, haman niya ka sa kita, nakakumitin kita siya, haman, ay, gabalik kita sa tawhanon, ay. Amen?
3: Amen.
0: Hindi, gabalik dahin kita, ay. Oo. Masa ko tingin, taro pala ang Espiritu. So, ginibahan na yung Brad Book, si Mahon Mana, gibahan mana kami, oo! Gibahan kita ka to, pero makang ginuot ang gibahan. Amen.
3: Amen.
0: Magani nga wa ta tao ya sa kalibutan nga sarang magmahal magmakimo magwas sa mahal nga Dios.
3: Tandaan naton
0: don.
3: Amen.
0: Amen na ya kasawa mo na mo. So gid ron tanan do asawa nga mo si nagpirma pa sa marriage contract unong gid kimo ay. Amen.
3: Amen.
0: Sa ibang lugar abo nagdiborsyo eh. Matag kayo, sa verse 19, matag kayo ang ginahimo sang tawhanon niya kinagoli nga mo ang pagpakighilawas sa raundo, manami yung gara, maigo kagmalaway nga mga buhat, pagsimba sa mga diyos-diyos kagpagbabaylan, ang mga tao nagasumpungan ay nagailaway, nagapangimon, nagapangagigag, naghandom sing mataas, di kung tapagbasahan yung dahi, di yun nga, ay basi, wa man ay basa basi tag wa ta man ako'y sakpiri ka to ah eh bisahon daw ko di sakpan kita tanan nagabinahin bahin sila kag naga grupo-grupo tama gid bro nga mo may grupo na grupo to mahisa sila palahubog eh tukay no man ba na si bad bugs nga kuna ho nagapatuyang sa pagkinalipay kag nagabuhat sang iban pagid. Di nga mga Buda ang kaangay sini, karoon ginapaandaman ko kamo, aba ni St. Paul. Subong sa magpaandam ko anay sa inyo, ang nagabuhat sini nga mga Buda ang hindi makapanubli sa ginharian sang Diyos. ayaw ba ako mo, gaanto sa Ginoo.
3: Amen.
0: Pagapatsyon mo. Para mga maangko na tondo, makapunubli kita at pinarihan ni Diyos para iadto kita sa anang ginatigana ng lugar sa kami. Tapos kita at anah, harap na kita. Amen. Eh, ano pa andam ni St. Paul, umano na kung ang nagabuhat sinin ng mga budang hindi makapanubli sa ginaharian sang Diyos. Ay, ito kita hiyagdo karon sa una sa Revelation chapter 20 verse 14. Harag ta. Di ka natin masayaran kung matuod ka o ginayakaton dubalaan ng Espiritu. Pero ang Espiritu nagpatubas sang gugma. Bukong kaot maawa yun. Kalibay, bukong kaot buringot, bukong akig pirmi. Bukong mainawa yun. Pagidait, gusto mo malinong. Pagbatas, matinison yung kita. Pagka malulo, pagkaayo, gabuot yun. Pagka matutom, pagka mapainubuson, wera na mabudlay yun. Pagpugbong sa pagpugbong sa kaulingon. Dayon do mga kuno. Wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang amba ni St. Paul. Kag ang tanan nga iya ni Kristo Jesus pagpatay sang ila tawhanon nga ginaugali upod sang ila lawas nun nga mga kailigbon kag mga handom. O di ba angot si Ebanghelyo? Di ba? Amen.
3: Amen.
0: Ang Espiritu naghatag sa aton sing kabuhi o haron. Klaro. Wala mo nahimu nga ni mo nga magnabdos yung mga Mary dahil sa balaan ni Espiritu. Kag siya aman, amo ang dapat maggahom sang aton kabuhi. O, klaro, di ba?
3: Amen.
0: Kaya matawot atong ginapagahom sa atong kabuhi. Masunod man ako kay Kwan man ito, gagagto man kami ito. Di ba? Amen. Pagtapos marineklamo ka mo pag sinokton ka mo yung bayad, mamasahi. Amen.
3: Amen.
0: Pero ginapadaghan, ginahugatan katot ginauhay Juan 14:1-2 sa langit ang kita ginapagto na Ginoo. Amen. Naman kung sinsin na kita gapangadto. Sambito na abi kita ni makaraig to ay sunod na kita. Amen.
2: Amen.
0: Ay mahilig kita sa grupo-grupo. Abi huwag kita at grupo basta kaibahan mo Ginoo. Amen.
3: Amen.
0: Una yung gimo-gimo eh. Abo ni St. Paul eh. Hindi kita magpabugal ukon magkinakigay ukon
3: maghinisaay
0: eh maski may group 1 may group 2 may group 3 kun tawhanon kay hinisaay lang kamo karon amen sige umag to ay sa problema ron amen o klaro siguro katong tanan no amen
3: amen bro
0: kan kita sa pangamuyo sa mga tumulo bro o mga magkunda mga Kristo, matikita ko atong mga pangamuyo. Ra.
2: Magpangamuyo kita sa langit nun yamay, ngatinloan niya ang aton mga tagipusoon, kaghimpiton ang aton pagtuo, agod nga makahalad kita sa iya sang nagakaigo nga pagsimba. Sa aton nga isabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
4: Para sa nagadumala kag nagaalagad sa simbahan, kabay nga magpamati sila sang pulong sang Diyos, ibantala nila ang ila ginatuhan kag magpangabuhi suno sa ila ginabantala. Mga muyo kita.
2: Dungga nga mon para muyo Ginoo.
4: Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay nga kabigo nila ang ila kaugalingon bilang mga alagad sang Diyos, pagsang banwa, paglikawan ang pagpabugal, pagpag-abusal sang ilagahom, mga muyo kita.
2: Dungga mo ang mga muyo Ginoo.
4: Para sa tanan nga nagaantos, tungod sang katigulangon, kamingaw, kagbalatian, kabay nga buligan sila paagi sa aton pagtatap sa ila, mga muyo kita.
2: Dungga mo ang mga muyo Ginoo.
4: Para sa mga katapos ang pamilya, ang mga katilingban nga Kristiyano, kabay nga wala gid sing magpabugal, nga wala sila sing kinahanglan sa iban, kag wala man sing kubos nga magagsiling, nga wala sila sing mabuling, kabay nga ang tanan maghangpanay kag magbinuligay, mga muyo kita.
2: Dungga amon mga muyo Ginoo.
4: Para sa aton tanan nga nagatipon sining programa, kabay nga ang misa nga Domingo kabuligan hindi lamang sa kasuguan niya dapat sundon, kundi pagsaulog sang misteryo ni Kristo nang gahatag sa aton sang kabuhi kag kalipay. Mga muyo kita.
2: Dunggang mga muyo Ginoo. O langit nun niya may pamati ang amon kubos nga mga pangamuyo. Hindi gid pagpabayi ang imo mga anak nga imo ginaagda sa pakipag-ambit sa sini nga misteryo ni Kristo. Imo anak kag amon Ginoo.
4: Amen.
0: Amen. Gina asyup na mo mga nga nakakumpisar kita mga imangod na mo kay Kristo. Sa wala nakakumpisar, inuusuhan na ito mga saga, magpaubos kita sa atong kaugalingon at magpasakop sa grasya na itong jambahagan Diyos, pag-isaan ang balaan niya Espiritu. At magsunod ka mo sa una-una kung atong rin healing and salvation prayer ay matsahamit lang kabira nga hindi ko pag-escape makaroon ng episode at programa. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, I come to you in prayer, knowing that you are the Lord who heals me.
4: Amen, Lord.
0: I ask you to take away my sickness, infirmity, and pain, and restore me to health.
4: Yes, Lord.
0: Heal me, O Lord, and I shall be healed.
4: Amen, Lord.
0: Save me, and I shall be saved.
4: Yes, Lord.
0: For thou art my praise.
4: Yes,
0: I
4: Lord.
0: I trust in your power and grace that sustain and restore me.
4: Amen, Lord.
0: Loving Father, touch me now with your healing hands.
4: Yes, Lord.
0: For I believe that your will is for me.
4: Yes, Lord.
0: To be well in mind, body, soul, and spirit.
4: Amen, Lord.
0: Lord Jesus, I come before you.
4: Yes,
0: just
4: Lord.
0: As I am.
4: Yes, Lord.
0: I am sorry for my sins.
4: Amen,
0: please,
4: Lord.
0: Forgive me.
4: Amen, Lord.
0: In your name, I forgive all others for what they have done against me.
4: Yes, Lord.
0: I renounce Satan, devil spirits, and all their works. Yes, Lord, have your way. We trust in you.
4: Amen, Lord.
0: We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor are yours forever and ever.
4: Amen.
0: Amen. Gabay pa. Mayad yung kita sa itong mga batian na isayad man kita nga ginabuong kinmi kita. Ito ato niya mga Diyos. Agtuuhan natin, batihan natin, nga imogin lang raton nga healer, imogin lang itong manubuong. Amen. Siguro kabay nga binisyon ng kita at mapinalanggaon, mahigugmaon, matinatabon, manugbugong at mapinatawaron. So Diyos nga magagam sa tanan ng Amay, kagang-anang kagang Espiritu Santo.
4: Amen.
0: Kaya pa ka natin palihog at ang mga nga Diyos. Siya matin Lord, siya mga po kabay pa nga binisyon na ginana sa tanan ng oras. Totodo tila radyo, tayong programa, Divine Mercies Kabuhi. Kamu nga nagpamati, primi nagpartisipar sa pagpamati kung mga po kita at ang mga Diyos. Iyagip man kami ninyo sa inyong mga pangamuyo.
4: Amen.
0: Amen. Salamat gid sa inyong pagpamati.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
0: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na katibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na katibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it more

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod lang tungod wag, ako it power magangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, takwad pirmiad laod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa ato.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Magandang hapon mga kababayan. Nagbabalik po ang inyo pong programa, no? Dito po sa Radyo Todo 88.5 Aklan. Ito po ang inyong programa, The Voice of Hope, hosted by Pastor Dan Padres of Landmark Bible Baptist Church. But nagpapasalamat tayo na binigyan tayo ng pagkakataon, mga kaibigan, na tanggapin itong hamon upang ipagpatuloy itong programa. At sana po itong gawain natin ay nagiging pagpapala din sa karamihan ng ating mga kababayan, hindi lamang dito sa bayan ng Kalibo, kundi sa probinsya ng Aklan at maging sa mga naaabot natin saan mang lupalop ng daigdig, no, kutob, it may mga Pilipino, no, side naton, raaton yung mga kababayan una somewhere sa may Middle East, sa North America, sa Europe, sa siin man, no, gabalik tanaw gid it mga programa iya sa aton nga nasyon para makibalita it kung ano ro mga nagakatabo iya sa aton nga pinalanggang Pilipinas. So this is the Voice of Hope, no, and I'm your host, Brother Don Manikan. Kasama natin si Sister Casey Casquejo, Brother Errol Pareñosa, and behind, no, na hindi nyo nakikita, meron tayong kasama si Brother Arian Jones Panaligan. Agina abi-abi gid, agina tamyaw gid ni Brother Arian roana nga mga mapinlanggaon nga mga parents, no, una sa may Aliputos, no, man siya Aklan, si Uncle Arnel Panaligan ag si Auntie Amy Panaligan. Mayad-ayad nga hapon kinyo Uncle ag Auntie, no, ag kabay pang suportahan niyo ra aton nga programa ag kamo man mangin na sumugunod, no, ni Jesus Christ pila ka adlaw mga hinigugma. All right, no, so hindi kita magdugay dahil ra aton nga oras madasig magdagagan. So no, sa aton nga kalendaryo kita makaroon mga hinigugma ay August 30 na, no, one day na lang, Christmas Day na sa Pilipinas. O, magsimula inaga kasi sa Pilipinas, side naton, the longest Christmas season in the whole wide world is found in the Philippines. No, pero sana matagupangdan it aton nga mga kababayan kung ano gidrong rubot hambagon nga haman nag-celebrate kita it Paskwa or Christmas, mga hinigugma. Mag-pray kita, Sister Casey.
2: Opportunity again, Lord, yes, Lord. To share the word of God here on air, Lord, and we pray that you guide us, you guide our mind, our heart, gamon man, Lord, yung mga bibig nga ikaw gamon, Lord, daamon mag-glorify, Lord, sa dayang sang oras, Lord, and we pray, Lord, that you soften the hearts of those who will listen, Lord, sa mga bukumpat save, that they will understand, Lord, kung anong kadalugin himo ni Jesus Christ, Lord, so that they will be saved. And also for the Christians, that they will be edified, Lord. Thank you, Lord, for everything. And we also pray that you bless these people who gave this opportunity, Lord, for us to share the word on air. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Salamat sa Ginoo. And of course, ginapasagamatan gid naton, nagmabaho ro aton nga pagpasagamat kay Sir Jonathan Cabrera. Excuse me, ro aton nga CEO, ag president it aton nga Radyo Todo, no? Ag of course si Ma'am Sol Cabrera, ro aton nga station manager iya sa Radyo Todo 88.5 Aklan, kay Sir Jonathan ag kay Ma'am Sol may dait nga hapon. Ag salamat kid, no, sa inyo nga pagpasaylo kamon sa ngagan ni Pastor Dan Padres of Landmark Bible Baptist Church, no, maabugid ag mabaho namon nga pagpasagamat sa inyong kaaluan, sa pagpasaylo ag sa pagtugot, no, nga gamiton rin yung istasyon man para mangin na agent nga kung sasiin mga inigugma maipagapnaag naton rung ebanghelyo ni Jesus Christ. Okay? So, sa aton man nga mga technical staff, gabulig katon sa aton nga kada Domingo nga programa, ginatamyaw nato, ginapasagamatan si Sergeant Albert De La Cruz, no? Ginapasagamatan naton si Sir Reggie Plasio at si Sir Mark Hill Robiso, no, sa pag tuy-tuy katon para i-guide kita no sa aton nga rang programa. Of course, sa tanan-tanan aton yung mga tagpagamati, iya sa Banwait Calibo, pero mga De La Cruz family, gina pangunahan ni Uncle Ner De La Cruz, ni Auntie Minerva, may dayad nga hapon kinyo. Gauna sa may Ibahay, noraton yung mga kauturan sa Landmark Bible Baptist Church. Ginatamyo naton si Ma'am Rose Paderes, no, my mother-in-law, nga nagatutok man katon. Si Uncle Boy Olid, no, ag si Auntie Raquel Olid, una sa may naisod man, nagapamantaw sa andang teleradyo, sa andang mga telebisyon, no, gapamati, ga-consistent gid, suno kanda, no. Pangamuyo naton nga kabay pa nga tawan kamo itbuganang agrasya. Itato niya Ginoo nga mangin mayad-ayad ro inyong kahimtangan. No, Auntie Raquel, Uncle Boy, thank you gid. Ag sa tanan-tanan naton nga mga kauturan, no, kaigbanghuran sa nagakaingain nga kasimbahanan nga naga pangamuyo sa aton nga programa ag sa aton nga mga kababayan sa andang kagawasan. Thank you gid, no. Una kay Pastor Sir Leo Meralles, no, sa may Liberty Bible Baptist Mission, no, sa may Madalag, no. Thank you gid kinyo. Ginaabi-abi man naton rung aton nga mga kaigmanghuran sa Bible Baptist Church Calibo o nasa may Oreta Road. Ngani mga hinigugma kung nagausoy ka mo itsimbahan nga nagatudlo, nagaturo, no? Nagawali it kamatuuran itatong ginungso Kristo suno sa Biblia, pwede nyo gid pangitaon agbisitahan rung Bible Baptist Church Calibo. No, ro aton nga panimbahon every Sunday 9:25 nagaumpisa, no, hasta it mga 11:45, and every Wednesday sa aton nga midweek service nagaumpisa kita it alas 6 it hapon. So you are welcome there, no. It will be our honor and privilege to it is a privilege for us to be able to introduce to you the Lord Jesus Christ and His good news. Okay? So, Sister Casey, basi may mga gusto ikaw nga tamyawon, no?
2: Yes, so umano ginagreet natin si Lola Reni. Ano, message mo nga sa radyo lang po ni mga
1: kamati. Amen. Thank you, good, Lola Reni.
2: Si Rica Babes, no, atong mga avid listener. And siguro do, atong man yung mga kapitbahay na sa Oreta Road, ginagreet natin. And bisan pilong Domingo nga wa nakaagturo mga unga sa lasunaro at ang mga ginaturoan ay good afternoon man gyapon kabay nga kapamatira ng mga ginikanan una sa lasuna.
1: Amen. Okay, hambay ni Auntie Rica, i-emo sa aton nga chat, no. Have a blessed Sunday, Pastor Dan and Sis Casey and Brother Errol, and also to all viewers. Okay, thank you gid, no, si Auntie Minerva. Nagapamantaw man katon sa aton tanan yung mga live viewers, no, sa aton nga Facebook Live, sa aton nga teleradyo, ag sa mga naga-monitor sa andang mga radio monitors, no, kuna sa may mga balete, sa may nagakaingain nga parte it aton nga probinsya it Aklan, no, una sa may parte it Malay, sa Baruanga, bisan pa sa mga part it Antique, sa Pandan, sa Romblon, sa Capiz, no, ag sa tanan nga maabot itaton nga istasyon mayad-ayad nga hapon. Okay, so makaron nga hapon mga inigugma, balik kita sa aton nga pagpamagandong sa pulong it Ginoo, dahil uwa man kita iya it ibang gina gina alagad, no, nga maipaabot kinyo kundi rong pulong ita Ginoo. Ag suno baga sa aton nga panahon makaron mga nigugma, abo ro mga nagakatabo, no, nga mahambaw naton nga uwat aran nagakatabo sang aton nga mga nagliligad. Pero haman makaron hay nagakatabo, no? So iya kita makaron mga nigugma sa aton nga palamangkutanon, no, hamaan bagaro aton nga panahon makaron, especially this generation is becoming more chaotic, no, and especially the young generation are becoming more violent,

0: late o rayang problema, no? May mga suggestion nga dapat hay iban rong mga video games, online games, no? Harong gitbagaro, insakto nga dapat naton pagahimuon. So, maagto kita sa pulong it Ginoo, agkuhaon naton rong perspektibo it Diyos, pinagi sa anang pulong, agtawa naton it pagsabat mga inigugma, why our young people are becoming violent, no? Why our world right now, especially this generation, is in violence. Very chaotic. Kag may una ba nga pagkakaiba? Is there any difference, no, sa time abimana it mga apostles, sa time it mga disciples, sa time it mga early church, sa time abimana ni Noah, no, sa time ni Adam, no, sa time it mga early generation, may pinagkaiba ba, no, sa aton nga panahon makaron? Recently, we have heard disturbing reports sa aton yung mga pamatanon nga nai-involve sa mga seryosong violence, crime, no, even against sa andang mga hinigugma. Ag nabatian naton raya sa aton nga sa mga balita, no, nakita naton sa television, especially kita nga mga Filipino, we are the social media capital of the world. Millions of Filipinos, I think about 80 million, but I believe sobra pa eh, no? According to data, around 80 to 100 million of Filipinos may una nga cellphone and spending at least 7 to 8 hours a day, no, sa cellphone. So kita nato ng mga nagakatabo. So, ano bagaro ginahambag it pulong it Diyos? What does the Bible tells us about what happens, no, sa aton nga, or what are happening in our society today? Why the world is becoming more violent o chaotic? Doon mga inigugmaro, aton nga tawaan it pagsabat. So, stand by. Kung may mga follow-up questions ka mo, you can just drop a message sa aton nga chat box, no? And we will be happy to be of service to you, mga hinigugma. So, Brother Errol, what does the Bible says? Unhamaan kung bakit gayon na lamang ang ating mundo sa mga panahon ngayon. Why is it becoming more violent and chaotic?
1: Sa madaling salita, inahulon ito. It was prophesied. Let's go to 2 Timothy. 2 Timothy 3:1-3. Actually, na yung araw may maraming mga younger people, bata pa, kahit may bata, who are easily exposed to video games. In the 90s, when I was growing up sa Netherlands, tindaan mo ako isang video game. Tinawag Carmageddon. Very interesting name. Carmageddon.
2: Not Armageddon.
1: No, Carmageddon. Carmageddon. Kasi ang layunin na ito ay mamaneho ng mga sasakyan at saan ang mga tao. Wow. That's why it's called Carmageddon. And actually, ito yung isang item sa national news broadcast or malapit sa news, 6 o'clock news, and then there was another program after the news, and they made an item about tungkol sa mga sa video game tinitawag na Carmageddon. So what happens today, ito yung bunga ng seeds that were planted years before. Kasi normal lang, ang lahat ng tao meron sila ang cell phone or smartphone, but smartphone makes people less smart, at may maraming video games sa phone, and therefore the access to these type of platforms is very easy. But the short answer, inihula ito, it was all prophesied. 2 Timothy 3:1-3.
3: This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents,

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, nabiyun na Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum salam.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay naukol lamang kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng buong sanlibutan. Mga kapatid, kababayan, saan man kayo naruroon, sa inyong trabaho, sa inyong pamayanan, sa inyong bahay, nawa ay bigyan nyo kami ng oras sa inyong pakikinig upang sa ganon magkaroon kayo ng aral mula sa aming pananampalatayang Islam. Ito ang programang hindi lamang nagbibigay ng impormasyon, kundi nagpapaalala sa ating mga puso, nagpapataas sa ating mga iman, at gumagabay sa atin tungo sa kabutihan. Ito ang boses na Islam sa probinsya na Aklan, isang tinig ng katotohanan, awa, kapayapaan at pagsamba kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tagapakinig, tagasubaybay ng programang Ang Boses na Islam sa Probinsya ng Aklan. Ito po ang iyong lingkod, Romel Abdurrahman Tarusan.
3: At ako naman ang inyong kapatid, Jamal Isidro.
4: At ako naman yung kapatid, Abdurrahman Baiz.
1: Mashallah, alhamdulillah. Muli niyo po kami makakasama sa loob ng isang oras upang sa ganon, kami po ay makapagbibigay ng mga kasagutan sa mga ilang katanungan. Alhamdulillah, bago po tayo magsimula, ay nais ko munang ibigay ang unang pagbati mula sa ating butihing stud na si Ustad Abdurrahman Baiz. Stud, assalamu alaikum, stud.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiya bada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gaya ng nasabi, at alhamdulillah, at pagkatapos kong pasalapatan, dakilain ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at magbigay ng salawat sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad, sumasa kanya nawa ang kapayapaan, at sa lahat ng mga propeta at sa lahat ng mga taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. At syempre, pagkatapos kong pasalamat, magpasalamat din ako sa Todo Radyo sa binigay nilang magandang, napakagandang programa na ito upang sa gayon ay maihatid namin ng maliwanag kung ano ba talaga ang Islam at ano ang sino yung mga Muslim, ano ang Quran, sino si Propeta Muhammad, sa kanila nawang kapayapaan at ang lahat ng mga propeta. Naway hiniling ko rin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway buksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang puso at isipan ng lahat ng nanonood ng programang ito.
1: Mashallah, alhamdulillah. Napakainit na unang balita na pagbati mula sa ating butihing stud. Muli, ibigay ko din ang unang pagbati sa ating butihing stud mula kay stud Jamal Isidro. Assalamu alaikum, Ustaz.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man ittaba al huda. Ang lahat ng papurit pasasalamat ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang, at naway ang kanyang biyaya, pagpapala, kapayapaan ay mapakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa mga kasamahan niya, at ganun din sa mga pamilya niya, at sa bawat tao na tinahak din ang tinahak nilang landas. Kapayapaan po sa mga taong tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah, at andito na naman ang programang Ang Busis ng Islam, maghahatid sa inyo ng mga mensahe patungkol sa pananampalatayang Islam. So inshallah, bago natin simulan ang ating mga tatalakay, na inais muna nating batiin yung mga kababayan natin na hindi pa Muslim, na magandang hapon sa lahat, at inaanyayahan namin kayo na makinig at matuto rin sa reliyong Islam, dahil sa panahon tayo ngayon, kumbaga andyan na yung mga halos magkakasama-sama na tayo sa lugar na kung saan hindi na bago sa mga kababayan natin ang reliyong Islam, kasi meron tayong social media na kung saan kumakalat na ang reliyong Islam, na kung saan hindi ito basta-bastang relihiyon na kung saan sabihin o husgahan natin na mali, at may mga pruweba tayo na alhamdulillah ay ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan, at relihiyon na tuturo ng mabuti at nagbabawal ng masama. At ganoon din gusto natin batiin ang ating mga kapatid sa mga sulok ng mundo, at nais nating banggitin yung mga nagpapa-shoutout sa atin dito, yung mga kapatid natin na sila Dinsel Isidro, yung kapatid ko, ganun din si John Harley Malbas, at ganun din si Ron Mel Udirab Bidas o si Yusuf at ganoon din si Abdul Jamal na sa Kalibo na usahan ay mga binata natin kapatid na inshallah ay biyaan kayo ni Allah ng mga mabubuting asawa.
1: Allahumma amin.
3: Yun ang siguro bilang pauna muna sa ulit magandang hapon sa lahat at assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid.
1: Masyaallah. Shalala sa tadong bago tayo magsimula sa ating programa sagutin ang mga ilang kasagutan. Ipagpatuloy muna natin ang mga unang mga pagbati din ang papashoutout sa atin. Unang-una dyan kay Jamar Aguilo na taga Pudyot, Tangalanaklan, kasama ng kanyang bahay na si Mia Lynn Flores Aguilo, kasama ng kanilang dalawang anak. At dyan kay sa isang preacher dyan na sa kay JR Gomez na ishoutout din natin kasama nila, inshallah. At sa lahat po ng mga tagapanood po dyan sa Barangay Tamalagon, especially po dyan sa Sitio Tagaytay at Sitio Danawan, maraming salamat po sa inyo sa pag-antabay. At mula po dyan sa Antique, gusto ko lang batiin stad yung mga nakinig sa ating kahapon dyan sa Antique, mga kasamahan ng mga kababaihan na nakinig sa atin dyan sa Antique. At gusto ko rin batiin dyan sa ibahay ngayon, dyan sa mga pamilya ni ni Brother Matthew Ascanio. Diyan nga mayroong kasalan diyan ngayon, alhamdulillah. So bago tayo stad magpatuloy sa ating programa, ito stad ang mga ilang katanungan sa atin. Ang unang katanungan dito, bigyan natin ng linaw kasagutan, pero bakit kahit sa Islam, sabi ni Jesus Christ, babalik siya upang humatol sa sanlibutan? Not Muhammad. If Jesus is coming back to judge the world, so meaning, He's God, because only God can judge. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So ito, Ustad, gusto natin bigyang linaw to Ustad Abdurrahman Baez na ano ang masasabi mo dito, Ustad? Sinabi niya kasi na sa Islam daw na alam din mo natin yung mga Muslim na babalik si Jesus

0: ilang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus siya ay kasama sa lima na isa sa pinakatanyag na propeta at mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus si Jesus Christ, sa kaalaman ng lahat upang malinawan tayo nito, siya ay binanggit din ng ni Propeta Muhammad, sumasakanya nawa ang kapayapaan. Ano ang sabi niya? Si Isa ibn Maryam ay kami, ako ang ay malapit sa kanya sa mga tao. Sapagkat bakit? Nang galing sila sa isang ama. At walang propeta na sa pagitan nilang dalawa. At hindi lamang yun. Bagkus, bakit sa tanong ng ating nagtatanong, nagsisiliksik ng kaalaman, ay buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong puso at isipan. Kaya bakit babalik si Jesus Christ? Sapagkat siya ay hindi namatay. Wama kataluwa masalabu, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay niligtas, itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalawang langit. Kasi kung isipin natin, kapag ang ikaw ay patay na, babalik ka pa ba? At isa sa mga layunin kung bakit sa paniniwala ng Islam, kung bakit siya ay bababa siya sa araw ng Friday, okay? Sala ng Fajar, meron siyang hindi natapos, meron siyang obligasyon dito sa lupa. Isa sa mga obligasyon niya sa lupa, unang-una ay pasinungalingan siya na siya ay namatay sa krus. Pangalawa, pasinungalingan niya yung sabihin na pinaintulutan niya yung pagkain ng baboy. Pasinungalingan niya at tatanggalin niya yung buwis, yung jizya na tinatawag. At siya ay mamalagi dito sa mundo. Yun ang mga sign ng malaking araw ng paghukom. Okay? Mamamalagi siya dito sa mundo ng 40 na taon. Upang ngunit hindi bilang isang propeta, kundi siya ay susunod sa batas na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling propeta na si Propeta Muhammad, sumasakanya nawa ang kapayapaan. Bagkus, sa Quran, ang unang-unang himala na hindi nabanggit sa Biblia, ang unang himala na banggit sa Biblia ay yung tubig ginawa niyang alak ni Jesus Christ. Sa Biblia yan. Okay, di ba? Ngunit sa Quran, ang unang himala ni Jesus Christ, siya ay nagsalita nang nasa bitbit siya ni Maryam. Alayhi salam. Nagsalita siya. Ano siya na? Waqala, inni Abdullahi. Sabi niya, katotohanan, ako ay alipin ng Allah, propeta ng Allah. Binigyan niya ako ng aklat, yung Injil, at ginawa niya akong propeta. So napakaliwanag. Napakaliwanag sapagkat siya, sa Islam, siya ay propeta, hindi siya namatay. Nakakalungkot, saman sa ibang paniniwala, siya ay anak ng Diyos, Diyos, ngunit siya ay namatay. Diba? Hindi ba tayo nakapagtataka dito? Kaya ang ano ko dito ay buksan natin ang ating puso at isipan, at kaya tayo binigyan tayo ng talino at kaisipan upang malaman natin ang katotohanan. Ihambing natin. Okay, Ustad, siguro ano yan at si
1: bigay natin. Masyaallah, alhamdulillah. Napakaikli yung paliwanag pero mayroong laman para maintindihan natin ng mabuti. Inshallah, Ustad Jabal Estrella, baka may kalagdagan ka sa bagay nito.
2: Siguro maidagdag ko lang, Ustad, sa mga tanong na ito. Kasi ito talaga ay napakagandang kumbaga tanong ng ating kababayan na kung saan, kumbaga si Jesus Christ ay, kumbaga sa panahon na tayo ni Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, at bilang propeta natin si Propeta Muhammad, ba't babalik pa si Jesus Christ? Napakaganda at napakatalinong tanong yon. Naway matawfikan yung mga ganitong mga tanong kasi napakagandang paglilinaw ang ganitong mga tanong. Inshallah ay mailinaw natin. Una-una, mayroon akong tatlong naisip na kasagutan sa ba't si Jesus Christ yung babalik at hindi si Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan. Kasi sa lahat ng mga propeta, ito yung unang punto. Sa lahat ng mga propetang ipinadala ng Diyos, sila Abraham, Noah, Moises, David, Solomon, napakaraming mga propeta, si Jesus Christ lang ang isinamba ng mga tao. Walang sinimbang mga propeta sa mga nauna, at kailanman hindi rin itinuro ng mga propeta na sila isambahin. Kahit si Jesus Christ, hindi niya tinuro yon. So bakit si Jesus Christ, una-una, mayroong dalawang relihiyon na nagkamali sa kanya? Ano yon? Una, yung mga Hudyo. Ang paniniwala ng mga Hudyo kay Jesus Christ, siya ay bulaang propeta, anak ng mga ngalunya na si Maria, at maduming babae na si Maria. Yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Kaya hindi sila naniwala na si Jesus Christ ay sogo, at hindi rin sila naniwala na si Jesus Christ ay Diyos. So, ang mga Hudyo, masidhi ang kanilang paniniwala kay Jesus Christ.
1: Binaba nila masyado.
2: Sinabiang mga ngalunya si Maria, ang kanyang ina. Subhanallah. At pangalawang reliyon naman, yung mga Kristiyano. Ang paniniwala naman ng mga Kristiyano, tinanggap nila si Jesus Christ. Pero naman, ito'y

0: kanilang sinamba. Kanila naman itong inalayan ng pagsamba. So bakit bababa si Jesus Christ? Una-una ditong layunin niya upang ilinaw sa mga tao kung ano talaga si Jesus Christ. At ito nga, ang unang pagbaba ni Jesus Christ, siyempre ililinaw niya sa sarili niya na siya ay sugo, propeta ng tagapaglikha. At sasabihin niya sa mga Hudyo na ako'y sugo ni Allah, ako'y tunay na mapagkatiwala ang propeta sa inyo. At ganun din sa mga Kristiyano na sinamba siya, ako ay hindi Diyos, ako ay sugo lamang. Hindi ba't sinabi din sa Biblia? Ano ang nabanggit sa Biblia? Sa 1:17-3, ang sabi doon, ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na iisang Diyos. At ang iyong isinugo, isinugo sino yun? Si Jesus Christ. So yun ang sabi sa Biblia.
1: Maliwanag yun.
0: Maliwanag yun. Mm-hmm. Kung pagpapalawakin natin yung pag-unawa natin. Pero dahil sa kahit ganun pa rin ang nabanggit sa Biblia, ang mga tao pa rin hindi naniniwala. Kaya babalik pa rin si Jesus Christ para ano? Para ilinaw ang sarili niya na siya isugo at alipin lamang ng Diyos at siya ay propeta at hindi siya dapat sambahin. So, iyon ang una na isa sa mga layunin kung bakit babalik si Jesus Christ. At pangalawa dito, si Jesus Christ, isa sa mga layunin niya, at alam kong paniniwala din ito ng mga kababayan natin na mga Kristiyano, si Jesus Christ ang papatay sa bulaang propeta na tinatawag nilang Antichrist na si, sa Islam ito tinatawag na Dajjal. Kung hindi bababa si Jesus Christ, hindi mamamatay ang Antichristo na ito. At ito, take note ha, may mga kababayan tayong sinasabi na tayo ang Antichristo. Pero ang paniniwala sa Islam, ang Antichristo ay si Dajjal at madarating si Propeta Jesus Christ o si Propeta Isa ibn Maryam na anak ni Maria upang papatayin niya ang bulaang propeta na ito si Dajjal. At tinuturuan kami ni Propeta Muhammad kung paano magpakupkup kay Allah laban sa kay Dajjal. Ito kasi pag bumaba ang Antichristo, subhanala, napakalaking dilubyo, napakalaking fitna na tinatawag na maaring maakay kanya. Hindi ibig sabihin na malakas yung pananampalataya mo, ipanatag ka na, hindi. Ang nabanggit si Dajjal, kaya niyang ibalik ang mga namayapa mong pamilya na para bagang ipapamuka niya sa iyo na ito yung pamilya mo. Tapos maniniwala ka ngayon na kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang bawiin ang buhay at kaya niya rin magpapatay. At ikaw na tao na wala ka rin kalam-alam, sasabihin mo ngayon na Diyos siya. Pero ang totoo, yun ay panlilin lang lamang. So nagbabala si Propeta Muhammad kay laban kay Dajjal na iyon o si Antichristo. So yan ang pangalawang layunin ni Jesus Christ. Yung papatayin nyo ang Antichristo. At ikatlo naman dito ay ang pagbalik ni Jesus Christ para siya ay maghukom. Kasi doon nabanggit sa tanong, diba yung tanong doon ay bababa si Jesus Christ para siya yung magiging judge
1: maghahatol.
0: So hindi, parang sa kanila big deal kasi yun. Ba't si Jesus Christ yung judge, di ba? So parang sa kanila Panginoon yun si Jesus Christ kasi siya yung judge. Pero ang totoo bababa si Jesus Christ, siya yung judge, pero yung batas na ipapatupad niya hindi sa kanya. Ang batas na ipapatupad niya ay yung batas pa rin ng ating tagapaglikha. Pinapatupad niya lang pero hindi talaga siya yung judge. Bakit? Bakit may kakayahan ba si Jesus Christ na kontrolin ang mga bagay-bagay? Sa sarili niya nga, 'di ba sa Biblia, wala akong magagawa sa sarili ko kundi sa kalooban lamang ng Diyos. So kakulangan niya kung siya pala ang Diyos, but hindi niya kayang gawin ang mga bagay na kaya niyang gawin sa sarili niya. So lahat ng mga ginagawa ng Jesus Christ, panggagamot, pagbubuhay ng patay, paggamot ng mga kitungin, pagpapatilat ng bulag, yun ay sa pangyarihan ng Diyos. So hindi siya pwedeng sabihin natin na siya yung judge. So ilagay natin sa tamang posisyon si Jesus Christ. Hindi po sa Diyos at siya po ay isa lamang alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, siguro medyo mahaba-haba kasi tayo yung tanong na ito. Mayroon pang kasunod dito na ang sabi niya dito is
1: I am the Omega.
0: Oo.
1: Alpha Omega.
0: Alpha and the Omega. So, the ang first and the last. So, ang paniniwala sa Islam, si Allah lamang ang una at huli. So, wala nang nagmamay-ari ng kumbaga ganung klasing kapangyarihan. Si Allah ang una, si Allah rin ang katapusan. So si Jesus Christ, siya ay tao lamang, alipin na nabanggit niya ni Sheikh na siya ay propeta na pinagkalooban ni Allah ng kasulatan at ginawa siyang propeta. So yun lang siguro yung maipaliwanag natin, inshallah.
1: Inshallah, alhamdulillah. So karagdagan ko rin stand doon sa bagay na yun na sinasabi nga si Jesus Christ ang magbibigay ng pagjudge o paghahatol sa araw ng paghuhukom. Kung titingnan natin sa mga dito, karagdagan na sinabi mga stab, I am the Alpha Omega, the first and the last, the beginning and the end. Kung ang tinutukoy nun si Kristo, bakit siya namatay, bakit siya agad namatay sa pagkasabi nila na ipako sa krus? Katapusan niya agad doon. Ibig sabihin, kung nabanggit mo nga kanina, ang lahat ng mga propeta ay namatay at wala na silang kadahilan na pang bumalik. Kaya nga sa paniniwala ng mga Muslim dito sa Islam, si Kristo ay babalik dahil sa katotohanan hindi pa siya namamatay. Hindi pa natapos ang kanyang misyon. Pero hindi ibig sabihin sa pagbabalik niya ay maghuhukom na. Sa Islam, napakaliwanag, ipinaliwanag nito kung anong araw babalik si Kristo, saang lugar, anong oras, at ano ang mga kadahilanan, nabanggit nga kanina ni Ustad kanina, ang kadahilanan na siya ang papatay sa Antikristo o sa Antidadyal. Saan? Anong araw? Araw po ng Biyernes siya babalik. Saang lugar? Sa bayan po ng Syria sa Damascus. Anong kadahilanan? Ano, paano siya pagbaba? Anong oras? Bago po sumikat ang araw sa pagdarasal ng mga Muslim sa madaling araw, hawak-hawak niya ang dalawang pakpak na anghel. At nakilala siya doon agad ng mga Muslim na si Jesus Christ na anak ni Maria ay bumaba. So isa yun sa mga kadahilanan at pagbali niya sa mga krus at pagpatay niya sa mga baboy. At sasabihin niya sa mga tao, kailanman ay hindi ko ipinag-uutos na sa inyo na ako inyong sambahin at ang aking ama inyong, at ang aking ina ay inyong sambahin. Hindi ito tinuro ni Kristo. Bagkos ang tinuro ni Kristo, kaya sa kanyang orihinal na lingwahe, Shema Israelo Alohado Adonai Ihad, pakinggan mo Israel, ang Panginoon natin. Pag sinabing natin, kasama si Kristo, ang Panginoon natin ay isa. Tinutukoy ni Kristo ang iisang Diyos na itinuturo niyang sambahin natin. Yun ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliwanag po yun. Kaya balik-tarin po na balik-tarin natin ang Biblia, wala pong itinuturo si Kristo na siya ay sambahin. Bagkos lagi itinuturo niya na ang Allah o nag-iisang tagapaglikha dapat lamang sambahin. At kung paano magdasal si Kristo, maliwanag po ulit sa Biblia. Mateo 26:39, pagkalayo ng konti siya ay nagpatira pa, isinubsob ni Kristo ang noo sa lupa at nagdasal. O Diyos ko, kung maaari baga, ilayo niyo sa akin ang sarong o ang paghihirap nito, sundin ang loob niyo, huwag ang loob ko. Kung Diyos si Kristo tagahatol sa atin sa pagbalik niya sa mundo, bakit siya nagdasal sa Diyos? Yun ang malaking katanungan sa ating mga kaisipan na dapat nating buksan ating mga puso at isip upang sa ganon magnilay-nilayan natin kung tama ba talaga ating pinaglalaban. Tama ba talaga si Kristo sa pagbabalik niya siya ang hahatol sa atin? So siya last time, bigaradagan ulit tayong dito na naway mabigyang lina ulit natin patungkol ito stud sa Quran na tinanong niya ulit. May nakasulat ba sa Quran na I am Allah, sambahin ninyo ako? So yun stud ang katanungan ulit stud na nawa inshallah stud Abdurrahman Baez na ikaw mag makapagsagot dito stud inshallah.
2: Dagdag doon sa kay Jesus Christ.
1: Ah, inshallah stud.
2: Ito yung hamon. Sa mga nagtanong unang-una, buksan natin yung ating cellphone, di may internet naman, libre naman, i-google natin.
1: Inshallah, oh, mas may
2: ano ilang. Yung mother tongue, yung salita, ang totoong salita ni Jesus Christ? Ano ba ang nakasulat yan? Di ba ang mother tongue niya is Aramaic? So paano nagkaroon ng Jesus Christ? Samantalang ang Jesus Christ is English. Sa salitang Aramaic, walang letter J.
1: Walang letter J,
2: so doon natin malalaman ang katotohanan. Okay, doon sa tanong mo. Ano ang tanong, sabi doon, nabanggit ba?
1: Nakasulat ba sa Quran?
2: Ay, napakarami tayong pag sinabing nakasulat, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsabi, sabi niya, nagpakilala siya kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Sabi ng Allah, nung si Musa ay nandun na sa bundok.
1: Linawin natin, stud. Sino si Musa, stud? Si Moises.
2: Si Musa, yun ay si Moises. Okay? Pero ang totoong pangalan niya talaga ay Musa. Pero binalitan na naman. Sige, ano lang natin, Moises na lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Moises, sabi, nagpakilala sa kanya ang Allah. Sabi niya, innani ana Allah, la ilaha ila ana, paabudni wa akimis salata lidikri. Napakaliwanag. Katotohanan, sabi ng Allah, katotohanan, ako ang Allah. At wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya't sambahin ninyo ako at mag-alay kayo ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alala sa akin. So napakaliwanag. Sa isang ano sinabi niya, kul, sabi niya, inutusan naman ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad. Suma sa kanya, nawa ang kapayan, ang huling propeta, kul, huwallahu, sabihin mo sa kanila, ang Allah ay nag-iisa. So napakaliwanag. At sinabi pa dun, at napakaraming ayat sa Quran, na si Allah subhanahu wa ta'ala anong sinabi niya, ang ito upang malaman ng tao na siya talaga ang dakilang tagapaglikha. Dito pinapakilala, pinapakita ng Allah subhanahu kung paano niya nilikha, isa sa kung paano ang kanyang pagkalikha sa tao. Sabi niya, Allahu akrajukum min butuni umatikum la talamu syai'an waja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sinabi ng Allah, napakaganda kung ano to sabi niya, ako si Allah ang naglabas sa sinapunan ng inyong magulang na wala pa kayong kaalam-alam, at pagkatapos binigyan niya kayo, anong unang binigay niya? Pandinig, pakiramdam at mata, subhanallah, upang sakaling kayo ay maging mapagpasalamat. Ibig sabihin, sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. So itong mga ano, napakaraming ano natin, hindi maubos ang oras natin sa pagano, sapagkat ang Quran ay dito huling revelasyon na ibinaba upang ibalik ang turo ng mga propeta. Kasama na dun yung turo ni propeta Jesus Christ na sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-isa at walang kapantay sa kanya. Huwag sambahin yung mga kanyang nilikha. Okay. Maribol, tatama.
1: Mashallah, alhamdulillah. So, napakaliwanag. Karagdagan sa Jamal Sir, inshallah, sa bagay na ito? Inshallah?
0: Siguro, medyo malinaw naman yung sagot ng Sheikh natin, inshallah. Yung sa akin lang doon, napakaganda talaga sa Islam na kung saan nilinaw na ni Allah sa Quran na kung sino yung sambahin, sino yung dapat iwasan. Napakalinaw nabanggit ng ating Sheikh na si Allah ay nagsabi sa Quran na inani ana Allah. Kasi siya ay la ilaha ila ana. Wala nang ibang Diyos maliban sa akin. So ito hamon sa mga kababayan natin. Meron silang tinatawag na Biblia. Kung silang sinasamba nila si Jesus Christ, saan sa verse sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ, ako ang Diyos, sambahan ninyo ako. Matagal lang hamon yan, at ito yung nakakalungkot sa mga kababayan natin. Wala pong naipatunay na kahit isang verse man sa Biblia na naipakita. Anong masasabi doon? Anong palagi sinasabi Jesus Christ? Ako'y sugo, ako'y propeta, ako'y alipin ng Diyos. Pero pagdating sa sinasamba, wala siyang sinabing ako ang Diyos. Anong sabi niya palagi? Isa lang ang Diyos mo, isa lang din ang Diyos ko, yun ang sambahin natin. So yun lang po siguro ang gusto kong maidandag, inshallah.
1: Inshallah, Stad, no? Pag-usapan natin dito. Dahil ito sa mga kababayan natin, Stad, na sinasamba nila si Kristo dahil sa kahima-hima lang paglikha kasi sa kanya. Eh. Mm-hmm. Kumbaga, lagi nilang iniisip, si Kristo walang tatay eh. Mm-hmm. Virgin si Maria. Kaya siya ay Diyos ng katawang tao o Diyos na bumaba sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ito kasi lagi, Stad, ang mga binibitaw ng mga karamihang mga ngaral at mga miyembro dahil sa himalang himala na ginawa kay Kristo, kaya nila ito sinamba. Kung titingnan natin maigi, Stad, no, pag-uusapan natin dito yung himala mismo ni Kristo, kasi dito tayo nakapokus kay Kristo talaga eh. Kung talagang ang Diyos ng katawang tao o Diyos nagkaanak, kung titingnan natin dito, Stad, kung ano ang pinagkaiba ni Adan kay Jesus, mas malaki ang pinagkaiba ni Adan. Si Adan mismong nilikha sa paraiso, walang nanay, walang tatay. Sa paraiso sa agad. Pero bakit hindi siya sinamba ng mga tao? Dahil alam ng mga tao, si Adan ay hindi anak ng Diyos. Samantalang si Adan walang pinanggalingan. Ito kasi, Stad, na malinaw dito yan, na kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Para maintindihan ng karamihan. Unang-una, nilikha ng Diyos ang tao, si Adan ang unang nilikha. Walang pinanggalingan kundi galing sa putik. Walang nanay, walang tatay. Pangalawang paglikha, si Eva, galing sa lalaki na walang babae, galing siya kay Adan, ngunit walang babae. At ginawang kapalis ito na siya ay naging babae. Pangatlong paglikha, kabaliktaran naman ni Adan. Kung si Adan walang nanay, walang tatay, si tayo naman, merong nanay at merong tatay. Kabaliktaran tayo ni Adan. Ikaapat na paglikha upang ipakita ng Panginoon na siya ay makakapangyarihan. Kaya niyang likhain ng lahat. Walang ano sa kanya, walang imposible sa kanya. Kun fayakun, ang mangyari ay mangyayari. Nilikha niya ulit ang ikaapat. Kabaliktaran naman ni Eva. Kung si Eva galing sa lalaki, si Jesus Christ naman galing sa babae na walang lalaki. Maliwanag ito. Galing walang nanay at tatay, galing sa lalaki, may nanay at tatay, galing sa babae. Ganun nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao. Ngunit hindi ito na naunawaan ng ibang mga kababayan natin. Bagkus lagi sa isipan nilang nilalagay nila sa isipan, kaya nila sinamba si Kristo dahil sa kahima-himalang paglikha. Yun ang katotohanan. So inshallah, Stad, karagdagan dito kay Jesus Christ, inshallah, Stad, Stad Abdurrahman Baez, no? Patungkol pa rin kay Jesus Christ tayo.
2: Kapag Jesus Christ.
1: Kasi halos ito kasi, Stad, ang naging talakayin ng karamihan eh. At lahat ng pinapangaral, lahat ng mga mangangaral patungkol kay Jesus Christ. Kasi akala nila lahat kasi ang mga Muslim anti-Christ. Hindi ito naman naiintindihan ng karamihan eh. Ang sinasabi ko nila, Muslim kayo, si Muhammad kayo, hindi kayo niniwala kayo, anti-Christ kayo eh. So anong stada mo sasabi mo dito sa bagay na to na sinasabi ng karamihan na parang anti-Christ tayo patungkol kay Kristo?
2: Ay, yun ay pinang 100% na mali. Sapagkat kung bubuksan lang natin ang marangal na Quran, si Jesus Christ binanggit sa Quran 25 times. Ang kanyang nanay nabanggit sa Quran 34 times. Si Propeta Muhammad na pinadala ng huling mensahe ay nabanggit namin 4 beses lamang. Tingnan mo yung pinagkano. Paano ang Muslim, paano ang mga naging anti-Christ? Bagkus kaming sa ngayon lang eh, sa ngayon lang. Si Jesus Christ, di ba may balbas? Sino ba yung may balbas ngayon? Si Jesus Christ, kapag nagdarasal siya ay nagpatira pa. Sino ba ang nagpatira pa ngayon? Si Jesus Christ, nag-aayuno ng 40 days. Sino ba ang sumusunod sa kanila? At kung sasabihin natin, ipagpalitan pa rin natin na si Jesus Christ ay anak ng Diyos o Diyos, doon malaking katanungan ito. Sapagkat meron bang Diyos na may pinagmulan? Saan nagmula si Jesus Christ? Kung saan tayo lumabas, doon din siya lumabas. Ang ano nga lang natin sa pagpaliwanag ni Ustad Abdurrahman, ay siya ay walang, may nanay siya, ngunit wala siyang tatay. Ngunit walang ano, binuntis din siya ng siyam na buha. Tayo binuntis rin ang ating magunan at lumabas kung saan lumalabas yung ating dumi, doon din siya.
1: Walang pinagbago.
2: Walang pinagiba.
1: Tapos
2: sasabihin sa sambahin natin, samantalang siya, ano sabi niya? Ito pa sabi niya, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'abuduhu hada siratal mustaqim. Napakaliwanag, katotohanan, si Allah ang aking Panginoon. Inyong Panginoon, sambahin siya sapagkat ito yung matuwid na landas. Pag sinabing matuwid, ito yung pinaka the best na iyong madadala pagdating sa araw ng panghukom. So, at hindi lamang yun. Ang pinagmulan ni Jesus Christ, tingnan natin ha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Inna Allaha astapa Adama wa Nuhan alal Ibrahim wala Imrana. Tingnan mo, si Allah ay itinaas niya, kinuha niya ang lahi kay Adan. Pangalawa, si Nuh, binanggit si Propeta Nuh, at si Propeta Ibrahim. At sa lahi ni Imran, saan dito nagsimula, dito nang galing ang lahi ni Jesus Christ. So napakaliwanag, si Jesus Christ ay tao, ngunit binigyan siya ng kasi na siya ay maging propeta. Ganun lang kasimple yun. Diba? Ang pangalang Jesus Christ ay tao. Siya ay may pangangailangan. Siya ay kumakain, natutulog. At kapag nagdasal siya, saan siya nalangin? Siya nag-isang Diyos. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ang kaligtasan sa time niya. Wa idqala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaykum. Maliwanag. At si Jesus ay nagsabi, ya Bani Israel, o kayong mga lahi ni Israel, katotohanan, ako ay propeta. Minsahiro lamang ng Allah. So napakaliwanag. Sugo.
1: Mashallah.
2: So, yun ang
1: napakaliwanag. So, madaling sabi sa hindi tayo matatawag na tunay na Muslim kung itatanggi natin si Kristo. Kung mahal ninyo si Kristo bilang mga kababayan natin, mga Kristiyano, no, mas duble ang aming pagmamahal kay Kristo. Bakit? Kasi kahit titi natin yung stat, magagamit ang itong verse ng Biblia niya. Sabi, Mr. Kristo, I am the way, the truth, and the light. So, doon lang tayo. Huwag natin patuloy na. Way pamamaraan ni Kristo. Ano ba ang mga pamamaraan ni Kristo habang siya ay nabubuhay? Kung titingnan natin, pag-uusapan natin, sino ngayon ang sumusunod sa pamamaraan ni Kristo? So bago natin pagpatuloyan, siya lang Stadja Malisidro, baka may kanagdagan ka dito, para, patungkol sa pagiging anti-Christ daw tayo mga Muslim, patungkol kay Kristo.
0: Para sa akin, Stad, okay na siguro yung sagot niya siya, alhamdulillah, malinaw na yun, alhamdulillah.
1: So baka may ibang kanagdagan ka, Stad, patungkol pa rin sa bagay na iba? Wala na?
0: Wala na siguro. Pero inshallah, mamaya pag may oras pa tayo, mas maganda talakayin din natin yung mga nangyari sa Nepal.
1: Kasi parang mayroon kasi na yun. Kasi ito yung stage yung napapanahon eh. So, mas maganda nga ito. Upang sa ganun maging awareness na rin sa karamihan kung bakit nangyari yung pangyayari sa Nepal. Kasi kumakalat yung stage sa social media, sa Nepal kasi stage, may sinunog nila ang Quran, nabuldos nila yung pinagsisira nila ang masjid, sinunog nila ang loob ng masjid, sinira nila yung taas. After 2 weeks ta yata, nangyari ang napakalaking dinubyo. So sa lastad, ano ang bagay na ito ba ay talagang napapanahon lang ba nangyari o nagkataon lang ba? O sadyang parusa ito ng dakilang tagapaglikha? Ano masasabi natin dito, Stad?
2: Alhamdulillah, at ito na yung kung ating gagamitin lamang o bubuksan natin yung mga history. Hindi ito bago. Sa time no Propeta Nuh, alayhi salatu wasalam, ano ginawa na Nuwa pala. Ano ang ginawa ng mga tao noon? Sinamba nila yung mga rebulto na mamabuting tao. 950 years na nagbigay ng mensahe si Noah na sambahin lamang si Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa, at huwag sambahin yung kanyang mga nilika. Ngunit ang tao ay pinagtatawanan siya. 950 years na pananawagan. Ano ang anong sinasabi nila, sinabihan pa nila. Ganun naman ang anong mga propeta. Sinasabihin ang mga propeta ay ganito, ganito. Lahat ng masamang salita. Kaya tayo mga Muslim, hindi na tayo magtaka. Kung anong sasabihan nila. Sabihin nila tayo daw ay mukhang kambing. Pero sabi ko naman, ako naman ang pinakagwapo sa mga kambing. Diba? So ibalik natin yun. Ano naman yun eh? Siyempre natural yun. Tanggap natin yun. Pero ang ano lang natin dito, maipadating ang tamang mensahe, ang katuruan. Okay? So hindi ito ano yon. So bakit nangyari ito? Sapagkat kung ano yung ginawa ng tao, merong ayat sa Quran. Napaka-isi lang. Sabi na Allah, wa in udtum udna. Subhanallah. Kung ano ang yung ginawang kasamaan, ibabalik sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang sinamba ng, ganito na lang, sa pagsamba na lang. Diba ang pina, kahit sa Ten Commandments eh, yung pina kasalanan na walang kapatawaran ay yung pagtambal, yung shirk, pagtambal sa dakilang tagapaglikha.
1: Tambalan ang number one stage sa pamutos ng Diyos.
2: Number one talaga yun. Ano ba ang ginawa nila? Sino ba ang sinamba nila? Diba sila ay mga Buddhist? Diba? Kaya nga, tingnan mo, sabi sa ayat, sabi niya, daharul pasado pilbar wal bahar bima kasabat ay dinas. Sabi ng ating mupasya, nagtafsir sila dito, anong sabi niya? Ang karagatan at ang kalupaan ay napuno na ng kasamaan na ginawa ng kamay ng tao. Sabi ng nagpapaliwanag dito, yung pasad dito, ito yung shirk al-akbar. Kung ano ang ginawa ng tao ay ibabalik sa kanya, kaya bitingnan mo, hindi lang, kundi ito ay babala. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa manursilu bi ayati illa takwipa. At kami ay nagpadala si Allah subhanahu ng mga ayat niya. Tingnan mo yung kanyang ano, mga baha, mga lindol, mga ulan, upang magbigay babala sa tao na sambahin lamang si Allah at sundin ang kanyang mga batas, hindi ang batas na kung saan taliwas sa aral ng Islam. Kasi pag sinunod natin ang aral ng nag-iisang Diyos, maging mapayapa tayo. Maging mapayapa ang tao. Kapag sundin lang, kasi katingnan mo ang kanyang babaya, upang kayo ay matakot. Subhanallah. Baha pa lang yun. Paano pa kaya kapag magunaw na ang mundo?
1: Allah Akbar.
2: Subhanallah. Malaking ano ito, inshallah tatalakayin natin sa sun kasi yung oras na yung 50.
1: So inshallah sa Jamal Isidro karagdagan dito sa patungkol sa nangyari sa napapanahon tungkol sa Lipan.
3: Alhamdulillah, gusto ko muna ipaliwanag sa bawat isa sa atin, lalo sa mga tagapanood natin, na lahat mang na nangyayari sa kalupaan, sa kalangitan, sinabi ni Allah sa Quran, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَيَّ بَأَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْكِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُضِيكَ بَعْدُكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ. Sabi ni Allah sa Quran, yan ang natin sa Tagalog para maunawa ng mga tagapanood natin, na si Allah daw ang may kapangyarihan. Wala nang iba. Si Allah lang may kapangyarihan na magpadala sa atin ng parusa mula sa ibabaw natin. Ano yung mga tafsir ng ating mga ulama, paliwanag ng ating mga ulama? Ito yung mga bagyo, malakas na ulan, o pagulan ng mga bato na nangyari din sa mga naunang mga nasyon. Aw min tahti arjulikum, o di kaya yung mga parusa na nanggaling sa ilalim natin at nangangahulugan din ito ng paglindol, pagkabiyak ng mga lupa na nangyari din sa mga naunang henerasyon. So ang gusto kong puntuhin dito, anuman ang mga nangyari sa mga paligid natin, wala nang ibang nagdudulot kundi si Allah. Hindi po yung mga sinasabi nila na mother of nature dahil sa pagkaputol daw ng mga puno ay nagalit daw ang inang kalikasan na sinasabi nila. Ito po hindi totoo. Ang Diyos lamang ang may kakayanan na magpadala sa atin ng mga sakuna. So ang tanong dito, bakit ba nagpapadala ang Diyos ng mga sakuna? At ito nga ang nabanggit sa Nepal na nagkaroon na subhanallah hundreds yung mga namatay, iyadan bila, bata, matanda. So ano ba ang dahilan kung bakit nagpapadala si Allah? Tignan natin sa Quran, sinabi ni Allah, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Sinabi ni Allah, anuman ang mga dilubyo, sakuna, mga kalaminad na mangyari o dumatal sa inyo, ito daw ay galing sa mga kamay natin na nangangahulugan dahil sa kasalanan ng ginagawa ng mga tao.
0: So, ibig sabihin, kung ano man ang mga dilubyo na mga ginagawa ng mga tao ay binabalik ito ni Allah na nabanggit ni Sheikh. At ito nga ang nangyari, ito nga ang mga sinasabi nilang pagpunit nila sa Quran, ang pagsira nila ng mga masjid, ito'y babala sa mga kababayan nating hindi Muslim. So, banal sa amin ang Quran, banal sa amin ang masjid, tapos ganun-ganun ninyo na lang. So, anong mangyari? So, napakalaking balik ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sana ay magising yung mga kababayan natin. At ito rin, marapat din sa bawat isa sa atin talaga bilang mga tao na kailangan nating hanggat pigilan natin yung ganitong mga kasalanan, ay pigilan natin. Huwag tayong maging bulag sa mga kasalanan. Dahil kapag magpadala si Allah ng kasalanan, ng parusa, damay tayo lahat. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Katakutan ninyo yung mga parusa na hindi lamang ang gumagawa ng kasamaan yung dadatalan ng parusa na yun, kundi buong komunidad.
1: Lahat
0: kaya
1: damay.
0: Nangyari sa Nepal, subhanallah, walang pili yun. So, dapat ang marapat para sa atin, pag nilay-nilayan palagi, ito, babala ito sa mga kababayan natin. Na bumalik na kayo kay Allah sa pagsamba sa Kanya. At sa mga kapatid natin na, kumbaga, nalilihis ng landas, ito'y panggising. Na bumalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nangyari sa Nepal, sa Mindanao, sa Luzon, ng mga bagyo't kalamidad, marapat para sa atin na pagnilay-nilayan natin yun lahat. Pero ito palagi ang ating pagnilay-nilayan na bumalik tayo sa tamang sinasamba natin na si Allah, dahil si Allah subhanahu wa ta'ala iba siya kung magalit. Yan pa lang ang parusa sa mundo. Paano na kaya kung sa kabilang buhay, subhanallah. Napakasidhing kaparusahan ang mangyayari sa araw ng paghukom, lalong-lalo na sa impyerno. So yun lang siguro ang may dagdag ko,
1: inshallah. Tama nga Ustad, sinabi mo Ustad na dito ay panggising na rin sa ating mga Muslim na rin eh. Hindi lang basta sa mga Muslim, hindi rin sa mga hindi Muslim eh. Pati na rin sa mga Muslim eh. Kasi marami na rin mga Muslim totally na nakakalungkot maisipin na nalilihis din talaga. Nakakalimot din talaga sa pagsasala, sa paggawa ng sala, sa paggawa ng ibada. So, dapat ipagpasalamat pa rin natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi hanggang ngayon, binigyan pa tayo ng kalakasan ng Allah. Binigyan pa tayo na magkaroon pa tayo ng tauba o magsisi pa tayo sa ating mga kasalanan na hindi katulad sa ginawa ng sa Nepal na biglaan na lamang na binigyan ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ipagpasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus tayo ang magkaroon pa tayo ng pagsisisi na makapag-tauba pa tayo sa ating mga sarili. Pero bago tayo magpatuloy, nais muna nating batiin ang mga ating manonood sa atin ngayon. Diyan sa Antique, kay Brother Abubakar, nandun tayo kahon, napakasarap ng kape dyan, mashallah. Nawa ay biyayaan. Nawa ay biyayaan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, alhamdulillah. Diyan sa Boracay, kay Jidlin Taratarahandig, na laging nanonood sa atin dito. Wala dyan kay Analisa Espino. Siya din ay ang patay ng mga baboy at mga bali or pawasakin niya ang mga cross. Ito yung kanina eh.
0: Jesus Christ.
1: Oo, kay Jesus Christ na pagbabalik ni Kristo, pagpatay ng baboy at pagbabali ng mga cross. Mula dyan kay Sister Rema Baez, mukhang ito ay may bahay mustad. Ang mga Muslim lamang ang totoo at tunay na nagmamahal kay Jesus. At ang mga reliyong Islam lamang ang may ang nagtatanggol kay Jesus at kay Maria. Kasi sa kanila, sa kalahi nila, ang mga Islam lamang ang may nagpakatotoo sa kanya tungkol sa kanyang pagkatao at pagkapropeta. Totoo po yun. So sa mga Muslim lamang o sa Islam lamang, inilagay lamang sa tamang kalalagyan si Jesus Christ bilang isang propeta. Mula dyan sa Boracay kay Abdullah Dennis Mau, nanonood sa atin ngayon. Mula dyan sa Barangay Tundog, Remilin Dihua, nanonood sa atin ngayon. Ang sabi niya, hilo po. Mula kay Sister Rima Baez, ang Allah ay mawain, ngunit nagpaparusa din kaya palaging magbalik loob kay Allah. Totoo po yan. Na nawa ay lagi tayong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sabi, ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakasala, ngunit ang minamahal na Allah ay yung nagbabalik loob sa kanya. So inshallah, stal sa 5-10 minuto na lamang at hindi ito lumalabas sa akin. Mula kay Imam, mashallah, ito yung ating minamahal na Imam dyan sa Boracay, si Imam Sulaiman Dawood Maguindanao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ustad, watching from Boracay, barakallahu fiko, mashallah Imam. Nawa ay biyayaan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala at makasama ka pa namin ng matagal-tagal, inshallah. Allahumma amin. So inshallah ustad, sa 9 minuto, magbigay tayo ng mensahe na rin sa mga kapatid ng mga Muslim at sa mga nanonood at mga kababayan patungkol sa ating pananampalataya, patungkol na rin sa mga parusa na dumadating sa ating buhay ngayon, inshallah.
2: Alhamdulillah, at siguro no, ang yung mga kukuha na natin ng aral, yung mga pangyayaring ito, dapat maging maano ang mga Muslim, maging alerto dapat sila. Kasi sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Fastabiqul khairat." Mag-unahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Dito pa lang napakaliwanag yung utos ng Islam eh. Fastabiqul khairat. At magmadali kayo sa paggawa ng kabutihan. Ano mang klaseng kabutihan, ano mang klaseng maitutulong mo, ano man, lalong-lalo na sa pagpalaganap ng mensahe ng Islam. Kasi dito, isa sa naging problema ng mga Muslim ngayon ay dalawa. Dalawa lamang. Mag-ano lamang tayo. Ano yun? Ilm wal amal. Cool, walang, hindi inaasikaso yung paghanap ng kaalaman. At pangalawa, walang pagsasabuhay. Diba? Kasi itong bagay na kapag sinabi, kasi kapag pinaliwanag natin ang salitang Muslim, ito ay naglaroon, isa sa mga ano, ito yung pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Isusuko mo talaga, aslam, isusuko mo ang sarili mo. Ano man ang lahat ng pangyayari, sinuko mo. Isusuko mo yung sarili sa pagsunod sa Allah, sa dakilang tagapaglikha. Kung ang mobile na ito ay nakakaharang sa atin sa pagsamba, kay Allah Subhanahu, bitiwan mo yan. Sapagkat ang mobile ay nasisira. Ngunit si Allah ay shadidul ikab. Siya ay matindi magparusa. Yes, mapagpatawad si Allah. 24/7, nandyan ang kanyang kapatawanan. Pero, kulo napsin daikatul mo. Ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Mm-hmm. At hindi natin nababatid. Kita mo yung baha na yung paano?
1: Biglaan.
2: Ang kamatayan ay mas matindi. Bigla-biglaan. Kaya nga ito, sabi ng ating mga pantas, mas mainam sa isang tao na siya ay hindi kaagad bawian ng buhay na biglaan. Sapagkat maaring siya ay manumbalik sa dakilang tagal. O makapaghingi siya ng kapatawaran. Mm-hmm. Kisa sa biglaan, wala, hindi ka makakahingi minsan ng kapatawaran. Maliban sa yung ginabayan ng Subhanahu wa Ta'ala. Yun lamang ang aking payo, Ustad. Siguro ay...
1: Sa 7 minuto, Ustad. Inshallah, Tumar Isidro.
2: Ang bilis.
3: Inshallah, Ustad, baka may mga ano pa tayong idagdag natin sa mga kapatid natin na inshallah, siguro may dagdag ko lang dun sa mga kababayan natin na kung saan napakaliwanag po ng relihiyong Islam. Kung sino ang dapat nating sambahin. Kaya itong mga sa paligid nating mga sakuna at dilubyo ay talagang dapat na pagnilay-nilayan natin yan. Dahil simula nung mga naunang mga propeta, makikita natin kung ba't sila pinapadalhan ng Diyos ng mga dilubyo ay dahil sa sumasamba sila sa iba. Diba? Nung nabanggit ng Sheikh natin sa panahon ni Noe o ni Noah, dahil sumamba sila sa mga ribulto, sila ay pinarusahan ng baha sa panahon na yun. Sa panahon ni Moises, di ba? Sila ay ipinaliwanag na sa gana ni Moises kung sino ang dapat sambahin. Pero ang sabi nila, hindi nila nakikita yung Diyos. Anong nangyari? Gumawa sila ng gintong baka at yun ang sinamba nila at sila ay pinarusahan ng Diyos. At napakarami pa. Sa panahon pa ni Propeta Abraham, ganun din sa panahon nila, lahat naman po, Solomon, David, lahat. Kumbaga, yung mga sign na sa paligid natin ay bumalik loob na tayo sa dapat nating sambahin na walang iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mga Muslim, alhamdulillah, alam namin na kami mamamatay. Pero dahil tama ang relihiyon namin, tama yung sinasamba namin, andun yung kapanatagan. Kaya kung gusto nyo na makaramdam ng kapanatagan at naghahanda sa kabilang buhay, isa lang po ang dapat ninyong gawin. Kayo po ay yumakap sa pananampalatayang Islam at mararamdaman yung kapanatagan at kapayapaan na tayo sa mundong ito ay isang pansamantalang buhay lamang at tayo mayroong patutunguhan na walang iba kundi ang paraiso na inihanda ni Allah. So, bilang karagdagan na rin, may oras pa konti lang, isisingit ko lang dun sa mga kapatiran natin mga Muslim. Mm-hmm. Na kung saan ito ay sabi nga ni Ustad na ito hindi payo lang sa mga kababayan natin na mga hindi Muslim. Ito rin ay payo sa mga kapatid, sa ating lahat, kahit sa ating mga sarili, na kung saan mag-unhan tayo, sabi nga ni Sheikh, sa paggawa ng kabutihan. So, anong kabutihan ba ang pinakamalaking dapat natin gawin? At walang iba ang pag-aanyaya sa mga kababayan natin tungo sa Islam. Iparating sa kanila yung kaisahan ni Allah. Huwag tayo maging selfish na para bagang sa atin na lang yung kaligtasan, hindi na natin ibabahagi sa iba. Huwag tayong ganun. Si Propeta Muhammad ay binabahagi niya ang Islam. Pinapaabot niya kung sino yung dapat sambahin, sino ang dapat nating sundin. Kung tunay talaga tayo nagmamalasakit, ay kahit sa paunti-unting mga pamilya natin, sa mga nakapaligid natin, inshallah, ibahagi natin yun. Kahit mamatay man tayo, importante, meron tayong nagabayan sa Islam. Kahit mamatay man tayo, meron tayong mapaalalahan na nabot sa Islam. Kahit mamatay man tayo, ay meron tayong nagawang kabutihan na kung saan yun ang magiging dahilan na nawa'y tanggapin ni Allah na ikapasok natin yun sa paraiso. Hindi naman natin Amen. Alam na kung saan doon ang tatanggapin ni Allah. Pero ang gawin natin,
0: gumawa tayo ng kabutihan, gumawa tayo ng kabutihan, at inshallah ay tanggapin yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa yun sa mga baon-baon natin sa araw ng paghuhukom. Dahil walang ibang makikinabang sa mga ginagawa mong kabutihan kundi din yung sarili. Kaya ito ay payo ko rin sa mga kapatid natin na inshallah may darating na da'wa tayo dyan sa Mabilo, New Washington, at nais nating batiin yung kapitan dyan na si Kapitana Miriam Malunusan.
1: Magandang hapon po ka.
0: Patuloy din sa aking tita na agawa dyan na si Irene Isidro Malunusan, na sina-shout out natin sila. Na inshallah sa mga kapatiran natin, kung gusto natin gumawa ng kabutihan, kung gusto natin magkaroon ng ambag sa ganitong kabutihan, inshallah sumama tayo. Hindi kaya kung anong gusto mong itulong para kay Allah sa landas na yan, sa reliyon ni Allah, kung ikaw kaya mong magtulong sa financial, kung kaya mong tumulong sa physical, kung kaya mong tumulong sa dua, gawin natin. Dahil walang ibang makinabang yan kundi ating mga sere. So inshallah kita tayo doon inshallah. Mag-a-announce din tayo inshallah. Siya, mayroon pang idagdag.
1: Kasi sabi mo nga sa niya kanina, ito yung landas natin ay magpainyaya. So sa susunod na linggo, wala po kami dito. Doon po kami sa barangay Mabilo, dahil isa po yun sa palawagan din ng mga taga roon minsan, ng mga pamilya din doon, kasi marami ng mga nag-Muslim doon. So isa rin to sa mga kailangan nating obligasyon na maipaabot talaga ang mensahe ng Islam. So tawag nga nabagay niya sa kanina, shout out natin yung kapitan dyan. Maraming salamat, Cap, sa pagbibigay mo sa amin ng pahintulot sa lugar na yan. So inshallah, baka may uli pang mga dalawang minuto, mahaba-haba pa ito.
2: Dalawang minuto, okay.
1: Babatiin ka pa?
2: Siguro, payo ko naman sa mga wala pa sa pananampalataya ng Islam, okay, maging ano tayo. Kasi unang-una, isa na dito yung tinatawag na, ano na lang natin, ano lang natin, yung pagmuni-muni. Paglabas natin, tingnan natin sa ating pamay, sa taas ay kalangitan. Nandyan yung mga pananim. Ito, nag-reflect dapat to. Diba? Pag nakita natin, oh, ang ganda naman. Ngunit, ang ganda ng ilog, lahat kagandahan. Hangin, ang ganda ng simoy ng hangin, ang init, ang ganda tingnan. Ngunit, dumating na ba sa punto natin na tinanong ang ating sarili na sino kaya ang lumika nito?
0: Masya Allah.
2: Gusto kong makilala man lang ang lumika nito upang mapasalamatan ko. Sino ang lumika sa akin? Meron akong kamay, merong akong mata, merong tinga, kumplito, pinagkaluban ako ng asawa, anak, lahat ng ano. Hindi ko man makuha ang lahat, pero ang gusto ko namang pasalamatan yung lumika at nagbigay nito. Dumating na ba yun? Dapat ang iniisip natin. Di ba? Kung talagang naghangad tayo ng kaligtasan, dapat pinaghahandaan yan. Ang kaligtasan ay pinaghahandaan.
1: Hindi kinakatakutan.
2: Ang kamatayan, pinaghahandaan. Hindi kinakatuyan. Kasi lahat tayo ay mawawala. Lahat ng bagay ay mawawala. So dapat unang-una, mamatay tayo na sumasamba lamang tayo sa nag-iisang Diyos, at kilalanin natin ang mga propeta, hanggang sa huling propeta, si Propeta Muhammad, sa kanila nawa ang kapayapan, sapagkat ito lamang ang iyong madadalang kabutihan. Maging mabuti ka man sa iyong kapwa-tao, sa iyong nanay, ngunit hindi ka mabuti sa dakilang tagapaglikha, ano ang silbi sa iyo, no?
1: Useless.
2: Kaya, habang nandito pa tayo, habang binigyan pa tayo ng hininga, sa hospital binabayaran yung oxygen, ngayon sa atin libre. Sa hospital, gusto nila makasuot ng sapatos, ngunit hindi na putol na ang kanilang pata. Tayo meron pa. Pwede pa tayong magtanong. Sa hospital, hindi na sila makapagsalita, ngunit ngayon meron pa. Kaya pwede ka pang magtanong kung ano yung aral sa ng Islam at ano ba ang kaligtasan. Yun lamang ang aking muling payo, dahil wala ng oras.
1: Mga manamahal na tagapakinig, dito na po ang tatapos ng programa. Naway ang mga paalaala, kalamang aming nabanggit, ay maging maliwanag sa ating mga puso at gabay sa ating pamumuhay. Tandaan natin, ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Ngunit ang kabilang buhay ay walang hanggan. Kaya habang may pagkakataon, pilitin nating gumawa ng mabuti, magbalik loob sa Allah at mamuhay ayon sa kanyang patnubay. Muli, ako po ang iyong lingkod, Romel Abdulrahman Tarusan.
0: At ako naman ang inyong kapatid, kababayan, Jamal Isidro.
2: At salamat po sa lahat. Maraming salamat. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako yung kapatid at yung kababayan, Abdulrahman Baiz.
1: At ito ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music.
4: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, in October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, agco-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Yo, man.
10: Yo.
9: Open up, man.
10: What do you want, man?
9: My girl just caught me.
10: She made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: The who?
9: The girl next
10: to you?
9: I don't know what to do.
10: Said it wasn't you.
9: Oh.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog lang sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Sinuma na, Hinebra na,
5: jeans na nalo, promo na.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Ocal
5: ng Hinebra products.
4: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Go! This is my radio. Hit after hit.
10: I love this station.
11: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Praise God. Okay, isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli po, sasamahan niyo kami sa programa ni Yahweh El Shaddai. Dito lamang po yan sa himpilan ng Radyo Tulo 88.5 FM, ang radyo na kung saan ay kaibigan mo. Tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Linggo sa ganap na ika-apat hanggang ika-lima ng hapon. And of course, nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng himpilan ito sa kanila pong butihing CEO na si Sir Jonathan Cabrera, and of course sa pakipagtutulungan po yan ng ating butihing kapatid na sanggunian panalawigan ng Aklan, walang iba kundi si Brother Jupiter Erd Galinero. At simple po, bago tayo kasama din po natin sa technical side ang ating kaibigan si Ding Dong Rubiso. At bago po tayo dumako sa pambungad na paunang panalangin, tayo muna po ay magpakilala ng ating mga sarili. Kaya kasama ko po ang makikisig at masisipag na ating tagapaghatid ng mabuting balita ng Panginoon. Sino umauna sa inyo magpakilala ng dalawa?
1: Lord, isa pong pinagpalang hapon po sa ating lahat, sa lahat pong nanonood at nakikinig sa programang ito. Isa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Ako po si Brother Arpel Bonifacio, ang makakasama ninyo sa oras nito.
2: Praise the Lord, pinagpalang umaga, pinagpalang gabi sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kasamahan po kami sa loob ng isang oras. Ako po yung kapatid niyong makakasama, Brother Alan Rosales.
0: At ako naman po, si Brother Jeannie, ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. At samahan niyo po kami sa pagninilay ng Ebanghelyo sa araw na ito.
2: Amen.
0: At well, of course, kung wala na pa kayong... Dadako na po tayo sa unang pambungad na panalangin, Brother Alan.
2: So tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mapagpala, Yahweh El Shaddai, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy kami na nagpupuri.
1: Amen.
2: At nagpapasalamat sa hapong ito muli sa pagkakataon na sa amin ay inyong pinagkaloob.
1: Amen.
2: Na kami po ay makapagbahagi ng inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito at ng himpilang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong pagsama sa amin. At hayaan niyo po ang mensahe na ibabahagi na iyong mga lingkod sa aming mga kapatid na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Sila po ay mapagpala ng inyong mga salita. Ano man, Lord, ang kanilang mga kalalagayan, ano man ang kanilang mga problema, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay, dalangin namin, Lord, ang iyong mga salita ay magbigay sa kanila ng lakas, sa mga may karamdaman, ay magbibigay sa kanila ng kagalingan. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa tagumpay, sa iyong karangalan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. Praise God. Amen. At kagaya po ng nakasanayan natin, bago po tayo tumuloy sa ating programa, ay kung mayroon po tayong nais na pasalamatan o batiin o kung saan man ipaalala sa ating mga aktibidades sa susunod na linggo. Sa pagkaalam ko po, mayroon tayong darating na diocesan.
2: Amen.
0: And of course, pasalamatan natin yung mga taong sa tingin natin ay yung mga attenders natin po sa katedral, Brother Alan.
2: Amen. So patuloy naming ipinapaabot yung aming pagpapasalamat sa mga kapatid natin na walang sawa na tumutulong, sumusuporta sa gawain ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa kabuuan ng PFCC 15 Aklan. So from Area 1 to Area 5, so maraming salamat sa ating mga manggagawa na patuloy na nagpapagamit sa ating dakilang Yahweh El Shaddai.
0: Okay.
2: At yun nga, naniniwala tayo na bawat pagpapagal na ginagawa ng mga kapatid natin ito ay hindi mawawala ng kabuluhan.
0: Praise
2: at binabati ko rin yung mga kasamahan ko po dyan sa Area 4, lalo na po dyan sa may Malinaw kanina na nagdiwang ng kanilang first year Thanksgiving celebration sa simula.
0: Kung hindi ako nagkakamali, Brother Alan, unang anibersaryo yan ng Malinaw. So for the first time, ano?
2: First time na nagkaroon sila ng
0: gawain.
2: Thanksgiving celebration simula nung magkaroon ng opening yung gawain natin dyan, Brother Jeannie. Kaya salamat sa mga kapatid natin na hindi po nagdalawang isip para ipagdiwang yung gawain ng ating dakilang Yahweh El Shaddai sa pagkatunay nga po na ang Diyos naman siyang Diyos na punong-puno ng biyaya, Bada Gine, Bada Arpel. So, yung ating kapatid, mm-hmm. Sister Christine Ilio, Sister Margie Noblesa, si Bada Achi, yung kanyang Bada husband, Brother Jun Sinal,
0: mm-hmm.
2: saka si Nanay Claire, at saka si Tatay Bart Igas, dyan pa sa may Leso. So, binabati po natin sila ng pinagpalang hapon at pinagpalang pakikinig. Ganon din Sister Bing Dimapilis sa kanyang Brother husband, Brother James Dimapilis. Si Mami Nel, saka si Tatay Dintor, Brother Ginny. Ngayon, okay. Possible, nakikinig din sila.
0: Opo.
2: Kasi lagi nakikinig yun dito sa ating programa.
0: Amen.
2: Ng ating dakilang Yahweh El Shaddai, sina Brother Nilo Incognito, Sister Wing Incognito. Saka isama na rin natin sa pagbati yung mga kapatid natin ngayon, yung mga choir natin na nandyan sa may opisina.
0: Mm-hmm.
2: Na sila po ay nagpa-practice yung mga youth natin in preparation sa ating nalalapit na
0: diocesan
2: sa September 5. Okay. So, pinagpalang hapon po.
0: Brother Arpil?
1: Praise God. At ako naman po, mga kapatid ko, Yahweh El Shaddai, nais ko lang batiin, no? Mga kapatid ko sa Panginoon, ang aking pong mga kasaman din. Doon po sa Puis chapter, ayan, binabati ko po ang aming pong coordinator. Walang iba kundi si Sister Myrna Qualis, ang kanyang nanay, Sister Thelma Qualis, at ang aking pong, aming pong area 2. Ayan, binabati ko rin po lahat-lahat na nakikinig po, mga kapatid ko sa Panginoon. Siyempre, ang ating pong mga Zoe, Brother Ginny,
0: yes.
1: Ayan, mm-hmm. ating mga dancer, ang bagong-bagong dancer
0: tayo po. Tayo'y nagagalak, Brother Arpil, amen. Na sila ay nagkaroon ng interest at pagpapakita na sila ay amen. Willing na maghatid ng kanilang kaalaman ng pagsayaw para sa paghandog sa ating Panginoon, Brother Arpil.
1: Amen. At walang pilipiling edad yan, bata, mm-hmm. manong matanda, pag ibinigay mo yan kay Yahweh El Shaddai, ang pong puso mong pagpupuri ay
0: amen.
1: Talagang babata po tayo. Amen.
0: Amen.
1: Yan po.
0: And well, of course, batiin ko na rin bilang council monitoring po sa Area 5. Ito po ang mga sumusunod na gawain doon. Buruanga, sa panguna po yan ang kanilang coordinator, si Sister Dulieta Sualog. Braganti, si Sister Elby Aranas. Biyernes din po yan, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Tabon po, si Sister Teresita Masangkay. Sabado po, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Then, followed by Boracay, ang coordinator po dyan, si Brother Nuli Galan, ang Nuli of course. Binabati ko po kayo, Brother Nuli, at saka yung inyong may bahay na si Sister Wife, si Jackie Lina Galan. And of course, andyan din po yung Nabas na sa yung coordinator po diyan si Sister Newly Jimena. Sabado din po 'yan, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. At siyempre pa po, yung cathedral po natin, meron every Tuesday po 'yan. Meron po tayong banal na misa simula po alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng hapon po. At susunod po dyan yung gawain natin sa katedral na kung saan ay nagsisimula po ng alas 6 hanggang alas 7:30. At siyempre pa po, yung coordinator po, ang ating kapatid, si Sister Susan Palco. Mm-hmm. At ang kanyang mga kasamahang group, batiin ko na rin po, si Sister Elsie Reyes, Sister Merly Kahilig, Sister Kuling Ariba, Brother Jody Rintelio, Sister Gima Rintelio, Sister Monina Pabrowa, Sister Miling Rintelio, si Sister Udong, ganun din po kay Nainani Andrade at sa mag-asawa pong si Sister Ching at saka si Brother Jeep.
2: Amen.
0: At bago ko po makalimutan, alam ko po na yung mga kasamahan kong council sa PFCC 15 ay nakaantabay din po. Gusto ko rin pong batiin si Sister Nilia Romy, Sister Elsie Abao, Sister Anabel Gaspar, si Sister Elma Romualdo, at saka si Sister Chari Gallienero.
2: Sister Anabel.
0: At si Sister Anabel Gaspar. Nabati ko na rin po. Well, of course, kung meron pa kayong gustong pasalamatan or batiin,
2: idadagdag natin, Brother Gene, yung ating disciple head, Brother
0: okay.
2: Rolly Bunyon.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon po'y nasa Maynila.
0: We miss you, brother.
2: Amen.
1: Amen.
0: At siyempre po, kahit na wala po kayo dito, nandito po kayo sa puso namin at panalangin po namin parati ang inyong kalusugan na maging maayos at makapagpatuloy po po mapapu tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai.
2: Amen.
0: Brother Arpil, baka meron ka pa nakalimutan?
1: Baka

0: tayo na po ay dadako na sa pagbasa ng ating ebanghelyo sa araw na ito. At ito po ay sa ebanghelyo ni Matthew, Matthew chapter 16, verse 21 hanggang 27 po. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya na dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong saserdote at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos na ito'y mangyari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang inisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao at ayon sa ginawa nito. Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo.
0: Okay, at dito po ay pinapakita ang paglalahad ng unang pagpapahayag ni Jesucristo tungkol sa kanyang nalalapit na pagdurusa, kamatayan, muling pagkabuhay, at ang kahulugan ng tunay na pagsunod sa kanya.
1: Amen.
0: Kung maalala niyo po, mga kapatid, sa ebanghelyo ng ating napagnilayan noong nakarang linggo, pinuri ng Panginoon si Jesus. Panginoong Jesus si Simon Pedro at ipinagkatiwala niya ang susi ng kaharian ng langit. Sinabi din niya kay Pedro na ang napahintulutan sa lupa ay pahintulutan din sa langit. Ang ipagbawal sa lupa ay ipagbawal din sa langit. Maging ang pamamahala sa kanyang simbahan ay ipinagkatiwala din kay Pedro.
1: Amen.
0: Subalit sa itong binasa natin ngayon, papaano na sinabi ng Panginoong Hesus sa kay Pedro na ikaw Satanas ay umalis ka sa akin or umalis ka sa aking harapan. Ano nga ba kaya ang nakikita ng ating Panginoong Hesus kay Pedro, Brother Alan? Pwede mo ba kami bigyan ng linaw?
2: Amen. Kasi sa totoo lang, Brother Gene, yung sabi mo nga kanina, yung gospel natin ngayon ay halos karugtong lang din naman kasi ito sa gospel natin nung nakaraang linggo.
0: Mm-hmm.
2: Yung gospel kasi natin last week, nagtapos yun sa verse 20 ng Matthew chapter 16. Dito naman, nagsimula tayo sa verse 21. So halos karugtong lang. Yung gospel nung nakaraan, yun kasi yung pahayag ni Pedro patungkol kay Jesus. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At kapag sinabing Kristo kasi, ibig sabihin, Messiah, Savior, or tagapagligtas. Kaya pagdating dito sa ating gospel ngayon, ipinahayag ni Jesus yung patungkol sa kanyang pagdadaan ng mga hirap. Kasi sabi mo nga kanina, ito yung una na pagpapahayag. Una kasi mayroong Amen. Pangalawa, mayroong pangatlo. At 3 times kasi ito na paulit-ulit na binabanggit ni Jesus eh. Bago dumating siya doon talaga doon sa nung hinuli siya at pinahirapan. So, doon sa nakaraan, pahayag ni Pedro patungkol kay Jesus na siya ay Savior, dito naman, ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad yung paraan, kumbaga yung paraan ng pagliligtas na gagawin niya sa sanlibutan. At yung paraan na yun, yung sinabi niya, kinakailangan kong pumunta sa Jerusalem, ako'y magdadanas ng maraming hirap sa mga matatanda ng bayan, sa mga punong saserdote, sa mga tagapagturo ng kautosan, ako'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. So yun yung, kumbaga, yung paraan ng Panginoon na pagliligtas na gagawin niya. Pero si Pedro, Brother Gene, ayon ni Pedro yon na mangyari kay Jesus. Kaya pinagsabihan siya ni Pedro na sabi niya, wag nawang itulot ng Diyos na ito'y mangyari sa inyo. So, ibig sabihin, para kay Pedro, dapat si Jesus ay hindi magdanas ng hirap. Sa Panginoon, yung kasi yung paraan para tayo

0: maligtas. Mm-hmm. So, ibig sabihin, mas pipiliin pa rin ng Panginoon, Brother Gene, Brother Arpel, na dumanas ng hirap para lang tayo magkaroon ng
1: kaligtasan. Maaring inisip ni Pedro, Brother Alan, Brother Arpel, no, na sa sobrang pagmamahal niya sa Panginoon, ay hindi niya, ay hindi na niya napagbigyan na, o napagtanto na maisip na ang inisip niya ay napaloob na sa kanyang sarili. Halimbawa, amen, na lang po, ano, nakaranas na ba kayo ng, kaya nga, masabi natin na noong unang ebanghelyo, at sa ngayon pa, ang ebanghelyo na binabasa natin, bakit magtataka tayo na si Pedro ay puring-puri at pinagtatiwalaan ng Panginoon. Ngayon naman po, ay pinagsabihan siya na, get behind me, Satan.
0: Amen.
1: Kasi nga po, siguro si Pedro ay sa sobrang pagmamahal, pag-alala sa Panginoon, hindi na niya naisip na ang ipinagkaloob ng Diyos Ama sa ating Panginoon ay upang maganap yung propesiya na ipinagbili ng ating Panginoon, ng ating yawil siya dahil sa Panginoon, na sa gayon ay magkaroon ng kaganapan. Kaya sa pagmamahal ng ni Pedro ay hindi na niya naisip na yun pala ay sumubra o lumabis na ang pagmamahal niya sa sarili. Brother Arpel,
2: yung nakita ko lang kay Pedro nito ay ayaw lang niyang malayo, mm-hmm, o ayaw mawala ang ating Panginoon sa kanya. Bagamat ang Panginoon nga po, mga kapatid, na nagpaalam siya o nagpaalam na siya ay magdurusa, magdaranas. Kumbaga ay marami siyang pinatunayan ng ating Panginoon, maraming sacrifice na ipinakita para sa atin upang tayo po ay maligtas ang ating pong buhay. Sapagkat alam natin ang ating pong Panginoon ay talagang ginagawa niya ang lahat. Ginagawa niya ang lahat para sa atin. Kumbaga ay ipinakita niya sa buong mundo na heto ako ay magdaranas ng matinding sakit, hirap, sugat o ano paman. Pero sa tatlong araw na iyon, siya ay babalik at muli natin siyang masilayan.
0: Okay. Amen. Kasi sa totoo lang, Brother Gene, Brother Arpel, yung gagawin ng Panginoon, kumbaga, sa totoo lang, ako baga, mahirap ito eh.
2: Amen.
0: Pero ito'y gagawin ng ating Panginoong Hesus para lang masunod niya yung kalooban ng kanyang Ama, para masunod. Kaya sa totoo lang, pagdating sa pagsunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, eh, susunod tayo, hindi lamang sa panahon na kumbaga, walang problema, walang mm-hmm kahirapan, kundi pinapakita dito na yung pagsunod sa Diyos, kahit na mahirap, susunod ka pa rin, Brother Jenny.
1: At siyempre po, na isip din ng ni Pedro na siguro, dumanas din kahit tayo po sa ating mga sarili. Minsan, naranasan nyo ba ang napagsabihan kayo na ang pugi mo naman pag nakatalikod? Bagay sa'yo yung damit mo, ha? Kaya lang, mukhang hindi, maganda pala yung damit mo, kaya lang hindi bagay sa'yo. Ang pinupuntol po dito ng Panginoon sa kay Pedro ay hindi lang makasarili, hindi, amen, lang bagamat mahal mo ang isang tao, eh hindi yan habang buhay ay sa'yo, kasi meron pang pag may may-ari sa atin.
0: Amen.
1: Pag may may-ari lahat ng bagay sa atin ay pahiram lang. So kung magaganon man ay magiging ready tayo, kasi lahat po ng pangyayari sa ating nararanasan sa ating mga buhay, ayan ay pangsamantala lang. Amen. Maaring yan ay ginamit tayo ng Panginoon para tayo ay maging instrumento kung gaano siya makapangyarihan, kung how the way na magpakilala siya sa atin, at tayo na mismo ang magpatunay kung ano siya ka mapagmahal at makapangyarihan na ating Panginoon, Brother Alan.
0: Amen. So, sabi nga doon sa ating binasa, Brother Gene, Brother Pele, sabi ni Jesus doon, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at mm-hmm pinagsabihan, sabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Mm-hmm. Sabi doon, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kasi, kung pag-uusapan kasi natin yung pagiging tao, or halimbawa, tulad natin, tao, eh, ayaw natin talaga ng hirap eh, Brother Gene, Brother Arpel. Ayaw natin yung nagtitiis tayo eh. Sa totoo lang ka, sa atin, sino ba naman yung gusto sa'yo na dumanas ka ng kahirapan? Mm-hmm. Ah, magkaroon, amen, ka ng karamdaman. Amen. So sa tao, ayaw ng tao yon. Sa tao nga, kung may gugustuhin man ang tao, yung gusto ng tao, yung wala ng kahirap-hirap. Yung instant agad. Kaya, kasi sa panahon natin yun, uso na yung instant eh. Mm-hmm. Walang kahirap-hirap. Pero dito, sa Panginoon, kung babalikan kasi natin, kay Jesus, gusto niya lang talaga na matupad yung kanyang mission eh, yung kalooban ng kanyang ama. Kaya mayroong binabanggit sa Biblia na sabi ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tupdin ang kalooban ng aking ama. So ibig sabihin, kahit na maghirap siya, tatanggapin niya yon, magawa niya lang yung ipinapagawa sa kanya ng kanyang amang nasa langit.
1: Na kung saan ay doon ay tayo ay dadalhin sa ating, dahil nga sa ating mga kasalanan,
0: amen,
1: ay yung pinagbilin sa kanya ng ama ay kailangan niyang tupdin para tayo ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan o sa ating mga kasalanan.
0: Amen.
1: So, lumako naman po tayo kung bakit sinabi din ng Panginoon na kung ikaw ay susunod sa akin, kalimutan mo muna ang iyong sarili. Pwede mo pa, amen, pwede mo bigyan ng kalinawan niyan, Brother Alan or Brother Arpin?
0: Sabi sa verse 24, sabi sa verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin, kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. So, ibig sabihin, yung pagsunod sa Panginoon ay marami ka talagang isasacrifice.
1: Alam naman po natin na hindi ganong hindi madali yung pagsunod sa Panginoon.
0: Hindi ganong kadali yung sumunod sa Panginoon. Marami kang iiwan, marami kang isasantabi.
1: Yun pa kaya ang kalimutan mo ang iyong sarili at saka
0: kalimutan yung binabanggit kasi doon, Brother Gene, Brother Arpe, yung ukol sa yung sarili.
1: Sarili, amen.
0: Ano ba yung ukol sa sarili natin? Halimbawa lang doon sa mga kung saan tayo panatag, comfort ka doon. Halimbawa, sa mga ganitong oras, sabi nila, ito yung panahon, masarap talaga matulog eh. Comfort na comfort ka doon, masarap matulog.
1: Lalo pat malamig, ano po?
0: Lalo na't malamig. Tapos lalo na sa atin, Brother Gene, Brother Arpil, kasi galing tayo doon kanina sa Malinaw. So medyo pagod din tayo. Dahil alam natin na ito yung kalooban ni Lord na nandito tayo. So sacrifice muna natin yung sarili natin na halimbawa, dapat magpapahinga ka pero nandito tayo para gawin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon.
2: Amen.
1: Brother Arpil?
2: Ayan. Dapat din natin ipakita sa ating Panginoon na tayo po ay gumawa din ng sakripisyo katulad ng ginawa niya, mga kapatid ko sa Panginoon. Nais ko lang po i-share, mga kapatid, ng apat na alagad na tinawag ng Diyos na mangingisdang ito, na kumbaga sila ay nakita ng Panginoon. Marami silang ginagawa, sila Andres, Pedro, Santiago at Juan. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos na nakita po yung apat na taong iyon, na niyaya ng Panginoon, hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. Ang apat na ito ay talagang wala kang marinig sa kanila na ayaw namin sumunod kasi mangingista kami, marami kaming ginagawa. Ngunit, yung sinabihan ng Panginoon na sila ay susunod, sumunod po sila at iniwan ang kanilang mga trabaho, iniwan ang kanilang magulang at sumunod kay Kristo. Ganon din po ang nais ng Diyos para sa atin. Anumang hirap, anumang dusa, anumang problema, anumang pagsubok na ating pinagdadaanan sa ating buhay, ang tunay ng Panginoon niya ay gumawa ng pamaraan upang ay ibuhis o ialay ang kanyang buhay upang lamang tayo po ay maligtas. Alam natin, mga kapatid, Brother Gene, Brother Alan, na hindi madali sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero kung tayo po ay susunod, ay dapat ay merong pagsusulutan.
0: Amen.
2: Amen.
1: At ito po sa aking personal na karanasan bago po tayo napunta dito. Minsan po, meron na po tayong naririnig sa ating mga kapatid na, Sister, may prayer meeting doon. Yung time na yan, yung sister natin, nagsasara na siya ng kanyang tindahan or baraka, ano? Pero natignan niya yung sister na kasama, naka-dress code, nakasuot ng damit na gaya ng sa El Shaddai.
0: Amen.
1: So napaisip siya, susunod ba kaya ako or paano kaya itong tindahan ko, sinong magbabantay? So ang nangyari, natapos lang yung gawain na hindi sumipot yung sister. Ito po ay isang halimbawa na sa sinasabi ng ating Panginoon, na iwanan mo ang lahat, kahit na kalimutan mong iyong sarili. So paano natin maipapakita ang tamang pagsunod sa ating Panginoon, Brother Alan?
0: Mayroon akong naalala din dyan, Brother Gene, Brother Arpil, yung naikwento din isang kapatira natin na mayroon siyang niyayaya na gusto niyang dalhin sa gawain.
1: Okay.
0: Tapos kapag niyayaya niya raw, yung dahilan lagi, maglalaba siya.
1: Maglalaba.
0: Tapos sunod na linggo uli, niyaya niya, sabi niya maglalaba uli. Tapos sunod na linggo niyaya niya uli, maglalaba uli. Mm-hmm. Sabi ng sister natin, sabi niya, eh bakit naman kasi yung paglalaba niya, tinatapat niya doon sa oras kung kailan may gawain. Eh dami namang araw na pwedeng maglaba, bakit doon pa? Mm-hmm. So ibig sabihin, parang ano lang badal genie yan eh. Parang nagiging dahilan na lang. Mm-hmm. Pero yung totoo, ayaw na mag-sacrifice ng kanyang oras para ibigay sa Panginoon. Pero amen. Yun nga, yung encouragement natin sa ating mga kapatid na ito na kung ano mang mga sakripisyo yung ginagawa natin kasi para sa Panginoon, eh, ang Diyos tapat naman eh. Amen. Kaya niyang higit na pagpalain. Tulad ng sinabi mo, mayroon siyang tindahan. Mm-hmm. Eh, ang Panginoon kaya naman na magbigay ng marami pang bibili doon kung sakali sasakripisyo niya yung oras na dapat ibigay niya para sa Panginoon.
1: At bukod dyan, Brother Alan, Brother Arpil, ano, sinabi ng Panginoon na halika, sumama ka sa akin, magpasan ka ng krus. Sa tingin niyo ba, sa ating literal na buhay, ano yung magiging krus sa ating pamumuhay, sa ating mga everyday life natin, Brother Alan?
0: Yung naalala ko, Brother Jenny, yung sinabi kanina ni Father Joe, Father Jerry Linti doon, sa malinaw na possible po pwede magiging cross natin sa ating buhay, yung ating mga pamilya, yung mga mahal natin
1: mismo
0: sa buhay.
1: Mismo kasama natin sa bahay.
0: Mismo kasama mo sa bahay, po pwede magiging cross mo. O di kaya sakit, yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw sa buhay natin.
1: O dili kaya kahit na mismo yung kasama natin sa pananampalataya ay magiging cross mo rin sa iyong buhay. Diba?
0: Pwede rin magiging cross yan, Brother Jenny. Mm-hmm. Pero yun nga, anumang cross na binibigay, eh, dapat pasanin. Sabi po dito, pasanin ang inyong cross at sumunod sa akin. Marami kasi, Brother Jenny, Brother Arpil, eh, pagdating na mayroon ng cross, yung cross, eh, imbes na pasanin, tinatakasan, iniiwanan yung cross. Oo, akala niya, kapag iniwan niya yung cross, maaayos yung buhay niya.
1: So, hindi po. Ganun din ang mangyayari kasi hindi ibig sabihin, kagaya nga po niyan, ano, ito yung isang halimbawa lang. Pag hindi mo kasi nakayanan ang isang pasanin mong cross, yan ay tatakasan mo. Hindi mo alam, ibabalik at ibabalik ka rin ng Panginoon dyan. So, amen. Ibig sabihin, ipinapakita sa'yo, na kung ikaw ay handa o willing ka na magpasa ng krus, isipin mo na hindi ikaw nag-iisa na sa pagpasan kasi kasama mo ang Diyos. At higit sa lahat, hindi kanya bibigyan ng kabigatan kung alam mo na kasama mo siya.
2: Amen. Brother Arpil. Amen. Sapagkat alam natin mga kapatid ko sa Panginoon na sa lahat nakikinig, araw-araw ay madalas natin mararanasan yung kabigatan sa buhay. Amen. Pasan-pasan natin yung mga pagsubok, problema sa buhay. Pero, kung pasan mo man ang lahat ng kabigatan sa buhay, ay huwag kang sumuko. Amen. Bawal sumuko. Pwede kang magdusa, pwede kang umiyak, pero bawal talagang sumuko. Sapagkat ang Panginoon ay kailanman hindi sumusuko.
1: Amen. At alam niyo po mga kapatid, ako ay interesado na tanungan sa inyong dalawa kung ano ba ang pinagkaloob ng Panginoon na kalakasan, kung paano ninyo na i-survive, kung paano ninyo na itawid yung pasan-pasan na krus, at magpahanggang ngayon ay naabutan ko kayo, magkasama tayo rito sa gawaing ito na nagbibigay ng lakas at kung saan nagbibigay ng kagaanan, anumang problema na ating pagdaraanan. Brother Aran, pwede mo ba ako kwentuhan ng kunting inspirasyon mo kung bakit mo, na anong ginawa mong kaparaanan kung para maitawid mo ang cross na pasan-pasan natin sa ating buhay?
0: So pagdating, Brother Jenny, sa mga cross at pasanin natin sa ating buhay, wala pong ibang pinaka the best na pwede natin gawin ay yung sumandal tayo sa Diyos.
1: Amen.
0: Kumapit tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Na doon sa mga bagay na hindi natin kaya, mayroon tayong Diyos na makagagawa doon sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. So, ibig sabihin, katulad ni Pablo, wala siyang ibang sinasandalan kundi ang lakas ng Panginoon sa kabila na may mga, yun nga, may mga bigat, may mga problema. Pero kapag tayo ay sumandal sa Diyos, yung hindi natin kaya, makakaya natin sa tulong ng Panginoon.
1: At ayon nga po sa kay Brother Ray kanina, meron akong nakuhang ano doon sa kanya kanina. Kasi every time po na tayo ay pupunta, tutungo dito sa radio station para ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon, ay iniisip mo, ma-take over ko kaya ito? or makakaya ko kaya ito, ma-survive o maitatawid ko kaya ang isang oras na para maihatid sa, alam natin naman na yung mga kapatiran natin ay na nakikinig ay sila po ay umaasa din sa kung ano ang ebanghelyo nating Panginoon na pag mapagdinilayan na maging inspirasyon sa kanilang buhay, magkaroon ng kagaanan ng kanilang mga problema, amen, sakit at karamdaman. So tayo po ay kailangan na maging inspirasyon sa kanila kung ano man ang bibitawan natin ditong salita. Ay alam ko po na sinasamahan tayo ng Panginoon at ganap na pinapalakas ang ating mga katawan. Kaya nga ang sabi ni Brother Ray, sa halip na binaliktad niya eh, sa halip na take over, ang nangyari ay overtake, Brother Arpil.
2: Amen. At yan po mga kapatid ko sa Panginoon, ibalik natin yung mga, kumbaga, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok kung hindi natin kaya.
1: Amen.
2: Amen. Diyan lagi ang Panginoon nakasubaybay, umaalala yung ating Panginoon. Kahit anong hirap yan mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ay makakaya natin at matatagumpayan kasi nga ay hindi tayo iiwan ng Diyos.
1: Amen. Amen. Brother Alan?
0: At sa totoo lang, Brother Jenny, Brother Arpel, minsan inaalo din ng Diyos eh, na dumaan tayo sa mga ganong sitwasyon ng buhay, sa mga problema, sa mga pagsubok. Kasi sa mga panahon na, yun nga, wala tayong magagawa, eh, doon din, yun din yung mga panahon na naaalala natin na mayroon tayong Diyos na pwedeng tumulong sa atin. So yung pinaka the best dito na pwede natin gawin na example, halimbawa si Jesus, 'di ba, nung dumaan siya, nung siya ay nagpasan din naman ng cross, ilang beses siyang nadapa . Ilang beses siyang nadapa, pero sa bawat pagdapa niya, siya ay patuloy na bumabangon, tumatayo, nagpapatuloy hanggang siya ay makarating doon sa bundok na doon siya ipapako, Brother Jenny, at nga sabi ng Panginoon na pagtagumpayan ko
1: niya. Na kahit po ang kamatayan ay hindi naging hadlang sa kanya, kasi nga po ay ang kanyang pagtitiwala sa ating mahal na Diyos na Ama ay naroroon sa kanya. So amen, walang imposible pag ang Panginoon ang ating kasama, Brother Arpil.
0: Amen.
2: Tunay nga, ayan po mga kapatid ko sa Panginoon. Katulad ko po mga kapatid ko sa Panginoon na alam ng lahat na mahirap, kumbaga ay sa buhay ko noon is maraming cross na aking pasan-pasan, nating yung nabubuhay pa po yung aking mamahal sa buhay, yun yung unang-unang pasan ko sa buhay ko kasi ayaw nila akong maglumapit sa Panginoon kasi nga ay wala pa naman makukuha niyan, gusto niya ng nanay ko magtrabaho. Pero alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon na ilang beses na po ako nawala sa gawain, pero ang Panginoon napakabuti talaga, kahit anong pilit mong ayaw lumayo sa kanya ay hahanapin ka pa rin ng Diyos. Amen.
1: Amen.
2: Sapagkat ang sasabihin sa ng Panginoon ay pagsubok lang yan, dapat mo yung kayanin kasi hindi nga kita iiwan ni pababayaan.
1: At ayon nga po dito, no, Brother Alan, Brother Arpil, sa Mateo 16, verse 25, ang naghangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano po ang ibig sabihin ng halatang ito, Brother Alan?
0: So, ibig sabihin dito, Brother Gene, makikita natin na kapag nag-alay ka ng iyong buhay sa Panginoon ay hindi kawalan. Sa mundo kasi, kumbaga, di ba, minsan naririnig din natin sa, yung sabi ko tulad, yung patuto ni Brother Arpil, gusto ng nanay niya na magtrabaho. Mm-hmm. Kasi sa pananaw kasi ng mga tao na wala sa Diyos, para bang yung ginagawa mo na kapag ikaw ay nag-alay ng buhay sa Panginoon, parang isang kawalan, isang kalugihan. Pero sa mga tao na mayroong relasyon at pananampalataya sa Diyos, at ito rin yung ipinapangako ng Panginoon, na yung mag-alay ka ng yung buhay sa Panginoon, ito ay hindi isang kalugihan, kundi isang susi, isang daan para tayo ay mapagpala at pagpalain ng Diyos yung buhay natin, at hindi lang tayo, kundi kasama yung ating mga pamilya, Brother Jenny, Brother Arpil.
1: At ito naman po siguro, Brother Alan, Brother Arpil, ay hindi literal na yung buhay ay iaalay natin, kundi may tinutukoy ang Panginoon dito na kailangan natin magsakripisyo, hindi lang amen, sa pagbibigay ng ating sariling buhay, kundi alalahanin natin ang kanyang ginawa na kung saan ay tayo ay niligtas niya sa cross sa ating mga kasalanan, Brother Alan.
0: Amen. So, kasi sa totoo lang, Brother Jenny, yung yung ipinapagawang ito ng Panginoon sa atin, na yung magawa nating mag-alay ng buhay sa ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus ang unang gumawa nito. Na yung buhay niya, yung sarili niya mismo ay ibinigay niya para sa atin. Mm-hmm. Sabi nga ni Apostol Pablo, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang katangian ng kanyang pagiging Diyos. Sa totoo lang, alam naman natin ano bang buhay mayroon din sa langit. Sa langit, sinasabi sa Revelation, wala nang pagtangis, wala nang pagluha, wala nang kahirapan.
1: Wala nang sakit.
0: O wala nang pasakit doon. So, ibig sabihin, yung langit na yon, iniwan ni Jesus at bumaba siya dito sa lupa. Pagdating dito sa lupa, yung mararanasan niya ay grabing kahirapan. Kumbaga, ang ganda na ng kalagayan niya doon, bumaba dito sa lupa para ialay lang, ibigay yung kanyang buhay para sa atin, Brother Jenny, Brother Apet.
1: Amen. At ayon naman po dito sa talata 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, ano man ang maibibigay niya sa tao kapalit ng kanyang buhay. Ano po ang ipahiwatig ng Panginoon dito, Brother Alan, Brother Arpil?
0: So, ibig sabihin dito sa verse 26, Brother Jenny, gustong ipakita dito sa atin ang ating Panginoon na lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala lang talaga.
1: At walang magiging katiyakan na ito ay mapasa atin habang buhay.
0: Oh, walang katiyakan na mapasa atin habang buhay. Yung magandang example dyan, Brother Jenny, yung nangyari doon sa Nepal, di ba? Mm-hmm. Yung akala mo na, ang ganda-ganda ng lugar, daming namamasyal.
1: At sinasama po natin sa ating panalangin yung nangyari sa Nepal. Go ahead, Brother Alan.
0: Oh, di ba ang ganda ng, maraming mga tourist na pumupunta doon na para mamasyal, pero niya biglaan na dumating yung ganong trahedya, kalamidad. Ibig sabihin, gusto nang ipakita sa atin ang ating Panginoon na lahat ng bagay dito sa mundo, dito sa sanlibutan ay may hangganan, pansamantala lamang. Ibig sabihin, kung mayroon man tayong pinaka the best na pwede nating gawin ngayon, Brother Jenny, Brother Arpil, is yung magtalaga tayo ng ating buhay sa Panginoon.
1: At alam niyo, Brother Alan, Brother Arpil, meron akong napansin doon sa habang nangyayari yung pag-agos ng malakas na tubig. Kung napapansin niyo na merong isang bahay na natira doon, yung bahay na yun yung tao ay nagkukumahog, hindi natin alam kung nagdarasal o kung ano man ang ginagawa nilang paghanda. Subalit, ipinapakita ng Panginoon dito na meron siyang himala na nagagawa sa atin, na natutukoy na kung ano man ang kapangyarihan mo sa mundo, ano ka man katatag, ano ka man katibay, kung wala ka sa kanya, ay mawawala din ang lahat. Brother Arpil?
2: Tunay nga po mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng bagay dito ay isa lamang palamuti sa ating mga mata, ang mga bagay nito, kumbaga ay mga pinapahiram lang ng Diyos, pinapagamit ng Diyos. Katulad ng kasuotan natin, ito ay mga hiram lang. Yung buhay natin, isa lang ring hiram din. Pag tayo ay kinuha na ng Diyos, eh, kumbaga ay ayaw mo man gustong mawala, pero kung gusto na ng Panginoon, wala kang magagawa.
1: Amen. Amen. Amen. Sapagkat darating ang anak ng tao, ayon nga dito, no? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, Brother Alan?
0: So, dito sa verse 27, Brother Gene, ipakita ng ating Panginoon na darating ang panahon ng Panginoon. At ano yung panahon ng Diyos? Yung darating muli ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga anghel, taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama. Yung tinutukoy na dito is yung muling pagbabalik ni Jesus. Yung binabanggit kasi dito sa taas na sinabi ng Panginoon, iaalay ko ang aking buhay. Ito yung pagliligtas na gagawin niya. Pero kapag tapos na magawa niya, yung mission niya na ililigtas ang tao, tapos ang tao ay nagmatigas pa rin doon sa panawagan, paanyaya ng ating Panginoon na kaligtasan, dito pagdating sa verse 27, gustong ipakita ng ating Panginoon na merong tinatawag na judgment day. Ayon sa ating ginawa habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya lagi nating sinasabi ito sa ating mga kapatiran, sa lahat ng mga umaatin sa gawain, na lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi talaga mawawalan ng kabuluhan. Kasi ang Diyos, pagdating ng araw, mayroon siyang gandimpala, mayroon siyang reward na ibibigay doon sa mga taong susunod sa kanya.
1: Napakaganda po, Brother Alan, Brother Arpil, ng ating nabasa sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ano, kung pagbuklod-buklorin mo ang mga talata, ay parang inihahanda na tayo ng Panginoon. Amen. Sa darating na, sa kanyang pagdating. Kasi, amen, una binanggit niya, ipinagkaloob niya kay Pedro yung mga bagay na yung mga bagay na kumbaga napaka-importante sa Panginoon. And then yung pangalawa, tinakwil ni ng Panginoon si Pedro. At ito nga po ay makikita natin na sinabihan tayo ng Panginoon na ikalimutan ang sarili, sumama sa kanya at pasarin ang krus. At kung saan po ay nakikita natin dito na itong mga sakuna o mga kaganapan na nangyayari sa ating mundo ngayon na medyo hindi na po karaniwan sa dating noon.
0: Amen.
1: Nandyan po dumaan tayo ng COVID. Ano po? Nandyan dumaan tayo ng itong gera na napakahaba sa Ukraine at saka Russia. Andito naman po ngayon kahit na sa Maynila hanggang ngayon eh baha po, di ba?
0: Amen.
1: At ito nakikita natin ang kung ano ang kapangyarihan ng Panginoon na ito ang kaganapang ito ay nagpapaalala na tayo ay muling bumalik loob sa kanya, Brother Alan.
0: Amen. Kumbaga, ito ay wake up call ng Diyos, mm-hmm, sa atin, sa tao, lalo na sa mga taong tutulog-tulog, Brother Jenny, Brother Arpel, mm-hmm, yung kanilang pananampalataya. Ito na yung panahon na para tayo ay magising, na tayo ay lumapit at magbalik loob na sa ating Panginoon. Huwag na nating hintayin na magiging huli na ang lahat. Mm-hmm. Yung sabi ng isang kanta, ito na yung panahon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos.
1: Brother Arpil?
2: Kumbaga po ay, kung kailangan triplihin, dublihin ang ating pong pananampalataya, gawin po natin para sa Diyos. Sapagat alam natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos ay kailanman ay talagang, kumbagay, kung ano ro atong ginapangayoy, una gitaro buling it Ginoo para katong baabon kitang king agyan is ibabot kalibutan no mga sabi nga mo ni Brother Jenny may COVID, may kumalit pa. Pero habang bakit heto pa rin tayo tumatayo, buhay, dahil nga sa Diyos na nagbigay din ng buhay para sa atin. Kasi nga po mga kapatid ko sa Panginoon, anumang sitwasyon nga gaabot sa imong kabuhi, eh manali, magtiwala at maniwala pa sa kakayahan ng Diyos.
0: Amen.
1: At kung maalala po natin, ano po, bago, ito nga siguro pinapakita sa atin ng Panginoon, kung maalala nyo na ang unang itinuro sa atin ay yung pagsunod.
0: Amen.
1: Yung simpleng pagsunod po ay tiyak na yan ay magdadala sa atin ng kaligtasan, kagaanan ng anumang pinagdaraanan natin. Kung tayo po ay masunurin, may tagumpay po tayong aanihin, Brother Alan.
0: Amen. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, mm-hmm, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So makikita natin doon, Brother Jenny, Brother Arpil, yung kahalagahan ng pagsunod talaga sa kalooban ng Diyos. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito'y magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yeah. Pero kapag ang tao sumuway sa kalooban ng Diyos, magdadala naman sa kanya sa kapahamakan.
1: Ang buhay na walang hanggan po na ipinangako sa atin ng Panginoon ay yan po ay kung paano natin makamit. Siguro po yan ang una na sinasabi ng Panginoon sa atin, obedience o ang pagsunod, Brother Arpil.
2: Amen. Tunay nga po mga kapatid ko sa Panginoon, no? Sumunod lang tayo sa kalooban ni Yahweh El Shaddai, sapagkat alam natin mga kapatid ko sa Panginoon, kung susunod tayo ay talagang andoon yung mga gantimpala ng Panginoon. Ayun nga po dito, may nais ko lang po akong basahin sa John 12 verses 26. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya para rangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.
0: Amen.
2: Kaya
0: amen
2: po mga kapatid, hangarin natin yung kalooban ng Panginoon. At kumbaga ay enjoy lang natin yung ating paglilingkod sa Kanya. Amen.
0: Amen. Kahit na may problema, sabihin na lang natin may mga kahirapan, eh para hindi masyadong mahirapan, Brother Jenny, Brother Arpil, sabi mo na, enjoy mo na lang.
2: Enjoy na lang.
0: Yung mga pinagdadaanan sa buhay, kahit na mahirap, kasi alam naman natin, kasama natin si Lord,
1: at saka,
0: ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Mm.
1: At saka, Brother Alan, alam naman natin na yung problema is given na yan.
0: Amen.
1: Pero sa tingin ko naman po, at sa ito po ay siguradong-sigurado po ako na pagkasama natin ang Panginoon, anuman ang problema ang ating pagdaraanan, Lahat po niyan ay ating matagumpayan.
0: Amen.
1: Yan po ay may kagaanan at tiyak na ating maitatawid kung saan man ang pangako sa atin ng ating Panginoon, Brother Alan.
0: Amen. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating makatawid, Brother Jeannie. Kaya, pasanin ang cross at sumunod sa Panginoon. Kasi, meron kong naalalang kwento dyan, Brother Jeannie, yung pagdating sa cross na meron daw binigyan ng cross. Sila, ilan silang binigyan ng cross, marami silang binigyan ng cross. Yung isa naman, yung ginagawa niya doon sa cross, binabawasan.
1: Pinapagaan.
0: Oo, pinapagaan. Pagdating doon sa, medyo nahihirapan siya, babawasan na yan naman. Hanggang sa, magaan na lang talaga sa kanya kasi bawas na sa kanya eh. Akala niya, nakaisa siya doon sa mga kasama niya. Tapos, hindi niya alam, pagdating pala doon sa medyo dulo-dulo na, eh, meron pala silang tatawiran na ilog. Tapos, yung gagawin nila para makatawid, dapat yung cross na yun, ibababa tulay. Nila, gagawing tulay.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi na siya nakatawid, Brother Jeannie, kasi yung cross niya bawas na.
1: Kasi nga po, pag ang inisip natin ang ating sarili, kagaya nga, siguro kay Pedro, balikan natin yung ating ebanghelyo anong nakaraan. Kagaya kay Pedro na, siyempre nga po, ilagay niya yung Panginoon sa, ayaw niya kasi na masaktan or kung anong pagdaanan na pagdaranas o sakit ng ating Panginoon. So, inisip niya yung makatao, hindi Amen. Sa makadiyos na pamaraan, Brother Alan.
0: Amen. So, ibig sabihin, isipin natin lagi yung magagawa natin, yung maibibigay natin sa ating Panginoon. Kung ano yung maibibigay natin sa Diyos, gawin natin. Parang katulad ni Jesus na kahit alam niya, hirap yung pagdadaanan niya, nagagawa or gagawin niya pa rin, basta alam niya yung pinapagawa niya, yung kalooban ng kanyang amang nasa langit. Makita natin ito, Brother Jeannie, grabing tiwala ni Jesus sa mga disciple niya. Kasi yung mission na gagawin niya, sinabi niya sa mga alagad niya.
1: Sinabi niya.
0: Di ba? Parang sa mga...
1: Ipinaalam na niya.
0: Ipinaalam niya. Parang katulad niya sa mga pulis at sundalo kasi. Kapag may mga sensitibong mission sila...
1: Classified yun classified.
0: Basta-basta sinasabi yung Brother Jeannie. Pero dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi, may tiwala siya.
1: Ganoon, hindi lang tiwala, Brother Alan, Brother Arpil, kundi pagmamahal ang nanguna ng... kasi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay walang katumbas. Maaring tayo ay nagsasabi na, Lord, pasanin ko yung cross, pero pwede ba, kagaya ng sinabi ni Brother Alan, na binabawasan yung cross. Tayo rin ay ganoon din sa ating mga sariling buhay, alam di ba, na magdasal tayo, tapos magpasan tayo ng cross, sabi natin, Lord, pwede ba, pasanin ko yung cross, bawas-bawasan mo naman yung pahirap sa akin. Lagi po kasi tayong may mga pangsariling intention or yung comfortable tayo sa ating buhay. Kaya, mananalangin tayo ay hindi buo or hindi kumpleto para sa ating Panginoon, Brother Arpil.
2: Amen. At yan nga po, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero yung bagay, yung pag-ibig ng Diyos ay may kasamang sakripisyo na pagmamahal para sa atin.
1: Amen.
2: Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, sa lahat kung nanonood at nakikinig, gawin natin yung sakripisyo na may pagmamahal sa Diyos.
1: Amen. At alam nyo, napakasarap at napaka interesado at nakaka-inspired yung mga pagninilay natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Kasi kasi ang Panginoon ay pinakita niya sa atin ang lubos na pagmamahal, kahit nakagaya sa sinabi ni Brother Alan na yung mga information na hindi kailangan na classified ay sinabi niya sa kanyang mga alagad nang sa gayon ay sila ay makapaghanda kung ano man ang ipag-utos o ay ipapagawa sa kanila ng ating Panginoon. Napakasarap at napaka inspirado ng ating pinag-usapan. Subalit yung oras na ating oras ngayon ay mukhang
0: nagbabadya na
1: tayo ay magpaalam. So kung ano pa po yung mga nakalimutan nyo na magpasalamatan or mga nakalimutan yung mga activities sa nagaganapin o mangyayari yung inyong mga outreaches o lalong-lalo na po itong darating na
0: day season
1: natin sa Sabado. And that is September 5, Brother Alan, Brother Arpil.
0: Sa umaga, meron tayong gaganapin na Workers Enhancement Seminar sa alas 9 ng umaga yon. Tapos, after nyan is 12:30 hanggang alas 4 ng hapon yung ating monthly day season. So, i-encourage natin yung ating mga manggagawa na agahan natin sa pagpunta. Tapos, in-encourage natin yung mga kapatiran natin na mag-akay sila ng mga kaluluwa na pwede nilang dalhin sa nalalapit natin na monthly day season, Brother Gene Badarpel.
1: Okay, at ako ay gusto ko rin pasalamatan. Ano po, yung ating kapatid na isang Master Sergeant, Diomedes Oquindo.
0: Amen.
1: Saka alam ko po na kayo ay sumusubaybay sa programang ito, Yahweh El Shaddai. Ganun din po sa kay Engineer Jason Rada, dyan po sa Metro Manila. Sa akin pong mga kapatid sa Falco Family, sa Maynila, sa Romblon, binabati ko po kayo ng isang mabiyaya at mapagpalang hapon po. And of course, tayo po ay dadako na sa ating panalangin bago tayo magpaalam. Brother,
2: sige po. Okay. Sa oras nito, tayo muli ay lalapit sa Panginoon. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. O Diyos na dakilat banal sa oras nito, Panginoon, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyong pong pagsama mula kanina hanggang sa ngayon, Panginoon. Lord, salamat po ng marami sa patuloy mong pag-iingat sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalait, i-bless, Panginoon, ang lahat pong nakikinig at nunood nito, Panginoon. Ganun din, Yahweh, patuloy mong ipanalas sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas sa amin ang iyong kaluwalhatian, O God. Lord God, patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang aming mahal sa buhay na malayo sa aming mga piling, Panginoon.
0: Amen.
2: Lord, ganun din sa mga kabigatan sa buhay namin ay patuloy mong pagaanin, Yahweh El Shaddai. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, kung kami po ilalapit sa iyong presensya, Yahweh El Shaddai, ay lagi kang tumutugon sa aming panawagan,
0: Amen.
2: Panginoon. Lord God, bless mo rin, Panginoon, ang nalalapit po sa araw ng Sabado ang diocesan, Panginoon.
0: Amen.
2: Ang mag-MC, ang banal na misa, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang manggagawa, Panginoon, ang mga council, Panginoon. Lahat-lahat, Panginoon,
0: yes,
2: ay amin pong initinutulog sa iyo, Panginoon. Salamat din sa mensahe na amin pong napakinggan sa oras nito na nawa po ay magdaragdag sa amin, Panginoon, ng kaalaman pa, Yahweh El Shaddai. Magbibigay sa amin ng kalakasan at paglilingkod sa iyong basan, Panginoon. Lord God, ganun din sa aming pong paghihiwalay sa oras nito, ay patuloy mo kami samahan, Panginoon, sa aming pong paglalakbay. Marami pong salamat sa mga biyaya mo, Panginoon, sa patuloy na pagkaloob na iyong buhay at pagmamahal sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo po binabalik lahat at papuri pa sa salamat sa dakilang pangalan sa Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
1: And of course, tayo po ay magpapasalamat na. Kasama pa rin po natin sa technical side si Brother Dingdong Rubiso. Brother Alan?
0: So kami po'y pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat po na sa loob ng isang oras kami niyong sinamahan. O po'y pansamantalang nagpapaalam ang inyong kapatid, Brother Alan Rosales.
2: Praise the Lord! Hanggang sa muli po mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Ako po inyong lingkod, Brother Arpel Bonifacio.
1: At ako naman po ang inyong kapatid, si Brother Gene Falco. Nag-iwan sa inyo ng isang ligtas, payapa at mabiyayang hapon po sa ating lahat. God bless us all.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success!
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kita

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kagpa-active kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic. Isa ka health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Aras sa Radyo Todo, alas 5:12.

0: na tay dumeng ya mga persado gaya pun misan pila kang tay dumeng o cinta wapa ha tay cinta size ah, batang bata pa ga huru huru pagane bay mo diba pero di yung kasarang oh si oy may ngapon no sa aton nga mga suki no nga taga Palamati sa Bugos nga probinsya Idaklan sa kutob gumamutan ka right signal it radio todo Aklan sa gyapon nga palayag na ang kalingawan ta every Sunday ang todo kompuso kag herana siyempre sa radio kay ba naton naton karang mga haranista gitarista nga iya sa Macarona kay Pari Noel kay Tay Logoy kay Tati Doming kay Babes kay Ate Mel kay Nung Lar ay sino pa si Bulano o makabot o si Maricarding ha kaming lang siguro kung makadto makadto siya ngayon hapon lang ha mga idol muna din nga hapon sa aton karangan CEO na Itradio Todo Aklan no? Kay idol Jonathan Cabrera kasi siyempre man kay Ma'am Linli no pag na kayo siya no may dahil nga hapon siyempre naman sa aton karangan BM no kay Ma'am Sal Cabrera kay Ma'am Janet Prado sa aton nga admin sa aton nga OM kay Ma'am Lila Delactos may dahil nga hapon man sigbre aton karang partner technical katulong ding dong Robis sa may dahil nga hapon kay mo partner ha sa technical na to sigbre may dahil nga hapon sa aton karang mga viewers nga nagatabid ka ton every Sunday sa Facebook sa YouTube sa radio sigbre may naman kita sa Kalibo Cable Aklan Cable no pili ang kamo sa mga live streaming at Radio Todo Aklan sige imo kada nga baron.
1: Para kay Tata Dubik, ano'y katahot mo? Tata Dubik. Ha? One more chance. Pare, ano mas hugyan na yung mic ni Tata Dubik? Medyo wala. Pare, lingdong. Ang mic ni Tata Dubik, be. Ano kantaan mo?
2: One more chance.
1: Sige, one more chance ko na, Pare Noel. Balbala!

0: Ang tamyo ko, ito dahil nga po, ako nga, ano sa Brunis, ako mga magad, mga apo, kama naman sa amon nga graphic, bagay nga nagpamati sa rayong programa, tagsiyo ko pamili, sumiaga, sumiaga pamili, tagsiyo ko pamili, conception pamili, Dayao pamili, Plebiano pamili, Navarra pamili, Fernandez pamili, pamili, Conception pamili, kamana man sa Del Carmen pamili, Makirato pamili, Iliabira pamili, si Roy Del Rosario gana pamilya, Madaling Hapon, si Butchoy Abayo gana pamilya, Daniel Gomez Madaling Hapon, si Brian Austin gana pamilya, Madaling Hapon, si Dominga Fernandez, si Nori Conception gana pamilya, kami ako magkakaroon nga po, si Pars Blandis, ang nanay, ang mga manghod. Good afternoon. Ako si Leticia Bacirato, ang mga pamilya. Good afternoon. Si Noel Rentilio. Kami ako man, good afternoon. Tama man nga ka-brother, sister, sa Bika Pabili ng Barangay Briones. Kami ako man, marahil man nga hapon. Si Ken Valencia, ang mga pamilya, marahil nga hapon. Si Randig Mintino, ganang pamilya, minayag nga po, si Glenn Patricio, nasa pabahay. Kami ako matmayag nga po, si Rinaldo Blado, kung namin ako pamating ara, kami ako matmayag nga po, sa mga si Marcelino Fernandez, kami ako matmayag nga po, sa mga PNP personnel, na nag-duty sa outpost sa Barangay Briones sa pabahay. Kami ako matmayag nga po, happy listening lang sa rayang arang programang Turo Kumpuso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
1: Alright, thank you so much kay Tatay Doming, no? Sa ano man niya kampiyon nga ambahan nun. Kasi siyempre ato man nga ginatamiyaw imbukada nga greetings, no? Halin kay kay Angelito Briones Mirencelia. Good afternoon, Idol Lobel. Good afternoon man, Elvin Lirasa. Medayad nga hapon. Ag, inaman kay, shoutout ko, no? Iya, sa Barangay Morales. Sa gapamati kita si Cardo habang katagay. Request, Idol, it promise me. Aga kay Bilma Bargat. Good evening, Idol Lobel. Bagdate man kami iya sa Ilaya, Pudyot, Uno, no? A family Bargat, Taladtad, ag Fernando Always Kid. Naga pamati, salamat sa pagbasa. Bilma Bargat, Idol Lobel, request lang manok na pula. Okay, nung lari tayo pa, balbal doon na. Good PM po sa Tagalinabuan, Tampo Galing, halin kay Lot, San Miguel. Jima Rimano, the second. Good afternoon, Idol Lobel.

greet mo lang kami iya sa Bacau Norte. Shout out si Yabot at family at Tornino Mayad. Tornino. Medail lang nga gabi ikanda. Permisan da. Kaya pinamati. Hapon po yan. Good evening, shout out lang sa pamilya pamilya Francisco Galanao sa Linawa Norte. Kalibo, salamat, God bless. Agi naman kay Maria Lee Suyod, good PM. Regards lang kay Tatay Duming. Atay, dahan ka pirmi sa pag-uli. Sige. Dasanta na si Dina. Si Nong Lar sa kampiyon man niya kong puso. Pasok. Ano'y ratsada mo, Nong Lar?

0: kayo muna no sa Germany si Ma'am Bit, no?
1: Ma'am Bit!
0: Ma'am Bit, kay labas ka yun.
1: Katugon po lang.
0: May sa may dahil tinagawas kan ka na. Kay Tatayambo, no, sa Emeraldan, no, si Nanay Bibi.
1: Nanay Bibi!
0: Si Kapitano si Rusia, no, ex-Captain Ramil de la Cruz, Kapitan Ramil Pilayo, no, Violet Pilayo, Robin Diasis, no, Indang sa Diasis, Ampod Uto Timtima, no, si Pupoy Almero, si Joe Kalindong, no, ag si Lisel Kalindong, ano mo nga, Nanay Liti, no, ag Nanay Saryo, Udoy Sabinit Chapa, ag si Pino Di Vicente, ag si Ampod Dodoy Mansayo, no, basi daw kapod, tayo kami pamahawa, biryao, e-printal ko, no, Milane King, Third Jackilo Hans, Joshua Yanyan, Silak, Yoport, Kylie, Clifford, Jessica, Jacob, Clyde, Jane, Siwon, Cleo, Princess, ag si Ruel Ras, si Yoli Sausa, no, Birnia Sausa, si Salvi Sausa, si Artemio Ibot Masangyano, nasa Candelaria, ag si Virgin Apuibo, ag si Dodoy Apuibo, ag si Antinday, nasa naman siya, no, kundulis ng kana, ag si Ampud Elmer, ag si Ampud Galde, sa poblasyon, si Roncel, si Mama na, ag si Papa na, anang Mangot, ag Parigudeng, ag si Kwan, Maridet,
1: oh, thanks so much kay Pai Guding na. Pare Guding. Adan nga hapon lang da. Sige da, tagay. Ay, tagayon eh. Uncle Rinaldo sa Tiago Quarry, madad nga hapon ang call na sa Dungo na. Ay, Ampod Maria, madad nga hapon man. Tanan, Staff Radio Todo Composo. Ampod pa, lihog shout out. Si Uncle Unoy Nimis Malipayon nga pagbumati. Uncle Unoy, kamusta ito ba? Tada, dawat mo ron. Masitan yung gawta.
2: Anong napamatian ka na ako niya.
1: Sir Clyde Beltran, na may died nga hapon. Ha? Good afternoon sa iyong lahat dyan, Idol Abel. God bless. Happy Sunday, man. Sa kay Ma'am Elisa, trakon nga nakabasa. Good afternoon sa iyong lahat dyan, Idol. God bless Sunday. God bless, man. Tatandong mo agad na galiho. Good evening, Idol. Patamyol Galir, ang asawa birthday na makaroon. Wow, happy birthday, ha? Happy birthday kay Ma'am... aha, kay Ma'am Lily Beltran, no? Happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Happy birthday, good game sa makaroon niyo. Adlaw halin kay Sir Clyde Beltran. Pero Noel, ano nabi na happy birthday? Pakuting-kuting naman para kay Ma'am Lily Beltran. Ha? Happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Inday Concepcion, good afternoon, katoto. Good afternoon, man. Tristan, Wyatt Bigolay. Good afternoon, boys. Agang kologoy kang mabuot, pa-request manabi

0: Santa Olivia. Lagi nakaintay Concepcion, shout out mo sa sa Hiniktan Altabas Concepcion family. Ang happy birthday sa ang asawa Billy Concepcion.
1: Happy birthday
0: ng Billy. Happy birthday, ha?
1: Happy birthday.
0: Sabay git ka mo, no, na asawa ni Sir Cloyd Beltran, si Ma'am Lily Beltran. Alright, thank you so much sa ito yung mga gitarista. By the way, noon, kamo gali mag-hire tracking. At tuwang kamo nasa series tracking. Namtang sa may Sitol Bitong Instansya, Kalibo, Aklan. Dalay ang Tylogs. mag-hire tracking, may six-wheeler, may 10-wheeler, at prime mover, no? Located at Sitol Bitong Instansya, Kalibo, Aklan. Pwede kamo ka-text na sa 0918-451-5869. Thank you so much man sa D&J Bakery, located at Sitio Baybay and Dagao, and managed by Nong Darwin ng Marlin Dimo sa mga sawa nga mga mabuot nga wagid sawa nga mag-suporta man sa todo kong puso every Sunday. Thank you so much sa mga baker na mga unga na una at mga trabante na tanan sa bakery. Agi naman natin sa mas mano kay Nong Dodoy Mansayon, ina sa may Dongon S, no man siya, kay Nong Inday Mansayon, kay Nong Pino, no? Ade Vicente, tanan na mga grupo sa Tanky Boys, sa Magtang, sa mga kato, no? Kay Junior Dorot Studio, kay Junior Maning Tabuena, kay Jo Gregorio, kay Malog Guapo. Simpre naman, no, kay nung Ernie Mansayon, Toto Ernie Mansayon, at kay Bulkit Guapo ko, no, nagpamati man nila sa may sa Dungon, no, sa Katangkihan natin. Thank you so much, ayun, no, Dodoy. Ang kamo man magpamahaw kung naghahanob baka tinaway pandisal muna, ito ang kamo na sa Bambis Bikini, Namtang sa may New Buswang, no, sa right side mo before mag Spanish Road, no. Ikaroon ng mag-asawa nga nang liniag ng Cesar Figueroa nga mahugod gid nga nag-obra tinapay, nagaputos tinapay. And then nga po na kinyo ina, kay nang Lerna una, kay nang Lina Gallego, nga nang Rose ina, nga sige, ano kay ina, kamada itinapay. And then nga po lang na, nang Elsa, Nabor Bilyante, lagi naman sa, ay, no, bindungguhan, nga kapamati man sa mga karami, and then nga po lang kinyo na. Aga, ha? Thank you man, no, sa Jex Video Okay Rental, no? Kamu mag-hire at Video Okay. At doon kamu na sa Jex Video Okay Rental. Namtang sa Kabatang Ama Kato. Anon man is by General Jake Taladro. At siyempre sa anang amaman nga guwapohon kay Lord Styron Taladro. No? May lamig sa Manobangko Sandang available. Gusto nyo mag-renta, mga idol, ha? Doon kamu na sa Kabatang, ha? At siyempre, pwede kamu ka-text sa anang numero 0920-89-13748 Unlocks 4, Engineer Jake Taladro, ang lisensyado ng engineer ina sa Kabatanga, Makato. Ang pwede man kamo kapagwapo, kapagwapa ina sa Katkat ang Glorious Barber Shop sa Makato Public Market. Gusto nyo mag pahit nyo mga agahito na ang mga bungot nyo ang mga buhok nyo nga kulot, pwede nyo ipastrit randa na sa Katkat ang Glorious Barber Shop sa Makato Public Market. Ang isa mas man sa AAA&G Wholesale Entertainment, kita sa may crossing tugbungan, on the man is by Miga Jolene Amigo Arlie Rilaton. Nagpamati man sa nanay Glinda o natin ni Roger Masigon. May groceries, may bugas, soft drinks, mantika, 10 po rin pa. E nasa may crossing tugbong ano. Nang amin yun na, nung Andres, nung Teresita, nung Aaron. Ang sakay ni Pilipi yun na, residor madan nga hapon man. Ang tingin sa matman sa Adet Store, no? Makitaan sa may atubang lamang at elementary school. It and Dagao, unan man is by Nong Bernard at nang Jennifer Hidaygo. No, may nakarang mga GCash, cash-in, cash-out, may school supply, may e-load, at siyempre may food and drinks. At daily breakfast, kung nagahon, no, nakaroon sa Tubang It Elementary. At may barbershop pa, no, di karoon sa anang kilid, gusto niyo magpagwapo man. At siyempre may okay-okay sa nang magabuksan, no. At mas, coming yun, nag-open yun. At open sa na, from Monday to Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. ina sa Adet Store. Thank you so much. Ang simple, thank you man kami Gugara Alvarado itong barbirong nagwapo sa may tuting restrict nagpagwapo ka ton every nga kita mag-adto una. Thank you so much yuda, amigo Gugari, ang si mga sabamila na istoban sa kay Udungan na kay Bayan kapamati man. Sige, dasunta si Tatay Lugoy sa Dawata Olivia para kay Ampun Maria, request na para kay Father na kay Ampun Aldina Galiardis na, good afternoon na kay Mr. Mo kay Nong Kulas na, madayon nga po na Balbala, Tatay Lugoy.

0: ni Maria sa Manila. Ito yung limong request para kay tatay mo. Kainang impik ni na sa Manila. Inag-ibjali ay di kasaon talang na kay Nini Joel. Ay Joel ng asawa Balundo na sa Manila. Kaya nagbunga kay nani. Kay Joel. Kay nasa Makato kasi marimir na na tawag sa Makato Kalangkang. Ay totoo na re, nasa Sitio Gambon, sa Chay Biray na maridin, lumagahe yun na ro pag sildaon. Kaya ka na kwan sa gagawa. Totoo Radje, Roldan na kay Lidya. Muna sa Servatos, Servatos sana sa Pangilay, ang ay nung doli na Bilarde at kanday ano na sa Biyaga mga isbuko na sa Biyaga ay nagpamati na ang ulang kanay pangili Adonis na sa kwan baybay kay Pabling Asarita na kay Roger Dimo. Ya, ngomongi dami lo, ngomongi takbang kaya hindi ko na naroon. Darwin Dimo. Nasa buhay ka rin kay Nani Sabit at kay Dumalin at kay Lloyd.
1: Ay, di Sabit ah.
0: At kay Mari Dilo.
1: Pamayad ka ron.
0: Okay. Takoyaki una. Kay Oliver at kay Jubilin. Masawa kay Ining ang kay Ading Marlin ang si Rex Bulak eh no na kasi Albert gali ang kima
2: sige hila eh sailo na ang microphone no? Alright, kasama si Gaita Taylog sa ano man yung kampiyon nga Ratsada Maria del Obligar, hello, good evening, shoutout man sa kagaliya sa Oxib Libacaw, family Obligar kay Buboy Toto kay Bonbon no RJ Pia kay Nighty lang nga gapinamati kita kada Domingo salamat request lang pagsubok ikaw kanta salamat God bless subok kita pagdilaw kunbaga
1: isip ko litong litong
2: karong mga paranamel doon Maritel Obligar sige madayin niya po na kay Ronnie Palomata sa dot kay paring Tagoy sa Tigayon.
3: Ay, si Tagoy din si Mary Albina. Ibarik ko son.
2: Hanot Edulogoy, Prama Melissa, Chris, Chris F. Yoni. Aha, good PM po. Kami iya sa Sugnod, Malinaw Aklan. Ay, din naman namin, no, Sugnod nga pero well, sige na sinugnod, hindi mo nga, no? Sinugon, kasi masunog. Don Salido, Katodo Lubel, good evening. Great man kami ako iya sa magulang ko. Igmanghod iya sa Barangay Silakat, Nunok, no? Leso Aklan. Sa Solidong family, Idol Lubel, salamat gid ang abo. Mag-great lang, Don Salido from Sikihor. Mag-daibin nga hapon no? Sa aton ka ng mga membro itkap no? Sa Bilog nga Kalibo. Na kay Ma'am Bibian, no? Na kay Sir Troy, no? At siyempre sa tanan ng mga cap member, no? Kay Sir Victor Lipatan ako. Basta sa tanan nato ng mga cap, ah. May dahil nga hapon kaya tanan, ah. Bintura, no? At sa mga ibahanan, ah. May dahil nga pagmamati kaya tanan. Sige. Sunta si Pari Noel Dayon. Don Solidong, good evening. Shout out. Great man ako sa magulang ko, Agbanghod. Yeah, sa barangay Silakat, Nunok. Basta tanggalik. Ami Tambong, no? Good evening. Shout out lang kay Arlette Sarabia. Nong Jesus, Auntie Arlette Sarabia. Nong Jesus, Papa Tunying. Aga Nunoy Jose. Lobel. Ah, Lobel. Lablab. G-Boy. Joy-Joy. Mark. Jade. Jay. Ann. Kate. Leah. Friends. AJ. Agnong Noel. In Apolinario. Salamat. Halin kay Ami Tambong. Shout out lang kami iya idol sa barangay Sugnod sa Gihapon.
3: Ay, sige na sinugnod kaya po na.
2: Magdawag na biron. Sige, pero Noel, ano'y ratsada mo?
3: Ano'y kantahon mo, pare?
2: baby mo, baby ko. Para sa mga baby dyan, para kaninyo, misyan tigulang na, pero baby kaya po, na ba?

0: Ina sa guwang ko balete no, bali mati pamati una kanday tatay Rosito Quadrante, nanay Eileen, kay to obit no sa mga unga no kay Roslyn, Renelyn, Rekme, kay to Nelo no ni Marlene, kay Mama Rose, sa pwes na sa Jose sa Papa Olabulado no, family ag kay nung totong no Renato, kay Charlene, Junel, kay Janice, kay Wilby, kay Hannah. Sa dito mas pamilya no, kabihan na po ni Nilibit, kay Nuli Linit, ni Ko Jasdin Badok. Ag kay Darlene, no, sabi ni pamilya no, kay Alex, kay Lini. Ag sa okindo pamilya no, kay Marsosak, pamilya ito, kay Joshua, no, kay Kian, sa tumbukong pamilya, kay Snowy, kay Digoy, sa sunyo pamilya, kay Paring Pilmore, kay Gaga, ag kay Nanay Mridi, ni Nininya, sa Mido, sa pamilya no, ag sa Garulakan pamilya sa Libas, nagmatim na sa Madalag, kay Ati Orsing, Tigbawan, kay Bongbong, Junel, Juby, ag kay Primo ni Quaterno, sa mga Toriano pamilya no, nat mantigid man kaday lang iman makaron kaday mamilros kay Jessica Clifford kay Nene Princess kay Otto Timtiman kay Ted Bedding Salvador kay Mining Nerbar kay Ricardo Pedro sa piko pamilya no ina kay Erol Catherine Ernie no line John Liam Mutya kay sa Nerbar pamilya kay Toto Kenday sa Francisco pamilya no kay Nene Rubenia from Parijo Pel ni Mira sa Sibuhan pamilya no kay Paring Romel na Mars Emma kay Cyril kay Pre Giovanni no si Bano Prime lagabi na sa Balite sa bayo sa bayan pamilya no kay Pre Chere kay Sir Albert Pastor no sa Kagusaw vlogger thank you man sir sa pagtawag ko sa uga kay kay ID compare no sa kay kung galing ara kay ID nasa Jubo Swang man no
1: ID wow
0: Alparo kay ID Alparo ang ina sa kasyotal una kay nung Jose Reynos Saspino, ina sa Manahanip Malinaw, kay Ronel Odi, ina sa Bakaw, kay BBD ko, no, nas magugbali Bakaw, kay Nabusito, kay Ami, kay Tambong, Ami Tambong, no, Gamlanga, kay Jose Alfredo Gamlanga, kay Florimi Gamlanga, kay Romy Nalauna, no, at Bakan Bangam, limit mo na kayo, Joshua Pintor, kay Charlie Sabalero, kay sa Daripino, kay Budoy, ina si Otorong, no, nung Budoy, kay paring Ibong Gregorio, kay Ray Bulano, kay Jonathan Sonyo, nasa Tinigaw, ang driver nung nasa
1: Aklandisayan,
0: kay Jury, sa USA, at naluok, kay Giovanni, no, si Buano, pre, malamigapin mo na magyapan kayo. Kay anong ra, kay na yung Jason Dimlanta.
1: Di malanta, get berte.
0: Di get malanta.
1: Filming press.
0: Kay... kay Nanay Mili Balencia, Tatay Gregorio Gonzalo de Cruz, at ng paring Gomer Balencia, kay Sakit So Paul Evans Pani, kay Bibi Kali, at kay Mars Joano Balencia, kay Rubin no, Diasis, at kay Ma'am Elisa, no, Nasir Mati. Nandun, mandi ba? Thank you.
1: Sige, doon na, mandasagpan. Ay, Jacqueline Isto Salvador, sa Dot Idol, watching from St. Gabriel Medical Center from Family Salvador. Paki, okay, John Paul Santiago Andrada, ang gwapong loyal ng Morales, wash out idol. Wash out man! Amigo, TDP driver, mga truck driver nito. Ano, ibaigan ka niya. TDP driver, wash out, wash out. Aha, good evening, may nakay, nakay na maluwitan. Aha, kay, oh, maba ko ta na. Si Inyon to, panat ko no idol novel halik kay Ma'am Elsa. Ina kay Dila ano Dila Cruz Jani, good evening sa adot pakibati man kami dito sa Tondo Manila. Nagapamati gid live wow, dito sa mga taga Tondo ha. Ang hari ng Tondo para Noel, hari ng Tondo. Diba Tondo ang pinaka ano lugar ng mga ano na abok babae na to taga Klano na. Well, pinika to dulo ba yan? Shoutout lang sa kay Maria Cebuano, kay Jorbila Rebillo, Darlene Rimano, Siri Ann Rilohas, Melody Ningala, Edilin Sausa, Maris Sausa, Vicente, need your request. Ba? Need your request. I need your request. Ah, mapintas ka dam ko, martir nga gugma. Michael Isoga, good evening. Shoutout lang kami iya sa Kabayugan Sitio, Kataed, Isoga Agrapes Family. Thank you so much, ha, Michael. Lotto G. Sausa, good evening. Shoutout man sa Giyapon. Ano, following person, namely, wow, sa ano lang kita ba? Telepono ba? Auntie Lorjin Ramos, Ati Rochelle Chantarangsi, Tay Ramos, shoutout lang, happy listening. To my cousin, Rosalind Plaza. Birahe Idol Novel, haling kay Ma'am Elsa. Henry Rosgabao, shout out lang. Iya sa Lunoy, sa Pian, Capisa. Ina kay Uncle Jemari Mirano ag kay Noel Rebutar. Sa Bajangan Banga, nga Pirmigid, nagapin na mati. Good evening, thank you so much sa Shadot Band, sa kay Relative Bisco Perez, kay Mother Marlene Rilohan, Sausa, Shadot kay Abigail, and Sausa, Darwin, Sausa, Adwin Mar Butanero, ag Chris J. Butanero, Dodong Rong, Kelio, Jordan Sausa, Rabbit, Slaughter, nga nga, Greatest Man, nga, asod. Kay Auntie Beverly Cano Barrera, Auntie Marites Ranigo, shoutout lang kay Auntie Mila Kahilig, Justin Kahilig, Santos Darili, Darrell Kahilig, at shoutout man kay Uncle Rilohans, Auntie Lenny, Auntie Delma, Auntie Liti, at Rose, Auntie Liti Rose, Auntie Nilda, at kay Nong Roger, at kay Hisoka, at kay Rafael Marilas family. Good afternoon sa tanan nga mga compost groups, salin kay Madam Noemi Santa Maria. Good evening, Madam. Kamusta ikaw na sa imong trabaho? Ingat pirmi. God bless. Shoutout lang kay Rich Rilohas, Rafael, Leopold, Diosa, kay Firel, no? Mara, Ernesto, kay Prince, kay Firel, Ferlin. Shoutout kay Uncle Marlon Arilohas, Auntie Elsie. Kay Bernabe Boy, Sausa, Uncle Bernabe, Uncle Toning Aquino, Uncle Charlie Aquino, Sarah Aquino, Roldan Mia, Irene Aquino, Mikey Chares, kay Chichi, kay GB, kay Mark Anthony. Agi naman kay Manuel Nimes, good afternoon, patami man do akon nga pamilya. Ito sa Barangay Undoy, Ilawod, Ibahay, Aklan. May dahil lang kagabi kay Manang Lorna Nimes, Suko, kay Uncle Eddie Navales, nga nagpinamati kita sa imong programa to do komposo. Thank you so much, Sir Manuel Nemes. Agi naman kay Will Andrade Tambong. Shout out sa mga taga-Ugsim, Libacao Andrade, sa Pihak nga Bukid, na Ukindo, Baliti Tambong family, may daing nga pagkamati, Kinyo Tanan. Good evening, ha, sa mga Tambong family, may igbata tayo na sa Ukindo, Baliti Aklan. Christine Di Pedro Fermin, good evening, shout out lang sa mga Kabugao Batan. Labi na gin sa amon nga tayo, Tatay Richard Badong Pedro, aga pinamati kita, permikay mo. Sige, doon naman, diba? Nasunta na si Nuno dyan sa agwa, Atimel, pasok. Balbal, Mario. Balbal, Atimel. Sige, kamadaha ang atong nga mic. Abot. Yung katungli-tungli. Ayos ah, pwede ah.

0: para rato no kay na imbig kay Ma'am Maria Sibuano kay Ma'am Beth o nasa Germany kay Nanay Sario no sa tanan-tanan aguna sa malinaw sa pamilya ras kanday Nanay Sario ina sa Mantigud ang sa akong mga unga good evening sa tanan-tanan.
1: Alright, gusamas kay Ate Mel sa My Place of Love para ipapurito ito na ni Nanay Imbek. Dumduma na naraan ang nagpangasawa pa ka na si Tatay Sirio kato, no? Nagaga pa yung mawa. Gaduaw-duaw sa bitana. Nagakanta kaskas gitara. Ay kita niya sa makaroon iya gihapon. Ginabalik-balik na to. Ay maduga ko tabira per novel kung huwag tagharana is kangina. Kini ay bisan na bisan sa makara sa gayapon no pamaagi ma mabalik-balik na ton madumduman pat mga matigor et pero ano mga inagyan ng mga sa nabasihan katihi sa sige gayapon harana. Oy, may hapon no sa mano kay Lothar J no sa tata kay Buday Victoriano nung Sunny Victoriano Michelle Victoriano Leah Victoriano, Jason Victoriano, Arnel Lohas, Uncle Felipe Iska Nara, Iska Sinza. Salamat gid nga bo Idol Novel sa good evening kay tanan na haling kay Ma'am Elisa. Thank you so much for thank you for reading and message Katana Laval at 8.5 FM ng bagong radyo ng bayan. Radyo Todo kay Beckham mo. Bo ako po English speaking si Lothar J na makarana mo siya. Napupuling ta kasi mo nga mga English Lothar. Jimoy Taglay, sarad lang kay Felix kay Felix Anara kay Felix Manares no? Kay Maricel Manares nga taga Kawilan nga nagpamatik. Thank you so much, good evening, shout out man no? Kay Angeline, kay Marlon Mark kay Papa, kay Mama nga always in gapinamati sa Medina Madalag Aklan. Ganyan sa pinamukan no? Kay Kapitan Iloy no medad nga palkomati inaman kay atong na kay nung Minji sa tanan ng mga taga Pinamukan no kay nung Johnson Tatay Ayong ag na kay Berhel no agi naman kay Migo Guding no medad nga hapon na sa Pinamukan sa mga amigo ta na mga tropa ta sa Pinamukan agi naman no kay It's Zimmy Jane good evening shout out man kay Angeline kay Marlon kay Mark kay Papa always good kay pinamati si Medina Madalag wow shout out kay Mataga Madalag Agawad Michael Villanueva Basolina good evening shout out lang sa team Composo para tamyo man ang sinakpan iya sa Lagin Banwa West naman sa salamat gid good evening na kay Kagawad Michael ang mahugod ag aktibo nga barangay Kagawad din sa may Lagin Banwa West naman siya. Agi naman kay Lothar, as Lothar gihapon, Banat Idol Melrose, Toriano, my pledge of love cannot be broken. Wow, Idol Melrose, balbala. Aling kay Mama Elisa. Retchi, Anabahas, Navales. Retchi. Good evening, shoutout lang sa kay sa Baksal family. Iyan sa barangay Manggan, Banga. Agiyaman sa bagay, sa barangay Kasitan, Libakaw. Ag Navales, ag family, Navales family. God bless Idol. Thank you so much. Sige, Lothar G, shoutout lang kay Auntie Marlene Aquino, Auntie Early Aquino. Shoutout kay Ma'am Elisa, kay Dima Pilis, Fernandino, Nelda. Abog din si Amat, Idol Nel Rose, good evening kinyo. Arjin, Animes, good evening. Shoutout lang kami niya sa Estancia Animes. At sa, una man sa Bakyang, kay Ami Natabo. Natabo. At sa Anang Unga, si Risa Makabanti Francisco, shout out lang, good evening everyone, mabati man ako ni pamilya sa Taihawan Lesodo, Makabanti, Agsonio Family, Santiago, Tabay, Francisco Family, pinamatag ito pamilya sa Composo. Habang, okay, hapon, naba o tagay ito, mga angkol ko, iya sa Atalanggali, no, sa partner ko, gatagay, kaibahan. Do mga ampon, salamat. Sige, Rosie Loveras, Galliardo, good evening. Shoutout men sa pinamati kita sa Composo. Christian Santos, good evening. Turan Choi Pakanta. Sige, tayloguin nuna. Mabalbal na karana. Thank you so much again, Lothar G. Sausa. Sige. Balbala, babes. Ano yung ratsara mo? Saan ikaw, upod ka, Parinuel? Saan ay kapiling ka? Sa araw ng Pasko. Layo pa yung Pasko, ba? Lapit na, ibernat na sa ano ka na? Martes, Berna,

0: Thank you. Good evening. Tani, kaupod kita. Hanggang dulo. Good evening, oi, Lothar J. Ano, nagustuhan mo gaman?
1: Ayo, right? Burrito naman, burrito pa.
0: Paborito pa ni Lothar J. Ay, good evening sa tanan ng pamati yan, no? Sa Radyo Todo. Especially ito sa amo, no? At mga Pintor family.
1: Sir, ni isda ho, gapaman tao. Isda, buhi! Dati nagalibot kami ng isda, palibaka ko to. Dahan mo to, babes. Kaya sa klatsotse. Sa may, araw, singgit mo, isda! Kuno, turan soy request.
0: What is that? Siguro mo makaribali
1: yan. Ano mo eh, na ano? Klase hondo, alimata.
0: Ay, sa sobrang kahugo doon.
1: Oh.
0: Good evening, no? Lagi na sa amon, no? Sa hilapit bagay na muna mataga ang dagaw noon. Good evening, kinyo tanan. Siyempre, na especially sa amon niya pinalangga nga kapitana kay Kapitan Juliet Melgarijo. Good evening, Kimo Kap. Ito sa Baliti, no? Mga Kuwari family, Cebuano family, Itin family, mga kay Uncle, ano gali, no? Nasaan naman siya? Kay Uncle Nuno, Kuwari una. Uncle, ha? Good evening, Kimo. Kay nung Dudoy man sa'yo, nagsabilog na nauna nga mga tawuhan na sa tanki, mga tanki boys, una.
1: Sige, good pamunit na.
0: Sige, pamunit ka ba yung pang may dawi? ang iya sa ano no sa mantigip kay Nanay Saryo na yung pamatiis Nanay Saryo nga ra sa bye bye makato kay Kapramil kay ng Biole Pilayo good evening kin yung daywa ang sabi lang kapabila Pilayo good evening kin ang siyempre ito sa ano no
1: time
0: oh yung sa enrolled na no kay Tatay Ambo na nga
1: sige Bangka niyo
0: oh hinahinay ang taya sa Bangka ay ano kasi nga mga kidapin kay ano na kay Nanay Bibi.
1: Sa mga magad na magwapahon, wapahon, mga unga.
0: Oo
1: no?
0: Nga, na kay Ma'am Lucille. Good evening.
1: Teacher Lucille.
0: Ag sa ano no, sa diin pa. Kanya pa. Okay, Ma'am Beth, Ma'am. Hi, good evening. Good afternoon. Anak mo, kay labas yun kita.
1: Sigurado ron.
0: Ag kay kabay pa konta nga, si anhan magtat ilabas, no?
1: Dawatan niya sa
0: TV. Hidawat, o. Hidawatan kita sa kamplatito. ano na kay Ampod Maria po. Hi, good evening.
1: Po, thank you again sa ano ha?
0: Imbik. Kay Ma'am Jen Adwa.
1: Hey, Carlos.
0: Ma'am, good evening, Kimo.
1: Ma'am Jen, ha?
0: Kay Clarissa, kay Jube, kay Ante Erlin. Good evening, kid. Sa mga...
1: Hello, Carlin.
0: Oo, mga magugang tagapagamati ito, mga tatlo.
1: Kay Carlin, Manang
0: kay,
1: Diling.
0: Kay Uncle Carlin, kay Manang Diling, kay Maninay Clarita.
1: Ang Maninay Angelia.
0: Oo, good evening, good kinyo. Tananap, hindi naman doon iba.
1: Sige. Rosie Loveras, Galliardo, good evening sa ato. Ang galing sa pinamati ko sa composer. Thank you so much. Christian Santos, good evening. Idol Transoy Pakanta, ha? Thank you again so much, sir. Lothar J. Sausa, halika mga Melesa. Idol Babes, itin, my favorite song. Tani ko upod ka Tagalog version. Kasama, sana kasama ka, mahal ko. Wow. Is na request Transoy. Tilugoy ka tayo Transoy doon na. Rosie Rivera Scaliardo, sarot lang, Katodo Lubel, si Col Munoy, tiidang kapinamata kita sanda. It's me, Angeline. Good evening, shoutout lang. Sa Medina Panipiason, nga naga Nama Family, Gregorio Family Request lang, Papa Edwin Gregorio. Richie Navales, good evening, shoutout sa pagbasa among mensahe. Pwede kami request kanta. Idol, nga kay Lupit ng Kapalaran, panit ko nga may ito. Mayroon taong tayo naro, panit nga ron. Lupit kay Tatay Duming, ha? Bilin Sonyo, good evening, shoutout lang anay kami diri sa Ganson, Hamindan, Capiz, thank you so much. Giorly Magarso, good evening, shoutout. Sige nito man sa Magarso family, sa Bagtalay, sa Papa George, at sa Mama Lily Magarso. Lothar J. Sausa, Soman, kay Shane Manilen, Griluhas, Dinopol, ng Rinmilin, Misena, ng Pisay, Kahilig. Annabelle Sonyo, good evening, shoutout man sa Happy Sunday. Have a blessed Sunday. Katabi ko lang ako nga, si Mulot. Sonyo, belated happy birthday ko August 28 na belated.
2: Happy birthday!
1: And belated. Okay, Toto, Sonyo, iya sa sitio Bunghoy. Okay, Mark Magno, Tibulang. Good evening, shout out lang sa Kalibu, Auxiliary Police, especially Traffic Division, from Pabahay, Chando, New Washington. Pa-request na naman ng panit ko may tam. Ati round tayo na, idol ha. Akong migong gwapo. Mark Magno Tibolan. Sige, promise me idol. Idol, sige, tata na yan. Madason na yung panit kami ito, mga request ng puto yan. Para kay Elvin Man, Milyarasa na, good evening.

Parang ito na sa nag-request man. It, it, promise me. Sige. Next man ito nagkataon ang request niya ng Dodoy Mansayan. After ni Babe. Sige, ano? Tati Doming, kay Lupit ng Kapaloron. Biray Dolobel, nasa dot man. Yeah, kay Babes, good morning. Good evening. Pwede ako ka, ano? Iabot ko lang iya sa cellphone. Abo ako iya nga. Oh, Nora, ulam. Good evening, sa Dotlands Family Victoriano, sa Pinamukan, Purok City, no? Kay Tatay Ernesto, Agnanay Mariela. Marita. Mark Magdo, Tibola, nasa basa tong kina. Mami Lisa, salamat, Idol Babes, pwede kami kinyo. Sige, gani man, no? Banat ka to, Don Lubel, promise me, my favorite another song. Biray Idol Lubel, Lagi Uli Magarso, good evening, sa Dotlands kay Marilyn Tolos. Diyan ay tayo dumingit. Hinambay una pati. Dali yan. Kato, ikaw. Sorry, ako muna. Ay, sadat lang, anay. Katulos, may daid nga pagmamati sa komposo. Marilyn Tolos, no? Ray Albacino. Sadat lang sa kanilang ibihog. Pamantog, itang live do, banati, gidro, manok nga, alimbuyog, idol. Ay, hinong lari mga nangan. Dali yan, gid. May daid man nga pagmamati, ha? Kay Mama Eden nong Sami at kay Uncle Lando nga nagatagay tanduay habang kapamati. Wow. Gina Gabales, good evening, shout out man. Dod Solidong, good evening, shout out sa kaup. Kay Kaupod ka, nagkata-kata man ako. Kana itsang, anra, isa-isang larawang ko pa sa Idorobel, salamat. Girlie Andrew, good evening, shout out lang kay Papa. Shout out ano, kay Tatay Ruben, Nanay Kunching, Gregorio, Antor Family, kay Barel Family, kay Auntie Leti, kay Uncle Joseph Sarabia, at Feliciano Baliti, kay Wina Neria Antor, kay Maring Velma, kay Paring Ramel Villaflor, at Morales Baliti, at sa unga nga si Christine Jade, Cyril Jan, Clarissa Nili Jane, Jessa Nelson Jr., Jason Gabriel, Antor from Mama Girly, at Felix Carillo Ron, Nabo Norte, request lang, panit kami itom, salamat. Katahan na mga nangan, ha, after ni Babes, ha. Paborito mo na ni nung Dodoy Mansayan. Mira Flores, Charlie, good patami man, kami iya sa Hugas, in Baliwan, gatagay, tanduay, habang, gaga,

ha laswa kita penurut tambo abawa karena miton may daing nga iyam hay salamat more power karena miton kita ro laswa nga ron higop higop cabaw. Sige banat na request kina kay ilupit ano kapalaran na to ah Willie Gartit imo nakanta sige ah may Willie Gartit ako nimo nakalinyada banat na pag-ibig ano ron ano kapintas nga kapalaran. Ano ganito ah doyon kaya mo ang request kay na imong mga listener na kasi tagay bahay guru ra.

0: Baguio Kiu. Ang tamyo po ay pala yung Ribeiro. Akong kumpare na sa Nalok, si pare Joseph Fernandez, ka nang asawa si Marimindang. Pagkama naman sa Biluro ng mga pamilya, mga Fernandez family, good evening. Pag si Bars Pilayo na sa Dibagit, yung Washington, tamyo kumanit. Madayo man ang gabi, pati ang mga Biluro pamilya. Ang tamo man nga, ibata man na sa New, sa Depress, New Washington, si Auntie Lilian, si Uncle Cito Delphine, ang gano'ng bilog ng pamilya ay ang kami ako man at malayang gabi. At sa amo man ng mga tiyag, maging kampo na sa Estancia, Risma Pamili, Iriban Pamili, ang kamaraman sa Cipriano Pamili na sa Tinigaw, Risma Pamili, Plenario Pamili, ang kamaraman kay Marcel Niu na sa nga naman sa Tinigaw ay madayad man ang gabi yung tanan. At sa ako man nga bunso nga na sa kapilihan, kubay kapilihan, puro 5 kibahay, si Mariale Soyor, gana nga pamilya ng asawa si Jarandaran ni Soyor, anang daywa ka nga, ako mga asawa nga si Maritis, kabay nga una ka mo sa marahil nga panglawason at marahil mga kimtagan. At sa tanan nga mga Soyor pamilya nga nagpamati sa raya nga ng programa, good evening lang din yung tanan, nagkarabi nga kabay nga happy listening lang sa raya nga ng programang Turo Kong Puso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
1: Ay, maraming salamat kay Tatay Doming, ha? Sana man niya kampiyon nga ambahanon. Sige, abaw, arin na si pinakasiksi na banhaw. Kahalin nga buho marimar. Abaw ka palang nanli na buwa sa imo nga lungga. Ay, shout out kay Bungo Siamat, Edimel Ros, good evening kayo tanan una. Aga, ha, tinakita ka na. Arjen Nimes, good evening, shout out lang kami iya sa Estancia, sa Nimes Store, una man sa Bakyang, kay Ami Natabo, Natabio, siguro Natabo. Saan ang mga unga, ha, nagpamati man. Sige. Aga, kay Arjen Nimes, sa Risa Makabanti, Francisco, good evening, shout out lang. Good evening, kuno, everyone. Pabati, mangali ako ni pamilya sa Taiwan Leso, do Makabanti Sonyo sa Chago, Tabay, Francisco, pamili, nga gapamati kita pirmi sa todo ko puso habang gay hapon, tagay ko no do ang, nara, nga tagay yon do mga angkol ko, gasat at gali, sang partner, nga gatagay kaibahan do mga ampod, salamat po. Ang si, nara, Rosy Loveras Gallardo, good evening, shout out lang, gates, nga gapinamati kita isa kong puso. Christian Santos, good evening, shout out lang, Taransoy Pakanta. Telugoy na, balbalay luna. Thank you so much, si Lord J. Ag, nag-ano to kita, nag-uspos, maluoy ka. hindi na nag-atakaina, nag-ano to kita, ha, nagbalik, maluoy ka po nga. Sige, ah, nasunta na si Marimar, ha, sana nga kentahon, ano yung kentahon mo? Ha? I don't know, ayaw saan na yung mikropono.
2: Ano ba na ba?
1: Aman, taasa man mana, ano to na? Ay, ano na?
2: Ano ka na ba man ang buktot?
1: Ano to na buktot, gil ba to? Nag-buktot man yung mic game mo ho? Ay, buktot man loga kanta. Sige, ano tayo yun? Pero Noel, balbala.

0: a pouco, tá?
1: Ah, não tá escrevendo. Silakan nuno. Si Juli, si Juli tutubal ang si Lito tutubal, si Bobby tutubal, si Darlene tutubal ang si Via tutubal, ang si Jennifer tutubal, ang si Pukwang tutubal, ang si Dangdang tutubal, ang si Ellen Castillo. Good evening lang nakandang hanggang po mati lang sandali sa amon ko kay iya ko sa radyo todo.
0: Ano yung nobiyo tana? Nobiyo.
1: Ang raya lang ano, ako nga lang ano, ikaw lang mga ano basa, gumaba, dasing.
0: Eh, nobiyo, lepatan mo.
1: Ay, unari ka rin doon.
0: Yan.
1: Karun sa akong isa.
0: Ano po ito nababasa mo
1: eh. Ito galing ang mga tricycle driver nga nung gina, ato mananda ko sa radyo todo. Abugit ka nang salamat, ginda, ikon amat, wa ko nanda na bato, net na yan lang. Thank you lang, Rol.
0: Simanat ka ha.
1: Dandahan lang ka mukha, magbibiyahe. Sige, thank you lang. Inyo tanan, magpamati. Kay Manang Ligaya, kay Longboy nga, Bilyano iba, kay LC, Bilyano iba. Good evening lang nakandaron.
0: Masi, wagon, minagon, minawa, okay yun. Sige, masahang galing nobyo nga ron, o yung mahawag. Dali yan, harap ka ho.
2: Good evening ano, sa mga taga empleyado at Mama's Laundry Shop ng nagpamati kay Gatan. Nagsamat sa mga taga-laundry. At siyempre sa mga nara ay Elia Ricapo no Elia Ricapo kay Willy Ricapo kay John Ricapo Kalbo kay Rose Ricanpo at kay Tano Rada hara ng nubyo si Tano Rada ay Lawrence Otabalos Pusoy no Pusoy kay Ruby Rico, kay Rergo Rico, kay Kokoy Nainay, kay Nini Agostino, halin kay Marimar nga Sikse. Pero pagpanapigaw. good evening ha, kay Girl Magarso sa Barangay Council ko na headed by Barangay Captain Abilino Ray Tonio II. Jolina Francisco Beltran, good evening. Shoutout lang kami sa Tambuan Malinaw, si Papa Juan. Si Mama Ilna, agdaywa ka manghod. Ang agdaywa ka manghod. Ito, maloy ka. Aha. Di na si Nonglar. Ang manghod na na, sanday Jonalyn Beltran. Ang si Jonabel Beltran. Isang jowa. Aha, tapos na. Oh. Aha, ag kay sang jowa nga si Albert Albasino, thank you gate sa pagbasa. Aha, si kay Richard Quadrante Sonyo, shoutout lang sa pamilya Sonyo, halin kay Richard Quadrante Sonyo sa Baliti. Sige, bye-bye Marimar, dahan sa dagat na, mas pangot kat ayam, dinayaga na. Ag Tonet Inocencia Peralta, hello po, kay Nanay Elsie at Lolo. Andoy, nakakabugaw batan permigit kinyo ga pinamati. Aron, punta, mabasahan. Ay, aron, basahan.
0: Ay, dat nanay Ilse, lolo Andoy, kabugaw batan permigit. Bidid nga po na, lolo, ha.
2: Gaya mo man ako, ha. Salamat kita po, Antoinette Inocencia Peralta. Sige, nasantaran siya ng Lars, anang manok. Ha? Milin Grace, request gid, no? Anuevo Sokgang. Good evening, shout out lang idol pa sa Katiklan City Airport. Gapi naman taw kita kinyo idol habang nagatagay. Tagay si Tatay Gerson at si Bonnie. Thank you again. Sige, banat, nunglar. Request chicken. Alimbuyog ko do. Para ka ng dudoy man, balbala na. Nakapasay mo nga sesyon.

Para sa nag-restart manok nga pula, bali-bali ang tulad mo, ay mamuangat ka pa. Gusto mo siguro nga, gasagod kahit mga planggana, mga kaldero, mabuti. Senta man ay tulog unon ta, wada tulog unon ay perdet ay sabogang. Sige, katunin siya at lang, sa Galicia, kay nanay Akadiw, kay Auntie Jisa, Auntie Mara, kay Uncle Kano, Lolo Onoy, kay Matthew Ethan, Mary Jailin, Jasmian, kay Charmian, kay Cam, kay Tatay Manuel, ito sa Kalibo. Anilin Grace Nuevo Sokgang, good evening, shout out, idol. Sa katiklan ni Port sa Gayapon, no? At ito sa mas sa habang katagay-tagay, ito ay Tatay Jerson Agbone. Balbala, Idol Doming, Mamelesa, Piharsi, great man kami sa piano family si Tatay Danny, aga pinamati git Anna, at kung puso ako nga kay Toto Mark Ray, happy listening. Lagi naman, no, kay, dito to, aha, dito to kay Naman, maloy ka. Ay, nagapatamiyaw ma. Pamati, great naman sa San Dimas, ako nga asawa, nga si Linda Taladro, nga gatahiit nito, aron na mga nito na, kanamiton, maligya mo na yun, makotahan. Pamati kita sa San Dimas, malinaw, lalong-lalo na sa asawa nga si Linda, pwede ka-request ala-ala ikaw. Ay, kaya ta si Duna siguro ah, kay Dunglari ah, pabalbalon ta, may time pa kita. Damo ko man time ah. Gerald Nirvana, gantamiyo man sa iya sa Pinoy, nagapamantaw git ah, it live, gabi na git sa, kay sa Pico Nirvana, pinamigit gabi na mati, pamantaw, live greetings coming from Gerald at Pinoy Libacao. Dasunta, si Itay Lugoy, ka na, ah, Turansoy request, Diboy Taglay, shoutout lang, gapamantaw kami live, shoutout lang, eh Michael Manares, okay, Richard, Salinabuan, request ng idol, kanta nga manok nga pula, akantaw na, ara na. Jimmy Sir Crispino, good morning, shoutout lang kay Uncle Lito, Radio Rio Adoba, una sa barangay Bagto Leso, pinamati kita sa Kupuso Makara, Anang Balcona. Hey! Abaw! Nalinda Tulio Durotso, good evening, watching from Sitio Tibak Talon, Altabas, Aklan. Shout out lang sa mga nakikinig ngayon, Jiri Tungala, Linda Tulio Durotio. Thanks po!

0: Ay, ganted ha, para sa request.
1: Hanggang sa ano, kay...
0: Sino?
1: Halipat niya kung itabi rin ang mga amigo
0: nga. Mga amigo nga mga alert. Oo.
1: Ay, si, kung gani, Dongdong nasa Malinaw.
0: Kay Dangdang Malinaw sa Mubo.
1: Si, ikaw nga ng asawa, gani, Kabuding. Mabaho kayo.
0: Siyempre, nakaon.
1: Yung, ginhidlaw na ako mo.
0: Agoy.
1: Magtok rin sa dagaw. Ay.
0: Oh.
1: Pusi-unta taka.
0: Ay.
1: Oo. Oh. Gaya, kasi, Dongdong ha.
0: Oo, oh, sige.
1: Sa imong mga pamilya, ina. Ta.
0: Pamilya.
1: Si nanay mo, tatay mo.
0: Si inyo pamilya.
1: Oo, sa ag si Kambal gali. Hmm. Medyo ay lang, bumati na ang inyo.
0: Sige. Kaya. So much, pake ano lang, telugoy. Ina, no, kay Tatay Carling Quintes, no? Kay Mako na, manog, kagabad manit na niyo buswang. Agin naman no kay Vincent Ribanyo, kay Miko Ribanyo, kay intik na kay nang Rose Medet nga hapon. Sir Big Basya sa Motosafe Driving School. Ina kay Deljan Ino no, kay Boy Palak. Medet nga hapon no. Ina man sa amon nga Federation President at Investoda. Federation President Bilog Kalibo, siyempre sa presidente man imong Investoda kay Sir Mia Jojo Tabalinal. Manong kagawad ba natin yung buswang? Ina sa may nyo buswang, makisupport lang mga loads. Siyempre naman kay Ramel, no? Kay nung Abmer, no? Kay nung Allen, Maldura, kay Eric de la Cruz. Ina kay Vani Sunyo, kay ang mabipat ng guwapuhunta. Kay Ronilo alias Cano, nagpamati man na rin din. Kay Viran, kay Morgan, kay Mulong, no? Kay Tayunsong, ng Edward, ng Andrew Flores, ng din nga pun man. Kaya naman, no? Kay ng... sa mga driver tang mga kaibahan man na sa manabaal sa mataas na medayin nga hapon akin nyo mga lower or higher nagpamati kita medayin nga hapon kaya naman no kay kagawad Toto Ramos no nasa pagpailaw sa amon na sa Dagaw sanan mga kagawad dito ang Dagaw ag sa mga tanod na ag sa mga Beats W ag may ano aha may abul pen Beats W ang mga tanod na nagpamati man sa Dagaw. Ang Dagaw noon, may dead nga hapon na kayo sa among kapitan na Juliet Onyet Milgarejo. Agi naman sa New Buswang, no? Kay kagawad San Ignacio. No? Tanan yung mga kagawad na sa New Buswang kay Kapitan Arvin Ramos. Tanan yung mga tabanti na, mga tabanti. Mga Beats W tanod man na sa may New Buswang, may dead nga hapon. Gilbert Sonyo, Sonyo, sabi no, maluwi ka. May dead nga hapon na kayo na, ha? Good evening man, watching from City of Tibac, Talon Altabas. Sarot lang po sa nakikinig. Ngayon, si Jerry Tungala, Erlinda Tolio Doroteo. Thank you po. God bless. Halang kay Nalin Tolio Doroteo. Ay naman kay Gilbert Sabino. Good evening. Sarot lang sa Uyang Libaco Aklan. Sarot lang kay Nanay Estilita. Gaubra et Tabig para sa Tig Agani. Wow. Sarot man sa kay kasin ko, Rosaline Plaza. Thank you for watching, Ati Bang. Nalin Grace Antonue Basokang, good evening, shout out sa mga taga airport Katiklan sa Quiapo, no, kay Gerson agratay Gerson ag Bonnie ag Ninita Bait, good evening, shout out man sa iya sa Pastrana, Ubos, Ruas Avenue, ba, thank you so much ha inasang classmate ka ron, no, kay classmate sa akong amigo, nga polis na subong kay Sir Masigon ah, may dad nga po na, gabi na ha, Danilo Jaime Javier Haragon Guman, Jaime Javier, Dang Kalan, hindi git, katugan ko no kung hindi ka shout out imaw, kasi gabong kita speaker sa bilog ng taka, Dang Kalan, tau gayon imaw, idol, Jaime, Jaime, ay bakasa, bolyo me, para masi maguba speaker mo ha, yan, dahan gang, katunga gang. Sige, Mami Lisa, birahe ko na idol Marimara, sige ah. Sige. Aga, babo may amilin nga. Basta taong kay ina. Jamiesel Crespino. Sarot abi iya sa bagto. Mayroon ko no? Na pinamati. Sige ako. Sige, Jan Lloyd Dorado. Good evening. Torado. Hi po, good evening. Aga, pwede ka sa tot po. Princess Imperial na. Good evening, Princess. Inaman kay Prince Dorado, no? Amigo tayo na. Samay niyo, buswa. Driver nga guwa po. Sige, Banat, Renuel. Ano yung ratsada mo? Malinong kagabihon, pindutang ipula. May pasilipat ka naman. Sige, bagbal.

0: Thank you, nasa Lakawon, no? Sityo, Maria Cristina, Lumabok, Medina. Nakanda ang kolonistor, no? Kanay Nineng, kanday Tabernal, Telersing, no? Kanay Nung Dani, no? Nakanday Basio, no? Ako ni Ronald, kanday Edgar, no? Di Tomas, kanday Rosano, anak sa Waman, sa vlogger mo nga si Reynaldo Navarra Castro. Malang kabili mo ito na, no? Di na kumasambit na, di kumakabisara. Kay ina sa masangit pambili, no? Kay Nung Dilog ng Boy. Sa kanday Pariwaning, una, no? Nasa Mubo. Kanday ng Ami. Kay sa igiban pamilya, no? Kay Pari Nuno Carmen, Joy Joy. Nasa Ninigaw, no? Noy, pamilya Solina. Kay Emilia Sacinto. Kay Pari Jimmy Galiermo sa Amagunot Hambinan Kapis. Kay Toto Art Biray. Ina sa Mubo Makahalip. Pari Halir di Tomas, no? Kay Nang Inday. Kay Arot, no? Sa awam na unag. Kay Pari Lina Barra. Kay Nuno Ambito. Kay Ruel Aileen Patron, kay Pariboboy sa Baljero, kay nung Romy Apolinario, Precarding Noales, nung Johnny Fernandez, nangaliso kay Ray Lucero, no, kay Richard Apolinario, nasa Bobo, kay Arthur Imok Fernandez, kay Bune, nasa John Bertonio, tigayon, kay Pre Ibong Gregorio, magyapano, kay Gimoro Pamili, kay Joey Blinda, kay Pre Jomer Escondantino, kay Pre Elmar Navarra, kay Pre Giovanni Rapi Subiaga, Pre Edwin Balmeno, kay Ma'am Maria Cebuano, kay Lando de Felix, Pamili kay Junalin, sa banay-banay, no? Sa Madi Felix family, kay Ayang Marlene, Liti, kay Rito Ning, no? Kay Nung Boy Break Captain, kay Klaisa, no? Kulas, kay Richard, nasa kanman, sa kay Pari Richard Agustino, at si Imom lang mga grupo, no? Wala na akong nasambit, kay Lodes Tyrone, Taladro, it sa Kabatanga, Makato, kay Wilfredo, Narcy, nasa kwan. Sa tanayang kung di masambit, no? Doon naman, di ba? Thank you.
1: Okay, pakiop pa rin. Thank you so much kay Pare Nobel, no? Sa naman niya kampiyon nga Komposo, Harana, Malinong ng Kagabihon. Thank you so much, Anay, no? Sa umano, no? Sa aton karayang ng mga tagsakdag every Sunday. Salamat nga po sa series tracking kay Bo Series Ritolin, may 4-high nga 6-wheeler, 10-wheeler, at Prime Mover. Pakitaan sa mga sitlibtong istansya kalibo, Aklan. Pwede ka makatek sa anang numero ka mo mag-inquire. Sa SGP man, no, nga anak karang mga bargina, no, nasa may City Mall, Kilid at City Mall. Pwede ka maka-text, no, sa anang numero kung magpa-inquire ka mo, 0918-451-5869. Nagsiyamat man, no, sa DNGB Kiri, kinong Darwin, agdang Marlin Dimo, sa may Sito Baybayan Dagaw, nga mag-asawa nga mabuot, gid, nga wag ka pabayaan man katon every Sunday sa Todo Komposo. Thank you so much, gid. Nakamu maghapit, tinapay ko na gahon, magpang ngapi ka mo, pandesal munay, thank you so much. Ang sa mga bicker na mga unga na medayad nga hapon man. Ang din ka man, no, kay nung Dodoy Mansayon sa may Dungon S naman siya, kay nang Inday Mansayon, agin naman sa ng Pino de Vicente, sa mga tanky boys na sa magtanga, kay Dorot, Junior Dorot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, kay Gregorio, kay Malo, guwapo, guwapo, kay Toto Ernie Mansayon, kay Bulkit, guwapo, nung nagpamati man sa makarot. Thank you so much man sa Bambis Bakery, kanang linin ng Cesar. Tingko kita kaya mag-asawa ng mga mabuot at sa ng mga baker na sa na, ng mga tawuhan, no, kay ng Rose una sige Kamada tinapay na ng Lina, ng Lina nagpamati man ng Elisa Brillante na sa may Purok 5 nagpamati man sa ato. Thank you so much. Ang din ka man doon sa Jigs Video Hockey Rental namtang sa Kabatanga Makato Aklan, gusto niya mag-renta at champion nga video hockey sa birthday bunyag kasay din ka mo magato sa iba pa ito ka mo na sa Jigs Video Hockey Rental o Rental Video Hockey namtang sa Kabatanga Makato. May labi sa ubangkot man sanda gusto niyo mag-renta available man sa anda karang resident, pwede ka maka-text na, no? Sa 0920-89-13748 magpa-reserve ka mo ha sa may Jigs Video Hockey Rental. On man is by Engineer Jake Taladro at sanang amaman nga guwapohon Lodge Tyrone Taladro at sa Katkat at Glorious Barbershop sa Makato Public Market. Thank you so much man na kamo mapagwapo mapagguwapa sa Katkat at Glorious Barbershop. Thank you man, no, sa AAANG Wholesale Anything Amiga Julie Amigo Arly Relators may kusing tugbungan may groceries may masok ting bugas mantika 10 for rent. Nagpamati man siya ng Jolene una ang si Migo Arlino. Nang Lina na iglinda na ng Amia, kay nung Andres, kay nung Teresita, nung Aaron, sa mga tanod na. Siyempre kay nung Gary Alvarado man nga gwapo, tumabiro nga gwapo sa may duting Ray Street, ay Milani Estoban. Thank you so much. Thank you so much man, no, sa Adet Store, hamtang sa Atubang Karait Elementary School it Andagaw. May mga GCash anda, cash in or cash out, may school supply, may e-load, may pod and ranks, no, sa nakarang pwesto. At may anda karang dili breakfast no sa adlaw-adlaw. Ag may andaman karang barbershop di karang sa kilid, ag okay-okay nga nahamtang sa may kilid lamang at adit store. Onan man is by Kuya Bernard and Ate Jennifer Hidayko. No? Open sa na Monday to Saturday 6 a.m. to 6 p.m. Thank you so much. Sige, dasanta si Ate Mel. Sana kapiyon nga kung puso man nga ginatiguluhan. Pakishare naman mga idol aton nga live ha. Ito kong puso. Thank you so much sa nag-share for me. God bless. Balbal, ano Ate Mel Imorchada?
2: Mapintas
1: nga dam ko para kay slot sloter ano
2: ba. Ba, nanti mo diglo, requested gid niya. Mapintas.
1: Sige, banat.

0: mi dahil niya pagpamantaw sa live. Agaw na kay Ante Muding, modista Andrade. Kay nung salsing, akende Ante Ali yung gayo, no, sandaman nga bilog na pamilya. Kay Jessica Placido, kay Jilmar. Halin doon kay Jilmar Costudio Rupagpanamio. Kay Runcil, no, akende Angie.
1: Sel!
0: Kung si Hal may sel.
1: Kamusta?
0: Saan da nga? Saan ang asawa? Sagon ga usoy kamuit, litson, manok, at
1: limpo.
0: Limpo. Una kamo agto kay sa B-Boys Litsunan, una sa Diversion Road.
1: Wait, liog nga tinuhog. Amat may mga liog ko para nawel gas may ano ak. Gras may Toting Reyes. Liog nga tinuhog nga iniha ano paligid-ligid man sa ano. Nami man ak. Para to ano 20 po go sa bilog. Good evening man, oh. Request ko lang lalay ikaw para sa Adon Sky Linda Taladro. Gahiyom-hiyom mimaw habang kapamati imaw it kong puso ninyo abang ni Linda. Paborito mo kita alaala mo sang imo mga nakaraan. Aha, Kuya Chris ang Suarez. Good evening, shoutout lang sa akon nga. Ano ko na to? Inlo. Ay, maluwi ka na lula. Maluwi ka mo. Sabi na gano'n. Sinsya na sa pawan at ana. Abaw, ninyo mayo galinaw. Good evening. Ginhayaan family Mitsado sinsya sa haunabaw nagadayagan tatun nga madasig kayo Analintolio Dorotio. Good evening sa tatun watching na si Tio Tibak nara Tibak Talon o ba nadula man hello Eka 79 Ucinta masigit no dinayagan Mark Candelario sa tatun lang sa mga gatapa itlingkad idol ha sa tatun ninyo mayo galinaw joker kita kaw idol ngay bukon man mukumat masyado tiyag siya mo lang. Kuya Chris Suarez, good evening. Shout out lang kay Gub Juen. Kapamatigit imaw sa Banwat Ibahay. Gub! May dahit nga gabi, Gub, ha? Sa pagpamati man sa Todo Komposo. Pa, purito man ni Gub, bro. Mga Komposo, gali. Tingguhan ka man, Gub, magkanta-kanta. good evening sa atang gobernador ita Bilog na Aklan kay Governor Juen Miraflores. Okay. Siyempre kay father na anak kay former Congressman Macarona Jovin Miraflores. Thank you so much sa pag-monitor. Agin naman no, kay Juliana Bartolome. Shoutout lang sa Rizaldo Patricio. Grace Patricio. Ang kapamantaw. Eric Perhinog. Shoutout lang, sir. Perhinog family. Agabarid family sa Batan. Ninyo Mayo Gala Galisana. Wow, galing. Dr. J. Ay banat idol ng Larry Manok nga pula. High school, just Kuya Chris Suarez, good evening sa atin lang sa asawa ko. May Irabon Suarez ang unga nga si Alexander Arts Michael Ani Rafael. Sa mga laktawan na ito na, Suarez, no? Text sa motoban. Sa motoban ay text gilit naman ay di na ito mabasa. Madasi gabi. Buo nag-comments. Cyrus Andre Apolinario, good evening sa atin lang. May gabi ikimo. Taga Paku, gapa mati kita habang ga tagay ron si Otol Victor Farm Dodoy Leso Hanot Edolari, Ma'am Elisa Rosie, Ma'am Iso, good evening Ma'am Rosie, todo ko maso God bless inyong lahat, hindi na sa imo nga no? Kay Ma'am Mildred, may dahil nga pagkamati Kuya Chris Suarez, abo kita pamilya iya sa San Roque Malinaw ba sige, nagapamati kita ton Jerilyn Roberto Ahino. Good evening sa patamiyo man kami sa Tigayon, Ahino family, sa among papa, Joel, nagatagay-tagay habang kapamati sa Todo Komposo. Permigid, kada Domingo, thank you always. Eric Perhinog, shoutout lang, sir, sa Perhinog family, Barin family sa Batan. Richard De La Cruz, Subiaga, good evening, shoutout lang. Sa Ogsip, kanday Tatay Longhin, at kinanay Emily, at kay Bogs, patamiyo lang kay Nunoy Pugi. Primi Orbista, good evening, shoutout lang, sa Kanawan. Julie Orbista, Aisa Orbista, at sa Juliana, at kay Isot, nga nagpirot, pirot ng mata. Request lang, song My Way, ba? Jimmy Sel Crispino, request lang kanta nga, Paribayok na Lumino, Buktot Ngugangan, ha? Kanta okay na. Lodi, Lindy May, Francisco Gudimini, Sadot Lang, sa family San Roque Malinaw, kabayaw ko nung, katanaw gitas, live sa Tatay Noli, Francisco, Nanay Los, Francisco, una sa Ilawod. Sanday Manong Yunel Francisco, thank you again. Jimmy Silgaspino, Manong Managiti ko no, Idolobel, Birahe, wa yasi ano, Manong Giti, ako lito, Riduba. Probag pa namin. Loli, can you say good evening? Shoutout lang sa Morales Baliti from Bobot, Itabos Family. Sige, babe, sanutin mo na. Manaman ng message, ha? Mga po, magbasa, maluoy ka. Magkasakit tayo po, wak sa guno. Sige, banat, ano yung ratsada mo? Ha? Aha, martir ko nung kayo na. Kaya? Martir ng gugma para sa mga martir dyan. Para sa inyo, babe, sanutin mo. Sige, banat.

Abelha.

0: ano, good evening. Ano gali no? Kina ano ginamon do amon niya? Ingkampod, no? Ingkampod ginamon. Ano nagapangayo kita sa dat bulig ra kon anay. Sandal lang bahala mo kan. Papakabayad lang ikaw nung nuno ka una sa St. Gab, no?
1: Delta Bus.
0: No?

Dodoy, ha? Patamiya man idol sa Tatay Longlong, Agnanay Ninet, Mercedes Madalag, salamat kay Haling Jimenez, John Allen. Kay Nelson Alfaro, sadot sa kay Tatay ko na si Sitio Polka, nga nagatagay-tagay samtang nagakiot-kiot. Apa, kiot-kiot kita na. Exercise, ha? Tatay, ha? Magsaot-saot ka na, ipaborito at mga bata tigulang, matambok, maniwang, malo man, ubinayan, uli ka bang naran, basta may radyo tudo, magkapamati ka sa kompuso. Yoli Magarjo, sarot lang, kay Jimmy Crispino sa Bagto Lesa. Jimenez, Jonalyn, patabi man akon nga, palangga, nga sawa si Junard Alabrique, nga nara, tambay man, idol, ya, si Saduyan, eh, habang kapamati sa kompuso, nandaan yan pare, Saduyan, basi, mahuwag ka, ha? Nagkakimot. Pati yung tuyong na. Huwag magpok ka ba? Anime! Animes! Kadimni sa atat lang kami sa Boundary Stansya. Nagpamati kita sa anime store. John Raven, Ivan, Annie, Rose. Nga always kid nakatodo kong puso. Maagi ako hinaga na ha, mga piya ko sa anime store nga rasa may boundary ha. Stansya, paumay kape na ha. Ano yung pwede yung stick yan para buberato. Balik kay vlog, good evening, shout out lang sa Fred D.P. Anara, D.P. Lipi from Bayanihan Road ag Sabliani ba na sa Nazareno family sa Libacaw. Request ako at pirot kay inap ako gahihi ni bayag nga pamati anara hihihi habang ga pamati pero bigid ginaabangan aba thank you gid gihi sa alin basi kung ginabusisaw ka. Eh di yaw itininom ito yung bitik-bitik na. Ito lito na rin yung doba nga ga linagtok ko noan ng lang na radyo ho. Uncle nilito! Ay bakasag ang pamati na. Panit partner? Panita, paniti. Ang dodoy, paniti ko na ro. Bangos? Oh, bangos. Sumsuma na. Loli Kinesio, shout out. Loli Kinesio, Jandri Rasco, Robert Vallejo, Gatagay Sandar.

para sa grupo na ano nudutuya sa bagtang mga tanky boys na para kayo tonight. Dason ta si Sina Dasona sa Guwa. Nalin Tolio, Bilma Bargat, sa mga nagbini sa Rotlang, sa Bagay, si Annabelle, at si Aileen, Angie, Adrian, Bargat, salamat po. Request pagin kayo ng lari, no? Alala, ikaw, Balong, Jason, Aribalo. Sige, banat na. Tatay Doming, ratsada na. Ano kantahan mo sa Rotlang kay Mate Harag, Drive Gun Imaw ho? Godless kinyo, tanan. Mapintas mo o damgo. Lalalalalala. Marvin Bernardino, Francisco, good evening, sarot lang, katagay, ito ba? Sa Malino, Ortig pala. Sarot lang sa mga Tagalog to, Galibacaw, haling kadinita, bait. Rose Elias, Gondranti, Southwest, watching from Briones. Alorini, Isoga, good evening, sarot lang, pamatik, is todo kombosan, nakatrumpa, gamit, sarot lang kay Sinji, no? Pamatik, Rachel Bilinario, Rapis, Irabong, good evening, sarot lang. Sige, balbal.

0: gracias, Brian Nazario, sa no, Guasiki.
1: Brian Nazario, ako pare niya sa kabilan si Ferrari Rubintor, si Marisila, ka, ang asawa, gabilo na nga pamilya, gabilo na nga nga. Si Johnny...
0: Sino Johnny?
1: Fernandez, sa Minaliso, gina, kami ako manit kundayad nga gabi. At ako mga kampo na sa paglagtasan mga sa dalag, si Arman Akiri, kaya ng pamilya, good evening. At kay Rubin Diasis, sa Sikipawa, Bantigib, good evening man. Kay Tayro Taladro, kaya ng milog ng pamilya, at kami ako manit kundayad mga gabi. Happy listening lang sa rayang arang programang Turo Kupulo sa Radyo Turo, kaibigan.
0: Sige, dasan to sinong Lar, Lala ikaw, para sa nag-request man, pasok na. Belinario, good evening, great balance sa loving parents of Bagtoles. Nanay Evelyn, Belinario Rapes, Tatay Siberio Rapes, always kinakikinig sa inyo, may pamangkin. Roya Grace Rosaline, Boy Boy, sa aking sister Rosaline Briones, Dinky. Siyempre, great man kami dito sa Barangay Dangkalan, Malinaw, si Richelle Belinario, Rapis Irabon, at may Javi Romeo, Mylas Irabon, at San Tukit, Stephen Gajan, Cedrex. Thank you so much. At our late birthday si Belin, yun na, good evening kay Belin Art, kay Nanay Clary, Nanay Deline, at ako Carling Ramatic sa radyo. Makara Arisa sa Cebu, at sa kapit namon, Galit Bagay, Salik Quatris, at kay Mary ma nang Mary Marlon ay kay Los ag sa tanan nga gabamati sa kampus. Good evening na sa uman ha, sa Talimanok ha, kay Maninay Klaring kay Manang Diling. Nanay Diling ko Carling gabamati. Sige banat ng Lord. Alala ikaw para sa na-request kay ina. After sini pasok din natin Mel, marumbahan na yun na kita dayon.

na si Ate Mel. Good evening man na kay Ramil Mangko. Sadot lang sa Puok Kalipapa sa mga nagapinamati kapingit ah. Kay si Ann Natavio, kay Mario Abiliano, good evening Sir Lobel sa Composer Program. Mario Abiliano, good evening sa mga gitaristang Jeff Rocks. Ba, Pre Noel, Jeff Rocks kuno kamong daywa. Jeff Rocks, good. Lionel Valencia, blang, aba, good evening ampun Lobel, good evening na amigo Lionel. Kay Willie Gregorio, request lang si Tatay Iturad so iya imo ga pinamati ho sa Pamuso Funeral Service. Thank you, Idol. Hakan taon kayo na sa ilog. Late, matabi ikaw mo naman. Nagpamati mo na pare. Alasin ko, baga pamati. Uno ikaw para advance. Pamati now. Good PM. Sir Victor de la Tonga. Kay Jumari Odi, good evening. Shoutout lang. Yes, sa backhouse, sir. Kay Boboy Odi, ag Akisha Rain. Odi, ag kay Ken. Odi, pinamati kita sa Todo Compose. Ernest Salvador, hello po. Good evening. Shoutout lang, Idol. Salvador Family, National Family. Watching Higher in Calibo. Lainit Balisa, sarat lang sa De La Cruz Family, Sarkanhel Balite. Okay na, Timel, yung mga retsada mo. Sabi si Inang, good evening, sarat lang sa Linabuan, Malinal. Nabuatabuan, Malinal United, watching habang ga-ihawit barbecue. DJ Chan, Leton, Manok, and Dimpo. Aba, DJ Chan, yung magalit na. Ernest Salvador, request na Manok. Nga ito. Panat. Panat.

0: sa itong sponsor, no? Thank you so much sa Series Tracking, Boseres Litolen. Thank you so much. Thank you so much man, no? Sa kay D&G Bakery, kanyang Darwin ng Marlin Dimo. Thank you so much. Thank you man, no? Sa Bambi's Bakery, kanyang Lini ng Cesar Figueroa. Thank you so much. Salamat man, no? Sa kay nung Dodoy Masayon, kanyang Inday Masayon, sa magrupo na. Thank you so much man, no? Sa Jigs Video Rental, kay Engineer Jake Taladro, Lord Styron Taladro, sa Katkat Aglores Barbershop. Thank you so much. Sa AAA&G Wholesale and Retail, Miguel Julio Miguel Arley, Relator. Thank you so much. Sa Kimigo Gary Alvarado, thank you so much. Sa ato man karang amigo kuya dyan sa Adit Store, no? Sa may in front elementary school. Thank you so much, Gid. Kay Kuya Bernard, kay Ate Jennifer Hidaygo, no? Sa Adit Store. Saan na karang mga balikya na may GCash, may school supply, may load, may food and ranks. Ag siyempre may daily breakfast, ag may ilod pa, na barbershop pa sa kilid, ag may okay. Open sa na 6 to 6, 6 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday. Thank you so much, Gid. Ag sa aton karang mga baw pa na mayo harap pa tahabo pa tao. Babe Sally, ang Gid, ha? Willie Gligorio, hello po. Request Tanay Torad Soy, imaw pamatik na sa Pamuso Funeral Service. Thank you so much. Jupiter Igat, good evening, shoutout man sa Kabatanga, Makato. Gapamati git aha sa tatay kitoy sa Karyas ag kay nay Merta ang nga ano ra ga panugot ba team song kuno na ni nanay Merla Robawal na gamot sa Karyas ba Jo Mari Udi good evening sa tat lang sa Makato family tatay sa tatay Pirmigid ano kay nanay gapamati si Pirmi si Tibo nanay Salva daday ag kay Bibi Jilin ag sang unga Nanda Yoli Magarcio, sarot sa ang kampod ko, si Leonisa Inaudito, gapinamati man. Jomari Odi, sarot sa Bakhauso, Akisha, Agrain Odi, Kenken, Agboboy Odi. Agay Boots Alachika, sarot lang sa nara, Dumulog, New Washington, nagpamati kid. Balbala, Idol Babes, Ma'am Elisa, Angela Bilinario. Good evening, sarot lang kay Nanay Perlita Bilinario sa Bagto Alisa. Bilma Bergal, good evening, sarot lang sa unga nga si La Inday Aileen. Anabel ag Andrian Angie Fernando gapamati ag si Ninita Bait request lang kantang agugma Willie Gregorio hello po request lang Tatay Toradsoy Anton Riboka sadat lang sa Kinalangay Gigi Albasino Agustin good evening sadat lang sa Kinalangay Bio Malinaw gapamati yet ag sadat lang kay Auntie Marilyn and Sandagao halin kay Willie Gregorio ag kay request na Tatay Toradsoy imaw gapamati kita sa pamapasatag kay Inan sa Abo. Anthony Riboka, request lang si Dalon sa Kayang Luwaan. Ag kay Raymond Andrade, request lang Tantaloy. Makasyatot lang. Git kami iya sa habang inom-inom, no? Siat-chat mucho watching from Siargao, Idolobel, Banat, Roxy Soyon, Bilyarwell, shoutout lang sa MDR mo, Batan, especially ka Among TL. Sir, Aagi, Aagi Bagnati from Roxy. Sailor Andre Apolinario, good evening, shoutout lang sa Idol, sama kita Idol sa pagbasa sa Apolinario Family, good evening kayo tanan. Una, aginapan, good evening man, shoutout lang kami ina sa Feliciano Valetti, permigid kayo pinamati, si Edwin Repi, si Erwin Repi, mama kong Elisida Rimano, at sa asawa kong si Mark Lewin Repi, nag-shoutout lang si Sirimi Rimano. Salamat, God bless ka, no? Thank you so much. Wow, galing naman ni Idol Duming Marina, Maypa. Galing kay Ma'am Elisa. Good evening, shoutout lang kay Tatay Rudy sa likod ni Troyal. Nagapatik-patik, good evening. Tanang tudlo abang nga pamati. Iba. Nanay Nancy Baltasar, ginabati ko lang apo ko nga sa Boracay sa birthday imaw hinaga kay Pion Tibilia Ro. Gabati, Mama Nancy. August 31, salamat. Sige, permigid ako gapinamati sa inyo kompuso. Annalyn Natulio Doroteo, request lang ako ang namunit. Ag sarot man no, sa mga gaubra nga ra it, it mga gwapuhon ng mga gaubra it bintana. Ina sa May De La Cruz family, ag si Minard De La Cruz. Ag dayaman sa May Enriquez Road, no? Sanday Nilda, ag Flor, gatagay-tagay, Permi, Tando Ay Light, alin sa Natalio, ag Tabios. Family ang sa mga its security na so, sa ABHS no kay Mini Medina, Jocelyn Salazar, ag kay Rena Jane Octavio, ag ginasipak malinaw man kay Doming Joanna nay Angging Jolito, nong Nining aga pinamati kita haling kay Ining Rupaga Panamyo. Aha, wag na oras mga lods, babo pa tayo din ang tumasarangat basa. Next Sunday yung magkita, pasinsya ha, sa hindi natin matapos kay 134 pataro bagas. Wag na kita, maluoy ka, wag na kita oras ha, pasinsya lang. next Sunday yung magkita, magkilita, same time, same station. Ako naman inyo abyan, inyo kakumpuso. Katudong Lobel Quarry 18, magig with partner din ngayon, katudong Dingdong Robeso. Sa Gayapon, next Sunday yung magkita, magkilita, same time, same station. Yamang umbatian sa Radyo Todo, ang kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

hinugdan kong gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang nami.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5 Radyo Todo,
3: ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

it's real. Aquí

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:18 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

Lo son Visayas Mindanao, Banwat Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon at daw kita nga Lunes, Agosto 31, dagong 2026. Dayaro katapusan nga at daw ita Lunes, ag katapusan nga petsa para sabugan it Agosto, ag matabok lun kita hinaga. Sa kauna-unahan nga Berman, makaroon nga dagong 2026. Nangangamoy Pasko na ba? Ay kung sa bagay, pila lang balis-balison ay pagkatapos ita September, October, November, December ay di Pasko yun. Ang pagkatapos ita Pasko, bagong dagon. Ati-atihan yuman. Pero ro opening salbo ginauman-uman naton. Bukon it Oktubre, bukon man it Disyembre, Nobyembre 3, Nobyembre 3, rong opening salbo, gingdungan lang sa selebrasyon ita Kalibo Day, para sangka aktibidad yang. Ngani rong opening salbo ay ging sentro man sa aktibidad it aton nga Kalibo Day. So makaroon nga daw ita Lunes, fiesta opisyal. Fiesta opisyal makaroon ha. Walang pasok, walang opisina sa mga gobyerno ron. Pero kung sa mga privado, ay magadepende sa andang kumpanya o kung sa andang management. Kung magasugod o kung hindi. Pero kami iya sa broadcast industry, ay 100% agahapon nga nag-report. Ay bangod hindi po natutulog at wala pong holiday sa balita. Grabe ro na tabo nga ra sa kilagang patik or pitik. Manog pitik it kamera. Grabe ta. Halos totally wreck taruan ng big bike. Daga ko banggaanay is daywa ka mga motor. Ay kita man sa video pero pag overtake no ita mga motor pero iba naguwa uta sa bukon it anda nga linya outer lane kung baga ro imot ang linya iya sa tuo nagpawaga kating. Pero kamusta hunta? Kamusta hunta ha? Arong latest investigation, agro pinaka latest medical bulletin ni Pitix Aklan. Ayan. Mas kilala ha kay Pitix Aklan. Ay nadisgrasya sa sangka aksidente. Naghidon rodaywa ka mga motorsiklo ang sambilog sa mga imbolbado ay ana ni Pitix Aklan. Sikat da nga maniniyot kon sa mga Cebu pa. Sikat ra nga manog

namyaw anay kita sa aton kara nga mga kaigmanguran. Sa 16 tanan ka mga kabaranggayan kung kabisirang banwa itakalibo ha, maayad-ayad gid niya agahon. Maayong buntag. Buenas dias. Kruhay. Maayong aga. Magandang umaga po. Maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga kaigmanguran abroad ha, mga kapwa Pinoy-Pilipino nga nagatabid yun katon makaroon si Inman kamo, anong oras man una kinyo, pero importante ginatamyaw ta kamo it maayad-ayad nga agahon ay agahon iya. Pero oras iya sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 5.27 na po ng umaga. Good morning anay kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yon samtang nagapamati sa aton karaga programa sa taga Harlis Karinderya, ang Karinderya ng Masa. Nasa Tres Marias Mitsyap sa Tigayon Agiyaman sa Andagaw kay paring Alex Relator na miumata maghigop sa baw kara. Marami maghigop itsabaw itlinaga ina sa Tres Marias sa Andagaw. Aring Alex mahumok gon. Good morning man sa Tagalindas Karinderya ha. Maririnig mo sa kanya mga balitang nagbabaga. Good morning man sa mga taga Barangay Andagaw. Sa mga taga Barangay Puok. Barangay Kaano, Barangay Naluok, Briones Mabilo. Ginapatamyaw gid ni Kagawad Inday haro anang mga pinalangga nga mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas. Mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon. Ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Kay nang nini Amalia de la Cruz Ubiaga, kay nung muli una sa Amalia Store or una sa MGMC a gas station. Ag kay nung Dulpo Morado ha, nga always gid nga nagapamati pati mandong pamilya rilo. Ag siyempre sa mga taga-barangay Tambak ha, nga suki manaton pinaman sa Mabilo, New Washington sa Tropang Pilok ina kay paring Michael Ferrer nga nagamonitor yun makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Ag siyempre sa mga taga-barangay Istansya, Barangay Mubo inaman sa Barangay Tigayon ag Barangay Linabuan Norte ha, ag sa Tinigaw una kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ha, nga nagamonitor gid permi sa aton karaga programa uwa gidro nagaungkat kay Kapitana Nini Lourdes Reyes ag kamanaman kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Kay Toto Roger Loserio Nagales nga nagapamati man sa aton karaga programa. Sa mga taga Sila Serna ha, from Purok 1 to Purok 13 maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga tricycle driver, mga jeepney driver, multi-cab driver, sa mga driver at commuter van ha, ag kamanaman sa mga higanti nga mga bus, maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga mangunguma, sa aton niya mga mangingisda. Okay, taro aton niya mga mangingisda, iwa ta na maghi. Mangungumat na makaroon na ibaw, antos may loved ang mga katuro. Ay kahapon nakalibot-libot kita sa mga kaganasan, sos Maria Kagusip. Ayag ko tayo buka mga katuro. Nagangangata. Rangbot hambagon nga kayag ko rubuka ang naganganga. Rogil tak ityanas. Ah, nagagil ang rokaganasan. Uwa itube. Eh, siyempre, kung ugan malang manding saligan, hay. Bang,

0: hinuno malang man umugan, agmen man kunta kon madamol. O ibutang tabing hibasa-basa na rin kaganasan. Apay bumbahan kat imo kusila karong sos, Maria Kagusip.
1: Kaya nakita sa radyo, Sir Bishop.
0: So, mga nakatanom, ay, Maria Kagusip.
1: Ni Idol.
0: Kaya-kaya nga baldihon, huwag bunyagan.
1: Sa kanya mga balita.
0: Magbuguktot kat imo ron ay.
1: Usapan ay nandiyan siya.
0: Pulisturyahan man yan inamon kahapon, Dunea.
1: Ay,
0: alinon mo, makon ay ro slope protection.
1: Pero
0: ina sa sigkay, samad, uwa pa maayos. Kung saligan mo ro taga niya, hiwa, taro. Ay haron yun yan eh, humugagon do andang niya administrator. Nga imaw lang konoro mahikutar mga katuto, hay tao. Nga para mapabadjitan, ay kabay pa. Agro pangutanahin o no?
1: So
0: iba nga ni, may nag-istorya yun katon. Nga maosoy lak mga binhi, nga buhi tangara sa tigsigilak. Kamana abimanat hamtak. Kamana itagong. Kamana itapipino. Oh, kagabasa. Agkama naman dayang nga munggo. Aga ampalayar o anda ko nung itanom sa andang aganas. Agbubunyag-bunyagan yang sa rayang nagagiltak nga rahe. Ipasipalaran mo taro imo nga rang binhi nga sa kamahimahag ko binhi mga katuto. Kani do yun do problema nga ina-intercept naton sa pagwarang-warang naton kahapon. Mayad amakon do mga mangingista ay wata na mamayhi. O mga mangunguma na mamayhan ta. Agharap pagidruging kakibot naton kahapon ha ay nagdagawat kita't bugas. Ha mga katuto, nagbakay kita't bugas ha. Pero dati nga buo naton ita jasmine rice. Tagkulay blue mga katodo. Ha? Tagkulay blue ha? Ha? Kulay blue roana nga sako. Pero buo naton ay 1330. Nag 1350. Aba sang Domingo lang. Uwa pa nga ni. Uwa pa nga ni sang Domingo. Limang adlaw pa lang ha? Nga nakabakal kita ita 1330. Pero kahapon yut ay bag-o ko nung deliver mga katodo. Pero presyo ana it jasmine rice ay 1500 yut ah. Ah, grabe tama ko. So ipacheck na to na ro presyo't bugas. Kung ano ro rason nga hamat golpi sumaka ro bugas mga katodo. 1500 pesos na po yung jasmine rice. May una matang bubarat to. Ay ugaling si Fredo yung talatong nakasanayan. Ay maguwas nga mahumot, mahumok pag mananam, bisan uwa katsuga mga katuto. Ay pacheck na ton dong sitwasyon it bugas. Una sa aton yung temporary public market ha, una sa bugasan ng bayan. Bukod sa bugasan ni Gloria. Ayro bugasan ni Gloria, iyat ana sa may Tuting Reyes. Ah, malapit ina sa bagong tindahan. Ayro bugasan ni St. Jocelyn Adok Roaton makaroon niya paagtunan. Ay nakibot kita. Ayro bagong deliver 1,500 pesos na po. Yung 10 kilos na jasmine rice mga katodo. So standby ka mo, ipe-check na to kay katodong John Camisilla. Samtang sa pihak nga bahin, ano ro mga nagabaga nga mga balita makarundo aton nga pagatalakayon banwa. Standby ka mo ha, i-check man aton doon nga report ita pag-asa sa hindi magbuhay.
1: Maling ka ni Idol, pag malungkot ka.
0: Ay, tika-tikao na tondong LPA o kondong Bagyo. Ro hanging habagat ang rayang si Pilantok. Ah, si Pilantok mga katudong at ang ka tropical depression. Tantang sa pihak kabahin rong barangay agsanggo ni ang kabataan election sa Nobyembre 2 makaroon niya dagon. Ano yun baga? Ay may mga nakaistorya kita nga mga election officer iya sa probinsya Taklan Sono Kanda ay imaw malat ama naman gihapon Idol huwa pat ama naman ita pagbag oro calendar of activities ita Comelec parias abimana ko election period pero piling ita certificate of candidacy sa October as a September 28. mga election period prohibited act. Imaw malang mat agihapon. Ay according kanda, kung kamit amanan o pangutanon o at amanat may pagbago sa amon nga ra nga calendar of activities. Ay pag-uwa pat amana kara italaye, no, nga mapirmahan si President Ferdinand Bongbong Marcos ang mga katodo nga nagapaiway ang nagapix kong termino it mga barangay official ay para manakamon ay amon tama nang iprosige. Mientras tanto ha, nga uwa pa itlaye nga pirmado si BBM hambag it mga election officer nga mga naka-istorya nato niya sa akan. Uwa tama na it may pagbago sa amon nga nga calendar of activities ng filing it certificate of candidacy nga ra sa September 28 ay hinaga September 1 yon. Pero bali may 28 días pa ha, kung sa makaroon abimana nga 31. 28 días lang bago rong filing it certificate of candidacy. Ay mana, pahaom yung mana ka mo. Kung in kaso, para hindi ka mo mabutang sa intonses sa mag itakomelek. Basta mana, huwa kami maging bago, huwa kami magpundo, huwa namon ging buoro schedule of election calendar ay mana preparar yang para hindi ka mo mabutang sa intonses. Ano ro mga mainit-init ang kabugubantayan ng mga balita haranay kita sa ato yung mga headline standby katudong John. Wrong location at the Gentech storage facility nga ginareklamo. Una sa barangay Tigayon ay ginapainbestigahan. Ginapainbestigahan ha. On raya baga ay nag-agira itama nga proseso. Pero ginatawag ba naton nga land conversion? Kasi agricultural residential. Ay taumana ko na-convert na into industrial ay storage facility mga katoto. Dati man na ron, warehouse yang. Pero pag-operate man na, storage yun ah mga katoto. So standby ka mo ay i-check naton doon ito sa suning. I-check nato sa suning. Or sa planning kung nakaagi it conversion wrong location it rayang Gentech a storage facility una sa may barangay Tigayon na naging reklamo ni Mr. Pablo John Beltran samtang sa pihak nga bahin wrong Aklan Police Provincial Office pinagi kay Provincial Director Police Colonel Arnel Ramon suportado ginan na rong kadiwa kadiwa ng Pangulo ha kadiwa ng Pangulo Program at Department of Agrarian Reform Aklan may una rang ginatawag nga kadiwa pop-up store mura sariwa ag direkta halin sa mga lokal nga mga magsasaka o andang ginabaligya. Samtang sa pihak kabahin rong barangay poblasyon Kalibo ay naghiwat mga katodo ko ginatawag nga purok coordination meeting. May kaangtanan sa ecological solid waste management sa implementation it no segregation no collection policy it local government unit itabanwang Kalibo. Ay harap pa may experiment dayang mga wax-wax nga na mga katodo pero pag test it naga solid waste kung sa simpleng bagay ay ginasunod baga ko aton nga mga household kasi robasura nagahalin sa household no pagwa sambilog sa mga mabaho nga contributor do mga panimagay kung katigo man bagamana sa na maghiwalay it nabubulok ang hindi nabubulok ang day mga hazardous waste nga ra so aton doon niya pag-istoryahan hindi na ha, sa kabilugan it aton karang pagpangalagat alas 5:41 gondo aton karang oras dali yang o Unahon, tanay report ni Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Ang maus-os dayon sa aton nga temporary public market. Okay, hindi yun aton pagpabuhayon pa, i-check naton.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Direkta sa may provincial hospital, ang maus-os dayon sa aton nga temporary public market, Katudong John, pasok!
3: Sangka 18 anyos nga tinuga katrong adyo din no imaura na aksidente sa motorsiklo ag iya makuri mo dinala sa aton may provincial hospital. Nagabot iya katrong adyo dilit mga alas 6 by imidya o pungrason ni ita gabi eh. Biktima ng rat vehicular accident si Tyrone Gonzales 18 anyos sa pangidaron karano ita barangay Dungon West sa Banua ita numan siya ng kunsiin sakay mo sana nga motorsiklo imaura katrong adyo dilit na aksidente ra aging kabuliganan ra imo aging dalaya sa aton nga may provincial hospital pero wala kabutang katrong dire sa lagbo kun si Insandar na aksidente ro mga pangalan niya tabi rotor na kabutang nani imo latrato na sayran no kun si Insandar na aksidente ra wa kita kasayod no agaray nga nga biktima nga si Tyrone Gonzales katrong adjudel hay nakaagom ra ita mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte karawas ko si In dayeng nga biktima iya makaron naka-confine sa aton nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital. Dahil nga sagka senior citizen katrong adyo na bagwin hit and run ra ag iya man makalimaw sa ato na may provincial hospital. Dahil nga biktima it hit and run niya si Joy Marte 62 anyos sa pangidaro no it sityo libtong barangay istansya sa may Banua ita Kalibo Mala City Kinsir Pungrason nagabot iya sa ato na may provincial hospital nga kung siya nagatikang-tikang taray nga biktima aksidentit imo nga sinungguban it sangka top down niya tricycle katong adyo dilo agwa ay mora katong dil pag punduhi o ginbulige nga para gid lang ra nga senior citizen na ipiri nga bligan ang dara agid dala sa provincial hospital gaya sa datara ay dumagan ta katong dil no naghigin hit and run ta dara nga kun siin hay ra nga mga biktima nga si Joy Marti ay gin kabuliganan na tat pumuyo ra agid dala sa ato nga may provincial hospital dahil ra mo ay nakaagom it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari man nga party ka nangawas na kusin dahil nga biktima yan man makaroon sa ato nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital dahil mga nasangka minor di edad no ba na ano man ra no sinunggaban matangka motorsiklo ra aging dala man iya sa ato may provincial hospital dahil nga biktima taga Purok Uno sila Sirnara katulong nga judil nga kusin aksidente mga sinunggaban at saka motorsiklo nga kusin gindala man iya sa ato nga may provincial hospital dahil imaurahay nakaaguman at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari man nga party ka nangawas ko kusiin dahil nga minor di edad ay yaman mga naka nagpubong sa ato nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital nga ni tatlo ka aksidente ita vehicular no dahil waro na asunggaban ang sambilogro tumumba sa motorsiklo katulong nga judil nga kusiin karan nga mga biktima rahiging pangdalaya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital.
0: Katudong John, kamusta ro rayang si alias sa Pitix Aklan or si Gerald Roldan nga naaksidente man?
3: Wa iya katudong adyo do, wa ta siguro iya gindala sa ato nga may provincial hospital wa tay mo pangalan niya ginuusoy ta kanik inutos lagbok. Ay wa ta katudong adyo do, base sa mga private hospital ti mo ra gindala. Nga putsi na sa ibon ato nga mga subo-subo panadangtan ko ra nga ranga sangka dayon si Pitix Aklan nga ra katudong adyo do. Ay kwan gid no medyo ano gid ang pagkasunggaban ng dangato katrong adyo no wa ra pag sa aton nga may provincial hospital katrong adyo sa aton nga surgical ward may 65 mga naka-confine sa aton nga PD wards may 68 ka mga naka-confine sa aton nga OB wards may 102 kananay ag may 21 ka mauwaro naka-confine sa aton nga female ward sa second floor may 68 ka mga naka-confine sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari ka mga bati ano naka-confine may 118 ka mga naka-confine so matotal ka tulong adyo nilo kaibahan ro ICU ward agro isolation ward may 465 ka legal age sa may 21 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbok kun Memorial Hospital alin sa provincial hospital ka tulong adyo nilo nag-retso kita rin sa ato nga masako-sako na to nga temporaryo na to nga may Kalibo public market. Iya kita baro ka plastar no sa printing it mismo it bugasan ni Ma'am Jocelyn Ado katulong adil no. Sa naghulat-hulat eh, kung ano rong mga isda nga mabakal ng dariya ang kumpiyero presyo para rong mga isda nga mabakal ng dariya sa sundin ato nga merkado publiko. May tilapia riya katulong adil no ato. Ato maubos nga nila ng tilapia. No wag ko riya kami dagot riya katulong adil no tilapia no kanami no. 140 140-150 kilometro sa suod, may tilapia territory yung native doon tilapia karam, lintok lang kayo mo rin. Pataray, 80 kilo. May salmon nga rin katulong yun yun, no? Manami o salmon nga rin, no? 200 kilo. May sulit. Kilo. May tulisan kita rin, 140 kilo. May amaya katulong yun yun, no? Ay, anang unod ka rin, 240 kilo. May bisugo kita rin, no? Bisugo, iba-ibat ka sizes, no? May bisugo nga rin, 220-320 kilo. Pantalaan katulong yun yun, no? 400 kilo. May mataan kita rin, bukot magkur, mataan nga rin, malintok, malumataan nga rin. 160 kilo, matamban kita rin sa gatos kilo, tambilawan 140 kilo, may bugaw kita rin, bugaw ng isda, 120 kilo, may tanga kita rin, katulong nga dyan, 180 kilo, agropirit, 260 kilo, no? Doon yung mga isda, makaunin yan, mabakal ninyo yan, sa sudi, tato nga, merkado publiko. Pero pagbot sa bangos, abunda matakinat bangos, no? Iba't ibang sizes at mga bangos, no? Lumalinto karag napakas, 140-160 kilo. Pwede ito natin sa bawan ra, 180-220-240 kilo. Ito ito nga bangos, no? Abunda matagyapo kita ka. Rudely Bunlis Bangos, kay Ma'am Nining Tolentino, ina, kay Bro Jopil, ina, nakasari-sari nga mga bangos, karoon nakadispace, anang latok, no? Kaping sa naroon na ni Nanay Marit Agne, Bradley Rimo, no, nga nagabaligya ro na, no, andang likod ka ro na yung mga niro, Rudolin Bunlis Bangos, no, abunda taglat bangos. Pabot sa karni katro nga dyan, no, karni tanato manok, abot akita, no, aton nga dress chicken agro backyard, ay 200-200 matagyapon ro kilo, abot, pero abot ro par si karni ta manok, kung mabakal ninyo, sa iba't ibang presyo. Ro karni na tot baboy katro nga, maiyamat ang karni baboy, pero kung nagtaliwan nga tong maidlaw, may abot na karni baboy na ton, makaroon katro nga dyan, medyo kababot ang latok nga wat at suod nga gabaligyar atong mga matansiro. Gitulukutan natin si paring mututong ni Pumusino. Kung haman ito yung kaabok kita nga latok nga wat at suod, makaroon nga nagabaligya.
0: Ano rason?
3: Kaya sunok ka na katurungan dyan dyan, no? Rung mga baboy nga ina, makaroon sa nga buhi nga ina, makaroon naka, naka ano nga wat pa nga, pasuod pa lang ba katurungan dyan sa matansahan, ay wat patakunura na check up at DE, no? Dapat abi kunur baboy nga ra bago isulod sa matansan ay gina atanaw patat agriculture na tunda, no? Aga wa pata kuno aga pero hasta pa kuno makaroon ay pista official pa ay wa man diapon kunot naga-release katulong yun nga ni basi kuno nga balik tayong mututong basi kuno sa mga huwibis pata Martes, Merkulis, huwibis, mga huwibis pata kuno i-release rin yung mga buhi nga baboy nga wa pata kasun sa matansan ay paano man naramon ibaligya ay wa man maratgin matansan rito dahil hindi man manakam imatansar itong baboy namon nga ginabakal dahil ay wapat mga permit pa katulong dyan dahil wapat ako na inspeksyon ra itato nga Department of Agriculture katulong nga dyan pakaroon ro baboy ro ya may baboy nga iya pero bukon it tinatawag nato nga abunda ro baboy no may baboy matayang gabrig ya pero may ina pero bukon it abunda katulong nga dyan kababong latok nga wat sulod makaroon nga nagabalig ya iya ita baboy katulong nga dyan. Pero ato niya kasimpor chap aglimpo, 300-310 matagihapon ro kilo, pero kaabot ro par si karnit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pero pag abot sa karnit, makag-anwang, harun ka na abunda matagihapon kita dahil huwa matagina inspeksyon ra it, Department of Agriculture, katulong nga dyan, no? Abunda matagita ro, anakarong unod dito, makag-anwang,
0: so, ay 420. Uwa it may hapaguwang baboy kasi uwa ma-examine.
3: Na tama
0: so kung uwat may king pag-uwat katay kaya makakaaka makaroon do aton nga meat section
3: tama kagin siya nga dyan no doon nga ni uwa sandat ibakal nga baboy agwa masandat ipapitansa dahil uwa pa ma-inspeksyon ag hindi man pwede nga sudlod sa matansahan dahil uwa pa na uwa pa sandat na release ra dahil ginamagin inspeksyon patagali may barangay permit patakunura paya ginal-inspeksyon patarain aton nga tagadi ag bago kuno masood sa matansahan ra katong gidil nga safe ro baboy nga ni Sanda wa patay dahil Sabado Domingo makaron pista official hindi magyapon may inspeksyon ra dahil magyapon tag inspeksyon kara ay base mga estimate ko ni pareng tutong base mga webis patama na ma-release ro mga baboy man nga to nga wa pa may inspeksyon katuro nga Julia do indo rason nga bukon it abunda ro baboy riya sa sudi tato nga merkado publiko katuro nga jud no pagabot mo ta sa gulay naton wa tagdat problema ba kontak kita abot ra gulay naton iya sa akong natindugan. Ay abot ang guhay ba si paring buyet at tersol no iya ako nagpahindahan no na ako nga kabrader no abot ariya katurungan dyan no iya di karsalit tabok na kundi karag binugkos-bugkos ng mga gulay abunda ta kita no aga nakasari-sari ng mga binupis-bugos nga gulay sag di karon sa kilid man mismo ato na physics yon di karon do mga ginatantad ang mga sinsin nga gulay bagaagi kita ritoy sige ang nagtinantad sige ang nagsinsin ita nakasari-sari ng mga gulay ang sana kasi pinakalikod kay mamalapad ina di karon do mga binilog-bilog ng mga gulay katong adult di karon sa kilid man ita ato nga mitix yon di karon kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store no kompleto Ricardo sa di karon kay Ma'am Bibi Magallanes sari-sari store kay Bro Joe Pili na di karon pili ang kamo di karon kung ano gusto mga panakot
0: inyong bakuno katong John totoo kay Abiro Bugas kasi naka makakibot or presyot bugas kahapon
3: Roger katong adult no iya kita makaroon kay Ma'am Jocelyn Adok nga barigat bugas sama karon tabi katong judil no araw wa uta makaron it makita ka makaron katong judil nga baghalin it 40 o 40 plus nga kilot it bugas makaron wa uta alin yuta it 52 53 54 55 58 hasta 60 ta katong judil ro kilo it bugas dai nga ra mga local rice na tangan natunda no local rice na tanatunda aga may local special rice no special rice local no 58 60 agro aton makaron nga jasmine rice ay sunod niya sa ato pagpunta sa 60 kilo yummy rice
0: pero jasmine kilo. Rice pila matundos ang kasako nga 25 kilos kasi nangutana kita ina pila wa kahapon nila si Ma'am Jocelyn 1.5
3: oh pila rin ang kasako kuno nga jasmine rice 1.5 1,450 katong adyol sa noya sa ato na ginapunta na jasmine rice
0: ay kahapon atong imong ginambang ato pwede hakibot ako kaya umatras ako magtukuto iya sa guwa ho
3: nga ni ay iba siguro kahapon sumaga, parang abira na nga mga tindiro niya nga ni no ay doon yun katong adyol 1,450 no
0: sa aman matok sumakat gulpi ay dati ay 1,350 ang
3: doon pangutan ko naton na sa aton nga rin ang managbuhay ka. Sir, hamat sumaka ro bugas naton, sir. Sa presyo. Sa inyo matanga pagbuo sa presyo. Ito lang, ito tabi, nagdungok-dungok. Ito raton nga ginapungutan. Ano? Ay, wala naton masaya ka itong kung naman nagpasaka ito presyo raton nga mga rice retailer na tunigay sa aton nga may kalibo public market. Agro kamuro siya katong gidil, 60 mando kilo. Aro black rice, 60 mando kilo. May sakura nga rice katrong adyo din no anat Japanese rice ra 60 man kilo aga roy nga ni katong gil special rice nga nga dinurado 65 ro kilo doon makarong katong gil wa utat mga 40 nga tuhalin sa ngunak 40 mas 40 plus wa utat makarong katong gil halin nyo ta 852 hasta utat 60 ro kilo makarong itaton nga local rice nga ni nagmahal-mahal giman katrong adyo rato nga bugas makarong no para makikita nato no ro presyo makita ninyo ro presyo ra kay Ma'am Jocelyn Ado nga nagabaligya it mugat no ta 40 ko to gyud basi mag 48 wa ta halin nyo ta 52 makaron do kilo makaron it bugas ra maskin iya sa aton nga klase it bugas aton nga local rice halin nyo ta 52 hasta ta 60 ro kilo it aton nga local rice katro nga gyud ngani nagsaka-saka gyud man sa una nakakabakal pa kita mga 41 45 makaroon nyo tawa o takatrong adyol rin, halin nyo ta 52. Ganit nagsaka gaman katrong adyol, raaton nga bugas rin katrong adyol. Ang bikara sa akong tabok, karoon nga mga raaton nga mga nakasari-sari ng mga kakanin katrong adyol. Nakita niyo, nakadisplay, puro kakanin, no? Ang pagpali ko dito, abo mag-iapro ito patut. Pag abot ito yung karatsutirod, abo mag-iapro ito mga agaon ato, no? Kamuti saging balingka ito, ang mga gulay. Ang bikara sa katungwanan, itatun sa Lorenzo Road, ina di kara kaya purtasan ni Papa Dance katulong nga dyan no ang ina pandinong bani di kron manakasari-sari nga nagabalik ya it nakasari-sari nga mga bau katulong dyan mga ugar una no ang ina dahi Papa Dance ay ina ra mga grupo na nagabalik ya ron it mga prutas ang mga nakasari-sari man nga sizes it mga itlog katulong nga dyan no ang itlog nga maalat nabalik ya sandaro na katulong nga dyan nga ni mas marami magtulog timprano ka mo agon makabot pa ka mo riya it mga isda nga nag-abutan niya sa sudi tato merkado publiko dahil bukot abunda ra itong isda makaroon no aray yung pamit lang nato nga rahi lain ko sang una nga kapabo ta makaroon hay bihira lang katrong adyol no bukot abunda no may mga isda pero bukot abunda katrong adyol ang bago ako maestro no ginagreet o gita happy happy listening no nina sa Harley's Karinderia kay paring Harley no ba nag sabaw palang ulam na aga ginapagreet no kay paring Gimo paring Bibot at paring Yolando ginagreet ikamot happy happy listening ni Paring Rani di Husi it barangay Halasa Banua ita New Washington ito tabi makaroon si Paring Rani nagamonitor makaroon katun nuna sa may Pampangano happy happy listening sana kung nung mga grupo nuna kay Paring Gimo Bibot ag Yulando no ag Paring Roger nagalis sa happy happy listening ag happy happy fiesta gina sa may barangay laging Banua is sa Banua Pnuman siya sa pamilya Rondario sa akong classmate kay classmate Alan ag akong kumparing Jonathan Rondario no ba masukob lang kita doon na kartog mailabas to Sunday pista ito Sunday no ag pamati may makaroon ako niya classmate no retired Chief Master Sergeant Erwin Perez na kusiin naga jaging-jaging runa sa ubal ina sa may Capitol no naga jaging na akong classmate nga nga retired police Chief Master Sergeant Erwin Perez ag pilis tingin kay classmate Rogelio Relinte Jr. classmate Jewel Ticar ag classmate Arglim Milgarba nag-iiba man kami ka biir ito sa amon nga classmate kay classmate Alan Rondario dahil nag-uli iya halin sa Metro Manila ro atong senior editor ita PTV4 Manila no iya na nag-uli sa pista gali sandar ya disperas ka biir no happy happy listening gate sa Batsi Tisisita Northwestern Visayan kaditis katulong nga jil dahil ako itong jil may ato nga balita no magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility no magaling ito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital Padoria sa ato nga masako-sako na ato nga temporaryo na ato nga may kalibo public market. Siga po para sa Todo Birada, ako man si Katodo nga June Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga sayamat ha kay Katodo nga June Kabisilian. Direkta nga nag-report no halin sa may provincial hospital sa natong tatlo ka mga vehicular accident ayro mga biktima haging pangdaga sa aton karang nga bagay pabungan agharon ha do presyo it bugas nagsaka rubaboy makaron nagkuli ay bangod nga indi tabi basta-basta nga isugod it slaughterhouse bukod ka pares ko dati nga pagustuhan na igang no ay makaron nag-agipat pag-examine ay bangod niya o mga masakit nga rait baboy especially kuraya nga rang African swine fever kaya naging strikto no ro patakaran makaron no halinto sa andang pinaka stakan no sa stockyard pagto slaughterhouse gina-examine doon itaga DA no or ko aton niya mga taga meat inspection no ag kung okay mata i-slaughter tapos i-schedule katay i-guwa dayon no dagon sa tindahan o dagon sa talipapa pero makaron abo ha nga pwesto iternihan do way sugod hamat ay uwarot katay ay wangan ni ma-examin agwat naga-examin ay makaron nga adlaw holiday pa
2: may punto ay, ang bawat na ma-examin
0: ay base mana mga Miyerkules Wibis patamana kara kami maka plaster una mana sa tindahan
2: may punto ang bawat komentaryo
0: ay kabay pa nga hindi pagsamantalahon duraya nga rang bagay, no? Ay, basi golpe human ba yung pumasaka ita presyo't baboy?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, royon do sitwasyon ha, sa aton niya temporary public market. Wala paturo aton niya pag-asa. Ay, i-check anin aton do pag-asa weather station, no? Kung kamusta gon si Pilandok, no? Rayang si Pilandok. Rayaro tropical depression magaunay. Rayaro sang ka LPA nga naging tropical depression or naging bagyo mga katulad.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning kay sa mga taga provincial capital no sa aton nya mga security officer ang mga katudo no una kay Sergeant Nalumin kay nang Hilda De Leon Igos no maayad-ayad gid nga gahon kay Sherry Herbacio Lozada kay Mike De La Torre ginapatamyaw ran ro taga CBM Pawn Shop no sa Uyuturong Street Kalibo Branch ag sa mga nagabaligya kuno it Santos una sa kilid it simbahan kay Kuya Idi Bilya Rubin si aga Sima Religious Articles mga katudo
2: todo berrada
0: no, sa mga nagabaligya una it Juanjo Dayang Santo no good morning. Good morning man kay Ampod Glinin Torres ha. Una sa Torres Restaurant. Ayan, tao ko nanuruan ng menu ka na.
2: Todo Berrada.
0: Berrada. Patamyaw man do, Pamilya Gamboa ha, ina sa Tabok. No? Good morning ha, sa akong ihado. No? Aga kama naman, Good morning kay Islao Junior at kay Islao Senior.
2: Todo berrada.
0: Si Toto Islao Junior, nagapatamyaw man. Ay, mana, idol, tamyaw man mana kami kada agahon. Aga pinamati na mana kami kay mo. So good morning ha, kay Islao Junior at kay Islao Senior.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Alas 6, onoro aton karaga oras. So balikan nato sa dekatodong Rolly Boy Herrera, katodong Rinald Banjola, agro iba pa nga mga isyos tayo upang doon. Agroraya nga balita, ginahatod kato ni ta Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berrada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Ano man po kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just Analo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Seth Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pamakal sa mga butika.
12: D3 Bio!

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Buhay na yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba Panginoon po, dito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw. Standby anay katodong Rinal. Standby anay katodong Rolly Boy Herrera.
3: Komentaristang
10: ay iya makarundo aton nga weather specialist, no? Direkta sa DWST Pag-asa Weather Station sa Quezon City, si Katodong Alcesar de Aurelio. I-check naton mga katodo.
3: Radyo Todo Live Report.
10: Ah, dayagan itapanyem po ha, Katodong Alcesar. Magandang umaga po. Please go ahead.
11: Magandang umaga. Narito ang ating update sa binabantayang Bagyong Pilandok. Bagyang lumakas ang Bagyong Pilandok habang ito ay nasa karagatan. Kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot na sa 55 km per hour. Di halos gumagalaw ang bagyo nito habang ito ay nasa karagatan. Kung saan ang layo ng sentro nito ay maabot sa 1,120 kilometers east ng extreme northern zone. Nagbago na po ang ating forecast track at intensity ng bagyong Pilandok. Inaasahan ng lalakas ang bagyo ito, kaya sa araw ng Martes, September 1, 2026, magiging Tropical Storm si Pilandok. Pero pagdating ng Miyerkules, inaasang hihina ang bagyo at magiging Tropical Depression. Kapag napanatili ang galaw at direksyon ng bagyo ito, inaasahan sa araw ng Huwebes, nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mababa rin ang tsansa na maglandfall ang bagyo at mababa ang tsansa na magtaas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal. Samantala, yung dalawang low pressure area na sa west ng ating bansa ay naging bagyo na po. Una, si Tropical Depression ng dating si LPA 08L. Kusan ang lakas ng hangin ay umabot sa 45 km per hour. Kasalukuyan, ang layo ng sentro nito ay nasa 485 km west-northwest ng Itbayat, Batanes. Yung pangalawang bagyo, Tropical Depression ng dating si Bagyong Obet, ng kusan ang layo nito ay nasa 1,180 km west ng extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot sa 45 km per hour. Itong tatlong bagyong ito ay pinapalakas o in-enhance ng ang southwest monsoon o habagat. Kaya itong habagat ay nakaka-apekto pa rin sa Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya makakasa pa rin tayo ngayong araw na maulan na panahon, lalo na nasa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Samantala, itong low pressure area, yung malayo po sa ating par, nasa Dagat, Pasipiko. Kusan ang layo nito ay nasa 3,105 kilometers east ng Visayas. Itong low pressure area, sa nakikita niyo mo na malayo po sa ating bansa, walang direktang epekto sa ating lagay na panahon ngayon at wala ding epekto sa southwest monsoon. Kaya paalat po sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na atabayan ang ating update na ating pinapalabas, lalo na po sa ating binabantayang tatlong bagyo plus itong low pressure area. Ngayong araw, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan dahil sa habagat. Ang mga lugar na makakaranas ng ganitong matinding at malalakas na pag-ulan ngayong araw, itong Ilocos Region, sa malaking bahagi ng Cordillera, kasama na rin ng Batanes, malaking bahagi ng Central Luzon. Bukas, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Batanes, sa Ilocos Region, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Sa araw ng Miyerkules, may inaasahan pa rin tayong malalakas o matinding pag-ulan sa Ilocos Region, sa Batanes, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na lang po sa mabababang lugar at malapit sa kailugan. Inaasahan pa rin tayo ngayong araw ng malalakas na hangin dahil sa habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas hanggang sa Miyerkules, inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin dahil pa rin sa habagat sa malaking bahagi ng Luzon at ang Visayas. Ganyan din sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Llano del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. As of 5 o'clock na umaga, may panibago tayong heavy rainfall warning dahil sa southwest monsoon o habagat. Orange sa portion ng Zambales, yellow naman sa portion ng Zambales, Bataan, ganun din sa Tarlac at Nueva Ecija. Yan pong ating update sa ating binabantayang bagyong Pilandok. Mag-ingat po tayo. Maraming po salamat.
3: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Abogid niya salamat ha kay Katudong Alcesar de Aurelio. Direkta nga nag-report no, sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
10: Oh, si Katodong Rolly Boy or si Katodong Rinald Banjola naka-standby gon. Mga katodo, no? Aga-standby ha kay Kapitan Hel Morandante ita Barangay Tigayon. Ayuan naton imaw maabot ko Sabado, no? So makaron, nagpadaga imaw katon itminsahe, aging hinyo naton, yakon pwede naton imaw nga matawagan.
3: May punto ang bawat komentaryo.
10: Ingat daw, piyesta opisyal, uwaman galit suning. Hindi man kita makapamasyar to sa munisipyo, no? Para tikaon. Konduraya nga ranga operation, ita Gintec, mga katodo, ay nag-agi baga sa tamang akonversyon. Kasi rulugar nga ron, sayod man natin doon nga agricultural, residential, no? Mga katodo, no? Kung ha-convert baga ron sa ginatawag natin nga commercial or industrial.
3: May punto ang bawat kasi, komentaryo.
10: Kwan dayang storage facility imaw, hindi siya warehouse mga katodo.
3: Todo berrada.
10: Agahambay ko nga ni Kusabado, biktima man karon si Kapitan Hill kasi roandang application niya ni Onabes kuno katuhambay ni Mr. John Beltran ay warehouse yang warehouse. Gali naging storage. No? So nga ni ay andaman nga hakuan eh, hapag yan eh. Andaman nga biktima yata si Kapitan Hill Morandantico. Tag-ana nga na to warehouse ro na o kon rayang storage facility.
3: Todo berrada. Berrada.
10: O, si Katodong Rolly Boy Herrera, naka-standby yun. I-check naton mga katodo, no? Saan na ka nang natipon ang mga balita, no? Especially, ro rayang nga rang pagka-aksidente, no? Ita rayang motoblogger, ha? Nga natabo, no? Ina sa may segundo distrito, nag-head-on coalition ginsan at daywa ka mga motor, no? Kasi nag-agagawan yun eh. Imbes nga iya sa tuuroan ng lugar, nagpawayat. Imaw kaya nag-subyang sanda mga katoto. I-check na ito ng investigasyon.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
10: O, naka-standby yun, Katodong Rolly Boy, please come in.
12: Yes, katodong Judel, no, sa aton nga police report, no, haliriya sa aton nga area of responsibility particular sa segundo distrito ko aton nga probinsya Itaclan nga konsiyen una nato sa Bano pa Itliso para sa Municipal Police Station sa ginpatigay operasyon ko nakataliwan nga sa Bandong Adlao nga konsiyen rong suspect sa nasambit nga bypass operation gintawag na ginapahingan rin lamang kay alias Jan Jan, no? 44 anyo sa Baligo na recover sa kasasi nga Cebu ag bypass money nga 2,100 pesos according sa kay Police Corporal Iturralde ay napamakarusan ng kustudiya rin nasambit nga subject ita bypass operation nga iga-inquest makaroon nga adlaw rong kaso kontra sa nasambit nga suspect in violation sa Republic Act 9165. Sa pihak kabahin sa Banwa Itangalan bilang development ng follow-up nato na sa kay Master Sergeant Belyones na tuhoy man sa natabok man nga sangka vehicular accident, no, alas 3 ng oras itapon sa bahin at barangay Pudyot sa Banwa Itangalan nga kung si Enrong biktima kara yung kailangan nga ginagahingan kay Gerald Roldan noon sa pangalan nga Petix Akyan, no, sangka motor vlogger nga aksidente nga nasunggaban man at kapareho o kapwa mananang rider, no, rayang big bike nga matawag naton nga halin sa bahin ita ibahay nga kunta ay magasugang man ka na, no, mag-agaw-agaw ka na ay may inasanda nga activity, no, nga plano nga pagtigayon nun, pero ay naulihiri ang nasambit nga si Gerald ang saan na nga pagsugang-sugang pag-agaw-agaw rin ang nasambit nga lima ka mga rider nag-overtake, no, sa mga behikulo nga anda ka nga kasumagang timing man nga pag-overtake na ito sa danag adto sa outer lane nga amo man rog ginaagyan it nasambit nga biktima pa direksyon sa Banwa it Ibahay halin niya sa Banwa it Kalibo katudong Judal, no, dahilan na head-on collision gid ro natabo sa nasambit man nga aksidente kung makita sa CCTV nga konsiyen amo ra rog nangindan nga inapok medyo malawig pat arong ana karang inapukan it nasambit nga biktima garo anang ginasakyan ng motor nga nagkalasog-lasog ro ana karang nga tuan aga ana karang nga konduktor pero gin respondihan ang gidal gihapon sa ospital pero saka grabe nga tama aglastro ay mao binawian it kabuhi ro nasambit nga biktima for follow up investigation gihapon ra katulong Judel. Yes.
10: Masubo-subo kita.
12: For follow-up investigation gyapon. Oh, gani man. So, for follow-up investigation gyapon ra ko aton nga mga awtoridad samtang rong daywa ka mga bihikulo nga involved nga big bike ina sa kustodiya kung aton nga tangalan PNP for follow-up investigation suno man sa kay Police Master Sergeant Bill Yunis itangalan Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin, iya man sa Banwait naman siya. Sang kasap accident kay na natabo alas 5. Rung oras si Tagahon, karos may bulwang tulay, no? Involvador sa kaklek Honda, kung sino biktima ka lang, kila kay Virge or Virgie, nagkakita ra, Arbolida, 24 anyos, ang residente at uyuturong sa Manuat, Kalibo, nga nakaagom itlastro sa anak karang ugo, ang nakakaroon ito ang aparte tiyo, was gibispundihan. Kung aton nga naman siya, police, ako aton karang MDRI mo at Manuat naman siya, naging dahil na sa bahin at St. Gabriel Hospital, ang sa makaroon reportedly kuno sa ato nga naman sa police nga nagresponde ay ina sa intensive care unit at St. Gabriel Hospital samtang kung anak lang motorsiklo nga Honda hagin turnover sa anak lang nga kaibahan man nga ina man sa hospital at aton nga naman siya municipal police station sa initial investigation kung aton nga naman siya PNP rin nasambit nga biktima sakay sa anak lang nga motorsiklo nga click no haliliya sa bahay din lagi Manwa S no may binaili katulong Judel no agahon yun mamula mauli pero naobserbahan nga ina imaw sa dam employee sa makiling ilim nun nga matapos nga maaksinte no ag sana nga pagka-accident po dahil nasa dam employee sa makiling ilim nun ay ginispunihan niya it ato nga mga kapit matapos mga kabaton it police assistant no sa pila ka mga netizen nga may disgrasya nga natabuin na sa may tulay bulwang sa Banwa it naman siya no agrong ana karang motorsiklo again turn over mataas sa ana karang kaibahan ko aton nga mga otoridad samtang sa Banwa it Burwanga katulong Judel no may ginpatigayon nga pagka-aristo it aton nga

0: Kaya katodong jidel, agro na patigay ko pagbanda ko prong aton nga taga bantay dagat no sidaan ko aton nga municipal agricultural office o Banwa at Borwaga or MAO no. Ag matapos sa sandagin dakop kung aton nga taga bantay dagat nagtawag it press assistance sa aton nga Borwaga municipal police station para mag-assess kada no ag mag-issue it citation ticket no sa pagpas sa ginatawag nga fishery code no kaya nasambit ng mga spear fishing suspect or involved sa activities sa nasambit man nga area at barangay Panilungan sa Banwa at Borwaga. Matapos na yan sa namanakpan ang na dokumento ang isyuan at citation ticket gin release pero may bagayran sa nga penalidad sa aton nga local government unit at Banwa at Borwaga katodong Tidel. Sa dugang pagid naton nga report ara masubo man gyapon ra no ay nag overshoot ray nasambit ka motorsiklo sa Manua at Nabas no ay gin kumpirma na kato ni Police Master Sergeant John Sulina at Nabas Municipal Police Station na tabo rong sangka self accident 10 o'clock in the evening sa bahin it Hibon no boundary it Barangay Haba naman sa Manua at Nabas sangka motorsiklo man nga kusin reported ni on the spot patay rong driver no pero anak rang bike rider buhi pata katodong Judel no tuno sa aton nga Nabas sa PNP halin ra sa bahin it Nabas to katiklan punta dahil nasambit nga mga biktima galing nag overshoot no sa karsada man may ginatawag ba nga kurbada ayon at may ginatawag nga bangin no nag-overshoot, nahugog sa bangin kung so, anak ka ng ginasakyan nga motorsiklo dahilan, it on the spot nga kamatayon, it biktima nga driver nga si Win Nabor nga taga barangay o taga Banwa it Nabas, amuray yung driver, it nasabit nga motorsiklo, samtang kung anak ka ng back rider, ginkilala sa kay Christian Suerte no? It barangay Batuan, sa Banwa man it Ibahay, no? Ay halina santa sa Ibahay, kung tapadireksyon sa Kalibo adjust pag-abot na nandang karon sa may boundary, itibon ang habana, hay nag-overshoot, ang nadiskresyan nahugog sa bangin, nga amurong dahilan ni kamatayon, itasambit ng driver, nga si Win Nabor. Ang mga oraya, arong pila natin ka mga follow-up, no? Sa pila ka mga insidente at aksidente, nga naikinabo iya sa bahay ni Segundo Distrito, kung ating probinsya at Aklan, sa lima kabanwa, iya sa Segundo Distrito, katulong. Mm. Sa ibang mga municipal station, huwag ginmat mga reported untoward incident, no? Nga narespondihan it aton nga mga kapulisan. So initial report hanin niya sa aton nga area of responsibility live nga nag-report ya sa bahin ito man siya municipal police station para sa Tudo Birada. Ako naman si Katulong Rolly Boy Herrera at Radyo Tudo, kaibigan mo
1: Radyo Tudo live report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Tudo.
2: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Rolly Boy Herrera sa mga nagabaga-baga at nagaaso-aso ng mga balita.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
2: Si Katodong Rinald Arana, agad pagkatapos ni Katodong Rinald, ma-commercial break, anay kita, agabalikan naton si Mr. Pablo Jun Beltran, agbalikan naton si Kapitan Hel Morandante, no? Kung ano man doon na karang matugda, ay mention ni Mao ni Mr. John Beltran ko Sabado nga hapaabot yun na naro reklamo nga ra no aga matsa gaplano nga ma-inspeksyon si Kapitan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Okay, naka-standby yun si Katodong Rinald.
1: Radyo Todo live report.
2: O, direkta sa may Kalibo PNP Station, mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
3: Katodong Gadal, may biktima, no? Ita pagpambayo, gin report, no? Iya sa ito, kraga Kalibo PNP, matak na alas dos sa kaina, ita aga-aga, ita ray kraga sang ka 18 anyos, no? Ga estudyante, nga ginkilaya sa kay alias sa Lawrence, no? Karastente, ita barangay po, iya karasabatwa, kara ita Kalibo. Base na kraga pagpahayag, Katodong Gadal, nga mga tak na alas 12:05, ita aga-aga kaina, samtay mo nag-attender, no? Ita ray kraga Quintals Party, una karon sa Puok Plaza, no? Asang bilog siya na kung nagbaga batchmate sa ginaligar, paragin tripan ba yung mga katodong gadodel, no? O galing, sulo sa nagpa-report sa Kalibo Municipal Police Station niya, samtang imora, nagpa-uli na, no? Katodong gadodel, pag-abot ni karon sa may area nga ra ita Verde grande, no, ay ginaligar

0: nga may una karaga siya certain Denver, no? Nga aga may pila pa kabagawa makilaga karang persona ay ginaaligar king konfrontar, no? Aging palibutan no sambit karaga biktima agkulihi gin bayo, no? Sa ada karaga baor sambit karaga atag reklamo pero nagtry pa imora, no? Nga makadepensa, no? No kada karaga kaugalingon bangod gani, no? Sa rotay kagapila kabaga persona ginagamangkana ag di kato nagkaresulta ginagabot sa punto, no? Nga natabu rotay karaga komosyon katodo nga judel ag ginaligar. Pero ada ko nga kaibahan, no, nga sangka pa kayo nag-attempt, no, nga ipasipay pero nasambi ka rin nga sitwasyon o galing si Gidas, no, pag-attempt nga ginakwangid, no, rin ka nga biktima, no, gina nag-suugid baga, no, rin ka nga grupo, no, kung rin ka nga person na nga ginaligar at tumalag na identify, no, nga si ascertain Denver, no, ang ilapag ka nga grupo nga uwagin makilagan, no, kung nasambi ka rin complainant, nga nag-report iya sa Tony Caraga Calibo Municipal Police Station. So, gimpa ka may doon, itry ka rin tag-reklamo nga gimpa blatter, no, iya sa Tony Caraga Calibo PNP, kung nasambi ka rin insidente, ang recorded makaroon sa Calibo Municipal Police Station, katodong Jodel. Samtang sa piyakabahin, no, wapagit sa Gyapon, no, ma-identify ita aton Caraga mga otoridad, no, rekat, sari-sari store sa barangay na Luok sa Banwa Kalita Kalibo kung nagkataliwan ka nga aga-aga katodong nga Jodel, no, kay base abi sa rin ka CCTV tatlo norong nakita baseman sa na-captured itry ka CCTV kinaka-installer, no, sa nasambi ka nga atindahan o galing rumabudlay hindi na ma-identify katodong Jodel pangod gani, no, nga nagtahod it jacket, no, ro rin ka suspect kaya hindi igid makilaga, no, ay itatag-ana itabara ka partikular sa pamilya Arbolita una karon sa barangay na Luok sa Banwa Karakita Kalibo na tagayon nga mapuo, no, ruray ka nga pila ka mga kagamitan like ruray ka nga Paris itray ka nga Aritos, no, nga 21 carats at ito Jodel may una ka nga kamera kagin buo kama naman pila ka mga kagamitan aga roday karang nga suod, no, ita piso wifi, no, nga masubra 3,000 pesos katodong Jodel, no, roday karang nga gin buo itry karang nga magawa makila karang nga suspect sa kabilugan pagawa sa roday karang nga 3,000 ay may una karon, no, nga 3,000 tanan, no, kabilugan dato karang nga Aritos aga kamera nga natagayon karang nga pabuo, no, itry karang nga mga suspect nga makaroon ay padayon para gagina follow up ita to karang nga Kalibo PNP matapos, no, nga magguntad kung nagataliwan karang nga aga-aga una karon sa may barangay na Luok sa Banwa Karaita Kalibo katodong nga Jodel. So rong updates karon isa ongoing pa rong follow up, no, para matumod ruray karang nga identity kuray karang nga mga persona nga responsable karang nga nagsuot sa karang nga tindahan una sa barangay na Luok sa Banwa.
1: Pero allegedly ha, may nakaistorya ako karon kahapon mga minor di edad ko, no.
0: Oh? Kung makita sa kon di kita maklaro katong Jodel sa CCTV abi, no, kahot abi ruray ka nga suspect nga responsable ka rin, no, nagsuot pero hindi abi ro una nga beses, no, nga gintakawan ruray ka nga baraka, no, kay dati although nga ro una nga tuhay na monitor or na identify ana kay taga una man, no, sa barangay na Luok ka katong Jodel pero ruday ka nga tatlo nga ra ay hindi gid makilaga, no, bangod gani nga kumbaga ang bagay ni Nanay Arbolida to ligad nga naka-uniforme, no, kay parehas ng sok-sok, no, nga may hood na kung mga jacket daw kung nasambit na mga persona baseman sa na-captured, no, kung nag CCTV katodong Jodel nga naka-installar sa nasambit nga tindahan. So far, no, iya sa atong kaya Kalibo matutaway may aksidente kay Inat Agahon, no, katodong Jodel nga natabo iya sa Kalibo o galing pagbalik na to niya kay Kaina iya rong motorsiklo pagbalik to kaya uwa-uta, no, posible kaya nag-settle mata katodong Jodel, no, rode kaya mag-involvado matapos nga sunggapan rode kaya mag-motorsiklo, no, katodong Jodel nga natabo iya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo. Sa iba na to niya mga municipal police station, no, so far sa ato nga pag-secure sa district wagi man kita ma-reported, no, kabaga untoward incident nga ginrespondian aro ato nga pila kabaga municipal police station sa Altapas kahapon paganggin file, no, or to karaga kaso sa implementation kong search warrant, no, sa barangay Udjong sa Banwag at Altabas, no, gabuan kara ita at kabaga bala or to karaga subject, no, sa rekrang nga operation na ginagaman, no, magapiansa katodong nga Jodel or nasambi karang nga suspisado nga ginaresto it aton nga mga kapulisan. Matutaway ro aton nga first district, no, kung probinsya kagakipiya sa aton nga Banwa it Kalibo. Mga inisal ka nga report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Abogid nga sayamat ha, kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report no sa nakarang area of responsibility alin sa may primero distrito ko aton nga probinsya it Aklan. Update naton ha sa bakuna kontra tipdas iya sa probinsya Taklan. Nagapanguna haro Banwa ita Kalibo no? Kasi ro mga inunga nga habakunahan kontra missile nga ra ag kontra tipdas no iya sa Kalibo ay umabot yon sa 97%. Gumampas yon sa target ita Department of Health no nga 95% oh, kita mo ha. So very active nagapakita ya mga suportado no ita mga gidikanan do kampanya kontra tipdas nga ra no itaton nga Department of Health no kasi sumipa sa 97% nga ro target ya mang hay 95% mga katodo ita Department of Health.
2: Todo Berada. Berada.
1: Ag makaron gali ha White Opisina ro sangko ni ang panalawigan nagapagawa it advisory no September o kon makaron nga August 31 no uwa it opisina no saging pagawa nga ra nga advisory ay araw ng mga bayani ayan araw ng mga bayani no Marichom sa Martes September 1 ro anda karang opisina no base sa aking pag-uwa nga advisory ko tagatapan it Office of the Sangguniang Panlalawigan.
2: Todo Berada. Berada.
1: Aga sa aton niya pagbalik ha, itry naton niya maabot si Kapitan Helmo Randante. Balikan naton si Mr. Pablo Jun Beltran. Ay abi ko may opisina ha, lipat ko nga piyesta opisyal gali makaroon no. Hindi naton mapabisitahan ito ang taga-suning no, for the land conversion. Agrostatus kuraya nga nga reklamo ay hambay ko ngani kay Mr. Pablo Jun Beltran umubra imaw it panibag-o nga litter complaint ag ipadayaw man sa munisipyo no para ro taga munisipyo hay makakandak ita inspeksyon sa nasambit kara nga pasilidad.
2: Todo Berada. Berada.
1: Alas 6:39 ro aton nga oras ag sa aton nga pagbalik Banwa itry naton nga maabot si Kapitan Helmo Randante. Agroraya nga balita ginhatod kato dita Gold Eagle Beer 36 pesos SRP para sa 320 ml 105 pesos SRP para sa King abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos siya magara.
2: Rafael Rentillo komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako ng obra to sa idagong. Dati wa ako ga obra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga inobra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag inong nana, it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambaw imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakalon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: pag San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsyasa na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap, suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
12: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
16: Kumakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
20: para sa Seth Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cash-ali na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: Si Ma'am Annabelle, nag-weba isi ha.
23: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
22: Mm-hmm.
23: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
22: Thank you very
23: every
22: much.
23: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
22: Tama, ganyan. Tama.
23: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
22: Oh, ano pang hinihintay mo?
24: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
25: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
26: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
25: Todo Berrada. Berrada.
26: Si Mr. Pablo John Beltran nagapamati. Si Engineer Sotico Beltran nagapamati. Manos, good morning ha, Ro Beltran brother.
25: Todo Berrada. Berrada.
26: Nakatutok sanda sa rayang reklamo ni Mr. Pablo John Beltran. Nga ro tunog tagihapot generator. Agro pagpatungab it ana karang pinakatambotso ay inagit amismo nagaatubang sa Bill's Garden, no? Agro anang blower nga rumagag ko ay kusabado igto ako eh. Nagtilinang da kita kun si Inbanda, no? May tagali makutbaho nga warehouse ra mga katuto. Bisan bukon ita brown out rutunog matagihapot makina ay mabubas kog mas kapin pagalit makon kung brown out ang tumukardo andang generator.
25: Todo Berrada.
26: So mayadra ay ko sabado wan naton maabot si Kapitan Hel Morandanti itatigayon. Mayadra agot si Kapitan Hel maka-explicar man kasi ha-mention man ni Mr. Pablo John Beltran ruan na karang pakagan nga anarunda ko nung hapaabot.
25: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
26: Okay, sa pihak naton nga linya si Kapitan Hel Morandanti. Cap, good morning.
27: Ang sorry sir, medyo nagayo kita ro anong atong linya, di batihon, di mo ano, audio.
26: Okay, tawi a bit, Juan. Tawi a bit, audio si Kapitan. May monitor ka, Cap?
27: Ay, wakot monitor, eh, ginpagong ko akong Facebook.
26: Okay, sige, haramat sa okay man ah. Cap, good morning.
27: Ay, good morning, sir. Good morning, Atungdong Judil, no? Good morning, kita sa atong magpagamati, oh. Good morning. Okay.
26: So, haraguman kita, no? Ay, kung madumduman, aunahon man naging talakay daya sa programa, doray ang reklamo nga rin, no? May kaangtanan sa Agentic Storage sa Facility, no? Nakatawag ko no kimo si Mr. Pablo John Beltran, suno sa anamat ang statement ko sabado, no? Nga, nagpaabot yung man it-complain, kurayang kabuhay yun ko no nga reklamo na na, nga wag gihapon ma-actioni ita nasambit ka lang storage facility.
27: Okay. Masayamat gino sa mga taong urat nga lang raya sa inyong istasyon gino, sir. Ay, rolo yung sitwasyon ay medyo buko nyo taganit. Daya ko taray, masandagon nyo tangani nga.
26: Reklamo.
27: Hindi maray kung ako matandaan ay pila ko tang dagon nga ni nga ayam ko tangani ay okay yung tarpugima nga ra. Ay raya gumatang sabado tapag brand out baga nga to it 6 to 8 kunta galing ay waman maabot it 8 ay yan yung bandar mano galing nagtawag ka kon si Sir Beltran nga ruwana gumatang ni Pugima ay rumasangag na daywa nga klase. Siyempre, o generator, agratong nga nareklamo, gitanana nga pag-buwil ba nga parang helicopter ba, tunog to sana nga sugod bagay nga ni medyo. Ako man nga ni ay, yun, nag-uuyot ang kay Mr. Beltran. Yan ay, tungod sa kabuhay-buhay nga problema, kaya ko hasol bar yun da, tungod katong panahon ay inspection man dahil munisipyo siguro, agaan ko man nga ni ako, pag may mga suggestion kita ka to, ay watagali, natabo, okay? Ikara kita sir sa anang-anang hambal ko sa Bado ay ako nyo tangapabot na ba kay manager stories. Tungod yun na ako nga kontak ka di karon, tungod simula-simula ay imaw karon da atong kontak kita o na sa atong mga cold stories nga ron at Gentech. Galing, siyempre, ginatugyan at ni Sil Beltran Capron, tungod yung magitangara tungod sa iyon ko nga malisun din matakanag at pamatihan. Masin nga niyo naman, ako nga niyo naambay ka na, kapin ko brand out, agro hangin bagay halin to sa silangan, hayro ruhaton ka ron nga tunog it, nga storage nga ron it. Inaambay na nga generator ay medyo abot din man ito sa ato nga bagay. Ay, ambay matagani ka rin ni Ma'am Stories ay ikadyo nanda. Ay yan eh. Gruyo nga rong alisi ay ikadyo man nanda. Okay. Ruyon doon ang pangako ka kon. Isa.
26: Okay. Pero as takibot man yan eh ako ay tumawag man nga nagreklamo, no? Ay ipabot na tutuman sa munisipyo, no? Kung ano man doon tika nga paghahimod ay ko, abi ko nga ni, tapos yun tayo, no? Ay dinagon yun,
27: yes, yes,
26: dinagon yun na nakatawan, aging ilinantos na galit ni Mr. Beltran, ag haraman ang maguyang on kita nga ra, ag nakakadistrupto man sa ato niya pagpahuway, no? Ag pati man na sa
27: ato niya. Yes, yes,
26: pati man na sa ako niya negosyo. Yan man nga, isumbil ko lang man na kandarubilog ang Bills Garden nga, bako lang na day. Maya, magayas lang ang manaya sa lugar nga ra, isa, di tama nakatakot ni Changag. Hindi nyo naman ang ahambay ka ko. So, pag-report na nga to cap, according ka na, makanda kaguman kunot inspection, haag to kaguman ina sa kuan, storage facility.
27: Okay. Makaral pa rin siguro siya, no? Mata makaral. Para matulbang yung pagkita. Tungkol, kirimila tabi kita sa estasyon nga istorya. Birbal ba lang ang mga istorya, di ba? Oh, ay ako lang to siguro karang mabahon para nasolusyonan din. Ay matawan din natin eh. Manami man nga solusyon o pamatian gidit na yung dintik ratun nga ginamong kahaykan da agra ay Sir Milton kita ron nga problema ay makandak na tayo siguro ako sir o mapatawag na ako sir it meeting o hinunanon kadatanan halin sa atong munisipyo at halin sa atong nga dintik Tutari ko na at magdinawuran, takita di karatera eh, what at mangyari lang. Oo, ay rato na takararo, medyo posible nga, brown it din take, ay ato tayo, butang sa record.
26: So, kapag nga magpatawag in meeting, ina sa imong
27: yes. Kaya,
26: no?
27: Si Mr. Beltran,
26: si Mr. Beltran ipatawag, si Jintek, agro taga munisipyo, ipatawag, no? Ag,
27: yes, sir.
26: Nanoro problema, ag i-correct again, no? As soon as possible.
27: Yes, sir. Yes, sir. Pag nangyong panggabungan para of the record tanan, hindi pwede nga puro verbal nga istorya. Ikaw naman, verbal na dinara eh. Oo, tagabot sa oras, waman galing ng dangin na tumana. Siyempre, naapektuhan do barangay ay siyempre kita sa barangay ay kita rin kapatungaw dapat nga ron. Ngayon, siyempre, ay ruginahin ang barabi ni Sir Beltran, yawa ko na mag-agir ay mga public hearing. Ay, rako na bingin na balik ng istorya. Hindi mo nga, hindi yung kita dapat magturuan. Ay nagatindog ro yung aron nga building o ginapatindog ro building aron ay bago pagkita kita karon sir nga no bago ang kita ng resume sa barangay ani ay hindi man siguro makon magtaor ro atong munisipyo kun hindi na makomply sa mga bagay nga ginakomply sa munisipyo
26: tama
27: ay doy do akon nga ginaisip pirmi aman bako ginabalik ako niya pero siyempre ay kita nga niro atong natungdan ka to, na ikaw na sabat para matawan at may solusyon ng problema at si Kataro. Kapingin si Sir Beltran.
26: Ambay ko pa ni Mankana ko Sabado, kung may natabo makon niya paglilong at pagpatagang, ay sambilog man makon Mr. Beltran, siguro makong biktima, si Kapitan. Dahil sa imong claim, nga ro Gentech, ay warehouse yung rupagaong. Pero pag tindog naging storage tagali, ay di mo man makon mabaso sikap. Ay ro nag-apply rito through papel nga mangayo abisanda man at clearance sa barangay, ay warehouse. So king tawan man makonit barangay through warehouse, pero hindi mo makon mabaso to naglilong sana, ay biktima man makon si kapitan. Tama man, Kap?
27: Okay, okay. Tama man doon. Pero siyempre, amo man yan, i-gimin na po yung obligasyon na magkutana kita dapat. So, dapat ay kutanon. Hindi, kutana natin doon sitwasyon. Tama siya ka rin ikaw nga una-una natin. Nakuha kita nga istorya. Una-una na bisa namang taon, ano na ta nga elektrikal? Ano na ta nga elektrikal? Ang buhapir ka pa. Tungod, nakapindo ko taro building eh, na gina-eskolar ko ta eh. Eh, ilakot na pagkayawang, una ko taro clearance at munisipyo ka ron. Ano na nag-isip ka ron nga dapat ay ipaagi pata natin sa public hearing. Uwando yaban-yaban malang yasir nga mga building nga ginapobra eh, kapingin mga budiga, waman eh, public hearing. Kayo ginapublic hearing malang iyak ako, mayroong mga hasad nga ginahambay natin nga mga gasoline station, mga pag-hasad ba kasi nga nagasuhod sa idagong mitiyumpa o nagagawa na dapat natin nga ang ligando atong kalikasan. O galing, dahil nga nga storage sa storage, sabi ginahambay natin eh, pagamig mga food o mga frozen ng mga doyong item, ay uwa ka siguro katong tabot kung ano itungod. Simbe katong pirmero kita sir ay medyo bago kita sa pamantaw nga sa pagpamati o sa aton nga ginambar nga pagkakilaga kung bagay kung ano nga klase nga mga building ratong ginakobra. Yan ay makaroon maging open eyes katong da open sa atong pinino nga dapat bago kita magtao ito yung permit, ay dapat ay interviewon do, dapat nga interviewon sa andang ang ginaubra. So, mawani makawin sir ay awin yung kami.
26: Nakuan tagali ra, Kap, na natindog ra ay huwa kapating ka kapitan, una utaro building?
27: Yes, sir. Una yung construction utaro so, sir, kumbaga.
26: Ikaw ka tagali ra nga administrasyon, no? Kay sino nga ni Roging Buslan mo, si Engineer...
27: Si Kap Andro.
26: Andro, una utaro building. Pagpungko,
27: una-una
26: building. Ruging apply yata ng dito. Electrical yata, no? Tama?
27: Yes, sir. Ay, siyempre, pagpakaintindi matakaroon, sir, ay nagpatindog sanda, ay complete yata ron, di ba ya?
26: Tama, tama. Ay, una, nakatindog ko eh.
27: Oo, oh, naga-install yung sanda, tanda mga, sanan yun, yung mga lublak, nakalibot yun. Ay, yung mga extension nga to, ito mga butan nga to.
26: Okay, now, hara lang, no, para...
27: Oh, makandasalin. Wait, sir.
26: Para to make story short, saan o kakap mapatawag, agot pati kami iya sa Radyo Todo, ay maka-attender man ag makapamati?
27: Ah, okay, sir. Ito na i-schedule, tungkol sa simple, makaroon nga na, yako, di sa barangay yun, may pasinda kita ka mo, ay, kung hapon nabi, tayo mo nimo nga, gawaran kita kung nag-ahon pa nga ron, bago kita ka pamati din mong istasyon eh, tapusyon ka. Ayan eh, ma-schedule ako, matatawag man ako, matatawag man galing ako eh, nasa istasyon, may mga witness kita yan. Nagapamiti, agon may mga suggestion ka mo, isang bilog man doon. So, hanggang nga ikaw ako ni Sir Bill, pero ako re-expert sa riyong generator, baka takot expert. Ako malang ngayon sa trabaho sa mga dating gobyerno at aton nga mga facility at aton nga mga yung government baga sa mga military ay randa pang generator ay gina-underground. Tungod doon na safety ron, safety sa pagkita at kung ano man klase makakita ang safety sa andang kasangagan tungod nasangag mo ito generator kung tapin ko nalagpo ka ron kung pagkandasta-basta ay ato naman suggestion. Yes, kami kung tumukod na ako engineer sir ha, pero after sa experience natin, nakikita natin yung pag-minimize it, tangag sa mga generator.
26: Okay. Doon na lang kita. Pag pagreklamo abi nga to ni Mr. Beltran, o magtukuto nagpagapit, no? O bukod matat brand out, ay, bisan bukod tagalima ko brand out, ay, kung kakatugog at imo ay nagatagay tayong dugan, bisan wag at
27: generator,
26: anang makinagang rugaan dar ha, gagawin ka nagugdog, tagali.
27: Ay, siyempre, wako pa gani gina, kwan, kung bilang silindri na andang aron nga, no? Pati na tumurod, jambal ko gani, ay, buko gina expert ni karon. Mayroon ka kayo dyan, tingin na kata karon, dalatong yung mga engineering. Mas kasayran ng daron kung sinasta Cabo Capacity o sinasta ra ng Kabaskog Kuruy nga ron. Ay, yan eh, akong meter.
26: Siyempre na kung una kung kamo sa meeting, ginunanon, pati ro concern niya ra nga kung nag-agira itama nga conversion alin sa, alin abiro lugar, abing nga ron, agricultural to commercial, no? Agricultural to residential kung nag-agi imora sa commercial o industrial conversion, no? Para maging suitable nga butangan it nasambit ka na nga pasilidad, Kap, tama?
27: Yes, wala po nga ni sir eh. Do, ato niya municipal, hindi man basta-basta magtao kung bukod sa nakatama nga proseso. Ay, hindi ka rin ato doon eh. Siyempre, ato nga palibog, unlag yun eh. Dapat ay nakabutang ang iba tama sa insakto na rin yung mga dapat ubahon at ato nga gobyermin at balbuang kalibo. Mga naman doon niya sa barangay nga bago kita magtao at mga bagay nga mga ruyon nga rin ay ginagbusisi o tanamon. Noon kami man gahapon magkong, kami man gahapon mabalikan kung hindi natin i-proseso tama nga ginapangayo it aton nga municipalit kalibo.
26: Okay. Sige Kap, mensahe yan lang siguro no kay Mr. Beltran at sa iba pa una nga mga residente sa palibot kita yung
27: ay,
26: pasilitan.
27: Ay, siyempre, masken matod, gilaya, agkwan kita kami ni Sir Beltran. Yan, kung ano rin pong gima ka, ganamat eh, gapangayo man kita mga suggestion ka na nga niya. Nangungitang ka na rin eh, siyempre. Ikaw man na magsinamate ko sa nga, bukon man doon ay tama. Siyempre sa kaedad yun na nga rin. Ay, hindi ko dapat nga na yung magpinaroblima kung tayo galing. Yakapon, paagi sa atong barangay nga dapat atong ayusun itinsakto tungod mabuhay nga ni matod nga problema galing. Sambag-hambag at sabi nga natabuwata sa ginarecord na to. Ngayon ay dapat ay raya ko tarong daon na to, i-record na to. Ngayon kung matagib niya ni Matod ay nasulbar yun doon, ay pero hamba nga ni kakon ko siyang fix kakon ni Mamba si Story sa isla yun geda. Ay di ka rin ato ang tanawon kung ni Matod o andang ina yung hamba. Turuan na ako nila nga hamba ka ta. Tugod of the record na to. Kung sinasta, randang ina trabaho o tama kaya o di ka rin atong ubrahon. Para pag-abot sa oras, ay, una sa record, hindi nanda mabaso nga mapapundo na itong sanda, kung hindi nanda matumando ang nga mga ginahambal o ginabutan na itong sa record. Hindi mo lang rin siguro, Sir Bilbran, yan ay, pasinsya kita, ay, rehimo ka rin. Kaya bagay, harapto na natapat sa ruyong ang sitwasyon na medyo ikaw kita rin na puruhan di ka rin. Yan ay, aton nga yuton, istoryahan naton para maliwanag at manami man sa imong pagpamati ko ni Kaul na katuwag ko maayos yun doon.
26: Okay. Sige Kap, salamat gin sa timpok sa oras nga gintao ni Muya sa programa. Salamat gin.
27: Ay, salamat gin daron sa inyong istasyon doon. Ginatawan ninyo sa doyong lugar do natungdan para makasabat ang mabutang na punta yung takto. Salamat gin at God bless sa inyong mga istasyon. Sa inyong istasyon. Salamat gin.
25: Talinong talakayan. Masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
26: Okay, matuod, dinag-on nyo taray. Ako nga ni, nalipat yung tangi. Abi ko, wow, tat problema, galing ilinantos na ni Mr. Pablo Jun Beltran. Kung nagapamati imo makaroon, pwede imo makasaligbat ay haroon. Bisan si kapitan ko no, nag-uoy yun kay Mr. Beltran. Ang wow, tayo mo na ila, baga pabalik-balik permero istorya, pabalik-balik permero istorya. Nga kung mag-istorya sa natjintik, mag-promisa, wakman. Ay dinag-unyot ang problema ra. Aga, gingdaga man naton iyara sa Radyo Todo, no? Gingdaga man naton iyara sa kahanginan. Nga rong munisipyo ka to, nagkandak man it inspeksyon. Ag may mga aging korek sanda, no? Nga dapat makara, no? Nga hindi man maka-disturbo sa palibot. Kasi bukod niya mang si Mr. Jun Beltran una ro nag-istar eh. Kaso nga lang, si Mr. Jun Beltran, ruan na kita nga pader, hay pader man, itaya nga storage facility.
25: May punto ang bawat komentaryo.
26: Kaya matyag na kita, no? Ina ka sa Bills Garden, sa andang functional, pumungko ka, bisan bukod run out, dutunog itandang makina, kabaskog ka, nagadagugdog ta sa kwan, gugta. Ngani kung tuminer kating una, ay sigurado kita. Basi kung maimbiyer na kating magpinamati. Ay mas kapingali makon kung brand out. Kasi may mga ice cream na ron eh. May mga ginastorage na ron nga kinahangan do raya nga temperatura. Kaya gailinandar do anda karon niya makina. Kung brand out, gaandar man do generator nga perti kuno kabasko. nga to, bati man naton kay kapitan, no? Kung umuyon kung ruhangin, eh, pati tayo sa nabagay, bati yun, ta narutunog generator, mga katodo.
25: Todo, berrada, berrada.
26: Ay, mas kapindo na ro mga atawo sa palibot, no? Ay, una di karon sa Beltran compound, sa prente karon may mga tenant, may mga nag-aupa man, no? Una ro Toyota, una ro raya nga mga roping nga ra, gabaligyag kung ano una nga mga nag-renta, ha? Ang mga katudo ay, siguro, batyag man ang daron. Ang iya sa my right side, may mga residente man. Sa pihak nga kanto, it daya nga nga gentech mga katudo, no? Nga, nag-aantos man posible ron. Ha? Ayaw galing, ay mingko, basi ko natakan, ama ko nagwaot ang bagasan na kuwan niya ron, ay ang mingko nadugaan yung tasan na it, ano nga nila, yung gana nga magreniklamo ay puro promesa, ang kunor gentech nga ra, hayuwag ihapon, ay hara, mapatawag na it meeting. Ha? Mapatawag at meeting. Kangayon do mga apektado. Kangayon do gente. Kangayon do munisipyo. Kangayon kita sa Radyo Todo. No? Para nga makapamati kita. Kung ano kita ang maging solusyon at gente storage facility nga mga katulog.
25: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Aga tama man, no? Nga dapat buksan yon it aton niya gobyerno lokal o kung ko aton niya gobyerno provincial. Pero mga pag-convert, di ba? Ang halimbawa, binutang di karon sa residential. Magkaroon it public hearing. Ay, tama ba yan? Nga ibutang di karon do sang ka-industrial or sang ka-commercial ang mga katudo. Pwede ay yan. Hindi nga basta-basta yan nga patindugon. Ay, uwa patagali ka kapitan kara si Kapitan Hill. Una utaro building. Pero haabutan niya tarana, kat nagalakad yun it rayang electrical kuryente, no, nga makabitan yon siguro ron eh, no, ang mga katuduro ray nga nga gentech storage facility, no, daya gali nga nga building ay kun may mga public hearing kara nga natabo ay dapat sa tsimpo pata ni Kapitan Andrew Macabalis.
25: Matalinong talakayan, masarap
26: ay,
25: pakinggan
26: ay imaw pa na katuro kapitan, ha, mga katudo, no, wao ta maabuti ni Kapitan Hill, no, pagkasayod mata ni Kapitan Hill ay okay uta. O tama na't problema ra, kasi nag-agi man siguro mana sa tamang proseso. Kasi nag-apply man sa daruna, siguro permit dun nga. Maagi ro linya at kuryente ng dauna, ang mga katudo, no? So nga ni, natindog ro raya nga nga pasilidad sa tsimpo pata ni Kapitan Andrew Macabalis. Eh, pwede man nato niya ning auhagon ka ra, no? Or kontakon, ag-schedule man, no? Kung ano katuro mga proseso nga nag-agi. Saan ang administrasyon, saan ang opisina, no? Kung baga pag ugdok ko raya nga nga facility, hayro ging tao man kimo nga idea ay warehouse, no? Gali ay storage facility tana, no? Kung isipon, tuman kagayo. Pero kung warehouse tagaguan, do raya nga storage facility tagaguan, ugaling may mga cooling system, may mga cooling machine, may kinahanggan sa daruna nga pa, andaron nga makinangawat at patay-patay.
25: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Ah, mga katuto, kasi gaban una ko, no, anat ice cream ra, anat selecta eh. Or magnolia eh, no?
25: Bawat komentaryo. Kuyo
26: mga nakatago ang mga utensil nga nga gina-storage una, mga katuto, no, nga ganag-agit heater.
25: Todo, berwada,
26: ah, mga dayang ko, nga mga food chain, ayroan na kubiertos karon una, ginainit, no, bago iguwa, no, at bago gamiton.
25: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Ato niya pangutana ka na kay dating kapitan dali yang nag-misit ka itong si Mr. okay. Tawagi ko na imaw kwan Jan Albert, si Mr. Pablo John Beltran. May number imaw inakato, no? Ay gusto na nga mag-react, no? Basi matao imaw pagpasigamat ka na. Kaya ambag ko nga ni, ay informan kita iya sa Radyo Todo, no? Nga kita nga nagadagay at isyo nga na.
25: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Ay kitaon man natin kung libre si dating Kapitan Andrew Macabalis, no? Kung saan ang tsimpo, ano ro mga proseso? Nagkandak ba imot public hearing? Or mga consultation, no? Ag monitoring? Ag nakasayod ba si dating Kapitan Andrew Macabalis, nga ro, ginapatindog nga ron ay storage na gali, ha? Si Mr. John Beltran, ha? Una, kayo mo may number, ay hatawagan nato ni mo ko sa Bado, kung uwa, yan lang, iyalang kako, no? Ruana ka lang ang numero ko, iyalang nato ni mo tawagan. Okay, dali siya. Purwan natin no number nga ra. O ni Mr. Pablo Beltran. Kaya o to, anong number? Kung waka o na, no? Tatawagin, no? So, kung nagapamati si Kapitan Andro, pwede man imo nga magtawag, no? Ag mag-explain man. Kasi si Kapitan Hill, wa tagali kaabot. Una o tarong building, bago imo pumungko, no? Bilang Kapitan, ita barangay Tigayon. So, wauta ka ng piniino kung mga public hearing pa o kung consultation pa, ay hambagan ni Nana, lesson learned nga kung may mag-apply, dapat siguro man ang usisaon ta, no? Itmayad, no? Bago tatawaan it mga clearances nga sa barangay.
25: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Pares man ba ako krematorium nga ron? Wama nag-agit public hearing ron. Tumindog man imaw. O, ha-isyuhan man gari imaw clearance mga katulong.
25: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
26: Hindi mo man mabasog ron. Mayroon mga pumuyo. Nagpetisyon man. O, may pinding petisyon pa ron magkaroon. Nga, wapang arit action man.
25: May punto ang bawat
26: komentaryo. Ay, taura yung aranggadjinti ka na. Basi hugaton pang petisyonan din at mga pumuyo man na.
25: Todo berrada.
26: Okay, si Mr. John Pablo Beltran sa piyak na tunay linya. Ka John, good morning.
0: Hello, good morning, Kanjudel. Good morning sa Radyo Todo, kapamati sa Radyo Todo Aklan. Good morning kay Kapitan Hel, matiyan ko lang mga komentaryo.
26: So, natabo gali ka ra, rebuilding ra, nag-ugdok, ay sa timpo pata ni Kapitan Andro Macabales. Ngani si Kapitan Andro, ro atong pangutanon kung anong proseso roging agyan. Kasi uwautay ha, nanauna utaro building eh. Kung may public hearing man ka to, ay... Si Kapitan Andro, ta siguro nakasayod. Si Kapitan Hill, nagtao man at akunot clearance pag-apply na ta sa electrical.
0: Oo.
26: Okay. So ano ro
0: imo question? So ro yun ay ako matulundom karon ay kay Kapitan Hill, pero kung nag-public hearing abi si Andro dati, Makabali, so waman ako ikabati nga namin yung public hearing. Yeah, simpre, natural, lapat ako anang kangayon, iako sa ipeng. So, uli yun na ito nga bagasuhan ka dahil nga may andang mga permit, pero may akong matakang dagin usay ka mga permit. Doon nyo nga mamukina kung doon nang lang nga radate, paska ako nga radate na ikuhan residential dahil doon pa amin ka hindi man pwede mag-residential kung hindi mo magamit it sa suod, limang dagon o napung dagon ay magiging conversion nyo doon sa residential. Pero kung agricultural ay gakuat na imot 5 years ka rin magiging residential. So raya lote nga rin, akong lote at andang lote, parehas na dahil sa tagana tayo parehas mga ligaspe. Andang nga ron ay Dr. Gaspi ron, si Osil Gaspi. Ako nga ay Congressman Rafael Gaspi. Yan sa Piyakman ay Congressman Ramuli Gaspi. Ang magmangangod, pero tagana ro area ka ra, 6,500 kada magmangangod. So, raya nga, jintik nga, lagi baka nagbilog ra kay sa mga Ligaspi, kay Dr. Gaspi. So, ano ra kung ka, kanda, residential na. So, tao kung ha-convert na sa commercial o industrial, doon yung problema karon yun. So ako nga ramat ang lote, residential da, ang may ako matang commercial nga building, nga nga bayad ba ako commercial kara sa munisipyo dahil may 450 square meter matang ako nga ramat ang hall, ibara commercial da. So ako residential doon, matang nga nga kung abot yun sa mga bayan sa taxis, iba residential, iba matang commercial. So pangutahan na kara sa Gentech, kung daya ba ang lote ay residential, ang ginugdokan na na eh, commercial, ano ba commercial, di kaya man na storage. So, storage nga, ano rin mga makina nga dapat ibutang. So, raya, ba itong rason niya, rana makina di ko, pasmana ka ng compressor, blower, ano, generator. So, hindi man pwede ro, raya ang mga gamit kung magagko, ibutang sa commercial. Kung magagko rin ang gamit, dahil may limit na eh. Kung ka-seminar ka rin ang mga engineer o kaya ang mga ato niya zoning iya, kay si delivery, imakonduhin mga zoning, yan may medon niya, kangayon tayo mo iya sa barangay, ako mapungutang na ka ako.
26: Sir John, si Kwanta, si Engineer Brian, no? Engineer Brian.
0: Oh, pwede man. Oh, pwede man doon. Okay. Tumato kita sa situation at lote. Kung nandang arang facilities, manarayang gentech storage nga ra, ay dati application na dahi warehouse. So, gin-convert na sa storage. So, storage,
27: ano ba nga materials o na ang gamit na napas mga blower, anong compressor, anong generator. So may kategory man doon nga kondo mga units na da above 10 kilowatts per generator ay sumubra karon consider doon na as industrial. So andang arang compressor kamahura ilang horsepower ra. Randang mga blower, pataas mo atin siya. Hindi pwede na magiging commercial. Dapat industrial da. Kung industrial man nga building, hindi man dapat magapit sa mga residential area. Mm-hmm. Kita mo ro, anong facility sa itong akil ko, ito sa Katunggan ko dahil matangag eh. Magayo sa Kabagayan. Gaya man halimbawa, ako kaya nga rang agentek. Ngani, kung ako nga suning engineer, sino na da kung ano ro kategori ko na lang building, kung industrial da, kung commercial. Kung industrial, hindi pwede ka mo magapit. Mm-hmm. Dahil may metro pa tao, kapilang metro, hindi na pwede gapit sa iskilaan da, masangag eh. Mm-hmm. Yung mga residential, hindi pwede ra dahil industrial eh. Ngayon kung nakagubot man ako mga officials, mga prinsipyo, o lahat ng barangay, dapat sa saon no kategori at kumta o rayang mga facilities kung ano lang kung industrial, commercial.
26: Siguro tanan nga magpunta na nga ni mo, Mr. Beltran, masabat. Kasi batik mo man to kayo na, nga para man nasang kapungkuan, nagsang kasolusyon, mapatawag imaw it meeting, no? Ipatawag ka mo ina ng mga residente, ipatawag taga Gintec, ipatawag taga munisipyo, no? Ag una ro barangay, mag-preside, no? Para tanan nga mga pangutana, pati sa conversion, ay masairan.
27: O may nandun yun dahil masarayan ka na kung ano, kung nagdaya ro Gintec o kung nagdaya ro atong zoning. Hamat isyo niya permit kung daya nga building ay industrial. Ang base sa bondo inyong permit yung tao ay commercial. Di karoon magdumalitikan ng mga officials nga kung ano lang ka na. Dahil may requirements dun eh. Kung nagsiminar na sa may engineering dahil ang magawa ng seminar ka na, sa hindi marakaroon ng kategori at dahil mga industrial at commercial. Mm-hmm. So ako niya ra, commercial man matood, pero kaya ang function area commercial, hindi man pwede tanan doon commercial dahil may ako mag-residential. Mm-hmm. So pagkabot yung taxes, iba ro barian. So nga ni Raya nga lang Gintec, mas abura ng barian ka na dahil convert na da, abuwagi ron. Pag-convert na sa industrial doon, mas abura ng barian. Nga ni siya dahil medyo, kung atong bagay, medyo tabon-tabon niya ba? Kung depende sa atong official eh. So na yung kondoyon do. Usuyin natin, kung kaso magpatawag si Kapitan at hearing para katon, isisahol ko rin, isisahol mo rin niyo kung ano, permit na da. Saan ang zoning? Kung zoning permit na da, ay commercial, ito lang isang dahil at ano gamit yung gamit, kagulad ko. Dapat hindi pwede ron sa commercial, dapat industrial din yung building. At hindi pwede yung industrial mag-apit sa residential. Mm-hmm. Do yun, do, sambato ka ron do, sisao na ton. Ay, mabuhay na ako.
26: Sa bilog sa mga rason man, bangod nga ni ko, posibleng epekto sa imong ikaayong gawas, ro, bati ko nga ibaligya mo lang rin property ngayon, nag-umayo ka lang una sa masangag na lugar?
27: Pero yan eh, yung sumbil ko na eh, bakit ninyo, hindi ko na naman wakulong sa budget eh. Bundo sangag na ako, maski pinagupok sa bumbay sa libot eh, gireklamo eh. Kung iyara ako eh, pintural, gireklamo ko eh. May ato niya, may dad niya tapos gusto ko nga nila. Bagay, baka ka nagbilog ng subdivision niya ra, agad magpagayo ko sa sangag. Eh, itingan niyo ko sa sangag ra, anong klase ito ng pangabuhi sa bawat pilibutan niya ra nga.
26: Okay. Sinurong imong kaatubang ay matsa nagbaylo yata sa site manager do Gintec nga ra kay laki ko tay masabukon yung tatag si kwa niya to kat babae nga taganuman siya
27: si story siya on si Prets inoron do in charge si Goya pero may anap ng turong atong in charge sa mga makaroyon sa mga masen si Junel. Mm-hmm. Ay kabuhay lang yung number kakon na pagdeklamo ko ato yung buwan nyo to ay Gintec up ng dami. May mga pisa ko ng black one dahil masangal yan eh. May pisa ko ng base kong mga stock up o ano. Hasta makaroon na ano ako nakakita ng pisa kung si panoordinan to. Base kong subuhan panoordinan to. Hamat huwag akong takod.
26: O base kong wapahiobra sa bot hapon ng pisa nga to.
27: Oo, ay sa kusina kumagaha ako. Hey, aging eh, ay ako niya nga. Kabulig eh, ay ito marubok sa dalo. May masangal isbabaw sa second floor. Eh, yagit, ay kung gusto lang da. Taasan na lang, pandiriya sa masenera. Kung kasi iya dating sa taasan na generator. Kaya lang, doon niya makondo, anda nga itikto, anda nga what public hearing dahil
0: sayod siyang daan ng inabotang high storage. Nga na high con storage makon, na matikararo mga masin sa akong kili, dapat ito sa piyak na side. Sa piyak na side, puro turon mga kaganasan, agwat bagay ito. Matikararo sa akong kili, ginbotang. So, royon, sa bato nga, anya ginandahin, kanta man mismo nga mga na engineer kara structural o civil, lag, bagasuran man, hamat di karon ni botang. Ay, siyempre, maroon nga rin, nakakadisturbo kan dahil, halin lang daruan ng blower si Babo, kung baho, tumutubas ko, di akakatopin mo yung reklamo, ginhalin na da. So, kulay man, anang generator, nga, dasing ginhalin, malanda sa kiyak. Ito makaw, ginhalin lang daro blower ng kakulag ko, agad mga generator kakulag ko, o problema maka ng generator, mata at bahura na isaos, kabubaho, da tumunog, ya, grabe, makong bilog, nga, compound na rin sa division ay basko kita mo kay kapitan niya na yung hill abot yan na to eh kung mangin to abot doon sa una eh
26: ako imo kayo
0: so, naman to eh oh ay yung problema yan man sa piyakara nga malapit sa kusina nga dahil bato nga blower kakuhag ko doon yun pa sa bato si Kapon at Soneng kung pilang kilowatts doon kung mataas on smobry mo sa kategoray eh commercial, ay dapat i-convert yun sa industrial. Ang kung industrial doon, may limit doon eh. Hindi pwede yun sa, dapat i-ipin mo sa mga residential area eh.
26: Okay.
0: So kung maroon niya rin.
26: Ugaton lang naton Mr. Beltran do notice ni Kapitan, notice of invitation, no? Para atindihan doon yun niya niya hinunanon.
0: As may niya rin, kanyo diyan nga, tawagan, i-schedule na kami, ako, imaw, ang imaw pa ito nga, ikaw mo mga reporter, agwa ito nga zoning ordinance officer. Ago, istorya na ito, na ikaw mga sulat-sulat mo lang, ay, pwede mo niya, sulat mo lang, ay, pinabot yung matsulat, yung matbarus, ay, mas maya doon istoryahan, ito, sunal, ago, matik, ma, kan ba, may record, at sikataya, kung ano yung istoryahan, ago, taon ba, it, period, o, saan o, nan nyo, implement, dahil, kabuhay na ako, kung ninyo, karang, huwat-huwat, eh, pilang dagong, huwat-huwat, eh, pa makawat, rin mo nga, health, tagay mo nga, pamati, adaw-adaw, eh.
26: Okay. Sige.
0: Okay, maran out. Okay, maran out, pero, wag under generator, pero kung may, kurente mo, dahil, ang nga nga problema, ang nga, ang blower nga kago. Ang nga bako anda, eh, saya ninyo, dahil, butang nyo sa kilid, natural eh, kamo ko, kung butang nyo sa likod doon, sa piyak, ano ba, i-reklamo. Reklamo to, basi mga baka o mga kanto, ay, tao kita eh. Diba? Ay, siyamat yun lang inyo, dahil yung talakay inyo, kabay para yung problema ay masulbal na to, ibahan ka mo, kadyodil, sa kung anong klase yung patawag ni Kapitan, ay una kita, okay. Tubang, say-say kung anda, kung ano requirements, andang establishment.
26: Okay.
0: Abog, siyamat sa pamatino, kay ka, pag kayo mo, ang sumunod sa gabungati, kung radio to, duaklan, sabog, siyamat. Thank you.
25: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. May punto.

0: sumerkadlo at laway.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa sangat rupat yun, ni. May natabo nga ni sa istansya tagmanok na itong riniklamot po rin niya. Haaksyonan man yan, eh. Dahil sa pamago ag kutak nga rag. Said man nato ng mga inugbuga nga manok na masangag magpinamago. Ha? Oh, may una nga ikaw ni, hapaabot man kay kapitan na DC. Sabi na to, aghaksyonan na to, agmatsaging halin. Lataking nga ni, mga manok nga to, ay natong manok rong ginawayan. Ay kasangag ko na hamad po rin er. Gapinamago ko nung nagakinutputak nga rin. Oh. Ay, daya, generator to eh. Agtapos blower eh. Masin taro ginareklamo makaroon. Mga katuto, no, ni Mr. Pablo John Beltran, ako iba pa nga mga nakapalibot nga mga panimagay o nasa nasambit ka nga lugar.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay hugaton naton ang mga katodo kung san oron, no, matabo. Ay inaron ipatawag sa barangay hall at barangay tikayon. No? Agro-representative, kabay pa nga rumaatin man sa Gentech, ay may aksyon man yagi. Bukod niyang itanang mga tao, ay report pa kami sa Makara, mag-report pa kami, mag-ask pa kami sa Makara, no? Maliko, baga base maliko, umando magiging istorya.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Dapat yagi tag-andat ay aging higher management, no? Or doanda nga legal counsel yagi na paatindiron para makadesisyon yagi, no? Kung mga bagay ag butang aron niya dapat takurihiran.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.

0: mga topiko nga wa naton maabot. Ay makaroon man konta, tawagan man naton si Kapitan Neil Candelario ita Barangay Poblasyon. Ay ugaling, ayang-ayang undo aton nga oras. Ay alas 7:29 gon. Hindi na po pwede.
1: Di siya papayag na maging alipin ka nila. Bawat buka niya ng bungang, ika'y mapapatulala. Di ka makapagsalita kahit na ika'y tama. Walang mataas, walang mababa, patay-patay lang sa...
0: Standby sa masunod nga programa. Susunod na to dokumentaryo with Katodong Junjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang Tiniente del Barrio at Radio Todo, John Albert de la Cruz. Kaya man doon inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyo siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Bibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mateo Kapitulo 6. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong adlaw banwa, it lunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Mga masaway sa lipunan. May resbak na. Radyo. May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo.

Maliwalas ang panahon, may isang kiringgagom pero walang ulan. Ini masyadong mainit, kasarangan yak init. Pero mainit aton nga balita.

0: Mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwa itkalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakamukat dong mata, nakabugtaw, nakabangon, nakita rong kadamit kalibutan, dapat yang angay ag bagay yamang nga magpasangamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Ruiba, huwago nakabugtaw. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: todo komentaryo.
0: Adlaw kitang Lunes, Fiesta Opisyal, Araw ng Mga Bayani. Walang klase, walang opisina, kapin sa gobyerno. Sa privado, o depende sa kumpanya. Kamon, walang araw ng pahinga. Hindi, meron naman. Day off. Pero bisan day off kung kinangan, trabaho pa rin. Mangin ka partner sa technical side engineer John Albert de la Cruz. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Nagaaso-aso pang nga mga balita sa Guwag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid. Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kung huwag kamot landline, huwag kamot pantel ko, kabinuna kamot sa mga magayong asitwag baryo, punta't bukid. Huwag pantel ko. Mas na importante ah. May cellphone signal, agload ka lang. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado. Konsensya sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo. Todo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal, makarong mainit nga adlaw it Lunes. Araw ng mga bayani. Unahon tayo panyempo update. Dalin sa Weather Bureau Pagasa, ayara may mahinang bagyo sa sugunit Pilipinas. Dayang mahinang bagyo nga si Pilandok. Ginabana-bana sa distansyang 1,120 kilometros este and extreme northern Luzon. Daga ni Pilandok rong hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro. Ang bugso ko nag-abot 70 kilometros kada oras ka nagahugag. Almost stationary. Wagos gahugag. Samtang habagat nag-apikto sa Luzon. Ang western part ita Visayas or Yakaton, Western Visayas.
1: Todo komentaryo.
0: Todo komentaryo. Samtang may bagyo pagid sa Guat, Pilipinas, dayang bagyong Saudil. Dati bagyong Obet da sa Pilipinas, o galing sa Guat, remote Pilipinas, balik sa bagyong Saudil. Sa distansyang 1,180 kilometros weste, in extreme northern Luzon gihapon, daga ni Saudel dong hangin nga 45 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nagabot 75 kilometros kada oras ag nagahugag ra southward 15 kilometros kada oras. samtang may another pagid nga mahinang bagyo tropical depression sa guwa gihapon it Pilipinas sa distansyang 485 kilometros west-northwest kung it bayat Batanes bit-bit bata ko rayang mahinang bagyong wat ngagan pa rong hangin nga 45 kilometros karoras magapit sa sentro agbugso nga nagabot 55 kilometros karoras nagahugag north-northeastward sa kanasigon nga 15 kilometros kada oras.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang bangod kong habagat Dong Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, maka-experyensya ita monsoon rains sa nabilin nga Cordillera Administrative Region, Islat Batanes, Agbabuyan, Nueva Vizcaya, Gizia, Agbulacan, may magakagaka ang mga pag-uwan-uwan. Sa Metro Manila, Calabarzon, nabilin nga Cagayan Valley Region, Aurora, Occidental, Agoriental, Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, kaibahan kita, Agantike, maka-experyensya at kukalit-kalit ng mga pag-uwan-uwan ag pag-dug-dug-dug. Sa nabilin nga Luzon, Negros Island Region, ag nabilin nga Western Visayas, may magakagaka man nga pag-uwan-uwan. Tanan doon, bangod kong epekto ita habagat ag sa Mindanao nabili nga partit Bisayas apektado mata it localized thunderstorm o galing bangod ko namat tagabuborong kasarangan sa babas ko nga buhos ituan magpamatsyag ang kita una sa mga kilid sa pa suba ag mabukid-bukid nga parte kapitiya sa Aklan sa mga posibleng pagbaha ag landslide.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rohangin nagbaybayon sa Luzon, moderate to strong. Sa nabiling nga partit pungsod, light to moderate. Samtang temperatura sa Metro Manila nag-aabot sa 28.5 degrees Celsius. Kasarangan po ita init. Rong panyem po mata sa Aklan. Kapiniya sa kabisirang Banwat Kalibo nga may sangkiring kagagong pero wat ugan mainit roton nga panyimpo ay gaabot kita sa 32 degrees Celsius pero magugag-umo na mainit nga magagong ag may pag-ugan-ugan hindo ng gabi may pag-ugan-ugan magnagob-nagob may mga pagdugdugdug temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.46 atong temperatura 27 degrees Celsius. Hangin nagahuyop southwest 9 kilometros kada oras sa bugso nga nagabot 21 kilometros kada oras. Atong air quality kabulok-bulok gid. Poor do atong air quality.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay grabe na gidong traffic sa Kalibo. Ah, kaisot nga banwa. That's why nga grabe man ng traffic. Maintok pa karsada. Ah, kapindong mga municipal road. Tapos grabe pang tricycle. Dugangan pat kabuabo ng mga private vehicle. Gani, ruwato niya quality at hangin niya sa Kalibo. Purdoy gid. Purgid mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Pag abot alas 8, kanangan, base ko na may porsyonet kalibong o ganun. Alas 9, alas 10, may paglulingning sa aming adlaw. Alas 11, alas 12, masilak. Pag abot ala una, alas 2, magugag-umon kayangitan. Pag alas 3, may posibleng pagtugpa na naman itugan. Pero iya sa Aklan, sa Kalibo, hindi kita piktado, idayang bagyo sa sugod agwa kung Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Liso kita banwas sa nagapangunang balita lokal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa kabilugan ko aton nga pag ililiba balikan ta na tabo nga ra konektariwan nga isba do sa Northwestern Visayan Colleges Gymnasium o na sa Kapitolyo Provincial. Kung sin mabo nga mga estudyante, may pila ka mga politiko nga napanuhan sa sugod it in BC Gymnasium. Tao kung sino nag-organize ka ra. Dahil kung nagtaliwan nga Sabado, August 29, launching kurayang RISA na movement or RISA Ontiveros for President movement.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sawara na, nagapabatsyag na mga kasimanwa si RISA Ontiveros nga aklanon gid halin sa banwa tangalan ag banwa it ibahay nga mga Ontiveros inkampodra kuaton nga gobernador aga congressman makaron Joven Mera Flores.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: At kung hindi nga ako magsaga, wala karang lolo nangin gobernador man it aklan mabuhay na nga mga panyempo. 1800s.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: So, kung mag-inkampod sana ni Congressman Joven, mag-inkampod man sana ni Congressman Ted Jarisco, ag ko atong gobernador Joen Mera Flores. Ag halimbawa, madayon si RISA Ontiveros, mga kasimanwa. Bugal itakanon nga may sakakanon nga komandidato sa pagka-presidente ag halimbawa dumaog igagansang sa istorya taklan nga may akanon man nga naging presidente it Pilipinas. Halin sa sangka maisot banwang probinsya.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay dong kapis, may nangin na presidente na President Manuel Rojas, lolo ni Mar Rojas, dating Senate President. Sino-sino mga tao ito John Albert sa NBC Gymnasium nga nag-deliver it mensahe ag nag-endorso banwa sa kandidatura ni Ontiveros, ag nagtaot suporta sa kandidatura itakanon nga ginaduso nga komandidato bilang presidente Pilipinas sa 2028 presidential election.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon banwa, balikan ta sa kabiluguan kuwaton nga pag-ililiba. Sa pihak ka parte, sin ora yang isbe member nga ginabati-bati makaron? Nga may tinipo na, ha? May tinipo na banwa. May pondo na kunurong pamilya. Ag anytime, base kung dumiklararang komandidato sa pagka-mayor it kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Doan ang aning hambay ka kung nagahipos yang mana Ramon nga pamilya. Pero preparado na kami sa 2028 election. So, sa tinor pagang kupaghambal, ha? Sa tinor pagang, ha? Kupag-deliver it mensahe. Kakon, banwa. Ay, naka-istorya ko mismo yung mawi. Hay may balak gid sa 2028 presidential and local election. Ay, kung mga SB-SB malang, ti, ha? Kayang-kaya. What at problema? Ugaling may tinipon ta kuno eh. May tinipon ta nga pundo. Preparado ta sa 2028. Agbat sa rugi na target ta mayor versus incumbent Mayor Joris Bautista Socro.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte, balik kita Itnyo, Washington. Natagbo ako rin natabo karaway. Kung taliwa na bing adlaw, banwang nagatakilid. Hi! May ginpost nga ra. Si Toto George, nga nagapamati nga ni Makaron. Toto George Kawaling, imo galing balita ra. Ha? Aga nag-react nung kampo ninyo Washington Mayor Simonet Peralta Francisco. Dapat gid niya mag-react. Dahil saga ro pag-deliver banwa it information.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Harabi rong posto ni hashtag CMNN New Washington Aklan, hashtag responsable ng paggami. kababo ra eh. Naka-hashtag-hashtag pa ho eh. Dayabi nga naka-post, post ra ni Toto George Kawaling. Nagpamati ra makaron. Ha? Pero kung niya kating Toto George, nagbuo kakot balita about New Washington, wa kagitimot pagsaga. O galing kung sikiting nagbuo ko yung balita, nga ni saga. Dahil do balita ang agin buo mo, agin basihan ko yung balita, saga ang nag-react na kampo ni Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dahil lang ha, i-plastar tat mayad. I-plastar natin ang maya, ng mabuti. Ha? Tag-klaro-klaro git. Sin yun to? Hindi. So yun lang natin dokuan. Haraw eh. May post ya eh. Hanapin natin. Hanapin natin si Mayor Simonet Conta, matout statement, ugaling, may event makaroon sa New Washington, makaroon gid, ah, maumpisaon siguro mga nangan, alas 8 eh. Matsa maumpisaon siguro ang nangan dong event, kaparte ko atong nga celebration, it araw ng mga bayani. Pero, usoya nga ni Jan, usoya taga statement ni Kwan, Mayor Francisco, tagparte kay Kagawad na Dura. Ang gameplay baga naton? Ha? Ang gameplay naton about kay Kagawad na Dura. Ngagin reklamo ita 12 counts it cyber libel. Kumag-asawang Attorney Omar Francisco aga Mayor Simonet Peralta Francisco. Bangod ko grabe nga mga post 2024 hasta 2025. Ha? Before doong 2025 election, grabing hanot, batikos, aligasyon, akusasyon, agwagatoo, pati mga personal ng mga pagpangabuhi, kumag-asawang Francisco. Binanatan ko post ni Flor de la Cruz. Dayang dami account nga nakarehistro banwa doong nasambit nga dami account kay Kagawad ninyo na Dura. So, ginpailan it kaso nga 12 counts of cyber libel si Kagawad na Dura. Aga kulihi, siguro nakatagumpao si na Dura, nga matsa takilid dong dagagan ko kaso, ag matsa iguong ginimaw, ama ko mo 12 counts. Kung mag-utsugang ha, utsugang abi, per counts dong sentensya, mahaba-haba ang dinag-on ikaw sa kulungan.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang bangod yan eh kung kabug at ita ebidensya. Ha? Hay, siguro nakikita kong kampo ni Nedora ang masatakilid. Kolehe, naghimot full disclosure sa RTC. Igto sa Metro Manila. Ag nag-plead guilty, banwa. May natabo nga bargaining. Between complainant at respondent, aga manatabo nga full disclosure. After that, ginkasugtanan nga i-reduce dong kaso kay na Dura from 12 counts of libel pagto sa simple libel. So nag-plead guilty, sentensyado si na Dura, I don't know kung na-approbon doon ang application for provision. Dahil nga pwedeng mag-avail ita provision wrong sentensya sa simple libel, mga kasimanwa. Pero may kasugot, mag-public apology, senadora, aginhimo man inadora, pangaywa, magtindog imaong nga complainant, versus inday remitsyo nga ginaturo, gumamit ko na sambit nga dami account nga nakapangagan ag nakarehistro ka na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ag maghimo imot full disclosure. So, ginhimo rong full disclosure. Ma-execute imaw. I don't know kung naka-execute na nga siguro imot affidavit. Kontra kay Inday Remitsyo Mijares. Ag sambilog nimo sa complainant, ha? Versus Inday Mijares together with the Mayor Francisco and Attorney Omar Francisco. Agrong public apology, ginpabati taman niya ruwan ng public apology. Agyaman eksklusibo nga, ginpabati namon doong official statement ni Mayor Francisco nga ginabato na rong pagpangayo it public apology ni Nadura. Masakit man ka na, grabe rong nang inepekto sa pamilya, pero bilang sang kananay, tao, nga mapinobuson, mapinatawaron, hay ginabato na rong public apology ni Nadura. Pero iba, abin nagwa nga balita eh. Nakabutang pa ya, big breaking. Doon nakabutang ni Kara, Mayor Francisco, hindi tinanggap ang paghingi ng paumanhin. Grabe. Awan ang caption, no? Mayor Francisco, hindi tinanggap ang paghingi ng paumanhin ni Kagawad Nadura. Tibaliskad! Ha? Imis kunta nga, Mayor Francisco, tinanggap ang paghingi ng paumanhin ni Kagawad Nadura. Nakabutang di kara, hindi tinanggap.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: At dong ginbasihan, kurayang post ni Toto George, hayanin ko no sa Sangka FM Station, dated August 8, 2026. Nga roan ang inbasihan nagahambag. Ara, dong balita nga ginubra it Sangka FM Station. New Washington Aklan. Ambag ko nga ni, eksklusibo iya sa Radyo Todo, dong official statement ni Mayor Francisco. Ha? Ay, di ko alam kung sin matasan na nagbuo ko na nga, ginbasihan ko na nga ginubrang balita. Pero nakabutang nga biyaw, sa balita, alin sa Sangka FM Station man, New Washington Aklan, hindi tinanggap. Kita mo, saga ronggin buuan it balita, kaya ronggin balita ni Toto George, saga ag nagreact mga ron kampo ni Francisco. Eh, nakabutang iya. Hindi tinanggap ni Mayor Shimonet Francisco ang pampublikong paghingi ng paumanhin ni Barangay Kagawad Ninyo Nadura ng Barangay Matapaw, New Washington Aklan. Kaugnay ng mga post nito sa social media laban sa alkalde. Ayon kay Mayor Francisco, bagamat nabasa niya ang paghingi ng paumanhin ng Kagawad, hindi nito mabura o hindi nito nabura ang sakit na dulot sa kanya at sa kanyang buong pamilya mula sa mga walang katotohanan at mapanirang puring pahayag. Kabilang ang mga post na inathala gamit ang mga dummy account. Nagpaalala rin ang alkalde sa publiko na maging maingat sa pag-post sa social media ng mga bagay na nakasira sa pangalan, pamilya at pagkatao ng sinuman. Dahil kakibat